0: or yung ICC. Di ba? So hinihintay nila yon kung anong sabihin ng Korte Suprema, ha? May jurisdiction ng ICC kay Senator Bato, bigay nyo na yan doon para maano na, para magkaroon ng mga trial at madinig, no? Kung may kasalanan ba siya o wala. Pero hindi dito. Alam natin kung saan, The Hague. Andun si President Digong, mga kaibigan. Yun ang hinihintay nila, kaya ayaw nilang iwanan si Senator De La Rosa sa Senado. Sinasamahan nila yon. Bukod doon, yung articles of impeachment ay pinareceive na rin kagabi. At si Senator Bato De La Rosa ay magiging trial judge kung halimbawa nag-convene at nag-umpisa na ang impeachment trial sa Senado. Kasama siya doon sa boboto kung hindi pa siya, kung nandyan pa siya, sa, kasi senador pa si Senator De La Rosa eh. Senador pa yan. Kung matapos na yung trial, isa si Senator De La Rosa sa magdidesisyon kung guilty or not guilty si BP Sara. Diba? Kasi ang tawag sa kanila, Senator Judge. Ilang impeachment trial na rin yung nakukover natin. Simula pa kay ERAP, simula doon kay CJ Corona. Diba? Marami na yan, mga kaibigan. So, kabisado na natin takbo. Itong mga senador ang magiging trial judge. At itong mga congressman ang magiging prosecutor. Dahil sila ang nagsabi na may probable cause doon sa reklamo laban kay BP. Pero ang magdidesisyon ay yung mga trial judge, yung mga senador. Di ba? Alam naman natin na nagpalit na ng pwesto yung dating majority, no, na pinamumunuan ni Tito Soto, no, at yung dating minority, sila na ngayon ang new majority ng Kongreso, mga kaibigan. At yung new majority, no, eh maraming bilang yon ng mga senador, no, paramihan lang yan, numbers lang yan eh. Guilty ba si BP Sara o hindi? Oh, taas ang kamay. Or isusulat nila yan. Oh, not guilty. Guilty. O bakit? No? Pero itatrial mo na yan. Diba? Parang sa kaso, dadalin mo na sa korte. Bibigay ng kanilang mga testimonya. Yung mga testigo, no? Yung yung inaakusa naman, magpipresent ng kanyang depensa, trial muna bago ang desisyon. Kung ano't ano man ang ipresenta ng both sides dito sa trial proper, mga kaibigan, depende pa rin yan sa kamay ng mga trial judge. No? Guilty or not guilty, nasa sa kanila yan. Numbers yan, numero. Yung pinakamarami, ba, not guilty. Pag sabi ng mga senator judge, not guilty si BP Sara, mas marami kami, panalo yon. Pero pag nanalo naman, mas maraming boto yung guilty si BP Sara, convicted. Mga kaibigan, at pagkaroon ng, nagkaroon ng conviction, hindi pabor kay BP Sara, marami ang mababago sa kanyang political career. Diba? Like hindi na siya makakatakbo sa any position sa gobyerno. Like yung presidente by 2028. Mukhang doon ang target. Mga kaibigan, kaya nagkakaganito tayo. Ha? Ayaw nilang, siyempre yung oposisyon, yung mga nandito sa kabilang partido, ayaw nilang patakbuhin si BP Sara by 2028. Dahil alam naman natin, sa mga survey ngayon, landslide itong si Vice President Duterte. Di ba? Sa mga survey, ha? Oo. Malakas na contender ito for president by 2028. Kaya yung mga ayaw sa kanya, ini-exert nila ang lahat ng effort ngayon para hindi siya makatakbo. Like this impeachment trial, itong impeachment na ito, pag na-convict ka rito, hindi ka na makakatakbo any position in the government, like yung mga desisyon ng Sandigan Bayan. sa mga government officials na sinasampa ng ombudsman. Parang ganun yan. Ganun talaga yan. Oh. So pag na-convict si BP Sara dito, di siya makatakbo for president for 2028. Mukhang yun ang ayaw mangyari nung kanyang mga kalaban sa politika. Pero yung nangyari kagabi, ha? Yung nangyari kagabi, balik tayo dito, may dalawa eh. May dalawang angulo dun eh. Either guluhin yung impeachment trial na mangyayari dahil yung impeachment complaint ay pinareceive na ng Kongreso sa Senado kagabi. Pangalawa, diversionary tactics. Guluhin mo yung Senado, magpaputok ka ng baril doon, maghagis ka ng granada para si Senator Bato makatakas sa Senado. Kasi may mga balita na si Senator Bato ay nagpanggap ng media, sumakay sa isang media vehicle para makalabas ng Senado. Pero si Attorney Torion, may picture siya bon eh. Sinabi niya na Senator Bato de la Rosa is still in the premises of the Senate. Nasa Senado pa raw. Hindi natin alam. Kasi yung report ni katropang Silvestre Rambo Labay, yung correspondent ng XFM Manila sa Senado, hindi pa nila masabi kung si Senator De La Rosa ay nandun pa ngayon sa loob ng Senado. Mga kaibigan. So dalawa ang tinitingnan. Either diversionary tactics ito o inside job. Ito si Attorney Torion kagabi. Oh. Kasama si Senator De La Rosa, tinitingnan nila yung crime scene. Stop yata niya ito eh. Kagabi yan. Hindi natin alam. Marami yung mangyayari magdamag eh. Kung nandiyan pa siya sa loob, kung magpapakita siya ngayon ng mga bagong pictures or video, nandiyan pa siya sa loob. Pero ang buong Senado ay total lockdown. Lahat ng premises, point of exit, entrance, guardyado ng NBI, NBI at PNP. Dahil gusto nilang iserve yung warrant of arrest na inisyo naman ng ICC dito kay Senator Bato de la Rosa. Mga kaibigan, no? So, yan ang mga develop. Ang tanong ngayon is, ano ang pananaw ninyo dito? Di ba? Anong pananaw ninyo? Diversionary tactics ba ito? Inside job ito para guluhin yung Senado? Yung takbo ng impeachment? O tulungan na i-divert yung atensyon ng mga tao sa bari lang ito para si Senator Bato makatakas doon sa loob ng Senado. Pwedeng ganun yan. Oo. Mga kaibigan, so gusto nating madinig. Ito, tawagan nyo ako. Ah. 0985-0022-713. Yan yung mga number natin. Oh. 0953-514-1303. Oo. Oh. Ulitin ko yung mga number ha, kasi pagtatawag kayo, ilalagay namin kayo sa electronic raffle bilang reaction ninyo at kami naman ay magbibigay sa inyo ng libreng pakape. Ito, Shanton Gold Coffee Mix, isang box yan. Pakita mo pa yung mga radyo natin bago dyan. Dadagdagan pa natin ng isang unit ng AM-FM radio.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Mga kaibigan, ayan o, oh, yung mga unang batch sa mga radyo nating AM-FM yan, malakas mag-receive yan, mga kaibigan. O, tawag lang kayo, pag tumawag kayo, nag-comment kayo dito sa pinag-uusapan natin, anong tingin ninyo? Ito ba, diversionary tactics ba ito? Para makataka si Bato? O itong impeachment complaint, iguguluhin lang pa? Kasi ang daming ano eh, gusto natin mailabas din ninyo yung mga saloobin ninyo bilang isang mamamayan. Di ba? Naguguluhan na ba tayo sa mga nangyayari? O baka papunta na naman tayo ng martial law? Ano ba ito?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, tawag lang po kayo, no? Nagko-comment kayo, pwede pa kayong manalo nitong FM AM radio at isang kartong Shanton Copy Mix, magbabalik si Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Santone Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
2: Vision X Plus! Softgel Capsule! Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
3: Mabibili sa mga butika.
11: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
11: Exciting!
0: 8:17 ng umaga.
12: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang. Walang

Ay, ninyo. Ano ba tong nangyari? Pahingi na lang ako ng crime scene. Ano ba tong nangyayari kagabi? Ha? Ano nangyari kagabi? Diversionary tactics? Inside job? Nagkataon na yung articles of impeachment laban kay BP Sara na dinesisyonan ng Kongreso na siya ay impeached na sa Kongreso, therefore kailangan magkaroon ng trial sa Senado. Mga katropa, napareceive na kahapon. After mapareceive mga isang oras, nagkaroon naman ng putukan doon sa loob ng Senado. Pwede ring diversionary tactics para makatakas si Senator De La Rosa na nandun sa loob naman ng Senado. Kaya naman siya kinukup-kup ng mga senador, eh hinihintay nila yung SC decision para sa legal remedy na legal remedy sa kampo naman ni Senator De La Rosa, ha? Dito sa ICC warrant of arrest na inisyo laban sa kanya. Kaya gigil na gigil ang mga taga NBI na siya ay arestuhin. Ha, mga kaibigan? Nung unang araw, di ba, nung pumasok si Senator De La Rosa, doon nagkagulo, naumpisan yun. Nasundan pa kagabi. 0985-0022-713 o 0953-541-514 1303. Tawag lang kayo dyan. Bibigyan ko kayo ng Shanton Coffee Mix. Isang box yan. Shanton Gold Coffee Mix. At isang unit ng AM-FM radio. Maganda itong radio natin. Habang nakikinig kayo ng radyo, nagkakape kayo. Ang gagawin nyo lang, tatawag kayo para maisama namin kayo doon sa ating electronic raffle. Pag tumawag kayo, nag-comment kayo, kasama na kayo doon sa electronic raffle natin. Kaluwi, ginugulo nila para hindi matuloy ang impeachment kay Vice President at hindi rin serve ang warrant kay Senator Bato. Nancy Gregorio. Pwede rin po yun. Kasi maraming angulo eh. Dalawang issue sa Senado ngayon. Dalawang issue. Yung nandun si Senator Bato na mayroong warrant of arrest dahil ito ay kinumpirma na ng ICC. At kagabi, dumating na rin yung impeachment complaint o articles of impeachment doon sa loob o sa Senado, mga kaibigan, ano? So yun yung mga issue na naandun sa loob ng Senado ngayon. Alam nyo yung Senado, sabi ni Apolinario Mabini, ha, mga kaibigan, ang Senado ay lubos na kagalang-galang na kinaroroonan ng mga taong lalong hirang dahil sa kahusayan sa ugali. Kaya walang makakaakyat dito kundi yaong mga piling mamamayan na nagpakita ng di karaniwang talas ng isip at kasipagan. Sabi ni Apolinario Mabini yan. Yan daw ho ang Senado. Kasi mga naandyan, yung mga hinalal natin eh. Di ba? Mga kaibigan, kaya hindi dapat ganyan ang nangyayari diyan. Kita mo may nagpapaputok na ng baril? Yung senador hinahabol, muntik pa madulas doon sa hagdanan? Senador yun? Ano bang nangyayari, di ba? Tom Slosero, good morning, Kaluwi. Good morning din po. Andon pa siya sa Senado. May post kanina si Attorney Torion sa page niya. O yun nga po ang sinasabi po ng correspondent natin, ano? From XFM Manila, si Silvestre Labay, mga kaibigan. Nandun pa siya sa loob ng Senado ngayon. Good morning, Sir Louie at mga tropa. Ingat po lahat. Thank you po. Weng Hara Ilibera, good morning. Thank you po sa panunood. Luwalhati Alin Sasagin, good morning po. Paul Labitande, good morning, Kaluwi. Good morning din po. Lin Kayao, good morning. Kenjo Gindalaw,
Maxim

0: Reyes. Good morning, Maxima Reyes. Lin Lin. Highlight na siya, oh, followers. Nag-follow na siya. Barbie AJ. Good morning po sa inyo. Delia Gregorio Edo. Magandang umaga po. Bebe Rumbaya. Cards Naba Pagaran. Alvin Meds. Magandang umaga po yung mga nag-follow na sa atin. Nikki Ilyasar. Good morning. Rodel Honrado. Kaluwi watching from Abarawan, Roas, Balawan. Edmond Casabuena. Good morning, Kaluwi. Drama lang po nila yan. Para i-divert nila ang bagay-bagay. Para paniwalain ang mga tao. Mga best actor. Best actor? Maraming artista ngayon ng mga senador, di ba? Nancy Gregorio, dapat lang ikulong. Kaluwi, ginugulo nila para hindi matuloy ang impeachment kay Vice President at para hindi rin serve yung warrant kay Senator Bato. O, pwede rin ho yung mga binabanggit po ninyo. Mga kaibigan, ano? Okay, balikan natin itong usap. Hindi natin alam kung nagkataon lang na dumating yung articles of impeachment sa Senado at nagkataon lang na naandoon o nagkataon kagabi na mayroong nagpaputok ng baril. Ha? Ang tanong, sino? Sino? Madali lang sigurong makita kung sino. Kasi bawat sulok ng Senado, gwardyado at mayroong CCTV. Yung putukan narinig, mag-alas 8 eh. Di ba mga kaibigan? At itong nakikita nyo, yan yung crime scene. Ang daming bala oh. Ang point marker na nilagay ng SOCO, yung mga bilang, you know, umabot sa 22 na mga numbers. No, yan kasi halimbawa, yung pag nagpaputok ka ng baril, yung basyo, lalabas sa baril matatalsik. No, so kung Armalite 'yan o 45 o 9 mm 'yan, inubos mo yung bala, lalabas yung ang hindi lang lumalabas, tumatalsik yung basyo. Ay yung mga revolver katulad ng mga 38 di bola kasi pag pinutok mo yon hindi tatalsik yung basyo noon nandoon lang sa loob kaya yung mga revolver mga Smith & Wesson na mga branded na mga baril yan ang gustong-gustong gamitin ng mga New York police eh, o ng mga police sa ibang bansa kasi walang ebidensyang maiiwan eh na andun lahat no pagka nagpaputok ka ng 38 ha. Sabi ni Senator Alan, may apat na senador na alam na may mangyayari, may coordination sa nagpaputok. Sabi ni Senator Alan, meron bang binanggit na ganun, Bon? Oh. Si Senator Alan Peter Cayetano ay nagbanggit kagabi, napanood ko yun eh. The Senate is under attack. Pag sinabi mong the Senate is under attack, parang ang gulo na. Di ba? Ina-atake yung Senado. Iba-iba kasi pag sinabi mong atake. O pwede mo rin sabihin, nakadinig. Bon, pakihanap mo ngayon sinabi niya. The Senate is under attack. O pwede mo rin sabihin, na nakarinig po kaming mga senador ng putok ng baril. Pero yung pag sinabi mong the Senate is under attack, ibang usapin na yun. Parang, kaya sa labas ng Senado, nagkagulo-gulo. Diba? Nakabantay naman yung PNP. Merong mga tao na nagsasabi, nagbabarili na sa loob. Pasok tayo. Pinapapasok, hindi natin alam kung sino yung mga tao na imbis na makatulong, eh, nagyayaya pa ng mga tao doon sa loob na magkagulo eh. Dito sa usapin na ito, mga kaibigan, meron nung kasing nakikisaw-saw eh, yung third party, mga NPA, o yung mga tao na gustong guluhin yung gobyerno. Meron ganun eh. Pag sasakay ka doon sa kanilang mga, ginagawa, makikipaglaro ka, ha? Eh, magugulo katulad yan. May nagyayaya na ano eh, na mga yung mga tao, di ba, pinapapasok. Pasok tayo, pakireview mo nga. Oo, niyayaya eh, papasok daw dun sa loob ng Senado, ay nagkaputukan nga doon at alam nila naka-lockdown yun. Ba't ka magyayaya ng tao na pumasok sa loob ng Senado? Eh, parang tinutulak mo lang itong mga taong ito na masaktan. Di ba? Kalma lang. Ha? Mga kaibigan, kalma lang. Ang tingin natin dito, no, nag-umpisa ito, di, flood control. Oh, mayroong inakusaan doon. Oh, yung Speaker of the House. Ang sinasabi eh, siya yung pinuno nitong flood control anomaly na to. Si Saldico hanggang ngayon, hinahanap pa. Oh. Ngayon, na-divert naman, impeachment naman. Pagkatapos yung impeachment, nireceive kagabi ng Senado. Bigla naman nagkaputukan, ang bihira. Ito sinabi ni Senator Alan. Ito, medyo nakakabahala to. Ewan ko ba? Sige, anong sinabi niya?
1: Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, ha? They're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help?
2: That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion.
1: So, I'll give everyone context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights,
0: bigat, ha?
1: Stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
0: May tip sila na may mangyayari. Ayon kay Senate President, umalis na kayo dyan. May mangyayari. So, itong si Senator Alan Peter, siguro magpatawag ng inquiry, ipatawag niya nila ng mga senador kung sino yung tipster na nagsabi sa kanila, umalis na kayo dyan, may mangyayari. And after that, yun na. Pak. Ha? And after niyan, ayun nangyari, mga kaibig. Oh? Sus Marios. Oh. Ngayon, sino yung tipster at bakit alam niya na may mangyayari? No? Umalis na kayo dyan. E paano alis yung mga senador doon? Kasalukuyan naman na nire-receive ng Senado yung articles of impeachment. So magkakaugnay-ugnay ito. Ha? Hindi natin alam kasi ang sinasabi ko nga sa inyo, ang dulo nito is yung decision ng mga trial judges. Ang mga trial judges, yan yung mga senador. Sila ang magsisilbing trial judge dito sa impeachment proceedings. At ang magiging mga prosecutors dito ay ang mga congressman na nagpasa ng impeachment na ito sa Senado. Magbabanggaan yan. Like other impeachment proceedings, ERAP, CJ Corona, ganun din. Kaya lang, magagaling yung mga senador nun. Miriam Defensor Santiago, di ba? Enrile, Drelon, ay itong mga trial judge natin, hindi natin inaano. Medyo ano iba, kakaiba eh. Hindi katulad nun, ilang Miriam Defensor Santiago, Drelon, Enrile. Ah, talagang may mga paninindigan at may mga utak yon. Hindi ko naman sinasabing walang utak itong mga ito, pero makikita... Ay, talaga naman oh. Si Senator Alan, pwede naman siyang tumawag na lang. Pero talaga nilabas niya, talagang parang galit siya kay Matibag, yung si Senator Pia. Ay sabi daw ni Matibag sa kanya, Director Matibag ng NBA, pinaalis-alis nyo kami dyan, tatawag-tawag kayo sa amin. No? Mga kaibigan. Kasi ang gustong, parang gustong i-insinuate ang mga tao doon sa loob ng Senado, may NBI, o may kung sino dyan, para si Bato de la Rosa ay arestuhin. So parang nagsakay-sakay na. Diba? Pwede rin paraguluhin na lang yung impeachment na ito. Ha, mga kaibigan. Ngayon, dapat munang malaman kung sino ang nagpaputok ng baril sa loob ng Senate building. Senado yan, mga kaibigan. Sabi ni PBBM, may nakita kasi mga Marines eh. Pakita mga buwan, may mga Marines eh. Mayroong mga Marines, mayroong mga PNP na doon na talaga sila. Nakatira na doon. Ang Senate building, guardyado yan 24/7. Hindi lang ng Senate Sergeant at Arms, mayroon din siyang Marines at PNP na nandoon na sa loob, nakatira. Nandoon na, hindi man nakatira. Ibig sabihin, lugar na nila yon. Hindi lang Sergeant at Arms ang nagbabantay doon sa Senate building. Ba't kailangan bantayan ng Senado? Diyan ginagawa ang batas. Diba? Naandyan ang mga dokumento na gagawin palang batas o mga naging batas na. Kaya kailangan guardyado yan. Ang Senate building at ang GSIS building ay magkatabi. Pakita mo nga yung nilabas ni Senator Aimee. Oh, parang pinapalabas naman dito sa video ni Senator Aimee na parang yung GSIS building ay gustong butasin para makapasok sila doon sa Senado. Yan o, sige. Pakiano mga, may audio ba yan? O, sige.
3: Sir Mike, Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Ah, hindi pa kasi, nandito pa sila sa may center kasi
4: lang
3: nandito
4: yung,
3: yung action na
4: yun.
3: Ah, pero napakita namin yan, napakita namin yan.
5: Kailan ko
3: yung hukum? Kaya nga. Kasama namin yung BSC. Sige.
0: Kasama namin. Oh, yan, narinig niya. Kasama natin. Yan ang sinasabi niya.
3: Makapagsipa ang mga tamaan ka?
4: Hindi, hindi na nila man nun.
3: Bakit man? Hindi na nila yun.
0: Nuts. Okay. So, itong ano na to, ah, hindi pa ito hindi pa umaabot doon sa parte na inauthentic. Sino ba yung mga tao na yan? GSIS building daw yan kasi nilabas ni Senator Aimee. No? Gusto bang butasin yan para makapasok doon sa kabila? Ay, ito may NBI, oh. Ayun, naka-bulletproof vest pa yata. O, yan yung GSIS building daw. At yung GSIS building, magkatabian ng Senate building, mga kaibigan. So anyway, ibang ano naman yan. No? So balik tayo dun sa loob. Dun tayo sa may crime scene mismo. Dun nagkaputukan eh. Oh. Dalawa ang pwede. Arestuhin si Senator De La Rosa, Senator Bato De La Rosa, guluhin yung impeachment trial, na guluhin yung magiging impeachment trial. Mabigat mga kaibigan, mabigat itong impeachment complaint na ito. Sabi ko nga kanina, numbers ito, pinakamaraming trial judge, which is the senators, doon sa desisyon, guilty or not guilty, guilty, yun ang desisyon. O halimbawa, mas maraming senador ang nagsabing guilty ka. Di guilty ka talaga. Kung mas maraming senador ang nagsabing not guilty ka, absuelto. Ibig sabihin, walang saysay yung impeachment na nangyari sa Kongreso. Kasi walang ebidensya. Kasi kung may sapat na ebidensya ka talaga, no, na ipapasa doon sa Senado, mga kaibigan, bilang prosecutor, may probable cause, may sapat na dahilan, may sapat na basihan para maging guilty yung akusado. Ang akusado rito ay si BP Sara. Pag si BP Sara, no, ay hinatulan ng not guilty ng mga trial judge dito sa impeachment proceedings na to, ang trial judge ay yung mga senador, mga kaibigan. Oh, pag naging guilty siya rito, ang mangyayari, maraming mawawala sa kanyang political career particular. Halimbawa, yung sinasabing yung 11 o ilang milyon ba yun na ilang araw niya lang ginastos. Kung madepensa yun, walang basihan, pwedeng ibasura. Pero pag halimbawa naman na napatunayan, ibalik yung pera, o ibalik mo na lang yung pera. Diba? Halimbawa ang hatol sa kanya, o balik mo na lang yung pera, BP. Pero hindi lang yun. Ang mabigat dun, tatanggalin ka sa serbisyo at hindi ka na makakahawak ng posisyon sa gobyerno, elected man yan, or ikaw ay kinuha para humawak ng posisyon na ito sa gobyerno. Dahil alam naman natin, si Vice President Sara Duterte ay sa mga surveys ngayon, walang pwedeng kumalaban sa kanya na mas mataas ang bilang sa mga surveys sa 2028 presidential election. Solid yan. Landslide 100% si Sara, si BP, Sara. Yun ang iniingatan nitong mga tao na ayos siyang patakbuhin sa 2028, sa totoo lang. Kaya lahat ng mga remedies ay ginagawa ngayon para si Sara Duterte ay hindi makatakbo for 2028 presidential election. Yun yun eh. Di ba? Oh. Pag na-convict siya rito, mga kaibigan, hindi na makakatakbo yan. Hatol yun eh. Plus, ibalik mo pa yung mga pera na hindi mo na-justify kung bakit in a few days time, yung mga milyon-milyon pera na yun for that purpose ay inagastos ng office mo. Ha? Mga kaibigan. So, ganon yung nangyari. Oh. Yun yun. Talagang gustong harangin yung kandidatura ni Vice President Sara Duterte per 2028 presidential election. Itong kay Senator Bato, pangalawa na lang to eh. No, kasi may mga reklamo din sa kanya o sa hindi na natin pakialaman yun kasi crimes against humanity mabigat-bigat eh. Nung panahon noon na may mga napatay, no, doon sa at inuugnay pa siya doon sa Davao Death Squad. Anyway, nandoon na sa ICC 'yon. Iba 'yon eh. 'Di ba? Pero ang pinakamabigat talaga is yung pagtakbo ni BP Sara by 2028. 'Yun ang parang kinakatakutan ng mga kalaban niya sa politika. 'Di ba? Kasi umakyat na doon sa ano eh. Ang dami nangyari. Nung umakyat na yung nung nagkaroon na ng bilang, yes or no, impeach ka ba o hindi sa Kongreso, nagkaroon ng turn of events sa Senado, si Senator Tito Soto biglang napalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Di ba? Nag-iba. Eh may pronouncement si Senator Tito Soto na pagka umakyat sa Senado, yung articles of impeachment, matik yon na ikukonvene niya kaagad yung Senado, yung Senado para magkaroon na ng impeachment trial. Mabilis lang. Trial na. Bumili na nga sila ng mga togay. Yung ano, yung sinusuot, ano bang tawag doon? Yung sinusuot ng mga judge sa mga court natin, kulay itim. Sa kanila, kulay pula. Tag 11,000 isa. Bumili na sila. Nagpabili na si Tito Sen. Ang problem, para magkaano, kasi kailangan ka nakaano eh, nakaganon, nakasuot ka ng ganon, bilang isang trial judge. Bumili na sila, ready na. Under Tito Soto's Senate President. Eh, nagbumaligtad na ngayon. Yon, impeachment trove. Kulay pula yun. Tag 11,000 isa. Bahala. Rob lang yun, ha? Oo. Ngayon, biglang nagbago si Peter Cayetano naman ngayon ang Senate President. Mukhang doon magkakaroon na naman ng issue. Pero sabi naman ni Senator Cayetano, pag dumating sa amin yan, by law, no? At rules of procedure ng impeachment court, eh, gagawin. Hindi pwedeng hindi nila i-trial to. Kasi inakyat na eh. Naandun na sa kanila. Nireceive na nila kagabi. Yun ang pinag-uusapan sana nila kung bukas ba, ngayon ba, magta-trial na tayo? O sa susunod na araw, trial na tayo? Litisin na natin to. Ha? Labasan na ng ebidensya. Eh, alam nyo naman yung mga kongresman natin. Nakita nyo naman kung paano nilitis dun sa kongreso. Di ba? Talagang landslide din yung desisyon. Yes, BP Sara is impeached in Congress. Ilan lang yung ano, ilan lang yung humindi. So panalo siya ron. Panalo yung mga congressman na pumabor na i-impeach na siya doon sa Kongreso. Kaya iakyat na natin sa Senado yan for trial. Yun yung hinihintay kagabi. Kaya nandun yung mga media, nandun yung mga senador, ay biglang nagkaputukan kagabi. mga kaibigan, ay ta. Oh. Naiba na naman ngayon yung istorya. Imbis na sa impeachment complaint tayo mag-concentrate, dito na naman tayo. Sino nagpaputok ng baril dyan ay lintik. Ha? Kung buhay si Apolinario Mabini, pagdadagukan kayo isa-isa nun eh. Di ba? Nawala na naman sa usapin yung impeachment. Nandito na naman sa nagpaputok. Sino naman nagpaputok dyan? Oh. Dalawa pa. Yung nagpaputok dyan, pwedeng decoy yan para si Senator Bato makalabas na dyan, makatakas. No? Sasakay ng media vehicle. Or, guluhin yung impeachment. Kaya, anong tinginin nyo? Grabe ito, ha? Sabi ni Grace Fidulises, ang pagkakasabi niya ay meron daw sa mga senador na nakatanggap ng tip na may mangyayari sa Senado. Kaya sigurong maagang umalis si Senator Soto. Oo nga, no? Yung ibang senador, wala na doon eh. Sino bang wala doon? Yung mga dating majority at si Carding, simple lang si Carding eh. Diba? Tahimik lang si Senator Tolitz Lapid eh. Hindi kumikibo. Sino yung wala ng senador doon kagabi? Ha? Lacson? Soto? Lapid? Sino pa yung wala doon? Ibig sabihin, natimbrihan sila. Natimbrihan sila, may mangyayari doon. At ang naiwan na lang itong new majority led by Senator Alan Peter Quijano. Sila Jinggoy, nandun sila eh. Diba? Mm. So, ang tanong, maganda ito. Maganda, maimbestigahan talaga. Ha? Sino ang nag-tip? Ha? Senators na... Pakita mga... Ito yung mga wala doon, oh. Ha? Ano na? Oh. Ito yung mga wala daw doon kagabi. 10 senators na nakauwi na. Hindi, pakita natin mga pictures nila. Nawala doon. 10 senators na nakauwi na bago ang putukan. Senator Gatchalian, Senator JB Ejercito, Senator Rapi Tulpo, Senator Erwin, Senator Ronteberos, Pangilinan, Aquino, si Carding, oh, si Tolitz Lapid, si Lacson. Ito yung mga wala na doon bago nagkaputukan. So kung totoo yung sinasabi ni Senator Alan, may tumimbre din sa mga to na magsilayas na kayo dyan dahil may mangyayari. Hindi ka dapat aalis doon dahil yung impeachment complaint, yung articles of impeachment ay sinubmit na ng Kongreso, which is critical sa Senado dahil sila ang magiging trial judge or dapat nagbabantayan sila, binabantayan to. Ang naiwan na lang doon is yung grupo ng new majority. Okay? Senator Bagatchalian, Ejercito, Rapi, Tulpo, Erwin. Okay? Pangilinan. Baka naman umuwi lang sila ng maaga. Kaya wala na sila doon. Alas 8 pa lang yun eh. Di ba? Mga kaibigan. Oo. Si Senator Jinggoy, tingnan mo yung kanyang ano. Meron din siyang payag. Senator Jinggo Estrada. Siga yun eh. Pero kahapon, parang nagtago na nagtago dun sa ano. Eh, siyempre, butukan yun eh. Diba? Mga kaibigan, you will never find justice in a world where criminals make the rule. O, sabi ni Godfrey Uyos, paano makakakuha ng patas na ustisya si BP Sara at paano rin makakakuha ng ustisya ang taong bayan sa corruption issue ng maleta. O, yung maleta na yun, hindi pa tapos. Grabe na yung nangyayari sa bansa natin. Ha? Sabi ni Senator Alan, may apat na senador na alam na may mangyayari, may coordination sa nagpaputok. Ibig sabihin, alam nila, sino yung nagtimbre? Ibig sabihin, yung nagtimbre sa kanila, alam na may mangyayaring putukan doon. Sino yun? From there, so sandali lang. Hilain mo yon. Sino tumimbre sa'yo? Oh. Ba't alam mo na... Ba't alam mo? Ha? Huh? Ba't alam mo na mayroong mangyayari doon? Mga kaibigan, ba't alam mo na may mangyayari doon? Okay? I see. Pakicheck mo nga, naglabas na daw ng yung Supreme Court ng order regarding doon sa pagstay ni Senator De La Rosa sa Senate. Pakicheck mo ngayon. Naglabas ng order na di pwedeng magstay si Senator De La Rosa sa Senado. Baka ganoon na yung issue eh. Mga kaibigan, hindi mo pwedeng galawin si Senator De La Rosa sa Senate. Pag lumabas siya, pwede. Dahil meron silang mga parliamentary procedure o parliamentary courtesy dapat na ginagawa bago gumalaw ng mga... Lalo kung senador ka. Parliamentary immunity. Yun. Mga kaibigan, meron silang ganon. Hindi mo ako pwedeng galawin. Nandito ko sa Senado. Pero pag lumabas ako, yan. Oh, parang yun eh. Parliamentary immunity. Tapos pag may ganyan, kailangan may parliamentary courtesy. Bago ka pumasok dyan sa loob, magpaalam ka muna, aarestoin namin si senador, bago ka pumasok-pasok dyan. Parliamentary courtesy. Igalang mo yung Senado. Ganun yan eh, mga kaibigan. At itong mga senador, pag nasa loob sila ng Senate, parliamentary immunity. Ba, okay pala. Tatandaan ko pa. Hindi mo pwede galawin yan dyan. Pero ang nangyari, si Senator Bato, makikita sa CCTV, hinahabol ng mga agent ng NBI. Di ba? Sa loob ng Senado na meron silang parliamentary immunity. At kung nandiyan ka sa Senate, dapat may parliamentary courtesy. Magpaalam ka. Di mo bahayan eh. Senado yan eh. Di ba? E si Senator Bato, nakandadapa-dapa na ito, hinahabol hanggang makarating siya doon sa plenary. So, dito, medyo may problema. Senado na yan, Brad. Senado yan. Paglabas siguro, doon nyo gawin yan. Pero sa loob ng Senate, wag naman. Lalabas lang kayong bobo niyan eh. Di ba? Lalabas kayong bobo, tanga, sa mata ng tao. Imbis na makaganda, kung sino man ang pinoprotektahan ng mga taong gumagawa nito, mas lalong mapapasama. Senador, arestuhin mo? Naman! Di ba? Oh, mayroon kang parliamentary courtesy na dapat ginagawa. Paalam ka naman. Pwede naman yan eh. Sabihin mo doon sa Senate President, aarestuhin namin si Senator ganyan-ganyan. Kasi ito, mayroon siyang warrant. Oh, depende na doon sa rules of procedure ng Senado. Pero wag sa loob ng Senate. Di ba? Paglabas siguro. Oh, ngayon, ang matindi pa, hindi lang hinahabol yung senador doon dahil aarestuhin, may nagpaputok pa ng baril. Oh. So, ibig sabihin, itong kung sino naggumawa nito, hindi niya ginagalang yung senado. Wala kong pakialam kung Senate building ito. Di ba? Mga kaibigan, Senate building, dyan ginagawa ang mga batas. Naandyan ang mga books of records ng mga ginawang batas. At ang gumawa ng batas na yan ay nandyan sa loob. Walang galang. Di ba, mga kaibigan? Walang galang. Huwag niyong gagawin niya kasi, ano na? Ano yan? I-check lang natin yung ano. Ito. Ah, tinanggap pa lang yung urgent petition ni Senator Bato na pigilan ang pag-aresto sa kanya. Oh, binibigyan pa siya ng 3 araw. Yun na sinasabi ni Senator Guetta, no? Binibigyan pa siya ng 3 araw para sumagot sa SC o sa Supreme Court, mga kaibigan, kung bakit hindi siya dapat arestuhin ng ICC. Yun ang hinihintay nila. Kaya siya nandyan sa loob. Pero pag lumabas siya dyan, In either way, aarestuhin talaga siya. NBI man yan o Interpol. No? Pero sa Senado, protektado siya dapat. Ay ta, may nagpaputok na doon. Paano ka mapaprotektahan sa loob? At paano nakapasok tong mga to? Ha? Itong Sergeant at Arms natin, pinalitan nakaraan yung panahon ni Tito Soto. Nakapasok yung NBI. Yun yung mga NBI na aaresto kay Senator Bato. At yun din ang naghabol sa kanya sa loob ng building, Senate building. At ang sabi, nagpaalam na raw, nakakoordinate na raw yun kay Senate President Soto. Kaya nakapasok yung NBI. Kaya nung makatakas si Senator Bato, nag-privilege speech na paalisin ang lahat ng NBI agents sa loob ng Senate. At palitan yung Sergeant at Arms. Napalitan yun, mga kaibigan. So doon nag-umpisa yung... actually, binabastos natin yung Senado eh. Lalabas tayong katawa-tawa niyan. Senate building yan. Diyan ginagawa ang mga batas. Pagkatapos, diyan mismo sa loob na mayroong putukan. Ha? Diyan mismo sa loob ng Senado, hinahabol mo, aarestuhin mo yung senador. Saan ka nakakita niya? Maliban na lang kung pinayagan ni Senator Soto yon. Sige, arestuhin niya si Bato. Arestuhin niyo na yan. Ha? O kaya siya napalitan dahil may mga ganong ano. Mga... So tingnan natin ito. Ha? Critical ito, mga kaibigan. Baka ito na ikabagsak ng ekonomiya natin. Senate building na yan. Isa sa most secured office or building sa buong Pilipinas. Most secured. Congress, Senate building, Malacanang, di ba? Diyan sa Senate building, meron diyan, sabi ni PBBM, meron diyan mga Marines na nandiyan talaga, Marines, PNP, na nagbabantay bukod doon sa Sergeant at Arms ng Senado. Pero paano nakalusot sa Marines, nakalusot sa PNP, nakalusot sa Sergeant at Arms, yung nagpaputok na yan kagabi? Oh. Paano? Tatlo yan. Marines, PNP, Sergeant at Arms. Di ba? At nag-lockdown. Naka-lockdown niya Senado. Maliban na lang kung doon galing mismo sa loob ang nagpaputok ng baril, hindi galing sa labas. Oh. Kaya inuulit natin, no? Medyo mabigat-bigat tong impeachment trial na to. Pag na-convict si Sara Duterte dito, hindi na siya makakatakbo in any position by 2028. Pag na-convict, tapos ibabalik niya pa yung mga pera na mga yung inaakusa sa kanya na ginastos sa loob lang ng ilang araw, millions of pesos. Pero pag hindi naman na-convict at na-desisyonan ng mga trial judge not guilty, absuelto si Sara. Sa ngayon, si Sara Duterte, walang yung mga political analyst, walang nakikita na mga pwedeng ibangga sa kanya by 2028. 100% magiging presidente yan. Aha. Eh grabe yung demolition job kay BP Sara eh. Tapos nakakulong pa si Digong. Yung alam niyo man ng Pilipino eh. Sympathy votes. Eh kung may mangyari pa diyan kay President Duterte, namatayan doon sa loob ng dahig. Namatay. Sus! Lalo na. Di ba? Baka mangyari yung kay Aquino. Nung binaril doon sa tarmac, Presidente si Cory. Di ba? Itong kay Duterte, nakakatakot ito. Pag namatay si Digong doon, wag naman sana, dahil may edad na rin, doon mismo nakakulong, alam nyo naman ang Pilipino, ha, himagsikan niya. Oh. Kaya, parang minamadali lahat eh. Yung mga pangyayari. Sa ngayon, ang dapat i-secure si BP Sara. Mga kaibigan. Dahil ito, gumagalaw na rito sa ibaba eh. Talagang may pilitan ng nangyayari, mga kaibigan eh. No? So, tingnan nating mabuti ito bilang Pilipino. Itang-kita naman eh, di ba? So, wag naman sanang mangyaring ipilit natin. Nagdidesisyon naman yung taong bayan sa pamamagitan ng eleksyon eh. Pero wag ganito. Bueno, mga kaibigan, ha? Resty Medina, paki-alam ko dyan. Maganda nga yan, magpatayan sila. Di naman namin nararamdaman ng gobyerno. Pare-pareho lang lahat silang namumuno. Resty Medina, o, tama rin yan. Grace Pridules, tapos tahimik lang ang Pangulo ng Pilipinas. Kagabi lang nag-report kasi pumalpak yung script. Anong script? Hi, Diaz, Kalui. Magaling na mga kusinero ang mga nasa Senado. Ha? Kusinero sila? Hindi naman, senador yan eh. Hindi naman kusinero. Gagawin talaga nila ang lahat sa ngalan ng politika. Pero wag din masyadong obvious sa galawan nila. Nahahalata na. Kaya nga nagtataka ako, paano nakalusot sa Marines? Eh, mga elite force ng Philippine Marines ang nandyan? Hi, Intel ng PNP yung nandyan? Mayroon ka pang sergeant at arms? Ha? Paano nung nakalusot yung nagpaputok na yan? Maliba na lang kung ang nagpaputok ay galing mismo doon sa loob ng Senado. Ah, mga kaibigan. So hindi natin maintindihan ito ngayon kung saan patungo itong mga istorya na ito. Ah, mga kaibigan, kaya kailangan maging mapagmatyag tayo dito sa mga usapin. Noon during drug war, may tukha ngayon, wala na, courtesy. Sinong admin ang bastos sa Trililing na... Okay, si Trililing, ha? O, talagang umiksi na si Senator Trillian, eh. Dariel Arupa, Kalui, ipanalangin mo kami. Bakit? Anong mayroon? Oy, Cap Evelyn Paduga Dator, good morning, sir. Moro-moro lang nila yan. Ayan, kita nyo, nagre-react na yung mga kababayan natin. Good pre Uyos. Pag yes, paldo. Pag no, pirdi. Grace Produlises. Fourth tweet. Yung fourth tweet na yan, ano na yan, inano na ng ano yan eh, ng SC. Meron ng ano yan, meron ng ibig sabihin. So, abangan natin ito. Jack Sabdani, share done po, Sir Luis. RGMS Palawan, hindi tao ang nagdesisyon, ang pera ang nagadesisyon. Yan ang totoo. Tapos pag pinanalo nila, nirereklamo sila, di halagang 500, ipagpapalit mo ang bansang Pilipinas. Halagang ibig sabihin nyo. Bobby Balami, good morning, Sir Louis. Moro-moro lang yan. O, yan ang Evelyn Paduga Dator, sana may bangkarera part 2 dito sa Puerto, this time sa Puerto Princess and Man. Baka sa Baragatan eh, mayroon. Sana may bangkarera part 2 dito sa Puerto, this time sabi ni Bobby Balame. Gusto nyo ba? Okay ba yung coverage namin kapon? Ha? Ang galing nung drone eh, ni MIO, ni Architect Gonzales. Mike, oh, Architect Gonzales. Pakita natin. Ito yung ano, mga kaibigan, yung kahapon. First, ilang taon na tayo nagko-cover ng bangkarera. Pero kahapon, naisa ka to para namin yung gusto naming mangyari sa mga coverage na to. Drone shot. Live drone video. Yung bang pag-alpas mo ng mga mga karirista. Yan, makikita nyo. Live yan, ha? Nasusundan ng drone. Kinukunan niya. Kung umikot, nakita nyo, kukurbada, oh. Ba, parang doon pa rin ako, ha? Yan, oh, kumurbada. Sinusundan ng drone. Makikita mo hanggang sa laot. Live! Thank you, ha, Architect Gonzales. M.I.O. Rojas. Eto, magagandahin pa natin to. Drone shots live. Kaya yung ating 800 live viewers, hindi bumibitaw eh. Ilang beses kami na wala ng kurente doon. Kasi na, sa, libo yung tao eh. Natatapakan yung wire. O yan. Gagawin po natin yan. Siguro sa lahat ng mga nagko-cover ng mga bangkarera, Yung XFM kahapon, yun lang yung talagang ano eh. Dahil naka-drone video. Nakita niyo yung mga bangka na yan? Napansin ko sa likod. Sabi ko, Mayor Pedi, pakitingin mo nga yung sa likod. Nagsugudan dito yung mga taga Green Island, taga Johnson eh. Oh. Mga bangka. Oh, kinuna ng drone video yun. Ayan niyo po, Bobby Balame. Cap Dator. Alam niyo, dalawang araw, tatlong araw na yung pinagandaan to. Si Axel Bond, kinakausap niya na yung sarili niya. Tumatawa na mag-isa, pero naisa ka to parang pare. Alam niyo yung problema niya? Hinahanap niya yung coordinates ng Starlink. Alam niyo Starlink, hindi basta ilalagay-lagay mo pala yan. Kung saan-saan, kailangan mong makuha yung kanyang ano, may susi eh. Yung coordinates para makuha mo yung signal. Pero yan, yung alignment, yun, alignment. Hindi na siya kumain, ang kinakain niya lang doon, yung dilaw, yung kasama doon sa balot, ano ba, kropek ba yun? Ha? Pero, ino-congratulate natin yung team ng XFM Palawan from technical, no? Comment natin si Axel Bon Obaredes, si Ken Danzi, lahat-lahat na nandun. IC na naiwan dito. Kaya nag-repeat. Si Ronnie, si Mike, si Gerald. Magaling. Kumbinsido tayo. Si Rene. Si Rene ang taga-picture doon sa, ano, sa mga expected. Grabe, 1,000 tao. Sabi ng mga bangkarera, sir, ang ganda ng racetrack dito, no? Kita nyo naman yan, no? Tapos binigyan pa tayo ng Panginoon kapo ng kalmadang dagat. Ay makikita mo yung bilis ng mga karirista natin. Si Moises, ha? Acosta, naiwan dito hanggang ngayon, mag-isa. Pagbigyan mo muna sila, Moises, at mag-iilyas yata. May na ba kayo dyan, Rene? At siyempre, maraming salamat kay Jenison Santos. Yung mga high-end camera niya yung nagamit natin kagabi. Personal naman niya yan. So, thank you, Jenison. Yung mga coverage natin na mga gagawin, ganito, may drone live shots tayo. Pagtakin nyo lang kami, baka gusto nyo kaming imbitahan dyan. Salamat, Mayor Pedi Sabando. Bantay Dagat, Chief Ed Agarap. Bisim-bisi si Chip Ed kagabi. Ha? Talaga naman. At sa lahat ng mga karirista, congratulations! Sabay-sabay kami umuwi kagabi. Convoy kami, convoy. Mga kaibigan, wala na ho tayong oras. Mga kaibigan, yung pong usapin, huwag natin bibitawan ito. Kaya kami, bukas walang comment eh. Kailangan nag-comment, bukas na yan. Yung radio tsaka Santon Plus, kailangan comment. Marinig natin yung boses nila bago isasama natin sa electronic rapport. So bukas may mga issue tayo, comment kayo, mag-like kayo, bibigyan ko kayo ng radyo, AMFM at saka Santon Plus, ha? Okay? Okay. So mga kaibigan, bantayan natin itong usapin na to, kaya kami talagang binabantayan namin ito, yung usapin ito sa impeachment.
5: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
0: Masyadong critical to. Sana walang masaktan bago matapos tong impeachment na to, ha? Tingnan natin kung magkukonvene na yung impeachment court. Okay, wala na ho tayong oras, mga kaibigan, at kailangan natin magbalam. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
5: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul ang bawat Bullseye.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Gold Live Testimony.
10: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
6: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
11: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arapin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
6: The Secret of Health.
13: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: Santon Gold Live Testimony.
14: Ako po si Rodilyn Takuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
13: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Supple Plus Gold.
13: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
16: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lupa.
16: Protein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change, at ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag.

kompletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: Simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
4: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 9:22 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan.

0: Serbisyo Katropa.
1: Good morning! Magandang umaga ho sa inyong lahat, mga kababayan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Basa inyo po ang palatuntunang Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kasama po ang inyong lingkod ka, Gerald Galen.
0: Serbisyong Katropa.
1: Hanggang alas 11 ho tayo ng umaga sa palatuntunang Serbisyo Publiko, Public Service Program ng XFM Palawan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Dito ho sa palatuntunang ito, pwede hong lumapit ang ating mga kababayan ang gusto hong manawagan, humingi ho ng tulong, may mga problema. Kung sa tingin ninyo makakatulong at dapat na malaman ng taong bayan, pwede welcome sa Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Siya Katropang Moises Acosta at si James Napa, yung ating mong kasama dito, at si Axel Bono Barenes.
0: Serbisyong Katropa.
1: Co-pilot natin dito ho sa technical side.
0: Serbisyong Katropa.
1: Na bumabate rin sa inyo ng magandang umaga.
0: Serbisyong Katropa.
1: Hanggang alas 11 ha, ngayon pong araw ng Thursday, May 14, 2026.
0: Serbisyong Katropa.
1: Mga kabarangay ko, dyan po sa Bangkaw-Bangkaw ha. Optol, Operation Tuli, para ho doon sa mga hindi pa tuli.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ayun sa mga hindi pa tuli ha.
0: Katropa.
1: Punta ho kayo doon sa barangay ho, mga kabarangay namin ha. Ngayon pong araw na ito, kaninang umaga ho, nag-start pa. Nag-start na, ha?
0: Katropa!
1: Habulo kayo. Kanyo kayong magpatuli sa mga anak ninyo.
0: Serbisyong Katropa!
1: 925, at handog po yan sa inyo ni Punong Barangay, Cap Kids Danggan ng Barangay Council. Kaugnayan ho sa pagdiriwang ng 81st founding anniversary ng Barangay Bangkaw-Bangkaw.
0: Serbisyong Katropa.
1: Maraming salamat sa mga taga-Rojas.
0: Serbisyong Katropa.
1: Salamat sa ating mga kababayan sa munisipyo po ng Rojas at yung iba pang mga kababayan natin na galing ng puerto, ng Aburlan, ng Taytay, ng iba't ibang mga munisipyo na nakita ho namin kahapon, pinuno yung pong pier, yung pong mahaba na pier at yung dalampasigan, pambihira ho. Ang dami hong nanood ng Bangkarera 2026. Natin sa inyo ng XFM Palawan at ng LGU Rojas.
0: Serbisyong Katropa.
1: Napakaraming bangka, ano? Yung pong nagtagisan ng bilis at galing kahabon dyan po sa munisipyo ng Rojas.
0: Serbisyong Katropa.
1: Salamat sa inyo kahit na grabing init ng panahon. Sobrang init, walang bumitaw, talagang pinanood hanggang dulo, hanggang awarding.
0: Serbisyong Katropa!
1: Siyempre, congratulations sa inyong lahat doon sa mga sumali. Lalong-lalo na yung mga nag-champion. Doon po sa flat or stock category. Ganon din po doon sa open or semi-open category at doon sa buksan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Sa nanalong ganda makita pagka sobrang dami ng bangka nagkakarera.
0: Serbisyong Katropa.
1: Disagwan lang. Galing eh. Congratulations ha.
0: Serbisyong Katropa.
1: Morning muna kay Mang Domeng. Mang Domeng, good morning.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yan sa Green Island. Talaga naman. Dominador.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ito yung kanyang partner, kapatid niya si Lucia.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yung si Propito, ganun din ha. Propito. Partner niya naman si Tito. Talaga naman. Morning sa inyo ha, Propito.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tsaka sa lahat, siyempre. Kahapon nung paakagabi nung papawi tayo, talagang dami rin nating nakasalubong. Ay nakasabayan ni na ano, mga bangka nila. Galing ng Rojas, pauwi mo, magpauwi ng Puerto at Aburlan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Maraming salamat sa mga sumali. Alam natin hindi ganun kadali yan dahil mahabang preparation yan. Pag-ayos pa lang ng bangka ninyo at pagpapakondisyon ng makina. At sa pagbiyahe, alam natin napakagasto sa part na ninyo, ha? Kanya-kanyang team. Pero ganun pa man, pinilit ninyo na sumali Hayaan nyo po sa susunod na taon. Pero ang ganda, ano po, nakita natin yung pong output, lalo na yung pong coverage. Sa audio pa lang, grabe, ang linis. Nakaalsa talaga yung ano eh, yung vocal eh. Tapos yung pong video, napakalinaw, quality. Bago naka-drone, live drone. Grabe atin doon sa inyo ng LG Rojas.
0: Serbisyo Katropa.
1: Parang sa kasaysayan, sa tagal ng panahon, ito na yung pinakamaganda ano, na full coverage ng bangkarera sa buong lalawigan ng Palawan. Kung maganda na ngayon, mas pagagandahin pa namin ng sobra-sobra sa susunod na taon.
0: Serbisyo Katropa.
1: Oh, ito, grabe. Aroy, kaganda ng drone. Drone, oh. Yan, oh, yan, oh. Kuha ng drone. Ay, sus, kaganda.
0: Serbisyo Katropa.
1: Oh, ah, grabe. Ba talaga pagkuha ng drone? Grabe, kitang-kita mo. Kala mo, gali ka buklang yung agad eh. Bibilis eh.
0: Serbisyo Katropa.
1: Drone, oh. Oo, oh, sa...
0: Serbisyo Katropa.
1: Hindi, okay na yan. Sige, ha? Salamat ta sa inyo lahat sa mga sumali. Salamat sa mga sponsor. Salamat sa LG Rojas. Sa team ng XFM. Lang lalo na sa lahat ng mga nanood. Sumabay-bay dito sa... First Bangkarera 2026. Next year, kita-kita tayo ulit dyan ha, sa munisipyo ng Rojas.
0: Serbisyo Katropa.
1: Bakit yung lalamunan natin eh, kakasigaw eh. Matinding laban eh.
0: Serbisyo Katropa.
1: Ang dami mga namamatayan, ano, ng makina.
0: Serbisyo Katropa.
1: Galingan ha, galingan ninyo sa susunod na taon.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sige, 9:30 ho ng kumaka.
0: Serbisyo Katropa.

0: Kaktropa!
1: Okay, 9:30 ng umaga, may mga hihingi ng tulong, mananawagan mamaya, tapos mayroon ding binigyan ng tulong ng BFAR. Yung regional director, makakausap natin mamaya, sinusubaybayan lang ano po ng XFM nationwide ito. Buong stasyon ng XFM sa buong Pilipinas nakatutok dito sa kaganapan sa Senate dahil tapos na yung bola doon po sa article of impeachment na galing po doon sa House of Representatives. Na-i-transmit na po yan, na-i-submit na sa Senado. Doon na ho ngayon ang tutok ng lahat. Hindi lang yung pong ano eh, yung pong impeachment proceeding yung tinitignan natin ngayon. Pati na rin po yung kaganapan, nagiging mas mainit na. Gawa nang mayroon pa nagpaputok kagabi. So lahat po ng mga kaganapan, ini-expose po ng XFM. Lahat ng mga stasyon sa buong Pilipinas, lalong-lalo na yung pong XFM Mega Manila. At may mga usapin kung saan, sino ang nagpaputok. Di kaya ito yung sa video na ito. Pero bago yan, ito muna.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Absuelto o convictado? Doon na nakatutok eh. Magko-convene, magkakaroon ng trial, pero paano mangyayari yun? Gawa ng naka-lockdown ho ngayon ang Senado.
0: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage.
1: At mas lalo pang umiinit yung pong sitwasyon gawa ng mayroong pagpapaputok ng baril ang narinig kagabi sa loob mismo o sa compound o sa may gilid lang mismo ng opisina ng Senado.
0: XFM. Impeachment coverage.
1: Ang hinahanap ngayon kung sino yung mga tao na involved doon po sa pagpapaputok.
0: XFM. Impeachment coverage.
1: Nalawa pala dahil mayroong video na lumalabas na mayroong pong isang pinto na pilit na pinapasok ng mga individual na mayroong naka-uniforme ng NBI. Di ba mayroong gamit na marina doon? Yung pinto na raw na yun, pwede raw maging daan yun para makapasok sa loob ng Senado.
0: XFM. Impeachment coverage.
1: Meron din mismo sa loob doon na nagkaputukan. At yung mga nagpaputok na yon, merong video kasi na ano eh, na nagsasalita nung tinatanong sino yung mga nagpaputok, sino yung mga involved doon. Pero ang kwento dito, sabi, NBI at yung Marines. Merong sabi ng Pangulo, di ba, meron talagang nakatalaga ng mga police at Marines doon po mismo sa Senado. Sila talaga yung mga in charge doon sa security. Yung mga bumabahay mismo doon po sa Senado, wala pa man yung ganito mga pangyayari. Trabaho na talaga nila yon. So, mayroong report doon lumalabas sa Facebook na sabi ang nagkabanggaan daw doon, nagkaputukan ay yung pong NBI at yung pong mga Marines. At hihingi pa nga ng backup eh, yung pong Marines sabi. So ito pakinggan po natin, baka ito kaya yun. Baka tama kaya yung sinasabi nito at mayroong katotohanan. Ito, pakinggan po natin at panoorin.
0: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
2: NBI at Marines pala.
0: The Vice President.
3: So kuya, ulitin ko lang, magpapadala ulit ng Marines dito.
4: Yes, so yun ang information namin. Magpapadala, tumawag kasi yung Marines dyan sa loob. Magpapadala ng augmentation security para dito. At pinwersa daw, ang warning shot kanina, putok, unang putok galing sa NBI.
3: Yun.
4: So malinaw
5: na. Diba, NBI?
4: Tapos nun, nag-respond. Eh, okay na, putukan tayo, patayan tayo, ganun. Hindi naman natakot yung Marines eh. Paano tatakotin yung Marines?
3: Oo, Marines yan.
4: So, ang ano dyan, lalo na pagka nagpadala ng Ranger dyan.
5: Oo, na pala yung NBI.
4: Pagka yung Armed Forces, mahati yung ano eh, mahati. Ang ginagawa ng administration, no, nasa Simancos, wala siyang salita. Nagkakagulo na, binastos ng Senado. No, pinipilit, pinipwersa po niya si Bato. Hindi na dapat yun. Sinaserve nila ang anong dapat, questionable na ano. May sabi yung Supreme Court na 72 hours magkaroon ng comment. Hindi naman nagko-comment eh.
6: Hanggang ngayon, sir, wala pa rin?
4: Hindi, mag-comment dapat yung
6: Supreme Court na.
4: Arresting ano,
3: officer.
4: Officer, oo. Eh kung hindi nila, within 72 hours, that gives us time to build up people here. So ang maganda dyan, palitan, if they have 2,000, we should have 10,000.
6: Exactly.
4: Palitan tayo. Group A, group B. So lagi nasusustain yung number. Pagka kailangan ni Bato ng tulong o Senado, nandiyan tayo.
6: Tama.
4: Hindi yung pabida effect tayo. Ilan? 100 kayo?
6: Oo.
4: Oh, tapos yun, magpapalulusob ka sa 2,000 pulis.
6: Correct.
4: Eh, kunyari, balik rin natin. Meron kang 20,000 na tao. Saka ka lumusob. Oh, that will spell a different, di ba?
3: Uh-huh.
4: Eh, paano ka lumabas pa yung ibang grupo natin na armado?
6: Apo.
4: Oo, lahat lumabas armado. Oh, that will make a difference.
6: Exactly.
4: Tama?
6: Exactly.
4: So, you have to control the emotions. Control the emotions. Kaya ako nagkalina nagpakita ng galit para matauhan lahat. Hindi lang yung side natin, pati doon sa kapila.
6: Apo.
3: Yun.
5: Grabe naman pala. Nauna pala ng pagsupok.
0: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumitado.
1: Yun, kagulo na. So ito po sa labas, in-interview ng mga media na nagko-cover doon po sa labas ng Senado.
0: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Dinabanggit na sabi, unang nagpaputok yung pong mga taga NBI. Gumanti lang daw po ng putok ito pong mga Marines na doon po sa loob yung naka-detain, di ba? Ibig sabihin yung trabaho nandoon mismo.
0: Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Oo, eh dahil doon, sabi, sige patayan tayo. O ganun, hindi rin patatalo yung pong mga Marines doon po sa NBI.
0: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: So dahil doon, nag-request ng augmentation for additional backup Marines for security. So madadagdagan yung pwersa ho ng Marines doon po sa Senado.
0: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Pero ang NBI naman nagsalita na, di ba? Nasabi, hindi sila kikilos, di gagalaw. Wala namang order na sabi na arestuhin. Ito pong si Senator Bato de la Rosa.
0: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Kasi pinipili talaga na may serve yung pong warrant of arrest laban po sa senador. Yung warrant na yun na galing po ng ICC.
0: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Yung pong desisyon na lang ng Supreme Court ang hinihintay, mga ilang araw, lalabas na rin yun. Doon malalaman kung ano po yung magiging kasunod na pangyayari. Pero nasa loob pa ngayon, yung pong si Senator Bato de la Rosa kasama yung iba pa mga senador.
0: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Okay, 9:40 ho ng umaga, kukomersyala muna tayo, tapos puntahan na natin yung po mga public service topic natin. May mga hihingi ng tulong, magservisyohan muna natin sila. Okay? Babalik tayo, makalipas lang po ang ilang paalala.
0: Servisyong Katropa! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Honeylow ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa coffee nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
16: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibdib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
10: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
11: Iba ka sa lahat.
12: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang papa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Bisyong Katropa.
1: Balik tayo sa Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa.
1: Recording muna sa mga nasa live natin. Shoutout idol hanggang quarterfinals yung mga player ng AGC Eagles Motor Parts. Talaga naman oh, yung manager oh, si Aaron. Nasaan ang Aaron yung laro ngayon? Subaybay talagang nakatutok yung kung manager oh. Nasaan ang Aaron yung laro ngayon? Subaybay talagang nakatutok yung kung manager oh.
0: Servisyong Katropa.
1: Si Aaron Martos. Yan. Robert Enriquez. Love you regardless. Nanonood ako ng pang bangkarera kahapon bangka. Ba, nandun po kayo?
0: Servisyong Katropa.
1: Sige. Salamat sa panonood ninyo. Love you all din syempre. Mga kababayan natin dyan po sa Rojas.
0: Servisyong Katropa.
1: Dito muna tayo sa Servisyong Katropa muna tayo dito.
0: Servisyong Katropa.
1: Public service muna tayo ha. Yung pong DA at BFAR, sinimula na ho yung pamamahagi ng cash assistance sa mga mangingisda dito po sa atin sa Puerto Princesa.
0: Servisyong Katropa.
1: Okay. Ang regional director po, makakausap natin. Nasa kabilang linya na. Andy, magandang umaga po.
2: Ay, magandang umaga. Kasamang Hilbert, ikaw ba itong salay natin?
1: Gerald po, ka-Gerald po.
2: Kasamang Gerald.
1: Okay.
2: Umaga sa inyo at ganoon din sa ating mga tagapakinig sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan.
1: Hindi ko po nakaber kasi nasa bangkarera kami kahapon sa Roja. Sabi po dito sa atin sa Puerto Princesa kahapon, namahagi na po ng cash assistance. Ito pong DA at BFAR.
2: Tama po yun, kasamang Hilbert.
1: Namahagi na po ng cash assistance. Ito pong DA at BFAR.
2: Tama po yun, kasamang Hilbert. Nagsimula na tayo dyan sa Puerto Princesa kahapon at pinapagpatuloy natin ngayon. Dalawang araw yan kasi marami-rami ang ating mga farmers and fisher folk dyan sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Oo, kahapon, nakailan na ho tayo yung pong mga nakatanggap?
2: Kasamang Hilbert, almost kalahati na. Nagpasya lang tayo kahapon dyan at hinayaan natin yung ating mga provincial staff. Apo. Kasama yung mga sa Department of Agriculture.

0: or nagkuhan ito, katulong natin yung ating city government, yung ating state agriculture office kay Mamilisa.
1: Apo.
0: Kapalit ang maitatanong mo, kasamang Herald, yung kasamang Helbert, yung agriculture office kay Mamilisa.
1: Apo.
0: Kapalit ang maitatanong mo, kasamang Herald, yung kasamang Helbert, yung
1: Gerald.
0: Kasamang Herald, apo. Yung kuhan natin sa Puerto Princesa, mayroon tayong mga 3,000 fisher folk na halos po ay entitled para dito sa ating cash assistance.
1: Okay, 3,000 ito, pagkakasay natin yung dalawang araw, mabigyan silang lahat.
0: Apo, kasi ito, kasi mayroon tayong force multiplier, mayroong verification table, pagkatapos yung payout, yung doon na tayo nagbabayad ay mga caster natin ito, mga disbursing officers from Department of Agriculture. So, nakukuha natin po ito. Kayang-kaya nating matapos po.
1: Apo.
0: Ito ay kasama na rin yung sa mga mangingisda, magsasaka ng palay, magsasaka ng mais, mga ganun po.
1: Apo, magkano po yung natanggap ng bawat individual?
0: Bawat individual maging magsasaka or mangingisda is 2,325 pesos po. Cash na po ito. Cash na po ito.
1: Cash na ibibigay. Tapos yung requirements po, baka yung iba hindi pa alam ano-ano po yung mga dapat dalhin nila kasi may schedule pa ngayong araw?
0: Apo, tama po yun. Ang kanilang ID, Fisher Folk ID, or kung sa mga magsasaka, yung kanilang farmer's ID, then yung... sa mangingisda, nire-require pa natin yung, of course, lahat na ito kailangan may nakarehistro rin sa RSBSA. Itong palagi natin sinasabi po sa pag-i-read yung pa natin, yung registry system for basic sectors in agriculture. Nakarehistro sila doon. Yun po ang isang pinaka-importante. Papa.
1: Opo, so yun talagang pinakakailang kasi maraming fisher folks kaya lang hindi yun nakarehistro dito sa RSBSA, di ba?
0: Yun po, siguro maalala nyo ay talagang yun pala, pag nakakausap nyo ako, yun talaga ang palagi nating nire-remind. Pero ito naman kinaklaro natin, yung ayuda na ito ay talagang limited din. Hindi natin, palagi ko nga akong sinasabi, sa Palawan halos mga kuha na tayo dyan, mga 100,000 yung mangingisda. Subalit ang aabutin lang ng ating assistance dito ay siguro po ay halos mga 10,000 lang. So talaga pong almost 10% lang. Pero kinaklaro natin, sa mangyari, tulungan din kami sa pag-eliminate ng ating mga services, mga information.
1: Opo.
0: Marami tayong servisyo ang naibibigay ng BIPAR. Tuloy-tuloy pa rin yung ating pagtulong sa ating mga civil farmers, yung pamimigay natin ng mga fishing gears, mga kawil, mga lambat, yung makina, bangka, saka yung ating mga capacity building, yung tinitrain natin yung ating mga fisher folks sa mga makabagong technology.
1: Opo.
0: So, yun po. Kaya wala tayong sinasabi ko, hindi magtampo ang iba dahil may iba pa tayong mga servisyo ang BIPAR mayroon sa kanila.
1: Okay, apo. Ito pong pera o ayuda o tulong kanila pong natanggap, saan at ano ang po pwede nilang paggamitan?
0: Ito po ay talaga pong may flexibility na sila. Kaya nga, cash assistance. First time nating nagbigay ngayon, yung BIPAR sa KDI, usually kasi mga in-kind eh.
1: Diba?
0: Pero ito, the fact na pera yan, they have all the flexibility para kwan. Ito po ay may kaugnayan na rin. Alam nyo naman ngayon ay naglabas noon ng executive order, siguro mga 2 months ago, ang ating mahal na presidente.
1: Apo.
0: Itong tinatawag nating national emergency on crisis situation, yung sa kwan natin, yung sa energy crisis. Kaya ito po ay tulong ng pamahalaan at katunayan, kaya nga po presidential assistance ay talagang initiative ito ng ating Pangulo, yung Office of the President po, para matulungan nga yung ating mga magsasarap mangingisda. In this time, in the form of cash, para naman kung anong kakulangan nila sa pamilya,
1: apo,
0: ay makatulong po kahit papano.
1: Yan, kung yung mga gamit nila, equipment nila, bangka nila, ay ginagamitan ng gasolina dahil ito nga ay krisis sa gasolina, so doon talaga ito unang gagamitin. Siguro kung kailangan, pambili ng mga pagkain nila, po pwede rin.
0: Tama po yun, ay mga basic necessities. So may flexibility na sila at kasama

0: sa mangyayari, sinasabi ko rin nga, maliban pa nga po sa mga iba pang suporta ng Department of Agriculture, ng BIFAR, kaya sinasali ko na rin po yung ating mga farmers in Pizer po. Ang ating mga ibang ahensya ng pamahalaan, maging ang ating mga local government units, ay yung mga mangingisda at mga magsasaka naman ang sinutulungan natin. Para bang palagi ko pong sinasabi na yung tulong ng pamahalaan, national or yung local, sa ating mga mangingisda at magsasaka, ay hindi lang po yan ang gagaling sa amin sa DEBFAR. Marami rin suporta ang ating mga national line agencies, yung ating mga LDO. Kaya nga po, naka-involve ito, alam ito ng LDO. Kaya siguro po ang sinasuggest ko rin nga, kung sino na naman yung nabigyan ngayon, kung may ibang suporta ang ating pamahalaan, yung iba na naman na hindi nakatikim. Yan. Para lahat po ay equitably, mabigyan natin po. Kasi ang resources ng gobyerno, lalo na kung pera, ay hindi naman po talaga bottomless.
1: Kaya nga po. Oh. Sir, halimbawa yung pong mga nasa listahan na taon na wala ho dito sa puerto o kaya nasa ibang lugar at hindi ho nakapunta, hindi ho nakatanggap, hanggang ngayon, halimbawa, hindi matatang sa ikalawang araw, may pagkakataon ba na po pwede pa nilang, halimbawa, next week pa sila po, nasa listahan naman sila, pwede pa nilang makuha?
0: Opo, ganito po yun. So long na talagang verified na pizer po pa sila, may bangka, ay alam ko yan, makukuha natin dyan sa ating Department of Agriculture, sa ating opisina dyan sa press.
1: Opo.
0: Maliba na lamang, kasamang hirad, ganito rin yan. Kasi may mga instances din, kasi ito ang listahan natin ay binaba galing sa DE Central Office.
1: Opo.
0: May mga kaso rin na kuminsan dahil nga sabihin natin hindi natin na-update ang mga listahan, ang iba ay mayroong mga hindi na mangingisda, may diyang patay na, mayroong umalis na talaga sa lugar. So kami naman, para hindi tayo makuha yung audit, ay siyempre kung hindi natin pwedeng ibigay kung wala talaga yung tao.
1: Ayun.
0: Yung tao po.
1: Oo, so kailangan talaga nandoon yung presensya niya.
0: Opo, pero may mechanism din tayo dahil ayaw naman natin na yung ayuda na yan ay kulang na nga para sa lahat.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa natin, Kwan, may arrangement kami dyan na kung namatay na yung tao, wala na doon sa listahan, hindi na mangingisda, nag-tricycle driver na ngayon, binigyan natin pa rin ng leeway na ayusin ng LDO at kung halimbawang yung number na yon papalitan natin ng pwedeng palitan, may arrangement kaming ganun basta qualified siya, RSB registered sa municipal fisher folk registered.
1: Apo, sir, saan ba po pwede silang lumapit itong mga fisher folks natin para maging rehistrado sa RSBSA?
0: Opo, ito po ay dahil naturingan natin yan na municipal fisher folk. So talaga pong sa city yan, sa city at sa iba pa, for that matter, sa ibang mga munisipyo. Kasi ito po ay nire-regard natin na mga small scale, mga fisher po. Kahit ngayong, alam ko yung farmer, pamilya na ko yan, na ang binibigyan natin ng ayuda ngayon, yung may mga palayan na 2 hektarya pababa. So kung malawak-lawak ang palayan mo, mga 10 hektarya, may traktor ka na, hindi yan ka na entitled dito sa iyo ng ito.
1: Oh, so, pang maliitan lang pala ito, mga 1 hektarya, 2 hektarya, wala kang gamit.
0: Yan, kasi kawawa naman, kahit na yung mga bangka natin, alam mo, sa Nara, sa Panakan, doon sa Kalatigas, mayroong Basnigan, hindi na po qualified yun si kuya. Ayayaan na natin yung mga maliliit natin, yun naman ang makatikim.
1: Yun ang maganda. Opo, ito, hindi naman ito yung huling tulong ng gobyerno. So kailangan pala, naka-registro sila dito sa RSBA, BSA. So gagawin na nila ito para sa susunod, mapasama na sila sa listahan.
0: Opo, ay ito naman, kahit na hindi lang sa ayudang ito, di ba? Kahit na sa BIFAR, sinasabi ko nga, kami may mga scholarship program. Paano maka-avail itong bata or itong si mangingisda? Ay kailangan nakarehistro si nanay si tatay sa RSBSA para yung anak niya, kung talagang gusto mag-aral ng fisheries, makapasa sa exam, magiging scholar ng BIFAR. Pero kung hindi nakarehistro si tatay o si nanay, hindi siya magiging, hindi pwedeng paaralin ng BIFAR.
1: Kita so, mo na.
0: Maraming kwan na kahit na sa kwan, yung kung may bangka ka, mayroon kang PSK, Caves, may seaweed farm, pwede rin mapa-insure mo sa Philippine Crop Insurance Corporation para kung masira ng bagyo.
1: Okay, putol na putol. Dami pala mga benepisyo pagka ikaw ay registrado, miyembro ng RSBSA. So doon sa mga fisher pox natin, mga magsasakat, mangingisda, pamiyembro ho kayo dito. Kasi ang liit lang, oh, nasa ilan daw, 100,000 lahat ng mga mangingisda dito sa atin sa buong lalawigan ng Palawan. Pero mo ang tatanggap lang, nasa 10,000 lang, 10% lang. So parehistro ho kayo. Yes po, Sir Abrera, upo na putol po yung linya natin.
0: Ah, sige pa, sige pa. Paano tayo? Laguna. Basta mangyari na nito yan. Tulungan din kami, tuloy-tuloy na ito. Ang Port of Presidente, kick-off lang yan. So may mga schedule na tayo sa mga munisipyo. Lahat ng munisipyo pupuntahan namin. Team po kami yan. Kasama namin ng DA sa para sa ating mga mga magsasaka, mangingisda. Lahat ng munisipyo sa Palawan po ay mayroong mga matatanggap din kahit papalo.
1: Opo, ang ganda ng programa na ito na pwede palang maka-avail ng scholarship program yung pong mga anak na mga mangingisda. Wala ho itong limit. Halimbawa, mayroon siyang tatlong anak. Yung tatlong anak na yun, makakaka-avail basta siya po ay registered.
0: Sa mangyarin, may limitation din tayo. May quota rin yan na kwan. Pero ang sabi ko nga ay kwan tayo yan. Sa katutubo, mayroon din tayong slot. Sa mga industry leader, mayroon din tayong ganun. Pero limited din lang ang number natin. Pero marami na tayong napag-graduate. Kasalukuyan dyan sa WPU. May mga kwan tayo dyan. May mga scholar tayo. Basta fishery course ang kukunin nila. Fisheries.
1: At tugma rin pala dapat dun po sa course na kukunin nila.
0: Opo, kasi kailangan natin talaga ng mga cream of the crop, mga brightest, at talagang maging i-professionalize na natin talaga po ang fisheries para po palagi tayong maraming isda pagkain.
1: Ayan. Maraming salamat dyan sa impormasyon na yan. So ngayong araw na ito, huling araw, bigayan na ngayon. Saan po ginaganap?
0: Dito po sa may sports complex talaga. Sa may Tinitiban, malawak-lawak ang area dyan para kuha naman po somehow maluwag ang space natin.
1: Okay, sige po. Sir Roberto Abrera, marami pong salamat at baka meron ka pong instruction o mensahe sa ating po mga fisher folks sa Palawan, sa Puerto Princesa. Sige po.
0: Ayun, kasi mga Herald, pakikikwa na lang, susunod natin yung mga munisipyo. So, mangyaring makipag-ugnayan na lang sa kanilang mga municipal agriculturists para po maging maayos yung padaloy natin pag ikuanan natin dyan ng ayuda. Ngayon po, May June, tatapusin natin yan, lahat ng munisipyo.
1: Okay. May, June, ngayong month of May hanggang June, tapos ito, pati po yung sa mga munisipyo.
0: Opo. Gagawin natin po yan. Para makaabot din po talagang sa panahong ito na talagang kuan tayo, lahat ng aaray sa mga sa inflation. Ng energy crisis.
1: Thank you. Salamat,
0: Sir. May another meeting lang ako dito. May RDC meeting tayo. Ka-meeting natin mga governors, mga congressmen by online para rin po sa ating pagpaplano ng ating mga livelihood projects para sa next year po.
1: Okay. Salamat po talaga sa oras. Thank you po. Kahit na alam natin busy na pagbigyan.
0: Thank you very much.
2: Sir Bisho, Katropa.
1: Si Sir Roberto Abrera po ng BFAR Lima Ropa.
2: Sir Bisho, Katropa.
1: Yung director ho ng BFAR, ha?
2: Sir Bisho, Katropa.
1: Yun, pambihira. Nasa 3,000 pala ito yung pong mga tatanggap ng higit 2,500.
2: Serbisyo Katropa.
1: Sinimulan na kahapon at hanggang ngayon para ho dito yan sa mga fisher folks sa Puerto Princesa.
2: Serbisyo Katropa.
1: Nga pala, baka makalimutan ko, ha, lagi pala nakasubaybay yung pong Ethel's Seaside. Yan yung kinainan namin, tinuluyan namin dyan po sa tabi lang ho ng pier ng Rojas. Salamat, ha, sa laging pakikinig sa mga programa po ng XFM Palawan. Ethel's Seaside. Sasarap yung mga ulam nila dyan. Dyan kami kumakain din, eh.
2: Serbisyo Katropa.
1: Maganda yung mga tuluyan nila. Malamig. Aircon.
2: Serbisyo Katropa.
1: 10:07 ng umaga.
2: Serbisyo Katropa.
1: Baka hindi pa kayo miyembro, ha, kasi hindi naman to ang huli. Marami pa yan. Marami pang mga benepisyo, marami pang mga paayuda yung pong gobyerno kaya no, sa mga fisher folks natin.
2: Serbisyo Katropa.
1: sabi sa city o kaya sa munisipyo, punta rin ho kayo, parehistro ho kayo. Kinakailangan member ho kayo, registered member ho kayo ng RSBSA para ho maka-avail kayo ng mga tulong na ito. Pero mo, dami ha. 100,000 lahat ng mga Fisher Fox, pero ang nakrehistro, nasa 10,000. Late lang, nasa 10% lang araw eh, sabi. So, huwag niyong sayangin yung pagkakataon na ito.
2: Sir Pishong Katropa!
1: May mga ano naman kayo, isamahan, di ba? Sa meeting, pag-usapan ninyo kung papaano, kasi ilan-ilan lang din talaga. Biruin mo yung barangay Mandaragat, mga lugar na ng mga mangingisda, na dapat nasa 400 yung mga Fisher Fox, pero nabibilang lang sa kamay yung miyembro ng RSBSA. So, usapan nyo yan, yung mga samahan, mga association ninyo, para ma-schedule ninyo yung pong lakad dito sa pagpapamiyembro para registered sa RSBSA.
2: Sir Pishong Katropa!
1: Hindi natin ano yung boses natin eh. Medyo ma...
2: Sir Pishong Katropa!
1: Pagod kahapon. Hindi kasi yung laban eh.
2: Sir Pishong Katropa!
1: Is Diyos na ng umaga, magbabalik po tayo. Makalipas lang po ang ilang mga paalala.
2: Sir Pishong Katropa!
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo sa Pilipinas.
3: XFM
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
8: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang

0: pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
4: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call the doctor.
6: Sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santol Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
6: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
7: Pabibili sa mga butika.
9: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santol Plus Gold.
7: Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santol Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santol Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
12: Santol Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santol Plus Herbal Oil.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
4: Ang Santol Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santol Plus Gold Herbal Capsule, Santol Gold Coffee Mix at Santol Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
15: Mga katropa, exa

0: value ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ang Xanthone Plus Gold Herbal Capsule, Xanthone Plus Herbal Capsule, Xanthone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Xanthone Plus Gold Herbal Capsule, Xanthone Gold Coffee Mix at Xanthone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
9: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
1: Sa mga butika.
11: Mga katropa, excited!

0: pasok. Senado, may pasok pa rin para sa kabila ho ng shooting incident.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tuloy-tuloy ang trabaho ngayon ng Senado.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kahit yung mga driver, empleyado, yung mga nagtatrabaho sa Senado, pasok pa rin ho kayo ha.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pero napakadelikado ang pangyayari. Yung mga baril na naririnig natin, mukhang mahahaba yun eh.
1: Serbisyo Katropa.
0: Diba? Yung pong si Senator Amy Marcos pala, nakiusap po sa Pagulo, nasuspindihin ho ang ilang mga opisyal ng NBI. Malamang ito po yung mga involved. Ano yung sa pilit na talagang pinapasok yung oksidado.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yan po yung pakiusap. Di nag-uusap yung magkapatid eh. Palagay ko dinaan sa social media yung pong pakiusap ni Senator Amy Marcos. Na-suspindin ho ang ilang mga opisyal ng NBI.
1: Serbisyo Katropa.
0: Dahil meron pong video na lumabas. Nakunan ho ng video ni Attorney Israelito Torion, yung pong ilang mga pangyayari bago ho naganap yung pong putukan sa loob po ng Senado kagabi, May 13, 2026. Doon ho sa video makikita, mayroong mga naka-flashlight pa na mayroong suot na uniforme ng NBI.
1: Serbisyo Katropa!
0: Diba? So, mailit pa rin talaga. Ang sabi, yung pong NBI ang unang nagpaputok at gumanti lang yung pong mga Marines. Pero sabi driver daw ho ng NBI, yung pong suspect doon po sa pamamaril sa loob ng Senado.
1: Serbisyo Katropa!
0: Bago ang sabi, marami talagang mga kaganapan, ano?
1: Serbisyo Katropa!
0: Normado na kaya ito? Sabi, lumabas na raw umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ngayon pong araw na ito, sa gusali po ng Senado. Sa impormasyon po na nakala po ng XFM, si Senator Bato de la Rosa na may pag-aresto mula sa meron pong warrant of arrest galing po ng International Criminal Court o ICC ay nakalabas na raw umano ng palihim sa loob ng Senado bago pa mag-umaga ngayon pong Huwebes.
1: Serbisyo Katropa!
0: Sinabi po ng impormante na umalis daw po si Senator De La Rosa sa gusali sa Senado bandang ito na alas 3 hanggang alas 4 na madaling araw kasama po si Senator Robin Padilla.
1: Serbisyo Katropa!
0: Mado na ito?
1: Serbisyo Katropa!
0: Yung mga kaganapan, abang-abang pa rin po sa Senado.
1: Serbisyo Katropa!
0: Okay, 10:26, tawagan na natin. Sunod-sunod rin natin silang tatlo.
1: Serbisyo Katropa!
0: Say natin hanggang alas 11 na gumaga.
1: Serbisyo Katropa!
0: Thank you, Julius Cupay, sa pag-share ha. Salamat.
1: Serbisyo Katropa!
0: Willie Alarte Alarcon, share dan. Salamat din sa pag-share, Willie!
1: Serbisyo Katropa!
0: Jeanette Piando, Gregorio, hello po. Hello po, Ma'am Jeanette.
1: Serbisyo Katropa!
0: Dondon Gomya, Isneri, Omes Alpa, gandang tanghali po. Patanghali po, Kajaral. Maganda patanghali po.
1: Serbisyo Katropa!
0: Maylin Laino, morning. Good morning po, Maylin. Danny Crown, good morning. Rada K, good morning. Tristan Gulay, good morning. Robert Enriquez, Cynthia Dagaraga, good morning po. Sir Gerald, watching from Bakungan.
1: Serbisyo Katropa!
0: Thank you sa pag-share ha, Sir Gerald Philip. Paalan. Share niya.
1: Serbisyo Katropa.
0: Magandang araw po mga katropa at igawa Gerald Gales.
1: Serbisyo Katropa.
0: Morning po ka Gerald watching you. Sabi ni Ma'am Merlin Billiones. Rodel Hondaro. Good morning po katropa. Ang Gerald watching from Abaruan Rojas.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nanood ka ba Del? Rodel Bravo. Del Bravo Hondaro. Hindi, Honrado pala. Ayan, morning sabi niya. Anod ka ba ng pangkarera kahapon dyan sa Pierre?
1: Serbisyo Katropa!
0: Okay. 10:28 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa!
0: Siyempre, ang palatuntunang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Clinic. Meron ho kayong nararamdaman, kung meron kayong gustong ipa-check up, hindi kaya pabalik-balik na lang sa ospital.
1: Serbisyo Katropa!
0: Pa-check up po kayo sa Yes to Health Clinic. Diyan po yan sa San Manuel National Highway. Mabilis lang makita. Sa harap po ng kain na to, nag-iisang kain na to. Tapos yung po nag-iisang Nokinox dyan po sa San Manuel, sa taas niyan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Dyan po yung Yes to Health Clinic. May mga product din po ng Santon na pwede nyo pong mabili doon. Pati na rin po yung Turbo. Pwede yung mabili yan. Akit lang ho kayo sa taas ha, para ho schedule yung pong video. Ipapacheck up. Yung pong Santon Plus na gamit ko, ang ganda ho nito, grabe kahapon, sobrang init, diba? Bad sa init, pero parang wala lang, oh. Hindi naman na, namula lang, hindi naman ang itim, eh.
1: Serbisyo Katropa!
0: Gamit natin ito pong Santon. Baka hindi ka nakasanton, itong sabon na ito, napakaganda, ho. Panlaban sa init, kahit na napakalikabok, bali, wala. Santon Plus Herbal Soap. Araw-araw kang exposed, kailangan mo po ito. Kahit na sa bata, wala hong problema yan. Sa matanda, pang pamilya hong sabon ito. Tumutulong ho na linisin ang ating pong katawan. Mabigyan pa ng protection laban po sa mga bakterya. Ang ganda ho, yung mga lagkit-lagkit na yan, walang problema. Mananatili kang mabango umaga hanggang hapon.
1: Serbisyo Katropa!
0: Atin sa inyo yan ang Santon Plus Herbal Soap. Linis na ramdam, fresh na tumatagal.
1: Serbisyo Katropa!
0: Oh, okay.
1: Serbisyo Katropa!
0: Itawagan na natin sila ha. Sunod-sunod na natin sila.
1: Serbisyo Katropa!
0: 10:30 na ho, daang umaga.
1: Serbisyo Katropa!
0: Sa mga hindi patuli, inanyayahan ho kayo ni Bunong Barangay Kapgids Danggan. At mga kasama natin, pwede kayong pumunta sa barangay para magpatuli.
1: Serbisyo Katropa!
0: Sa mga bata, siyempre ito. Walang problema kahit sa may edad, kaya naman nila yan. Meron namang gunting.
1: Serbisyo Katropa!
0: Tirahin yan para mabinyagan na kayo.
1: Serbisyo Katropa!
0: Okay, marami naman yan. Sa Siksikan bukas naman, ha? Operation Tuli po ng Barangay Siksikan bukas.
1: Serbisyo Katropa!
0: Abang kau ngayon, Siksikan. Sabi na ko kayo sa ibang mga barangay kung kailan schedule ninyo.
1: Serbisyo Katropa!
0: Sabi na ngayong araw doon sa mga gusto hong magpatuli sa ito summer.
1: Serbisyo Katropa!
0: Pagdating ng pasukan ng mga estudyante, makakagalaw at makakakilos na ng maayos. Binyag na si Manoy.
1: Serbisyo Katropa!
0: Kung naghahanap po kayo ng mga produkto na akin pong binanggit, pwede po kayong pumunta sa mga pharmacy na akin pong babanggitin. Kung dyan ka sa Nara, nandyan po ang Ching's Drugstore, merong The Generic Pharmacy, yung pong Botica Med Plus, yung pong Quezon The Generic Pharmacy, Santan Drugstore, Rizal Ragondon Pharmacy, Aborlan Parinas Pharmacy. Kung ikaw ay nasa munisipyo naman ng Batanasa, Twin Zone Pharmacy, Lena Pharmacy, Kenres Pharmacy, Hines Drugstore.
1: Serbisyo Katropa!
0: Pwede niyo po yung puntahan. Kung kayo ay nandito sa Puerto, pwede sa La Medica Pharmacy, sa Pharmastaba, sa Edesa Andre Pharmacy, sa Sky Drugstore, sa Ching's Drugstore. Meron din Ching's Drugstore dito sa atin sa Puerto. Yung Nurse Care Pharmacy, huwag niyo rin pong kalimutan yan ha. Erica Drugstore. Pupuntahan. Bili ho kayo ng mga product na yan na akin pong mga binanggit. Okay?
1: Serbisyo Katropa!
0: 10:32 na umaga.
1: Serbisyo Katropa!
0: Tuloy-tuloy ho tayo dito sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyo Katropa!
0: Natawagan na rin ho yung pong mga mananawagan. Hihingi ng tulong.
1: Serbisyo Katropa!
0: Merong ang iba'y nakita natagpuan.
1: Serbisyo Katropa!
0: Natawagan lang po namin ngayon para ho makausap din natin.
1: Serbisyo Katropa!
0: Yung lalaki ho, yung kahapon yung maraming bilog-bilog sa mga taga-Rojas, busy lang kahapon eh, hawak kasi natin yung mikropono eh.
1: Serbisyo Katropa!
0: Baka kilala nyo yung kahapon na nanood, yung pinapwesto natin doon sa may mayroong pinagpwestuhan kami doon na komportable. So doon pinapwesto. Yung pong mayroong karamdaman, may bilog-bilog sa katawan, mukha hanggang paa. Diba? Nandoon yung kanyang karamdaman. Yung sana eh, bigla lang nawala. Interviewin sana natin eh, para makapanawagan.
1: Serbisyo Katropa!
0: Sabi sa kanya, Manong, meron kang Gcash? Meron. Meron. Sabi niya, sige, interviewin kita para may panawagan natin. Katulong sa karamdaman. Diyan sa Rojas yun eh. Wala kasi kahapon eh, kaya hindi na natin nakausap.
1: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Baka alam ninyo, sabihan nyo lang ako kung saan na para makatulong tayo doon.
1: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Okay, oh yan, sige, yan muna. Siya muna yung kausapin natin.
1: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Ma, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po.
0: Oh, pangalan niyo, oh, pangalan niyo, ma'am.
2: Ako po si Lilia Bautista, nakatira po dito sa Zone 1, Barangay Liwanag.
0: Oh, Lilia Bautista.
2: Opo, isa po akong street sweeper.
0: Oh, saan po ang ano ninyo? Saan po kayo naglilinis, nagwawalis? Ang kalsada banda.
2: Dito po ako naka-area sa ano ito? Burgos po hanggang Barangay Masipag sa may cementerio Parola.
0: Oh, malayo-layo ah, yung ano mo, yung area.
2: Okay lang po. Okay lang po kasi trabaho po ang kailangan natin.
0: Ah, sige. Talagang mini-maintain mo 'yan araw-araw.
2: Oh, opo, umaga hapon po 'yan.
0: Ah, anong oras ang schedule mo?
2: 5 to 10 po ng morning.
0: Hindi ba mainit 'yon yung 10? Ah, anong oras ang schedule mo?
2: 5 to 10 po ng morning.
0: Hindi ba mainit 'yon yung 10?
2: Medyo mainit na rin po, kaso lang tiis po tayo kasi medyo may kahirapan ng buhay.
0: Sige, sa hapon naman.
2: 1 to 5 po.
0: Uy, mainit yung 1. Dapat mga 3 na lang, 3 to 6, mga ganun para hindi ka baka mamaya.
2: Silong-silong lang po.
0: Silong-silong lang, baka may stroke eh. Mag-ingat ka sa trabaho niyo, ma'am, ha? Bayaan na yan para sa akin kasi napakahirap niyan. Talagang susungin niyo yung napakainit na panahon. Kahit nga, ano nga eh, madaling araw, nakikita ko na kayo.
2: Opo.
0: Yung mga kasama ninyo, ganun din. Kahit dito sa amin, sa Bangkaw-Bangkaw, yan, nakikita ko. Kaya, ano yan, malaking tulong, ma'am. Yung iba kasi makalat sa kalsada, pwedeng ma-slide yung mga gulong, madisgrasya, pero dahil sa inyo, namimaintain yung malinis yung mga kalsada.
2: Opo, opo.
0: Okay. Ma'am, may nakita kayong e-bike kahapon? Ay, nung nakaraan, doon po sa cementerio malapit?
2: Opo, sir. Dito po yun sa may harap po ng bodega ng Sityam. Mm-hmm. Sa may papasok na po ng Petron.
0: Baka, ano ba nangyari doon? Baka babalikan nung binalikan? Wala na. Nasaan na kaya e-bike?
2: Hindi po kasi kung may-ari po yun, kung malapit lang po yun doon, aakayin po yun hanggang makarating sa ano nila kasi pwede naman po siyang akayin.
0: Halimbawa, nalubat, di ba?
2: Opo, opo. Mm. Kung nalubat man po siya, pwede po siyang akayin pa uwi sa kanila o pwede naman siyang i-ano sa tricycle, ganun. Kasi maliit lang naman po siya, e-bike lang po naman siya.
0: Baka nakaw yan tapos iniwan na lang?
2: Kaya nga po siguro kasi tinakpan po siya ng kapirasong RD Flex.
0: Okay, sige. Yun nga, nakikita ko dito sa picture na ito. Tapos saan banda? Sa kalsada? Saan mo banda nakita?
2: Sa gilid po ng puno ng saging. Nakita ko po siya kasi maaga pa po ako dahil nagwawalis ako. Sabi ko, uy, may bike, kanino kaya ito? Gusto ko naman kunin kasi sabi ko, isurrender ko dito sa Barangay Masipag. Natatakot naman po ako kasi ay baka mamaya nasalubong ko ang may-ari doon. Hindi ko alam, bigla na lang akong hinampas o inano. Kasi siyempre sasabihin nila na, bakit nasa iyo yung e-bike ko? Ngayon, nasalubong ko po yung mga barangay tanod at saka mga kagawad po ng Barangay Masipag. Sinabi ko po sa kanila na may e-bike po doon sa may puno ng saging, kinakpan po ng kapirasong RDplex.
0: Okay.
2: Sa madali sabi po, pinuntahan po nila, kinuha. Sabi niya, kung mayroon pong mag-ano nanay, sabihin niyo dito po sa barangay namin. I-claim. At magdadala po sila ng patunayan na yun ay kanila. Sabi ko, opo, sabi ko kasi naitawag na rin po ng anak ko po yan doon sa Radyo Bandera. Hindi ko lang po ngayon naitatanong doon sa kanila kung na-i-claim na ba yung e-bike na yun doon sa kanila.
0: Oo. Nalipat na ako, nanay, ah. Wala na ako sa Bandera. XFM na ako ngayon, sa XFM na.
2: Sige po.
0: Oo, tinawag sa akin ng anak mo. Yun nga, ikakusabi ko sa pagbalik ko program, tawagan kita. So itong e-bike na ito ngayon, hindi mo pala kinuha. Itinuro mo na lang doon sa mga tanod para yung tanod ang kumuha at dalhin sa barangay.
2: Opo. Kasi natakot po ako eh.
0: Bakit? Ba't ka natakot?
2: Baka mamaya ay karay-karay ko yung bike papunta doon sa barangay nila kasi medyo may kalayo-layoan na rin po doon sa barangay hall.
0: Oo.
2: Baka mamaya sinasalubong ko yung may-ari nun, hinahanap pala nila yun, ay baka mamaya, di ba naman sa panahon ngayon, sir, eh, baka bigla na lang akong inano, hindi ko alam na, bakit na

0: ganito, ganon, ganon. Eh, siyempre, sir, nag-iingat din po ako para sa sarili ko.
1: Hindi, pwede mo naman paliwanagan yun eh. Halimbawa, ako yung may-ari, ano yung papaliwanag mo? Halimbawa, sabi ko, bakit nasa sayo yung bike ko? Anong sagot mo?
0: Sabi ko, sir, napulot ko na kita ko doon sa may puno ng saging.
1: Hindi, nahanap po yan eh. Ikaw palang kumuha. Anong, ba't dala-dala mo yan? Saan ka pupunta? Bakit dala mo yan?
0: Kaya po eh, natakot na rin po ako kaya inano ko na lang po eh, sa mga tagawad po ng barangay Masipag po at sa tanod.
1: Sige, basta ito, safe ito. Kinuha ng tanod, dinala opo. Sa barangay hall nila ng Masipag.
0: Opo.
1: Oh, ay, bago na pala yung ano no, yung barangay hall nila dito na sa ano, yung sa Waling-Waling Banda, tama ba? Masipag?
0: Hindi po, dito pa rin po sa may cementerio po.
1: Ah, okay, sige. Oh, iba nga pala yun. Yung mismong nasa ano na pala, nagilid ng cementerio, yung bagong building.
0: Opo, yung mataas na building doon, yung ano, tatlong palapag.
1: Doon lang din ba malapit nakita itong e-bike?
0: Opo.
1: Oh, sige, mabuti na i-report mo kaagad sa tanod, sa barangay, Nanay Lilia.
0: Opo.
1: Sige, salamat ha sa ano mo.
0: Sige
1: sa
0: po, sir. Salamat po.
1: Oo, salamat sa ano. Hayaan mo kukontakin kita kung halimbawa na... Wala ka pa bang balita? Hindi pa ba nakuha ng may-ari?
0: Hindi ko pa po kanina kasi bala ko sanang itanong doon kaso lang medyo maaga pa po kasi ako doon eh kasi napakalayo po ng aking area ay mula post office hanggang Parola. Pasok po ako ng Petron.
1: Malayo nga. Oh, mula post po. Office, bihira iikot hanggang doon sa Petron. Maano? Mapagod. Araw-araw talaga yan?
0: Opo, talagang yan po talagang ano namin, trabaho.
1: Okay.
0: Medyo matagal-tagal na rin po ako dyan. Ay, nasa 13 years na rin po ako, 2013.
1: Oh, matagal na pala, no? 2013 years?
0: Opo.
1: Buti hindi ka na pa, bagay, nakakaramdam din na. Ilan taon na po ba kayo, Nanay Lilia?
0: Mag-60 na po ako ngayon, July 8 po.
1: Naku, pa-senior na kayo. Dapat sana nag-relax, nag-i-enjoy na kayo eh. Sa bagay pagwawalis. Pero delikado.
0: Kailangan po ng katawan natin yun ng exercise.
1: Exercise. Oh, yan naman ang maganda. Hindi porke nasa edad na, eh, hindi na magtatrabaho. Eh. Kailangan exercise.
0: Opo. Mga anak ko medyo nasa ano na rin, may mga trabaho na rin. Kaso lang talagang hinahanap ng katawan ko ang trabaho.
1: Pagka umaga ba nung oras ka na makikita?
0: Ay, alas 5 po. Sakto po alas 5. Diyan na po yan ako sa post office.
1: Ah, sige, pagka mapadaan ako, makapagbigay man lang kahit na pang merinda sa iyo. Ah.
0: Sige po, salamat po.
1: Eh, iba rin kasi nabibigyan-bigyan ko rin eh, dito sa amin, sa bangka-bangka, pati sa iba. Kasi delikado ba yan, yung trabaho na yan? Lalo, may nakita kasi ako niya na bumagyo. Kako sabi ko, bakit nagtatrabaho ka pa? Bagyo na. Sabi nila, delikado kasi mga sanga-sanga, baka madaanan daw ng mga motor, madisgrasya. Kaya
0: okay, ganun po talaga kami, rain and shine. Kahit umuulan, kahit bumabagyo, pagka masyadong malakas ang ulan, tumatabi rin po kami.
1: Oh, kaya nga, sabi ko nga, bayani para sa akin yan. Kaya mo, makakapasyal, madaanan kita, magbigay man lang.
0: Opo.
1: Nay Lilia, maraming salamat ha. Balita mo ko pagka nakuha na ng may-ari.
0: Opo, tatawag po ako mamaya po, sir. Dadaan po ako doon pagka nakuha. Kung nakuha na, tatawag po ako sa inyo.
1: Ah, sige. Oh. Yung kontak ko nandun sa ano ha? Nandun sa anak mo. Yun yung,
0: ito po, kaninong number po to?
1: Dito rin sa station. Pwede rin dito. Oh, pwede rin.
0: Sige po, sir. Tatawag po ako sa anak ko pagka na-claim na po yung ano doon.
1: Thank you, Nay Lilia. Salamat ha.
0: Thank you po. Salamat po. God bless.
1: God bless po.
2: Servisyong katropa.
1: Sarap kausap si Nay Lilio, siya yung ano na nagme-maintain simula ano pala post office hanggang papunta doon pababa hanggang doon sa cementerio nga malapit yung kanyang AOR
2: Servisyong Katropa.
1: Sige, sino may-ari ng bang-anang e-bike bangka?
2: Servisyong Katropa.
1: Iba yung kanina yung sa bangka. Ito naman ano to sa Fisher Fox yun eh. Ito e-bike. Yan, kung sino po yung may-ari ng e-bike na ito na naiwan malapit lang sa cementerio. Di kaya baka naman kinuha, ninakaw. At iniwan na lang ito dito. Baka nalobat, hindi na magamit. Pakiramdam, iniwan na lang.
2: Servisyong Katropa!
1: O, kunin nyo na lang daw po sa barangay hall ng barangay Masipag. Kasi hindi na ho kinuha ni Nay Lilia. Itiniro na lang ho ito sa mga tanod. Ginawa raw ho ng tanod at dinala sa barangay hall.
2: Servisyong Katropa!
1: Punta na lang ho sa barangay hall para ho makuha Dala lang ko kayo ng katibayan na kayo po ay nagmamay-ari nitong e-bike.
2: Serbisyong Katropa!
1: Tawagan natin uli yung iba pa, Sir Moise.
2: Serbisyong Katropa!
1: Mga sunod-sunod natin yung mga mananawagan, iingin ng tulong.
2: Serbisyong!
1: Ayun, may pasyente na nakaupo sa wheelchair pala kanina. Oh. Kita ko dun sinansakin.
2: Serbisyong Katropa!
1: Tawagan namin po yun ha, para makapanawagan din.
2: Serbisyong Katropa!
1: Para dun sa mga nakikinig din na sobra o merong blessing na natanggap, share natin yan para tuloy-tuloy ang blessing.
2: Serbisyong Katropa!
1: 10:44 ng umaga.
2: Serbisyong Katropa!
1: Sabi dito ni Daryl Bert Auriara. Girlie Kadasyo, ipinalangin mo kami. Sana ka, Gerald. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kay Girlie Kadasyo. Bakit mayroon ka bang nagawang pagkakamali kay Girlie?
2: Serbisyong Katropa!
1: Daryl Bert, patatawarin at panalangin.
2: Serbisyong Katropa!
1: Toto Ryan Orencio from Barangay Rio Tuba. Okay. Magandang umaga dyan kay Toto.
2: Serbisyong Katropa!
1: Toto, morning nga dyan sa Barangay Rio Tuba. Nakasubaybay siya.
2: Serbisyong Katropa!
1: 10:45
2: Serbisyong Katropa!
1: Umaga lang natin ha.
2: Serbisyong Katropa!
1: Parti ni Kagawad, Ana May Milan? Kagawad, Ana May Milan dyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Kasama natin na Kagawad. Happy birthday!
2: Serbisyong Katropa!
1: Happy birthday!
2: Serbisyong Katropa!
1: Siyempre, ang palatuntunan ito sa atidang Santon Plus Herbal Capsule. Okay? Ito yung gamit natin, no? Kahit na biruin mo. Kunting oras lang nung nasa Mangkarera kami.
2: Serbisyong Katropa!
1: Kasi 12 kaming bumiyahe. Schedule 13. Pagdating namin doon ng 12, bakbakan dito sa ano? Sa XFM nung umaga, mga balita, mga program.
2: Serbisyong Katropa!
1: Biyahe doon ng hapon, tuloy-tuloy ho yun. Trabaho, preparation, ginawa namin yun hanggang parang ano nga eh, alas 3 ng madaling araw. Oh, nagtatrabaho pa rin kami, piniprepare pa talaga namin yun.
2: Serbisyong Katropa!
1: Hanggang gabi. Alas 3 na kami ni Ken, ni Renz. Kaming tatlo yung partner eh. Ako, si Ken, si Renz, yun. Trabaho namin hanggang alas 3 madaling. Sibo nandoon din. Nakita namin, trabaho din talaga doon sa, nakatutok doon sa ano, hinahanap niya yung signal ng ano niya, ng internet niya.
2: Serbisyong Katropa!
1: So, yung isa pa yan eh. Dalawa?
2: Serbisyong Katropa!
1: Si Bon, mga 2:30, gustong umuwi doon para makahiga, kaya lang sarado.
2: Serbisyong Katropa!
1: Bumalik na lang doon sa pwesto niya at doon na lang nag-idlip. Diba? Pero kami talaga tutok yung tatlo eh, si Ren, si Ken, ako. Hanggang pala stress madaling araw, tinutukan natin yung pong paghahanda, preparation doon sa Bangkarera.
2: Serbisyong Katropa!
1: Tapos umuwi lang kami para mag-prepare. Prepare, di ba? Pagdating ng alas 4, balik sa posting. Doon sa trabaho, grabe, bakbakan ng trabaho, Bon.
2: Serbisyong Katropa!
1: Kinikwento ko lang yung mga ganap doon. Ah, grabe ba?
2: Serbisyong Katropa!
1: Alas 4, balik doon sa, ano, kailangan kasi i-plansya eh, para pagdating ng alas... Pagdating ng alas 7, simula na, bakbaka na talaga.
2: Serbisyong Katropa!
1: Mga alas 6 pa lang, gustong-gusto ko na hawakan yung mikropono eh. Sabi ni manager, relax ka lang, may oras ka dyan. Huwag mo munang kukunin yan.
2: Serbisyong Katropa!
1: Tama nga naman talaga, dapat nag-relax mo na doon lang talaga sa ibibigay na oras. Malatuloy, sakit ng lalamunan.
2: Serbisyong Katropa!
1: Oh, matindi yung kaganapan na yun. Masaya. Yung trabaho na hira, pagod, puya. Grabe yun, mga pagsalita eh. Pero panalo, di ba? Kasi ang ganda ng output. Congrats sa atin, XFM Palawan. Lalo na kay Ed, kita mo naman si Ed, tuwang to, lagi nakangiti sa tao niya. Talagang tawa-tawang ngiti-ngiti lang. Ba talaga si, ano, si Bantay, Bantay Dagat Head. Ed Agarap.
2: Sir Bishong Katropa.
1: Relax lang eh. Pag nakikita mo, pag kausap niya mga katrabaho niya, yun talaga, parang Ed ang kailangan sa trabaho. Nakangiti, malumanay na nagsasalita, bibigyan instruction para maayos yung pagsurod. Diba, paring Ed?
2: Sir Bishong Katropa.
1: Kaya pa lang, nahihirapan na si paring Ed eh.
2: Sir Bishong Katropa.
1: Yan ang ano. Yan ang... Joy, birthday, birthday,

0: Kak Tropa.
1: Birthday ni ano, di ba? Nakaraan, belated happy birthday.
0: Sir Bisyo Kak Tropa.
1: Di ba?
0: Sir Bisyo Kak Tropa.
1: Ah, okay, sige. Pero may pa ano man.
0: Sir Bisyo Kak Tropa.
1: Sige, Aroy, para son sinaw ng umaga.
0: Sir Bisyo Kak Tropa.
1: Tinatawagan namin yung ano eh, yung mananawagan, dalawa yung naka-wheelchair, kaya lang di pa sumasagot. Kanina ka-chat natin, baka na ano lang, na busy lang yung linya.
0: Sir Bisyo.
1: Kung hindi man, yung schedule natin yan. No po, dalawa, yung dalawang pasyente, mananawagan, hihingi ng tulong.
0: Sir Bisyo, Kak-tropa.
1: Mahapon saan ang schedule, pero sabi ko, ngayon natin tatawagan. Hindi sumasagot eh, baka bukas.
0: Sir Bisyo, Kak-tropa.
1: Bigyan natin ng oras yun para humanawagan.
0: Sir Bisyo, Kak-tropa.
1: Kailangan lang ho natin magpaalam sa palatuntunang ito.
0: Sir Bisyo Kak-tropa.
1: Sir Bisyo Kak-tropa, na ang hangad lang ho, ang layunin ay tumulong sa ating mga kababayan. Gusto hong bigyan ng oras yung pong mga mananawagan, mga hihingi ng tulong.
0: Sir Bisyo Kak-tropa.
1: Ano yan? Sige-sige, baka sakaling makahabol. Pero kung...
0: Sir Bisyo Kak-tropa.
1: Sige, tawagan natin. Ano yung panawagan din? Panawagan?
0: Sir Bisyo Kak-tropa.
1: Sige, habol natin. Sabi lang pagka may habol, ha? Oh, bon, matindi. Grabing preparation, ha? Siyempre, kailangan natin sama-sama, tulong-tulong.
0: Sir Bisyo Kak-tropa.
1: Para maging goods yung trabaho. Kita mo yung output, di ba? Perfect.
0: Sir Bisyo Kak-tropa.
1: Andiyan na? Extra? Meron. Sige, type mo.

0: Saan niya mahaba man? Ah, dyan, sa cellphone. Ah, kung natin. Marami na rin ang mga pag-aba. Ay, oo, ito siya. Di maiiwasan pagkat tayo ay kapag. Sige, nandiyan na siya. Habol natin ha, kausapin lang natin. Ano naman ito yung mga dokumento na nalaglag? Hello po, sa kabilang linya, magandang umaga po.
1: Hello sir.
0: Yes sir, good morning. Pangalan po sir?
1: Sir, si RJ Acosta po Parangge.
0: RJ Acosta Parangge?
1: Apo.
0: Okay, sige sir, na ano nalaglagan yata kayo ng mga ano dokumento sa motor mo?
1: Apo, sabihin ko ng motor ko po. Dalawa kasi yung nakapangalan sa ano sa akin eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung kay RJ Acosta Parangge at kay John Noel Guide.
0: Okay, yung saan po nakalagay yung mga dokumento na yan?
1: Sa tricycle ko po. Nalaglag po sa tricycle ko in, kasi mga bandang meeting 2026.
0: Mm-hmm.
1: Nagpapasi ako ng San Jose. Galingan ko dito ng Barangay San Pedro na Dayo Road.
0: Opo, okay. Sa tinutukoy ko siya sa folder? Sa folder siya o bag? Saan nakalagay?
1: Folder po na green.
0: Okay. Yung folder na green, meron siyang mga dokumento ng motor na nakapangalan kay
1: RJ Parangge, Acosta Parangge po.
0: Okay, at kay John Noel Gaite.
1: Gaite po.
0: Oo. Anong ano to?
1: Mga dokumento.
0: Dokumento mga franchise ba ito ng tricycle?
1: Hindi po po. Yung kasi mga dokumento ko po na iba nandun din po nakalagay. Yung mga dokumento na ako na importante doon.
0: O sige, basta may mga dokumento, mga papel na yon, may pangalan makikita doon sa loob na nakapangalan sa inyo, RJ Acosta Parangge at kay John Noel Gaite, baka kita nila nahulog ito sa?
1: Dito po sa ano po, hindi ko po malaman kung saan po nalaglag sir eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pumunta pa kasi ako ng biwak eh.
0: Galing kayo ng
1: Barangay San Pedro hanggang to San Jose. Nag-ikot kasi ako ng San Manuel eh.
0: Mm-mm. Galing San Pedro, na Dayaw Road. Papunta ng San Jose, San Manuel, balik sa San Pedro, tumalbar.
1: Tumalbar to Baywalk po nung gabi.
0: Baywalk, namasyal pa sa Baywalk nung gabi. At di mo na namalayan. Na nahulog
1: na. Hindi ko na po napalaya. Pagka umaga po sir, na ano ko na lang, tinignan ko sa compartment ng tricycle, wala na po eh. Kaya doon ko na hinanap.
0: Okay, sige. Na-post mo na rin ba ito?
1: Apo sir, na-post ko na rin po.
0: Pero wala
1: kaya
0: pa.
1: Kaya umingkot ng tulong sa inyo sir, sana po makaibalik or pakibalik na lang po dito sa radio po.
0: Mm-mm.
1: Or sa Batuera. Sa kahit saan pong ano po, sa FMX.
0: XFM.
1: Sana po may makatulong sa akin na magpakibalik na lang po.
0: Ah, sige, balitaan kita ha, RJ, pagka may magsauli na dito, ako i-post ko rin sa ano ko sa sarili kong account sa Gerald Gales. Baka may makahagip. Pagka dinala dito sa XFM, sabihan kita.
1: Ah, sige po, sir. Thank you po.
0: Okay, sige. RJ, salamat ha. Thank you.
1: Thank you, sir. Thank you po.
0: Okay. Servisyong Katropa! Folder po ito. Tapos may lamang mga dokumento na kapangalan kay RJ Acosta Parangge, kay John Noel Gaite. Kung nakita ninyo, galing ho ito ng San Pedro. Pumunta ho ng San Pedro na Daya Road, pumunta ng San Jose, pumunta ng San Manuel, pumunta ng San Pedro uli, pumunta ng Malbar hanggang Baywalk. Hindi na malayan kung nasaan saang part yun. Kung kayo po ang may hawak, yung number ito ho, tawagan nyo lang 0965-244-1043. Di kaya 0946-949-9213. Servisyong Katropa! Panawagan lang ha, please. Para po maibalik na dito po sa maya. Mga importante ho ito, mga dokumento. Servisyong Katropa! Hindi lang na specific kung anong mga dokumento ito. Tinatanong din natin, nasasabi dokumento, importante. May mga pangalan naman eh, na nabanggit. Hawak ninyo, pwede nyo pong kontakin ako. Hanapin nyo lang yung account ko, Gerald Gales, na wala nang violation. Talaga naman. Servisyong Katropa! kaya tawagan nyo yung number na yun. O kaya dalhin po dito sa XFM Palawan. Alas 11 na ho ng umaga. Salamat to sa inyong pagsubaybay. Ganun lang ho ang servisyong katropa. Tutulong ho sa mga katulad nito. Alam nyo kung mapapakinggan, napakasimple lang. Pero para ho doon sa nawalan ng mga dokumento, sakit na ho sa ulo.
2: Servisyong katropa!
0: Pahingin ng tulong, may dalawa. Kaya lang, hindi pa sumasagot bukas natin i-schedule ha. Pasyente, baka ano po, baka naglalakad dali po ng mga ano, sa mga dokumento para ho makahingi rin po ng tulong sa iba pang ahensya ng gobyerno.
2: Servisyong katropa!
0: Kung halimbawa meron kayong ganitong kalagayan, sitwasyon, hindi man ma-i-live natin, i-send nyo lang sa akin yung link na mga panawagan ninyo. Opo, i-send lang yung link. Halimbawa, na-i-post nyo na, i-send nyo sa akin yung link, ipopost po namin yan sa page ng XFM Palawan. Dito sa amin, balance po dito. May komentaryo, meron pong mga balita, meron pong public service. Ito yung mga panawagan nito. Welcome po yan dito sa XFM Palawan.
2: Servisyong Katropa!
0: Salamat mga kababayan. Thank you sa inyong panonood. Thank you sa inyong pagsama. Thank you sa inyong pakikinig. Nakatunto ng servisyong katropa. Si Axel Bone, yung puyat din sa katrabaho. Medyo puyat. Kami puyat na puyat. Si Moises Costa at si James Naba. Yan yung mga partner natin.
3: Hindi ko sinunodan.
0: At ako naman ang inyong lingkod, Ka Gerald Gales. Salamat, magandang

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drug stores.
0: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3.
17: Makatutulong sa kalusugan
0: na may VCO
17: at Moringa.
0: Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus
0: Herbal Oil.
7: Mga katropa,

0: Ang exciting time sa buong Pilipinas, ganap ng 7 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Centro.

0: Magandang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo namamalat pa tayo. Kumusta po kayo mga ginigiliw natin, mga tagapagsubaybay? Back to reality tayo. Mula dyan sa bayan ng Rojas, balik na tayo dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga katropa, samahan nyo kami sa ating programang Sentro hanggang alas 12 po ng tanghali. Sa bahaging teknikal, kasama natin si katropang Moises Acosta at si katropang James Nava mula po sa PTCI. Ako naman po yung likod, katropang Mike Escote. May makabuelo ng usod ng boses, James. Akos pa tayo. Kumusta po kayo? Lalo na yung mga taga-bayan ng Rojas dyan sa Barangay 4 sa panguna po ni Kapitan Christine Trinidad. Salamat po, Kap, sa pag-accommodate kahapon sa amin. Meron po tayong Bankarera, First Mayor Pedro Bautista sa bando Bankarera 2026. Siyempre, yan po ay sa pakikipagtulungan ng XFM Palawan at ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Rojas. Katuwang natin ang Bantay Dagat ni Sir Ed Agarap, ang Virginia Foods Incorporated, sa panguna naman ni Ma'am Jaylee Katingob. At siyempre, kasama din po ang Pioneer Epoxy, tatak ng matibay, at ang ANSA Print Hub. Sa mga nais magpagawa ng jersey ng sublimation, dyan po yan sa ANSA Print Hub ni Tolmar ANSA. Samahan niyo kami sa atin po mga pag-uusapan sa barangay. Nalalaman niyo po itong sentro po ay nakatutok sa atin po mga barangay. Siyempre sa mga kabarangay natin, apektado man lahat ng usapin. Usapin sa politika, usapin sa problema sa kalsada, problema sa magnanakaw, sa piscine order, lahat yan, sakop ang barangay. Kahit nga yung problema dyan sa Senado, sakop din ang barangay eh. Dahil ang barangay ang sentro ng atin pong pamahalaan. Kung walang barangay, walang city government, walang municipal government, walang national government. So kailangan talagang pangalagaan natin ang atin pong mga barangay. At speaking nga o Bankarera, dyan nga po ginanap yan sa barangay 4 sa poblasyon sa bayan ng Rojas. At ang mga nakiisa dyan, mula rin po sa iba't ibang barangay. Yan po sa Barangay Manalo sa Puerto Princesa, Barangay Tinigiban. Meron din sa mga barangay sa Taytay. Yung mga barangay din po doon sa bayan ng Rojas. Partikular sa, yan, sa bahagi ng Green Island, Johnson Island. Maraming nanood din. Halaga naman, oh. Panoorin natin yung mga highlights. Ito ba yung yung finals? Ano ito, CB Stock o Stock? Meron bang nakalagay dyan? Ito po yung napapanood nyo po yung finals. Patanong mo kay Bon kung ano ito, CB Stock o Stock ito? Category. May ibang kategorya rin. Magagayon pa man, yan po ha. Salamat po sa Barangay 4, ha, sa pamuna po ng barangay. At sa lahat po ng mga taga-barangay Barawan, ha. Nandun doon din si Gagawa Drodel Honrado. Yan, ha. May mga barangay officials tayo na dumalo dyan. Napasaya natin. Napakarami pong dumalo dyan sa Bankarera, First MPBS Bankarera 2026. May drone pa yan, ha? Architect Gonzales ng Imayo Rua. Salamat po, ha? Malaga naman, sinusundan ng drone shot, ha? Sabi ni Katropan Gerald, sa atin lang to. Wala to sa iba. Aba, may drone shot. So, salamat po sa mga taga-bayan ng Rojas. Oy, nakita ko si Sir Eko Echalar dyan. Salamat po, ha? Thank you very much. Salamat talaga sa pag-accommodate po sa amin. Ay bahagi po yan ng Panlalaminan Festival at Kasoy Festival. Ang 75th anniversary ng Bayan ng Rojas. Siyempre, hatid din po sa inyo yan ang Vision X Plus Capsule. Sa araw-araw natutok sa cellphone at computer at television. Mga bangkero, ha? mga hinete, ang inyo pong mga mata, alagaan po ninyo. At mga kabarangay, subukan po ang Vitamix Plus Capsule na may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga nutrients na tumutulong sa eye protection, linaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mata, lalo na para sa palaging babad sa screen. Madali po itong inumin, suwak sa daily routine, Vision Express Capsule para sa malinaw na paningin. Dahil katuwang natin dyan, sa bankarera na yan, ang Yes to Health Clinic. Na, kung wala yung Yes to Health Clinic, hindi rin mabubuo yan yung ating bankarera. Siyempre, ang Vision Express Capsule, isa po yan sa mga produkto ng Yes to Health Clinic. Sa susunod na taon, ha, sana tiyak mapapaganda pa ng husto yan. Ha? Mga taga-bayan ng Ruas, relax lang kayo dyan. Alawin, pwede ba gawin yan sa Siksikan, Bangkarera, sa Siksik Festival sa susunod na taon? Doon lang tayo magkarera sa may, ano, sa may Golden Valley, pat may ilog kami doon eh. Oo, kasi lang may buhaya. Samantala, sa iba pa po nating mga usapin, ang mga katropa, noong pong sa Comelec na tayo, Comelec. Noong nakarang araw, dumating dito si Comelec Chairman George Garcia. Meron pong ginanap na BSKA 2026 Information Campaign Drive dyan po sa City Coliseum. So, bago yan, ay nagkaroon muna ng, may bago silang opisina, turnover ceremony doon sa may government center sa Barangay San Jose, yung dating terminal. Pero ito po, information drive, makinig po kayo ha, tuloy ito yung barangay election eh. Tuloy yung barangay election sa November 2, 2026. Sa kabila po ng, kasi magulo na sa Senado eh. Kasi meron din bang inihahing batas postponement, ha? Matutuloy pa kaya yun? Parang malabo na din eh. Sabi ni Comelec George Garcia sabi ni Chairman, mukhang tuloy ang eleksyon. Panoorin po natin yung statement po ito. Medyo mahaba ng konti. Pero i-ano lang natin yung mga importante. Yung statement ni Comelec Chairman George Garcia sa nagarapong BSK 2026 Information Drive Campaign sa Edward S. Sagidorn Coliseum noong araw po ng... kahapon ba? Kahapon din, di ba? Tama pala, nung Tuesday, ano, mga katropa. Patuloy po natin.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi ko kay Mayor Byron, nung unang binuksan itong Coliseum, kauna-unahan, yung unang araw, nandito ako noon. Kasama ko si, yung binigyan nyo ng pangalan ng Coliseum na to. Inikot namin to. Sabi ko sa kanya, sabungan yung likod nito eh. Dati, yung mga medyo may edad ng konti, alam nyo, nasabungan yung likuran ng Coliseum na to. Sabi ni Mayor, ako na lang daw mag-welcome sa inyong lahat. So welcome po kayo, welcome po dito sa ating pong Coliseum. At ito po, plano ni Mayor na igawin ito na convention center. Kaya sa mga susunod, baka may bayad na tayo lahat dito. So muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Sabi ko sa ating provincial election director namin at ang aming election director, city election director ng Puerto Princesa, dahil nakakahiya naman kung hindi ako magbibigay ng konting kaalaman, sabi ko ako na lang muna magre-lecture ng konti sa mga barangay and SK officials natin at mga posibilidad ng mga kakandidato sa darating na November 4 or November 2 barangay and SK elections. Siyempre yung laging katanungan, at sinabi na kanina, tuloy ba ang barangay ng SK elections? Mga dalawang linggo na nakalilipas, ako po'y natanong ng ating ilang miyembro ng Kongreso, sabi nila sa akin, kung sakali ba na i-reset natin ang barangay ng SK election, mga kailan ba? So siyempre ako eh, hindi ako makasagot basta-basta. Dahil as far as the Comelec is concerned, handa na po kasi ang inyong Comelec sa pagsasagawa ng halalan sa November 2. Kung kaya nga lamang, dahil ako'y nasa harapan nyo, at alam ko ang kagustuhan ng lahat, sasagutin ko kayo at sinagot ko kasi sila sa kanilang katanungan. Sabi ko, basta ba kung magre-reset kayo ng Barangay and SK elections, walang magagawa si COMELEC dyan. Yan ay kapangyarihan ng Kongreso. Hindi namin pwedeng pakialaman. Kami ay tagapagpatupad lamang ng batas. Basta ba sabi ko, huwag lalampas ng Mayo 2027. Sinabi ko po yan. Natanong din po tayo ng ilang miyembro ng Senado kung kailan ba talaga kung sakasakaling ipagpaliban ang Barangay and SK election.

babalik na imprenta na po namin ang mga balota na gagamitin natin sa darating na halalan. At para sa kaalaman ng lahat, ito po ay manual na eleksyon. Hindi ito automated eleksyon. Walang makina tayong gagamitin dito. Ang mga pangalan ng mga kakandidato, kayo, nakakandidato, ay isusulat ng mga botante. At ang mga boto ay bibilangin din manually. Ang proklamasyon ay mangyayari sa bawat barangay, sa mismong eskwelahan kung saan nangyari ang botohan sa maghapon. So in the meantime, isipin na lang po natin, may eleksyon tayo sa darating na November 2. Katulad na nabanggit ni Commissioner Seris kanina, kung bakit November 2, hindi rin po namin kayang kontrolin yon. Yung po ay batas, siguro nasa isip ng ating mga babatas, at least pag umuwi sa mga probinsya, dahil undas, kahit paano, hindi na muna luluwas kinabukasan at boboto. Yun siguro ang dahilan kung bakit nila ginawang November 2. Ngayon, bago po tayo dumako sa ating halalan sa November 2, sana lahat kayo na either tatakbo, incumbent na barangay officials, o incumbent na SK officials, sana wag pong kakalimutan ng lahat na ongoing pa ang registration of voters na tatagal pa hanggang Mayo 18, itong buwan na ito, hanggang May 18. Sana, pag may mga kabarangay tayo, kababayan, taga Puerto Princesa, o kahit hindi taga Puerto Princesa na gustong lumipat sa inyong barangay, gustong lumipat sa isang barangay sa Puerto Princesa, pakisabi po, hanggang Mayo 18 pa, pwedeng gawin ang pagpaparehistro bilang bagong botante, magpalipat ng kanilang registration, magbuhay ng kanilang registration o yung tinatawag na reactivation, o magbago ng kahit na anong datos sa kanilang registration. Yan po yung ginagawa ng local COMELEC natin dito sa Puerto Princesa, nakalimitan na andun sila sa SM ng Puerto Princesa dahil medyo maluwag. Medyo hindi kakayanin kung dito natin gagawin dahil nga minsan kapag kami event dito po sa Coliseum, medyo maingay, nakakahiya naman sa mga kababayan natin nagpapa-rehistro. So yan po'y tatagal pa hanggang Mayo 18. Alam niyo po, nung ako ay nagpa-practice ng abogasya bilang isang election lawyer, ang lagi kong sinasabi, mahigit 2 dekada sa aking mga kliyente, kung gusto niyong manalo, hindi vote buying ang solusyon. Hindi solusyon yung pananakot ng mga botante. Alam nyo kung saan ang solusyon ng pagkapanalo at pagkatalo ng isang kandidato? Kahit na ang posisyon ay barangay official lang, kahit city mayor, kahit governor, lagi pagtutuunan ang listahan ng mga botante. Ang problema sa atin, kalimitan, marami sa inyo, nagugulat na lang bakit nakalista yung taong ito, samantalang ang sabi nyo, hindi taga dyan. Nagugulat na lang kung bakit nailipat ang pangalan ng isang botante mula sa barangay na yan napunta sa kabilang barangay nang hindi nyo alam. Alam nyo po ang kadahilanan sapagkat pinapabayaan nyo na magkaroon kami ng registration nang hindi nyo pinapakialaman. Importante na tinatanong nyo ang aming City Election Office, City Election Director, ang mga tauhan namin doon, nakapaskil naman yan. Sino ang nagparehistro mula October 20 ng nakaraang taon hanggang ngayong araw na ito? Sapagkat pagkatapos ng Mayo 18, sa darating na Hunyo, magkakaroon ng tinatawag na hearing ang Election Registration Board upang aprubahan o baliwalain o i-deny ang aplikasyon ng isang tao na nag-a-apply ng registration. Dapat po pinapakialman na natin lahat yon para merong hindi nakakatakbo, hindi naman pala taga dyan sa inyo. May nakakatakbo, hindi naman pala Filipino citizen. May nakakatakbo, bigla na lang nagpalipat ni wala man lang tirahan o wala man lang relasyon sa inyong barangay. Walang dapat sisihin kung hindi tayo din sapagkat hindi natin minamatsyagan yung proseso na ginagawa ni COMELEC. Pag ang isang tao nag-apply ng registration bilang botante, walang nag-question, walang nag-oppose, maniwala kayo, approve yun. Pero kapag kinwestiyon ninyo, isang papel lang naman yun na isasubmit sa local COMELEC namin, ipapatawag yung taong yon

0: magkakaroon ng hearing at yung miyembro ng Election Registration Board ng City ng Puerto Princesa, ang aming pong City Election Director, ang Civil Registrar ng Puerto Princesa, ang Superintendent ng DepEd dito sa inyo, sila ang may kapangyarihan magdesisyon kung yung mismong tao ay papayaga magparehistro o hindi. At gusto ko rin pong sabihin sa inyong lahat, mali ang interpretasyon ng madami na dapat daw ay may 6 na buwan na pagkakatira sa lugar bago siya makonsider na isang botante. Tama po yun, 6 na buwan. Pero dapat 6 na buwan bago mag-eleksyon. Uunlitin ko po, 6 na buwan bago mag-eleksyon. Hindi 6 na buwan bago mag-apply bilang isang botante. Anong ibig sabihin niyan? Kung ako lumipat, ngayon ay Mayo, May, June, July, August, September, October, November, November 2. O ibalik na lang natin, kunyari, kung halimbawa, ang eleksyon ay 2028, Mayo, nag-apply bilang isang botante ng 2027, sabihin na natin September 2027, eh kalilipat lang kahapon eh, sa barangay na yan, question, pwede bang tanggapin ng local COMELEC yung kanyang application for registration? Madami magsasabi sa inyo, hindi. Kasi kalilipat lang kahapon eh. Wala pa siyang 6 na buwan dito sa barangay na to. Ang pinag-uusapan muna natin bilang botante, ha, huwag mo munang isipin yung pagiging kandidato. Iba po yung requirement doon. So kung kalilipat lang kahapon, pwede ba siyang marehistro? Pwede ba siyang tanggapin? Sana, huwag niyo pong iisipin na nandaraya si COMELEC. Lagi kasing ganun ang nasa isip. Tinanggap yan eh. Talagang halatang halata mo, siguro nabayaran yung COMELEC na yan. Kahapon lang lumipat yan eh. Oras pa nga lang tinitigil dyan dito eh. Paano nagkaroon yan ng pagtira dito sa aming barangay? Yun ay kapag ka hindi kayo naka-attend ngayong araw na ito. Pero pagkatapos ng araw na ito, sasabihin nyo sa lahat ng lumipat na yan o sa ibang kabarangay natin, dapat pala ang pag-compute ng 6 na buwan ay 6 na buwan bago ang eleksyon. Kaya kung ngayon siya lumipat, ngayong araw na to at ngayon din nagparehistro, ngayon ay Mayo 12. So May 12 ngayon, May, June, July, August, September, October, November, wala na siyang 6 na buwan. Question, kung magpaparehistro ba siya ngayon at ang sasabihin niya ay kahapon lang naman tayo, alam nyo, kasi kapitbahay nyo eh. Kapitbahay nyo, alam nyo kalilipat pa lang. Hindi pa, wala pang ambubong yung bahay eh. Hindi taga dyan sa barangay nyo. Question, kung kayo ang barangay captain o barangay chairman, pwede nyo bang questionin yung pagpaparehistro ng taong yan? Sagot, pwede. Sapagkat wala siyang 6 na buwan bago mag-eleksyon. Maliwanag po tayo doon? Subalit ko ang sinabi naman niya, siya ay naandyan na sa inyong barangay 6 na buwan bago sa araw na ito. At may mga ebidensya siya. Halimbawa, may kasakasama ba namang kapitbahay niya na nagpapatunay na siya ay naandito na 6 na buwan bago ang araw na ito? May kasakasama siyang resibo na mga kung ano-ano, may mga kung ano-ano mga dokumento na nagpapatunay na naandyan na siya sa lugar niyong yan 6 na buwan bago yung araw na to, kahit pa ngayon ay Mayo 12, pwede siyang marehistro. Maliwanag po tayo doon? So dapat po 6 na buwan bago ang eleksyon. Hindi 6 na buwan bago ang pagpaparehistro. Pero para makatakbo bilang barangay chairman, para makatakbo bilang barangay kagawad, kahit pa nga SK, kinakailangang meron kang 1 taon na pagkakatira dyan sa barangay. 1 taong ano? 1 taon bago ang eleksyon ng November 2. Ibig sabihin, dapat naandyan na ng November 2 man lang ng 2025. Maliwanag po, magkaiba pala ang pagiging botante at magkaiba ang pagiging kandidato. At huwag niyong isipin na ang pagtira pag sinabing dapat nakatira, ay dapat may bahay. Kahit walang bahay, kahit nangungupahan lang dyan sa barangay, dyan sa San Pedro halimbawa, o dito sa San Miguel, o dyan sa palaay sa mangingisda, kahit pa walang bahay, pwedeng makonsider siya na nakatira dyan sa barangay na yan. Hindi kinakailangan na ikaw ay may bahay sapagkat hindi requirement sa pagiging botante at hindi requirement sa pagtakbo na dapat yung tumatakbong kapitan ay may bahay dahil pag ginawa niyo yun, nagdadagdag kayo ng kwalifikasyon na wala naman sa batas. Ano? Property qualification. Kaya po, mali yung perception na kapag sinabing resident, residency, bahay. Hindi po. Pag sinabi niyong residency, halimbawa, si Mayor Byron, halimbawa, taga dito siya sa barangay na to, pero 30 taon na siyang nasa Maynila, ni napakadalang bumalik, ni hindi na nakikita yung bahay nila, yung kanilang ancestral house dito sa barangay na to. Tapos nung mag-e-election, biglang bumalik dito. Nagpaparehistro, gustong makaboto at later on, gustong makatakbo. Tanong, siya ba ay papayagan? Pwede ba makatakbo at pwede makapagparehistro? O maglipat ng rehistro niya mula sa Maynila, papunta dito sa Puerto Princesa? Sagot, pwede. Bakit pwede? Sapagkat ang Puerto Princesa ang kanyang tinatawag na domicile of origin. Hindi niya inaabandon yan. Hindi kinakailangan nakatira dyan ng 365 days a year, 7 days a week. Hindi kinakailangan o 24 hours a day. Kahit na ikaw ay nag-asawa ng naandun. Halimbawa, sa may bandang San Vicente, ay wala ka na sa Puerto Princesa. Hindi lumilipat ang domicile mo dahil sa paglipat mo sa kung saan nakatira ang asawa mo, maliban na lang kung inabando na mo mismo ang iyong tirahan, ang domicile ng Puerto Princesa. Mahaba pa yung pag-uusapan tungkol dyan. Pero po, ang sinasabi ko lamang, dapat may malawak tayong pagkakaunawa. Hindi porket bagong mukha, ay bawal lang tumira dyan sa barangay. Hindi porket ngayon nyo lang nakita, ay hindi na pwedeng marehistro. Sapagkat ang requirement, uulitin ko, 6 na buwan bago mag-eleksyon. Ngayon po, itong registration na ito mula October 20, nung nakaraang taon pa, hanggang Mayo 18, tinanggal namin ang barangay certification bilang pagpapatunay na ang taong nagpaparehistro ay sadyang nakatira sa barangay na yan. Pasensya na po yung mga barangay chairman, pasensya na po yung mga barangay secretary na naandito ngayon. Tinanggal po namin ang registration, ang requirement na yan. Bagamat inaamin ng COMELEC, may desisyon ang Korte Suprema sa Billy versus COMELEC, sinasabi na sapagka magpaparehistro, pwede kang magdala ng kahit na anong pagkakakilanlan kasama ang barangay certification. Ngayon po, pag pumunta kayo sa local COMELEC, daladala barangay certification, hindi papayagan bilang ebidensya na doon nakatira sa barangay na yan ang mismo may daladala ng barangay certification. Bakit? Sapagkat mayroon po kasi mga barangay inabuso. Isipin niyo mayroong barangay, nag-issue 10,000. Mayroong isang barangay na malaki sa Metro Manila, nag-issue 36,000 na certification na nagsasabing taga dyan yung mga taong yan. Yung pala naman ay hindi. So tinanggal po namin. Ngayon, kahit na anong government issued ID, NBI, kahit pa postal ID, senior citizens ID, PWD ID, okay po yun bilang pagpaparehistro. Maliban na lang sa barangay certification. Kaya...
1: Central. Ayan po yung bahagi po ng statement ni COMELEC Chairman George Garcia tungkol po sa pagpaparehistro. So malinaw ha, nakasanayan natin bago ka magparehistro sa COMELEC, 6 months ka nga nakatira. Hindi pala, 6 months before ang eleksyon, pwede kang magparehistro. At maliban doon sa mga barangay official na tatakbo, dapat 1 year ka pala na nakatira o registrado doon sa barangay na yun. at yung isa sa mga usapin yung domicile of origin. Ibig sabihin pala, ako hindi ko naman inaabandona yung Los Bibinda. Aba, pwede pala doon na lang ako magtakbo. Maraming ko na sa Tagalos, be. O, diba? Yan pala may ganun. At is malinaw. Oh, malinaw pala yun. Hindi kasi si Mayo, yung example niya, si Mayo Lucelo Byron kasi, dito sa San Pedro bumoboto. Pero doon na siya naka... yung may terasa siya sa Alta Homes niya siya nakatira. Yung domicile niya dito, originally kasi dito talaga siya sa ano eh, sa San Pedro. So, yung domicile of origin niya ay San Pedro. So, kaya hindi yun na aabandona. Yun ha, maliwanag po yun ha sa mga magpaparehistro hanggang 18 na lang. Ngayong Mayo, ang 18, kailan ba? Next ano? Ang next week pa? Hanggang Lunes na lang. Hanggang May 18, no? Araw po ng Lunes. Kaya samantalahin ninyo, magparehistro na kayo ang mga katropa. Sabi ni Sir Mark Bantog, ha? Magandang tanghali, katropang Mike, please pakigreet naman po ng 75 founding anniversary in 19th Manunggol Festival sa munisipo ng Quezon, Palawan. Thank you and God bless XFM Palawan. Thank you. Natakbo ka ba ng barangay Kagawad, Sir Mark? Kaso lang, mukha regular na ito sa ano eh, sa national government, sa DSWD. Mas maganda na dyan, pagka na-regular ka na dyan. So yun po ha, sana malinaw yan ang statement ni Comelec Chairman George Garcia, mga katropa. Magandang tanghali muna kay Nanay Vilain Alcantara dyan sa bayan ng Brooks Point. At siyempre kay Tatay Alex na laging nakikinig sa ating programa. Sa ating pagbabalik, pupuntahan naman natin yung usapin sa May Agma, yung Palawan Electric Cooperative sa Sabado. Ano kaya ang reaksyon ng mga member consumer dyan? Abangan nyo po yan sa atin pong pagbabalik makalipas na may lapatalastas.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus!
4: Buzz Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
4: ko. Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa pusog.
4: Desminoria.
10: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap! Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Balik tayo sa ating programang Sentro. Batiin muna natin. Buwan na umaga. Christine Magbanwa. Christine Magbanwa, watching from Barangay Concepcion, PPC. Shoutout po sa mga anak ko. Si Scarlet Heart, John Lester Fernando, si Cyril, yan ha. Shoutout sa mga taga-Barangay Concepcion. Dati nakatira kami dyan, sa Taraba na naman kami. Mary Ann Gonzalez, watching from Los Biminda, PPC po sa Bundok. Aba, kumusta kayo dyan ha? Mga kabarangay ko sa Barangay Los Biminda. Dariel Bert Aurira. Shout out Mike Dariel Bert, ang mabait on the way from Tagbilaran City. Hoy, galing ako dyan sa Tagbilaran nung nakaraang taon. Toto Ryan Libauco Oriencio, watching from Barangay Rio Tuba. Shout out kay Char Dagumboy. Joey, kay soon to be kapitan ng Burerao Nara. Kay Sir Joey Espanyola y Gloria, watching from Burerao. Pakibati naman po mga kabarangay ko ng Happy Fiesta ngayong Linggo. Maraming salamat kagawad, Mike. Ano ba talaga? Tuloy na ba ang pagtakbo? Kapitan Joey Espanyola y Gloria dyan sa Barangay Burerao sa Bayan ng Nara. Ano ba? Yung mga magsasaka, talagang tinutukan ni Sir Joey yan eh. Ha? Dyan sa Barangay Burerao. Kaya mga magsasaka ha, alam nyo na daw kung sino ang iboboto sa eleksyon. Di naman masama mag-arap maging kapitan ha. Kaya kung lahat ng gusto tumakbo, tumakbo. Tulad din Sir Joey Espanyola y Gloria na plano niya raw tumakbo sa Burerao. Na dyan sa bayan ng Nara. Happy Fiesta raw dyan sa inyo ha. May kainan ba dyan sa bahay mo, soon to be Kapitan Joey Gloria? Kaya Gerald Philip Palan, gandang araw po, katropa. Pakitawagan mo na, sir. Makisoy ako, sir, ha? Pakitawagan mo na si, Sir Tony Cabristante. Merlin Belliones, mainit nga adlaw, Sir Wad Mike is watching with you. Kaya nga po, mainit nga po. Kay Ma'am Evelyn Padugarator, good morning kagawad. Ito rin, magkakapitan ba ito ng Santa Monica? O babanggay niya ba si Mung Sayang? O magiging kagawad na lang muna? Ayan ang mga dapat antabayanan. Sa September, tama ba? September 28 hanggang October 5, ang filing ng Certificate of Candidacy. Sabi kanina, narinig niyo yung paliwanag ni Communic Chairman George Garcia, ha? Dapat daw, makialam tayo sa mga nangyayari sa voters registration. Samantala, 14 minutes bago sumapit ang harap na alas 12 ng tanghali, meron pong pabatid ang Palawan Electric Cooperative sa lahat ng kasapi. Kung saan daw po, ang lahat daw po ng kasapi ng Palawan Electric Cooperative ay inimbitahan at dumalo sa 44 na taon ng pangkalahatang pagpupulong sa 6 ng Mayo. Ito raw po ay sa bayang gaganapin sa Puerto Eduardo Isagidor ng Coliseum sa Puerto Princesa, Nara Municipal Gymnasium, Brooks Point Event Center, sa Rojas Municipal Gymnasium at sa Palawan State University, Palawan College of Arts and Trades, yan po sa Bayan ng Kuyo. Yung mga pag-uusapan daw, declaration of dividend and patronage refund for the net surplus of Paleco for the year 2025, presentation and approval of the 2025 Management Social Performance Report, presentation and approval of 2026 cash operating budget, presentation and approval of amendments to Paleco amended articles of cooperation and bylaws, approval to authorize the interim board of directors and the management ng Paleco to apply for the renewable registration to for the renewal of registration with the National Electrification Administration o NEA. Number 6, proclamation and oath-taking of newly elected Audit and Election Committee members. Number 7, oath-taking of newly appointed members of Gender and Development Committee, Mediation and Conciliation Committee, Ethics Committee, and Education and Training Committee. Tsaka yung pang-8, yung pinaka masarap dito, open forum. Gaganapin po yan alas 6 ng umaga. Magsisimula po ang registration alas 6 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At alauna ng hapon pala yung formal na programa. Tanungin natin yung ano, meron pang 300 pesos sa mga pupunta raw na membro. Meron 300 pesos na insintibong cash sa mga dadalo. Nasa kabilang linya natin, isa sa mga member consumer ng Paleco na talagang naging kritiko rin ito ng Paleco, Sir Tony Cabristante. Tanungin natin, anong kanyang aaten ba siya dito sa 44th Annual General Membership Assembly ng Paleco at ano yung kanilang ini-expect. Sir Tony, magandang umaga po. Live tayo sa programang Sentro si Katropang Mike Escote po sa XFM Palawan.
1: Mike, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa iyong programa.
0: Opo, kayo po ba ay dadalo sa 44th Annual General Membership Assembly ng Paleco sa Sabado?
1: Natural, Mike. Alam mo yan, yung battleground namin eh. Diyan natin ibinubuwis at yung mga ayaw natin sa Paleco. Una, tinututulan namin itong agenda number 5.
0: Number 5. Yung binasa ko kanina.
1: Oh, yes. Bakit? Kasi ang gusto ng mga taga-Paleco, ng direktor, pati ng manager na ibalik sa NEA, alisin sa CDA, para ang mga desisyon nila hindi na kailangan ng approval ng MCO saka ng General Assembly. Mga diktador nga eh. Kasi ngayon, dahil under CDA, so lahat ng decisions ay dadaan sa General Assembly. So ito, gusto nilang from CDA, ibalik sa NEA para lahat ng gusto nila kaya nilang gawin mga kabalbalan, mga kabulastugan. Kita mo, mga diktador, kita, talagang ano sila, mga ganid talaga.
0: So hindi ito, iba ito yung renewal, hindi pala ito renewal
1: hindi
0: ng franchise.
1: Hindi yan.
0: Renewal of registration pala
1: hindi
0: ito.
1: Hindi naman na yan ang nag-i-issue ng franchise eh.
0: Oo.
1: Yan, so, ang purpose yan, yung alisin ang control sa Cooperative Development Authority at ilipat sa NEA. Parang nahihirapan kasi silang kumuha ng approval ng General Assembly. Siyempre, tinututulan namin. Hindi naman kami yung sunod ng sunod sa mga gusto nila eh. Diba? So, kailangan to, diba? Ano kasi problema kapag ang Paleco, ang utak nila puro diktador, ang pagkakapirahan nila, gusto nila masunod, mga... Wala, matagal na tayong nilulukot, pinahihirapan ang kita mo. Anong pinangako niya? Sabi nila nakaraang General Assembly, binayaran ang generator ng 64 million, 67 million dalawang generator, okay? Di ba binayaran yun? Malinaw yun. O ngayon, kinulang tayo ng supply. Bakit? Nasaan na ang dalawang generator na yun? Ang ginawa nila, nag-EPSA na naman, bumalik na naman ang napakamahal na kuryente natin. Nasaan ang dalawang generator na binayaran natin? Malinaw yan na panluloko eh. Nasaan ang generator? Ah, tanong nyo nga Mike sa balik, nasaan na andyan ang dalawang generator na sinasabing tutulong para kapag nakulang ang supply, paaan na rin yan at hindi na tayo magsasakripisyo sa mahal na kuryente. E ngayon, saan ang dalawang generator na yan?
0: Yung huli kong punta sa Paleco, napansin ko naman doon sa likod, Sir Tony.
1: Hindi naman umaandar yan eh.
0: Yun ang tanong kung umaandar o hindi.
1: Ang isa nandun sa Sikihor.
0: Analis na sa Sikihor, wala na. Meron ako isang nakita doon eh. May isa ko nakita ng malaki eh.
1: Dinala sa Sikihor yung isa. Pinagamit doon.
0: Yung isa
1: diba?
0: na lang yung natira.
1: Mike, di ba ang linaw na lokohan yan? Tinagluloko tayo eh, kayo talaga. Kaya lang mga kababayan, pumunta kayo sa Paleco, tumaas na naman ang bill natin sa kuryente. Dahil pinagluloko tayo ng management ng Paleco eh.
0: Sir, maliban po dito, kasi nakalagay dito, renewal of registration with the NEA. So ibig sabihin, nakarehistro naman rin tayo sa NEA.
1: Nasa CDA tayo, you are under the umbrella of CDA. Gusto nila full control ng NEA. Alam mo mga ano yan, strategy yung ginawa nilang kunyaring title. Pero ang suma niyan, talagang gusto nila wala ng CDA control at wala ng decision making yung General Assembly. Tulad nung sa generator na yan, alam mo nung nakaraang General Assembly, hindi nila nilagayan na generator sa item dun sa budget, sa annual budget. Ibang item ang ginamit nila. Kaya yung chairman ng Paleco, may papadisbar namin yan. Pinagluloko tayo eh. Gravely dishonest yan. Ang chairman na yan ng interim board ng Paleco.
0: Sir, dito sa item number 4, yung presentation and approval of amendments to Paleco amended articles of cooperation and bylaws. Before ba na-consult ba kayong mga consumer dito?
1: Mike, di ba natatandaan mo noon may technical working group na gumawa niyan?
0: Kayo, di ba?
1: Hindi yan yung ipipresent. Hindi yan ang ginawa namin. Hindi nila nagustuhan kasi yung ginawa namin eh. Kasi doon may mahigpit kami. pina-amend namin na yung mga direktor na mga nakumbik, hindi na dapat pwede tumakbo. Hindi nila nagustuhan. Gumawagawa na naman sila ng bagong amendment na ipipresent nila sa Sabado. Hindi yan ang naging ginawa namin ng technical working group na pinag-aralan talaga ng napakahabang panahon. Kita mo, diktador nga, Mike. Talagang diktador sila. They really want to get what they want. That's simple.
0: So ano pong plano nyo dito? Haharangin nyo po itong item number 4.
1: May kung meron man, I don't have to reveal it here over the air. We have plans for that. So, di ba parang pupunta ka ng gera, sasabihin mo kung anong strategy mo, we will never do that.
0: Okay. So, kasi, siyempre, sabagay, presentation pa lang naman ito, parang i-consult pa sa mga membro, ipipresent, tapos siyempre, i-consult kung papayag, papaprobahan, kung maaprobahan. Ano po yung magiging implication kaya nitong pag na-amendahan yung Articles of Cooperation and Bylaws?
1: One thing sure, Mike, hindi ma-amendahan yan. Hindi yan. Hindi kami papayag. Simple as that. We will fight it out. Alam mo, masyad, maraming silang mga gusto na na dinidikta, isusubo na lang sa member consumer pagkatapos tutuksohin na naman nila ng raffle. Then, ito mga member ng mga uhaw na uhaw sa raffle, nagdidiskurso pa kami ng mga mahihalakang bagay. Ayun ko sa raffle, mga ungas na eh. Raffle. Hindi nila naisip ang pinag-usapan ng mga crucial issues. Dapat wala ng raffle eh. Di ba? Para pupunta dyan yung interesado. Yung hindi interesado, wag nang pumunta kung raffle nilang ang punta nila. Kalukuhan yan. Bakit di ba? Pula ka ng mga member ng Palego kasi pagdating dyan eh, hindi nila alam ang totoo ang nangyayari. Reklamo sa Facebook. Pagdating naman sa actual na General Assembly, raffle lang pala yung ang hanap. Nakakabuisit nga eh.
0: Why, baka di ba kabuo daw ng quorum pag walang raffle.
1: Anyway, we'll see it on Saturday. Kami, as long as nakikita namin na merong mali, Mike, kami, lalaban kami. Kami ang pinaglalaban namin, yung welfare ng general membership ng MCO, ay ang mga tagapali kung anong pinaglalaban nila, yung mga bulsa nila.
0: Sir, isa na lang po. Hindi ko nakita dito sa agenda yung renewal of franchise. Sa tingin nyo ba, kailangan yun pag-usapan sa Sabado?
1: Dapat lang. Dapat may General Assembly resolution yan. Di ba yung problema nga, Mike, hindi pa lumulusot sa City Council saka sa Provincial Board. Di ba? Ang endorsement, hindi na kailangan yan ng tingin ko ng General Assembly resolution. Sino ba naman ang ayaw ng renewal niyan? Ang problema nga, yung mga official natin, natitimbang nila yung sitwasyon ng city government saka provincial government. Kukito mo, kahapon lang, brown out na naman, brown na kahapon, kating gabi, brown out na naman. Ano ba ito pinagsasabi ni board member Ryan Maminta na gumanda na ang servisyo ng Palego? Nagdududa tuloy ako kay Ryan Maminta na ako na ito, kasabwat ito ng Palego eh. Ewan ko, dapat hindi ito binuboto sa susunod na eleksyon. Mga taga-Nara, huwag niyong ibotong mayor si Ryan Maminta sa susunod na eleksyon. Hindi marunong tumimbang ng welfare ng mamamayan. Diyan ako nakadyan kami, nagagalit eh.
0: Pinatawag po nila noong nakaraan yung
1: Palego. Wala, moro-moro yan. Tuwing hearing kasi, puro naman si Ryan Mamintang dakdak ng dakdak eh. Hindi naman yung public hearing, public speaking yan eh. Tuwing magpapatawag siya ng hearing, siya naman ang bida-bida eh.
0: Pero sir, balikan ko lang po yung tinatanong ko sa inyo. So kung hindi man ito mapag-usapan, yung renewal of franchise, walang problema kasi sabi nyo nga, hindi naman kailangan ng resolution ng General Assembly.
1: Alam mo, hindi naman yan kailangan, Mike. Ang resolution General Assembly, hindi kailangan. Saka yung sa provincial board, hindi rin yan kailangan.
0: So okay lang
1: council, hindi rin kailangan yan.
0: Opo, so okay lang na hindi isama sa agenda.
1: Hindi na, kahit hindi na isama yan. Kongreso naman magdidesisyon yan eh.
0: Okay.
1: Di ba? Ang ano dyan, ang proposal namin, hatiin ang Palego sa tatlo. Di ba? Para mas madali. I-renew ang Palego dito sa Puerto bago i-open ang Pransesang North saka ang Sur. Di ba? Yun ang mas madali dyan para mas malinaw. Para hindi lang tayo nakadepende sa isang palpak na kooperatiba. Para kung palpak man ang Puerto, ang North hindi palpak, ang South hindi palpak.
0: So generally, hindi pa kayo tutol sa renewal ng franchise ng Palego?
1: Generally, hindi kami tumututol dyan. Hati-hatiin nga lang sa matatatlo. Hatiin para naman maging efficient, di ba?
0: Sige po. Misahin nyo na lang po sa mga kapwa ninyo po, kapwa natin, member consumer po ng Palawan Electro Cooperative, lalo tigit yung nagdadalawang isip na pumunta sa araw ng Sabado. Hello, sir? Naputol ata. Huwag na putol. Kaya board member Ryan Maminta, ha? Pwede ka pong mag-ano, siguro mamaya sa susunod na programa kay Katropang Ali. Sir, binsahan nyo na lang po siguro sa atin pong mga member consumer na nagdadalawang isip pumunta po doon sa palek, sa agma, sa
1: ano. Alam mo, yung mga kababayan natin, walang Sabado. Pakialam kasi nagsawa na kasi sila sa problema ng paleko. Eh, ang mga board member, si board member Ryan Maminta nga, hindi nga pupunta yan sa ano, General Assembly. Buti pa itong chairman ng Committee on Energy sa Puerto, si Concejal Damasco, pumupunta. Ba't ang mga board member hindi? Ang iba mga official ng bayan hindi pumupunta? Para ano, anong ibig sabihin yan? Di ba? Paano pupunta yung mga kababayan natin? Ultimo government officials hindi pumupunta. O anong sasabihin ng mga kababayan natin? Hindi ka pupunta mga board member eh. Ang gobernator nga wala, ang vice governor wala, ang mayor wala, ang vice mayor wala, ang ibang konsehal wala. Paano pupunta yung mga kababayan natin? Di ba? Oh. Kaya ako, I don't care, hindi ako mag-iimbita. Pumunta kayo kung gusto ninyo, ang mga kababayan natin. Pumunta kayo kung may pakialam kayo, kung ang raffle nyo, ang habol ni raffle din lang, huwag na kayo pumunta dahil wala kayong magagawa doon.
0: Salamat po, Sir Tony Cabristante. Mabuhay po kayo.
1: Salamat, Mike.
0: Kaya po si Sir Tony Cabristante sa mga kritiko ng Palawan Electro Cooperative. So, punta ho kayo ha, 44th Annual General Membership Assembly sa araw po ng Sabado. Diyan po sa dito sa Puerto Princesa sa Edward S. Aguilar Coliseum, sa Nara Municipal Gymnasium, Brooks Point Event Center, Roas Municipal Gymnasium at sa Palawan State University, Palawan College of Arts and Trades, sa paya naman ng Cuyo. Yan ha, sa Cuyo Campus ng PSU. So, para pag-usapan natin doon, paano naman mga problema sa Paleco. Board, si Katropang Alis, si Board Member Ryan Maminta, mas magkakuhanan din ang panig natin mamaya siguro sa programa mo. Kung sa sinabi ni Sir Tony Cabristante. Sir Bobby Balame, nanamakan kung sino man ibas kay Bus Mike Reilly kagawad lipat doon sa kalaban ni sa... Robert Enriquez, bro, nauta naman po dito. Dako! Ay, magandang umaga mo na bakit magpaalam kay Major Lumanog ng Eastguard Security Agency, sir. Magandang tanghali po. Siyempre sa Lumguard Security Agency, magandang tanghali din ha. Kagawad Jonathan Soto, magandang tanghali din. Ay, yung security agency talaga ni Kagawad Soto tsaka ni Major Lumanog eh. Garantisado, magpasweldo, at babantayan ka 24 oras. Okay. Kada 5 minuto daw, lilingunin ka eh. Eksaktong alas 12 na ng tanghali. Wala kaming oras at panahon. Sa ngalan po ni Katropang Moises Acosta at ni James Nava mula sa PTCI. Ako na po yung likod, Katropang Kagawad Mike Escote. Susunod kagad, XFM News Nationwide. Stand by. Bye-bye.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
6: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte tinanggap na ng Senado. Senator Aime Marcos Binaticos naman ang pagkantala ng impeachment transmittal.
7: Senator Aime Marcos nanawagan sa Pangulo na pansamantalang sibakin ang ilang NBI officials.
6: Senator Bato de la Rosa wala na sa Senado.
7: Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. posibleng hindi na bumaba sa pwesto dahil sa isinusulong na charter change ayon kay VP Sara Duterte.
6: Department of Energy, mga katropa, inatasan po ang NGCP. na resolbahin ang transmission constraints sa Luzon at sa Visayas grid.
7: Balitang regional, 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwalaang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard.
6: Balita international naman, Hanta virus. Hindi po panibagong COVID-19 pandemic ayon niyan sa World Health Organization.
7: Sa balitang showbiz, kasani na Bea Alonso at Vincent Ko kansilado umano dahil sa prenup agreement.
6: At sa sports, tambalang Alex Ayala at Hailey Baptiste laglag na sa doubles ng Italian Open.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
6: Pananghalian po ng Webes Katropa 14 sa buwan ng Mayo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide at live din mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 97.9 XFM Davao.
7: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
6: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overas.
7: At ako naman si katropang Melanie Ocampo.
5: XFM News Nationwide.
6: Sa detalye na ng balita, katropa, tinanggap na po ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kay House Secretary General Cheloy Garafield nitong Wednesday, ngayon o kahapon po ng gabi, Mayo 13. Dumating sa Senado, mga katropa, ang House Committee Report Number 261 at House Resolution Number 989 kasama ang mga mahalagang annexes at USB devices na magsisilbing basehan din ang kaso. Bukod dyan, kasama rin ang hindi binuksang kahon na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na gagamitin bilang ebidensya sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing transmittal ay hudyat ng formal na pagsasali ng usapin sa Senado para sa nakatakdang paglilitis sa Vice Presidente.
5: XFM News Nationwide.
7: Samantala, tinawag na Senator Amy Marcos na isang political maneuver ang pagkaantala sa pagpapadala ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara patungong Senado upang kontrolin umano ang tiyempo ng paglilitis. Iginiit ni Senator Marcos na hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng mababang kapulungan na inaayos pa ang mga dokumento dahil marami silang tauhan at kagamitan, lalo na't noong nakaraang taon ay nagawa nilang i-transmit ang mga katulad na papeles sa mismong araw ng botohan. Bilang depensa, sinabi naman ni Representative Terry Ridona na mas malawak ang ebidensyang nakalap ngayon kumpara noon at kinakailangan maging maingat ang Kamara upang sumunod sa mga bagong alituntunin ng Korte Suprema at matiyak ang due process sa gagawing paglilitis.
5: XFM News Nationwide.
6: Nagpahayag po ng galit at lungkot si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague kaugnay ng tensyong nangyari sa Senado. Binitikos ni VP Sara ang anay kawalan ng respeto sa mga institusyon at ang paglabag sa karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Binibigyan din ang Vice Presidente na walang jurisdiction ang anumang international tribunal sa Pilipinas at ang pagpilit sa pag-aresto sa mga opisyal ay may tuturing na extraordinary rendition o sa pilitang pagdukot sa halip na legal na pagsuko. Tumanggi naman si Duterte na magbigay ng detalye kaugnay sa kanyang impeachment case at ipinaubayan na lamang ito sa kanyang legal team habang nanatili siya na nakipag-ugnayan sa kanyang mga kalyado para magpaabot ng suporta kay De La Rosa.
5: XFM News Nationwide.
7: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nalaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naganap na tensyon sa Senado matapos itong mapanood ng ama sa telebisyon sa loob ng kanyang ICC detention unit. Ayon sa Vice Presidente, bagamat wala siyang balak ipaalam ang sitwasyon, ang dating Pangulo na mismo ang nagtanong tungkol sa balitang namomonitor nito, partikular na ang tangkang ang pagkuha kay Senator Ronald Bato de la Rosa at ang posibilidad ng pagdala sa ICC. Bilang suporta, tinayak ni VP Sara na nakikipag-ugnayan siya sa mga kasamahan ni de la Rosa upang alamin ang mga kailangan tulong at proteksyon ng Senado sa gitna ng banta ng warrant of arrest laban dito.
5: XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, inaresto po ng otoridad ang isang driver ng National Bureau of Investigation matapos umano na magpaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay itong Miyerkules nga ng gabi. Kinilala po ang suspect sa alias na Mel Oragon, 44 years old, na agad dinampot ng mga member ng Senate Security Detachment. Sa ngayon, inaalampan ng pulisya naging motibo sa pagpapaputok ng baril.
5: XFM News Nationwide.
7: Sa nagpapatuloy na balita, nagpadala ng liham si Senator Aimee Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humihiling ng pansamantalang tanggalin sa pwesto si Melvin Matibag at dalawa pang mataas na opisyal ng National Bureau of Investigation. Ayon sa Senador, mahalaga ang hakbang na ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhang naganap sa Senado na umusbong matapos ang ulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng gusali. Git pa niya, layunin ng pansamantalang pagtanggal ay mapanatili ang integridad at kredibilidad ng investigasyon at maiwasan ang anumang hinala ng impluwensya o hindi patas na proseso. Wala pang tugon ang Malacanang sa naturang liham.
5: XFM News Nationwide.
6: Naniniwala po ang political analyst na si Dr. Antonio Contreras na maraming butas o loopholes sa seguridad ang naganap ngang pamamaril sa loob ng Senado kagabi na naglagay din sa maraming tanong kung pag-uusapan ang higpit ng pagbabantay sa nasabing institusyon. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, kinwestiyon ni Contreras kung paano na may mga armadong individual na nakapasok sa bisinidad ng Senado sa kabila din ng presensya ng mga otoridad at ang ipinatutupad na mahigpit na protocol sa seguridad.
4: Kasi ang daming tanong, may barilan, maraming CCTV doon, hindi man naman nakita kung sino bumaril. So yung nakita ko yung picture, puro dingding yung tinamaan. Correct. So what is there?
6: Mm-hmm.
4: Ang heavily guarded, di ba?
6: Mm-hmm.
4: Andun yung PNP. Andun yung USAA. May militar pa, may marine pa. Tapos may nakapasok.
6: Mm-hmm.
4: I don't want to expand any malice, but it sounds too good to be true. It sounds too staged.
6: Apo.
4: I could even say it's a badly written script.
6: Binigyan din pa ng political analyst na ang daming kinakailangang sagutin sa nangyaring insidente, lalo na't hindi dapat basta-basta nalulusutan nga ang seguridad ng isa sa pinakamahalagang gusali ng gobyerno sa bansa.
5: XFM News Nationwide.
7: Senator Bato de la Rosa, wala na sa Senado simula pa kaninang madaling araw ayon sa kapwa senadora. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
5: Live report.
8: Inumpirma ng isang senador na batay sa ulat ng Senate Secretariat, lumabas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw kanina. Wala pang karagdagang ulat kung saan nagtungo ang senador matapos umalis sa loob ng gusali. Patuloy na hinihintay ang opisyal na paglilinaw mula sa Senado kaugnay ng kanyang paglabas. Ang ulat ay kasunod ng paunang tensyon at lockdown sa loob ng Senado dahil sa mga pangyayaring iniimbestigahan pa ng mga otoridad. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, ang DICT at ang CICC ay naka-alerto naman po sa mga fake news matapos ang gulo sa Senado. Katropa natin sa balitang yan, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Live report.
9: Ang aalerto ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Kaunay ng mga kumakalat na impormasyon online matapos ang kaguluhan na nagarap sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, maikpit na minomonitor ng kanilang tanggapan ang mga social media posts at iba pang online content na posibleng magbudyok ng kaharasan o magpalala ng tensyon sa publiko. Dagdag pa ng DICT, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya upang matiyak na hindi magagamit ang internet at social media bilang platforma ng maling impormasyon na maaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earth Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
7: Mga katropa, mariing pinunanamana ng labor leader at aktivistang si Leody de Guzman ang mga naging aksyon ni Sen. Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Binatikos ni de Guzman ang panawagan ni de la Rosa sa publiko na magsagawa ng vigil upang harangin ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at CIDG na aniyay isang desperadong hakbanga para takasan ang pananagutan sa batas. Aniya handang isakripisyo ni Bato ang kaligtasan ng mga ordinaryong Pilipino. Huwag lamang siyang makulong at maipadala sa International Criminal Court.
5: XFM News Nationwide.
6: Nagpahayag po ng pangamba si Vice President Sara Duterte sa mula sa The Hague, Netherlands, na ang isinusulong naman na charter change ay maaaring maging daan daw para manatili sa kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos lagpas sa kanyang termino. Ayon sa Vice Presidente, mga katropa, dapat unahin ng administrasyon ang pagbangon ng ekonomiya sa halip na pagtuunan ang mga usaping politikal na ginagamit lamang para pahinain ang mga nasa oposisyon, kabilang na ang kanyang ama at si Senator Bato de la Rosa. Binigyan din pa ni VP Duterte na ang usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon ay isang seryosong banta sa demokrasya. Dapat daw mag-ingat ang mga Pilipino dahil posibleng hindi na umalis sa pwesto ang kasalukuyang liderato.
5: XFM News Nationwide.
7: Samantala, Pangulong Marcos Jr., biyaheng Pampanga para sa dalawang aktibidad. Tropa natin sa balita, Dayo de Guzman ng XFM Mega Manila.
10: Biyaheng Pampanga ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang magkasunod na aktibidad. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Pampanga Provincial Hospital sa Changi Gateway Clark Freeport Zone. Ito ang kauna-unahang government hospital sa loob mismo ng Clark Freeport sa nabahagi ng Clark Global City Area. Kabilang sa mga pasilidad dito ay ang emergency room, operating rooms, outpatient department at diagnostic services. Mula roon ay didiretso ang Pangulo sa Clark Picnic Grounds sa Clark Civil Aviation Complex. Doon naman gaganapin ang bawat bayan makikinaban program kung saan inaabot ng Pangulo ang pondo at serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: Nagain po ng resolusyon ang mga bayan block sa Kamara para paimbestigahan ang umano'y red tagging, online harassment at disinformation activities ng PGMN o tinatawag na Peanut Gallery Media Network. Sa House Resolution Number 1009, binanggit ni na Gabriela Representative Sara Ilago, Kabataan Representative Rene Co at Act Teachers Representative Antonio Tino ang ilang videos ng PGMN na umano'y nag-uugnay sa Makabayan Block at mga progresibong grupo sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Pinanawagan din ng mga mambabatas na alamin kung may nagamit na pondo ng gobyerno sa pagpapakalat na nasabing content, lalo na't iniulat na nai-repost at na-promote ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na NTF-LCAC.
5: XFM News Nationwide.
7: Samantala, inatas sa Department of Energy Secretary Sharon Garin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na agad na ayusin ang operasyon ng mga apektadong transmission lines sa Luzon at Visayas Grid upang maiwasan ang lalong paglala ng sitwasyon ng kuryente. Binigyan din ng kalihim na mahalagang maibalik sa normal ang daloy ng enerhiya sa lalong madaling panahon upang hindi na maulit ang mga napaulat na disruption na nakakaapekto sa mga consumer at negosyo sa mga naturang rehiyon. Tiniyak ni Garin na nakatutok ang kagawaran sa pagbabantay sa galaw ng NGCP para matiyak ang seguridad ng supply ng kuryente at mapanatili ang katatagan ng grid sa gitna ng nararanasang init sa bansa.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
11: Mga katropa, alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po ay sabayan din na napapahinggan sa pamamagitan ng XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
5: Balitang balitang regional.
11: Diretso na tayo dyan sa bahagi po ng Davao, yung tent ID nilinaw na ligtas bisitahin ang AOR nito. Pagpapaingat ng Australia sa pagbisita sa Mindanao, igagalang naman ng militar. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
12: Nilinaw ngayon ng 10th Infantry Aguila Division na walang dapat ipangamba ang mga turista sa kanilang seguridad kung bibisita sa area of responsibility nito. Ito ay kasunod sa inilabas na travel advisory ng Australian government kung saan pinag-iingat nito ang mga mamamayan kung sakaling bibisita sa Pilipinas, lalo na sa mga bahagi ng Mindanao mula sa banta ng terorismo at kriminalidad.
13: I can only speak sa 10ID area of responsibility, which covers the whole Davao region and parts of the adjacent provinces like Sarangani, Cotabato, Bukidnon, Agusan del Sur and Surigao del Sur. First of all, ato ang ginatagagrespeto ang sovereign prerogative sa Australian government on issuing travel advisory sa iyang mga citizens.
12: Ayon kay 10th ID spokesperson Major Ruben Gadot, ginagalang nito ang desisyon ng Australia sa paniniwalang bahagi lamang ito sa inisyatiba o kanilang precaution.

0: nakaraang buwan ng Disyembre taong 2025 nang kumitil ng nasa 15 katao ang nangyaring mass shootout sa Sydney Bondi Beach, kung saan napag-alamang tumira ng halos isang buwan sa Davao City ang mag-amang sospek na sina Sajid at Navid Akram bago ito bumalik sa Australia at ginawa ang kagimbal-gimbal na pagpatay. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Bahay ng dating Vice Mayor sa Emlang North Cotabato, pinaulanan ng bala kaninang umaga. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
2: Niratrat ng bala bahay ni former Emlang Vice Mayor Jose Lito Piñol kaninang alas 5.15 na umaga. Ayon kay Piñol, naghahanda siya para umalis ang bahay alas 6 ngayong umaga nang mangyari ang pamamarila. Tumama ang mga bala sa guardhouse ng dating opisyal. Ang mga suspek ay sakay ng motorsiklo at agad na tumakas. Tiwala si Piñol na posibleng may kinalaman sa politika ang pang-aatake sa kanya dahil wala naman siyang personal na kaaway at walang natanggap na pagbabanta sa buhay. Bagaman at walang tinamaan, hiniling ng opisyal ang tulong ng pulisya upang matutukan, maimbisigahan ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamarila. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
3: Bangkay ng 13 anyos na Taekwondo gold medalist na nalunod po sa Sanchez Mira, natagpuan na. Katropa natin sa balita, Michelle Oriona, XFM Tugigaraw.
4: Nagtagpuan niya kahapon ng umaga, Mayo 13, ang bangkay ng isang 13 anyos na binatilyong nalunot sa karagatan ng Sitio Carrillo, Barangay Damang, sa bayan ng Sanchez Mira. Kinilala ang biktima na si Ramdolph Salvador, isang gold medalist sa larangan ng Taekwondo. Ayon kay Joviter Biado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng bayan, nadiskubre ng ilang residente ang wala ng buhay na katawan na binatilyo habang palutang-lutang ito sa bahagi ng Barangay Masisit sa kaparehong bayan. Kinumpirma naman ng mga magulang ng biktima na ang natagpuang bangkay ay ang kanilang anak na unang naiulat na nawawala noong Mayo 11, 2026. Batay sa inisyal na ulat, nalunod umano ang binatilyo habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa Taekwondo team. Kaagad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang mga responder, ngunit kahapon lamang tuloy ang natagpuan ng biktima. Nagpatid naman ang pakikiramay ang lokal na pamalaan at mga residente sa naiwang pamilya ng binatilyo. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
1: 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwala ang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard. Patropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Nasamsam ng Philippine Coast Guard 7 ang tinatayang 95 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang koordinadong anti-smuggling operation malapit sa Pier 7 sa Mandawi City, Cebu. Natagpo ng illegal na kargamento sa loob ng dalawang container van na umano'y ipinuslit sa pantalan. Ayon sa PCG 7, nagsimulang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang kanilang intelligence operative hinggil sa umano'y maling deklarasyon ng kargamento na nakatagdang ibiyahe patungong Gothong Wharf sa Pier 7. Nagsagawa ng surveillance sa mga tauhan mula sa PCG Intelligence Unit, Coast Guard Station Central Cebu at Maritime Security Law Enforcement Group Central Visayas. Sa Panayam, ayon kay Station Commander Captain Jerome Lozada na nakatagap sila ng impormasyon hinggil sa kahinahinalang galaw ng kargamento sa lugar. Sa surveillance, namataan ang mga operatiba dalawang truck na naglalabas ng container van. Gayunman, kalaunan ay huminto umano ang mga ito at iniwan ang mga container sa malapit na lugar. Ilang oras na minamanmanan ng mga otoridad ang paligid, ngunit hindi na bumalik ang mga driver na naturang mga sasakyan. Ayon sa paunang beripikasyon, tumutugma ang mga container sa listahang unang ibinigay sa PCG Intelligence. Nakipag-ugnay ng Coast Guard sa Bureau of Customs sa Cebu na siyang may jurisdiction sa pagbubukas at inspeksyon ng mga container. Sa isinagawang pagsusuri, natuklasan ang humigit kulang 1,100 master cases ng umano'y illegal na sigarilyo. Tinatayang nagkakahalaga ang bawat master case ng 50,000 pesos, kaya umabot sa humigit kumulang 95 million pesos ang kabuuang halaga ng nasamsam na kargamento. Patuloy pang imbisigasyon o pamatukoy ang mga nasa likod ng operasyon at posibleng paglabag sa customs at anti-smuggling laws. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon, vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City.

0: Media. Ito si Katropang Almimata, XFM News.
1: At mga katropa, mayigit sa 1,500 na mga PUJ drivers dyan sa Iloilo City. Nabigyan po ng 5,000 cash relief assistance mula sa DSWD. Katropa natin sa Balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
0: Higit sa 1,500 ang mga public utility jeepney drivers sa Iloilo City ang nabigyan ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa assistance to individuals in crisis situations o IX program ng Department of Social Welfare and Development. Isinagawang releasing ng ayuda sa 2 mga covered schemes sa distrito ng Haro at City Proper. Napagalamang ang naturang ayuda ay first tranche ng assistance para sa mga jeepney drivers sa syudad. Lubos naman ang pagpapasalamat ng ilang mga drivers dahil kahit papaano ay makakatulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Matatandaang Abril 8 nang unang nabigyan ng kagayang cash assistance ng DSWD ang mga tricycle drivers sa mga lungsod ng Iloilo, Pasi at Rojas. Hindi bababa sa 8,000 ng mga tricycle drivers ang nakabenepisyo sa nasabing programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Melanie, na tili na lamang bilis ang LPA ang dating bagyong Kaloy na namataan last time sa layong 865 kilometers silangan ng Biraca, Tanduanes.
3: Katropang Buddy, dahil dyan, wala ng direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorm, dulot pa rin ng localized thunderstorm.
1: Katama ngayon, 47 ang heat index sa Butuan City. Ingat po kayo dyan, Agusan del Norte, Tinatuan, Surigao del Sur. Habang nasa 43 naman tayo sa Metro Manila, particular sa NAIA at sa Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat naman ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog sa bandang alas 6:16 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Atid po sa atin ang balitang ito, katropa ng Santon Gold. Nilinaw ng World Health Organization ang pagdating ng cruise ship na may kaso ng hantavirus sa Tenerife, Spain, ay hindi dapat ituring na panibagong COVID-19 pandemic dahil sa mababang panganib nito sa publiko. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, bagamat seryoso ang Andes strain ay kinasawi ng 3 pasahero, ay kontrolado daw po ang sitwasyon at wala na iba pang sakay ng barko ang nagpakita ng sintomas sa kasalukuyan. Tinaktang tanggapan na may nakalatag namang isolation protocol ang Spain kung saan ang mga pasahero ay direktang iuwi sa kanilang bansa mula sa pantalan para ma-check na walang magaganap na transmission sa mga komunidad.
2: Showbiz News!
3: Ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong-inyong araw-araw na proteksyon. Usap-usapan sa social media ang naudlot na kasala ni na Bea Alonso at businessman na si Vincent Co sa Spain matapos umanong hindi magkasundo ang dalawa sa provision ng kanilang prenuptial agreement. Dahil sa naging stalemate sa usapang legal ng kanilang ari-arian, napaulat na ginamit na lamang ng mga inimbitahang kaanak at kaibigan ng kanilang mga naunang nabiling tiket patungong Europa para sa ibang mga lakad. Nanatiling tikom ang bibig ng magkabilang panig at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni na Bea at Co upang kumpirmahin o itanggi ang kumakalat na balita tungkol sa pagtatapos ng kanilang relasyon.
2: Balitang Sports.
1: Segway tayo katropa sa balitang sports. Sa atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Bigong makapasok sa susunod na yugto ng Italian Open Doubles Tournament ang tambalan ni na Pilipina tennis star Alex Ayala at American partner na si Hailey Baptiste matapos silang patawabihin ni Taylor Townsend at Katerina Siniakova. Score ay 6-2, 6-1, sa laban nila sa Rome, Italy. Hindi nakaporma ang tandem ni Ayala sa agresibong laro ng mga Grand Slam double champions na agad kumuha ng momentum at control mula sa simula hanggang dulo. Sa kabila po ng pagkatalo sa doubles, manatiling positibo pa rin ang kampanya ni Ayala sa tournament matapos siyang magpakita na magandang performance sa kanyang mga nakaraang qualifying matches.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide. Ayan pong pananghalian na ng Webes, May 14, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ay inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
3: Sa ngala ng katropang si Brian DeFaz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat! Mabuhay!
3: Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Mega Manila. V3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
5: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
6: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, atin pong partner dito sa Kahanginan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasami ng live muli dito sa atin pong talakayan. At welcome po muli ang mga kababayan natin, yung mga katropa natin sa inyo pong mga inquiries. Nakatanungan nyo about your health? Nakitext nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasaya ni po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At huwag kalimutan ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page. Ha? At sa mga nagbabalak pong bumisita, ha? Pumunta sa atin pong mga wellness clinic. Eh narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Don Michel Abaga Cumbarnet. Saga San Mateo Isabela po. Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung minum po ako ng Santon Gold at Santon Preserver Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon. Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang ang Santon Plus Gold at Santon Plus Carbon Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kaya.
0: Health kaya. Info po muna tayo mga katrawa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Plus Herbal Soap at Clear Skin Glutacogic Soap with VCO. Itong mga herbal soap natin ito, nakakatulong ng malaki sa pag-iingat at pagpapanatili ng healthy ng atin pong skin. Lalo na ngayong panahon po ng tag-init at ramdam na ramdam na natin at talagang patindi ng patindi ang init, pati yung singaw, ayan. Eh talaga naman, ano, maalinsangan palagi, ayan. Ingatan po natin ang atin pong mga balat, ang atin pong skin. As yan po ay pinakamalaking protection ng atin pong pangangatawan, ano. Eh, part yan ng ano natin, immune system natin, ano. Yung pinakamalaking organ sa atin pong pangangatawan na humahadlang sa mga pathogens na makapasok kaagad-agad sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya mahalaga po na mapangalagaan natin ang atin pong skin area, ha? O, gamit kayo ng atin pong Santone Plus Herbal Soap. Ang ating Santone Plus Herbal Soap, ay meron po yan siya mga herb extract na nakakatulong para isaayos yung moisture ng atin pong skin area. At the same time, mga katropa, ay isaayos din, ano, yung immune functions or immune response dyan sa atin pong mga balat. Para if ever mayroong mga nakakapunta dyan ng mga bakterya, mga fungi, you know, na madalas nagudulot ng mga skin problems, eh maalis ka agad yan sila, mga kaibigan, ha? Yung ano naman natin, yung Clear Skin Glutacogic Soup natin, meron yan siyang VCO na nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng atin pong mga balat, mga kaibigan, ha? O mamaya, ating ipapaliwanag, paano nga ba ang VCO nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng atin pong skin area, ha? Eh, pag-usapan muna natin itong mga napapanahon ng mga karamdaman, itong mga skin problems na nagsisilabasan sa panahon po ng tag-init. Ayan. O, marami na naman na nakakaranas ng samot-saring mga skin diseases na associated sa hot weather, ha? O, number one na dyan, yung mga heat rash kung tawagin, ano? Yung mga rashes, especially sa mga anak po ninyo, ha? Bantay-bantayan nyo yung skin rash, lalo na sa mga singit-singit na area, ha? Pagka medyo malusog-lusog yung anak nyo, pansinin nyo lagi yung liig. Ayan. Madalas po kasi nandyan tumatago yung mga skin rash na yan, ha? O yung tinatawag nila ng mga heat rash. Ganda rin sa mga kilikili. Ayan. Sa singit. Ayan. Ayan. Nandyan madalas yung mga skin rash po na yan, ha? O yung mga infant as well as yung mga children, pansinin nyo palagi yung mga areas na yan na kung saan ay maaaring tubuan ng mga rashes, mga kaibigan. Oh. Dinatawag din nila prickly heat or miliaria. Yan. Ito pong mga ano to, itong mga heat rash na ito, mga makikita mo yan siya, visible naman yung mga small red bumps na yan, ha? Na makapansin yung all over the body or especially doon sa mga laging mainit na area ng katawan. Yun, no? So, mapapansin nyo yan sila doon. At yan ay may kasamang pangangati, stinging sensation, no? Kaya pagka meron yan yung mga bata, nako, alos hindi mapakali po yan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Kasi masakit na mainit, ano, na parang may sting yung pakiramdam, ano? Yung kadalasan talaga yan, liig, yan, sa chest area, sa likod, underarms, sa mga singit-singit, ano? Para maiwasan yan, mas maganda na huwag nyo munang basta-basta lang pinapalabas yung inyo pong mga anak, especially sa mga oras na kung saan ay matindi na yung init, mga kaibigan. Kasi mga bata, dahil nai-enjoy sa paglalaro, hindi na yan masyadong nararamdaman, ano? Pero pagkagabi, nako, yan. Sila hindi makakatulog, pati kayo ay hindi rin papatulugin yan dahil sa nagre-reklamo dahil nga doon sa mga rashes po na yun, ano? So mas maganda daw yung mga kasuotan ng mga tao ngayon, lalo na mainit, ano? ay yung loose na cotton clothing, ano? Huwag silang pagdamitin ng mga kakapal, tapos yung mga fitted na mga suotin, ano? Mas maganda yung mga loose lang na ano, para air-cooled kung tawagin, ano? Tsaka hindi ano, direct sa skin yung kanila pong mga ano, or kumbaga hindi nakocompress na gusto yung skin nila dahil doon sa mga masiskip na mga suotin po na yun, kasuotan po na yun, ha? And then, mas maganda yan, meron silang mga ano, may mga pampunas ng pawis para hindi laging ano, napapawisan po yun, ano? Kasi yung pawis minsan po ay nagiging ano, tirahan ng mga bakterya yan, ano? So yun po ang ano doon, problema doon, mga kaibigan, ha? And then ipa-shower yung atin po mga anak, mga kaibigan, ha? Para mag-cool down yung kanila pong pangangatawan, ha? Sunburn din, madalas yan ngayon dahil na kung exposed kayo ano, sa direct sunlight, nako, eh madalas-dalas ang sunburn, ano? Kaya nga mas maganda kay yung kahit ako minsan, kahit na hindi talaga nabibilad sa araw, lagay pa rin sunblock, ano? O lagay kayo ng mga sunscreen, mga katropa, ano? Para kahit pa paano, kasi yung singaw napakatindi talaga, ano? Na kinakailangan, eh meron din tayong prevention po doon, ano? Lalo na pagka tayo ay mabibilad, ha? Sa sikat ng araw ay kinakailangan meron talaga tayong mga protection, kasi pagka hindi, nako, yung mararamdaman niyo yan, pamumula, panakit, pagbabalat-balat ng mga skin po niyo, minsan yung iba nagkakaroon ng mga blisters o yung mga severe cases ng ano, sunburn, nako, eh parang na literal na napasok talaga, ano, o dahil po doon sa sobrang tindi ng init po na yun, ha? So mas maganda yan, meron kayong mga ano, mga pang protection sa init, lalo-lalo na kung ang work nyo eh talagang nandun kayo sa initan, ano? So protection sa ulo, mahahabang mga damit na hindi fitted, ha? Yung mas maganda yung medyo loose, ayan. At pag sobrang tarik na talaga, tindi na talaga ng tirik ng araw, mas maganda silong na lang muna, mga katropa, ha? Kasi mahirap na, bigla tayong matumba dyan, mahilo po, mga kababayan, ha? At alam nyo ba, ha? Itong mga fungal infections, ay mas dumadami po ito sila during hot season, ha? Dahil yung sweaty and humid environment, nako, yan yung gustong-gustong pamugaran ng mga fungi, ha? O, kadalasan yan, yung mga athlete's foot, ringworm, jack itch, yun na yan, ano? Yung mga fungal infections, yan sila ay madalas, ano? Nanalasa pagka, o, laging yung area na kung saan ay pawis-pawis, ano? At kulob. O, dyan sila mabilis makapagpadami, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pag nakakaranas ka na ng pangangati, tapos marang may bilog-bilog na na nag-create sa skin mo, mga circled rashes, ano? Tapos na medyo na nagtutuklapan. O, yan sila, mga fungal infections po yan, ha? Yung Santom Plus Herbal Soap natin, maganda po yan dyan para sa mga fungal infections po na yan. Dahil meron siyang medicinal properties, ano? Na kumokontrol doon sa pagdami ng mga fungi po na iyon, ha? At yung pagkalat po nila, ha? Acne breakouts, nako, ito. O, sa mga mahilig mag-skincare, kaso, nako, laging tinutubuan pa rin ng mga pimples and acne. Ang acne kasi mas malaki yan, ano? At yung iba nga, parang pigsaan na kalaki ng mga acne nila, ano? Mas, alam nyo ba na ang hot weather ay nag-i-increase ng oil and sweat production sa atin pong skin area. Bakit mas marami nagkaka-acne? O, dahil yung mga oil na yun na nare-retain sa atin pong skin area, and then yung pawis, tapos natatrap yun dun sa ating pong mga pores. And then nalalagyan ng mga alikabok, mga bakterya, halo-halo na, pollution, ano? Eh dun po tumutubo na yung mga acne po na iyan, ha? So, pag nagkaroon ng clog dun sa mga pores ng ating pong skins, ha? So nandiyan na yung mga pimples, blackheads, whiteheads na yan. At dumadami pa sila ng dumadami. Kaya nga maganda, lalo na kung exposed kayo, ano, sa mga alikabok, mga air pollution, huwag na magtalaga makakalimot. Maghilamos, ano, mag half bath, ayan. Especially warm, ano, yung ating pong i-wash, ano, para matanggal, ma-wash out yung mga mga dumi na nandiyan sa ating pong pores, mga kaibigan. At huwag kalimutan, lagay kayo lagi agad ng Santone Plus Herbal Oil po natin, ano? At gamit kayo ng ating ano, Santone Plus Herbal Soap. Lalo na sa mga kababayan natin na madalas ang pagtubo ng pimples and acne sa kanila pong pangangatawan at maging sa kanilang face area. Gamit kayo ng Santong Plus Herbal Soap. And then yung Santong Plus Herbal Oil, wag lang sa mukha kasi medyo baka ma-irritate yung skin area nyo, lalo na kung medyo manipis na ano, yung balat sa mukha. Sa katawan, pwede po yan yung Santong Plus Herbal Oil po natin, ha? And then, allergies, ha? Parami ng parami ang mga kababayan na nakakaranas ng mga skin allergies pagka mainit ang panahon, ano? So, para mabawas-bawasan din yan, ganun din ang kinakailangan gawin, ha? Yung alam niyo ba na itong hydration ay nakakatulong para po mabawasan yung allergy na nararanasan po natin, mga kaibigan, ano? Kasi yung water, of course, ang tubig, yun yung tumutulong sa atin pong pangangatawan, sa buong katawan natin, hindi lang sa ating balat. Napaparatili yung moisture niya doon, especially sa skin natin. So dapat maging maintain yung moisture ng atin pong skin para maiwasan yung dryness, ano, yung flakings ng atin pong skin. Na pag ganun ang condition kasi ng skin natin, mas ano siya, nag-a-attract siya ng mga infections sa pamamagitan ng mga bacteria and mga fungi. Pag ganun ang condition ng atin pong skin, ano? So, keep hydrated. Kinakailangan nyo yan, yung water, enough water para sa moisture ng atin pong skin. And of course, pag nagpapawis tayo, kinakailangan din talaga natin ng water, mga kaibigan, ano? At yun, para mabawas-bawasan ang mga allergies, skin allergies, keep hydrated. Kasi alam nyo ba na ang immune system natin, nagde-depende rin yan siya sa water capacity ng atin pong pangatawan, ano? O yung level ng tubig sa katawan natin. Mas nakakapagtrabaho ng maayos yung ating pong immune system with enough supply of water or enough level of water sa ating pong pangangatawan, ha? O kaya wag na wag po kayo makakalimot uminom ng tubig, magdala lagi ng mga tumbler and mga bottled water para lagi kayo nakakainom ng tubig, mga kaibigan, ha? Ayan, sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas, gusto po ninyo ano, na mapatibay, ayan, ang inyo pong skin area, yun ang magkita natin kanina, ano ba ang naiutulong ng VCO sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong skin? Well, ang VCO, for many years, ano, sa matagal na panahon, ginagamit ito ng atin pong mga lolo at lolo, mga ninuno po natin, ano, ginagamit na nila itong VCO or coconut oil kung tawagin, no? Itong VCO ay napakaganda dahil isa sa mga content or half of the content ng VCO ay lauric acid, mga kaibigan, no? Ang lauric acid po, pagpasok sa ating pangangatawan, kinoconvert yan into monolaurin. Ang monolaurin is isang component na nakakatulong para palakasin ang atin pong immune system at tumutulong yan mismo, ano, para supuin yung mga bacteria, viruses at iba't iba pa ng mga pathogens sa atin pong pangangatawan. Sa skin naman natin, ang ginagawa naman ng lauric acid, binibigyan niya ng protection. O kumbaga parang binibigyan niya ng shield yung atin pong skin area, mga kaibigan, ano? Binibigyan niya ng ano eh, parang protection layer yung atin pong skin para hindi basta-basta maapektuhan ng mga mikrobyo na pwede pong magdulot ng infections sa atin pong balat or maka-irritate sa atin pong balat, mga kaibigan. Ayun ba na ang VCO din, ano, ay tumutulong sa atin pong balat na mas makarecover na mabilis after sun exposure, ano? Lalo na yung mga nakakapagpainit, ano? So, pwede kayong gumamit ng VCO, mga kaibigan, ano? O bago kayo magbilad sa araw o pagkatapos na mainitan kayo, pwede kayong mag-apply ng VCO, ano? Meron mga maraming mga product ngayon, maraming mga panglagay sa ano, sa balat na merong ingredients na VCO. At kung mapansin niyo, halos karamihan ng mga cosmetics na para sa skin area ay meron silang taglay na VCO, ano? Kasi ganun na lang kaganda at malaki yung benepisyo, ano, ng VCO sa atin pong skin area. Kaya ngayong ating ano, clear skin ay meron din po yan siyang VCO extract, mga kaibigan, mga katropa, ano, na napakaganda para sa atin pong skin area. Alam niyo ba ang VCO din, it reduce water loss from the skin. Tinutulungan niya na hindi basta-basta madeplete yung water dun sa atin pong balat, mga kaibigan, no? Nagbibigyan siya ng light protective layer sa atin pong skin area na tumutulong para maparatili yung moisture, ano? Kumbaga malock in yung moisture dun sa atin pong balat, at ginagawa po niyang softer and smoother ang atin pong skin area, mga kaibigan, no? So ganun kaganda ang VCO sa atin pong skin, ano? At napakarami pang iba, ano? Kaya nga ang napakaswerte tayo, ano? Dahil ito, isa tayo sa mga tropical countries na kung saan very common ang VCO dito po sa atin, mga kaibigan, no? We can apply it topically, we can take it internally, because internally and externally, malaki ang benepisyo ng VCO sa atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan, no? O sa mga kababayan natin dyan na meron pong mga skin rashes, apply kayo ng VCO sa inyo pong skin, ano? Pwede kayong gumamit ng atin pong clear skin. Pwede rin kayong gumamit ng ating premium D3, kasi meron talaga yan siyang potent extract mismo ng VCO, ano? O, in soft gel form yun, pero pwede nyo yun siyang butasin at pwede nyo i-apply directly sa inyo pong skin area, mga kaibigan. Ang gandahan nun, hindi lang yun siya purong VCO, ano? Meron pa yun siyang moringa seed oil at meron pong vitamin D3, mga kaibigan, ano? Sa mga kababayan natin, ha, na gusto mapanglagaan ang kanila pong skin area yung VCO, pagka ini-intake natin yun siya, ano, or iniinom natin internally, yun naman ay gumagawa sa loob ng pangangatawan po natin sa pagpapatibay ng atin pong mga kaugatan or yung mga blood vessels po natin. At the same time, inaayos niya yung kondisyon ng atin pong bloodstream, ano, para maging mas maganda yung daloy ng dugo po natin. Dahil the more na maganda ang blood circulation sa pangangatawan natin, nagiging maayos yung bawat sistema ng atin pong pangangatawan. Even the way how you cool down your body, nagdedepende yan sa ganda ng blood flow sa inyo pong pangangatawan, ano? Kung maayos or normal yung blood flow sa katawan mo, di ba? During time na ikaw ay nagiinit, ano? O umiinit yung katawan mo, lumalakas yung blood circulation sa inyo pong pangangatawan, yung body, ano natin, thermostat kung tawagin, ay na-activate po siya, ano? At yun nga, it drives our sweating process, ano? Na mag-create ng sweats para ma-cool down yung atin pong pangangatawan. At ang blood circulation, malaki ang kanyang tungkulin para dun sa atin pong pagpapawis, mga kaibigan, ano? Imagine, init na init yung katawan mo, tapos ang bagal ng circulation ng inyo pong dugo, mga kaibigan. Alam niyo nangyari? Hindi kayo basta pinapawisan. Kaya meron mga tao na hindi pawisin. Meron din tao na sobra-sobra yung pawisin nila, hindi naman nakokontrol yung pores, ano? Yung sweat glands sa kanila pong mga skin area, ano? So problema din naman 'yon. Problema din pagka hindi ka napapawisan o hindi maganda yung paraan ng pagkapawis ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Kaya nga nagdedepende yan sa maayos na blood circulation ng katawan po ninyo, ano? So sa mga kababayan natin dyan, ha, make sure na yung blood flow natin ay maayos, ano? At para maging maayos yan, kinakailangan mapangalagaan natin yung daluyan na ito, yung tubo na dinadaluyan ng mga dugo po na yon, which is yung atin po mga arteries at the same time yung atin po mga veins, mga kaibigan. At yung mga pino na klase ng mga ugat natin, yung mga capillaries na nandiyan yung sa mga dulo-dulo ng atin pong pangangatawan, eh mapangalagaan po yun sila, no? At doon naman tumutulong yung Santon Gold Herbal Capsule natin, katuwang ng Premium D3. Pag iinumin po natin yan siya, pinapaganda niyan yung quality ng atin pong dugo, dahil pagka mataas ang viscosity ng dugo po ninyo, ibig sabihin masyadong malapot yung atin pong dugo, mga kaibigan, hindi magiging maganda yung blood flow niyan sa ating pangangatawan. Kahit na maganda yung tubo na nadaluyan ito, pero napakalapot naman ng dugo po ninyo dahil sobrang taba, sobrang kolesterol, sobrang asukal, napakaraming mga toxins sa ating bloodstream. So magiging malapot po yan sila, ano? Thick. At napakabagal ang daloy niyan sa atin pong mga blood vessels. Ang isa sa mga nahihirapan niyan, yung puso natin. Kasi kinakailangan niya ng extra force, ano, para i-pump yung napakalapot na dugo na yun throughout our body. So yun ang isa sa mga problema niyan, mga kaibigan, ha. Kaya kinakailangan po ninyo ng tulong at gabay ng Santone Gold Herbal Capsule dahil meron po yan siyang mga powerful herb extract, ano? Like yung garlic, tumutulong yan siya, ano, sa paglilinis ng atin pong bloodstream, ano? Yung mangosteen and moringa, meron yan siyang mga phytonutrients at especially yung chlorophyll. Ayan yung malakas na maglinis ng atin pong dugo, mga kaibigan, tanggalin yung mga heavy metals na nandyan at panormalin po, mga kaibigan, yung viscosity ng atin pong dugo, ha? So take care of Santone Gold Herbal Capsule, at least one capsule 2 to 3 times a day every before meal. At ang premium D3 naman, at least one soft gel 2 to 3 times also after meal naman, mga kaibigan, ha? Para maging maganda yung condition ng atin pong bloodstream, mga kaibigan, ha? Diyan po yung bilhin na po sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health.
0: Ayos, mga kababayan din, ha? Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-usapan dito sa atin pong programa, detection lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. O, bago tayo mag-break, atin pong muna tugunan itong isa sa mga katanungan na atin pong mga kababayan from dyan, ng Agusan Sur. Doc, magtanong lang po ako, ano po ang gamot sa gout arthritis? Ayan, sa mga kababayan natin na nakakaranas po ng gouty arthritis. Nako, o yung nakakaroon ng deformities na, ha? Or nag-deform na yung mga joint area because of crystallization ng uric acid sa inyo pong joint area. Yan pa naman ay ano, pagka yan ay hindi agad nasolusyonan, ayan, at napabayaan po ninyo, it can bring permanent deformity sa atin pong mga joint area, no? Especially sa mga daliri. Mapapansin niyo yung mga bumabalik ko ng mga daliri, ano? Dahil dun sa pag-crystallize ng uric acid sa kanila pong mga small joints, ay nagdudulot yun ng permanente na pagka-deform ng inyo pong mga joint area. Kaya mahirap, ha, pagka mayroong gouty arthritis ang isang tao. Especially, napakasakit niyan, ano? During cold weather, ano? Malamig na panahon. And even pag masyado mainit din yung panahon, sumasakit din yan yung mga, ano? Kumbaga, nai-trigger din yung paranakit ng mga gout, mga kaibigan, ano? So, anong kinakailangan po ating gawin ngayon, ano? Ang pagtunaw ng mga nag-crystallize na uric acid na nagkakos ng gout, yun ang medyo matagal-tagal, mga katropa, ano? Kinakailangan, mumunang gagawin is ipanormal mo yung level ng uric acid sa inyo pong pangangaton. If masyado mataas po yan, gumawa tayo ng mga paraan para po ma-flush out yung sobra na uric acid sa atin pong pangangatawan, ano? Maraming po mga herbal medications na pwede po natin gamitin, ano? Sa tulong at sa pamamagitan ng normal functions ng atin pong kidney area na maipapalabas yung excess na yon na uric acid. Kasi kidney naman natin ang ano na eh, yung katulong natin dyan na magpalabas ng excess na uric acid, ano? So, kinakailangan lang natin na susuplayan yung kidney natin, ano, ng mga pangpalakas dito, ayan, mga diuretics also, para maging maayos yung pagpapalabas ng atin pong kidneys dun sa mga waste product na yan sa atin pong pangangaton. And of course, syempre, iwasan muna natin yung mga pagkain na mga sources ng uric acid. Ayan. Kasi sa mga kababayan natin, mataas ang uric acid, ano? Eh, bawasan nyo po yung pagkain ng mga karne, mga kaibigan, ha? Bakit mga karne? Kasi ang uric acid po, mga kaibigan, it is a byproduct, ano, ng purines. Ang purines, naturally, makikita po yan, mga kaibigan, ano, sa laman, no? Sa either laman ng tao or laman po ng hayop, mga kaibigan, ano? So pagka tayo po ay kumakain ng mga ano, mga flesh foods, ano, ay nakakakuha tayo ng mataas na amount ng purines, mga kaibigan, ano? At itong mga purines na ito, dinadigest niya ng ating pangangatawan, at yung byproduct nga niya o yung waste product niya is yung uric acid, ano? So the more na mas mataas yung consumption natin ng mga purines, mas mataas din yung nagiging waste product nito sa atin pong pangatawan, ano? Tumataas din yung level ng uric acid. Kahit na maganda pa yung functions ng kidney mo, pero over time na yan po ay nai-stress ng husto dahil dun sa daming sinasala niya, ano? Na uric acid mula doon sa atin pong mga kinakain. Ayan. Napakaraming waste product. Eh, nahihirapan din. At later on, napapagod yung kidney area po natin. Bumibigay katagalan. Ika nga, ano? Pagka sobra-sobra na yung uric acid na yan sa atin pong pangangatawan. Ang problema dyan, kung papansinin nyo yung uric acid sa in a microscope, ano? Parang yan siya mga bubog. Ano? Napakapinong mga bubog, mga kaibigan, no? At yan ay nagudulot ng hindi magandang pakiramdam sa ating pangangatawan. Kasama na dyan yung panghihina, overall body pain, ano? Hindi mo malaman, masakit yung iba't ibang parte ng pangangatawan mo. O dahil dun sa mga kristal na yun, pinong-pino na mga kristal na humahalo dun sa atin pong dugo, mga kaibigan. Ngayon, pag yung mga maliliit na kristal na yun ay nag-ipon-ipon, ayan, at nag-crystallize, bubuo yan siya, ano? Ng mas malaking kristal, ayan. Na doon na nakadeposito sa atin pong mga joint area, ano? O yun na nga, yung pagtubo ng mga gout, mga kaibigan, ay mas matindi rin ang pain na maidulot yan sa atin pong pangangatawan, no? O, kaya sa mga kababayan natin, kung gusto nyo na makaiwas sa paglala ng gouty arthritis, number one, bawasan nyo yung pagkain na mga pagkain na mayaman sa purines. Primarily talaga, meat. Kaya hindi natin ina-advise any meat sa mga kababayan natin na meron pong gouty arthritis. Ano? Para mabawasan syempre yung sources ng, ano, ng purines na may byproduct na uric acid. Ano? Kasi nagpapalabas ka, nagtatanggal ka ng excess na uric acid. Ngayon, kakainan mo naman ng mga pagkain na mayaman sa waste product na uric acid. So, hindi siya nagiging maganda, ano? So, number one, cut off nyo muna any meat, ano? Mas maganda, more on fruits and vegetables po kayo, mga kaibigan. Then, palakasin yung kidney. Enough water. Kinakailangan hydrated po kayo kasi yung water, yan naman yung magka-flush out ng excess na uric acid. Nakakatulong din po na malaki, ano? Itong celery, mga kaibigan, ano? Bagaman medyo pricey, ano? Medyo mahal-mahal. Pero napakalakas po yan makapag-linis ng atin pong pangatawan at ipalabas yung mga excess na uric acid, mga kaibigan, ano? At yung isa pa, kung alam niyo yung pansit-pansitan, ayan, or ulasimang bato, napakarami yan, ano? Yung iba, wild lang yan. Pero iba, nag-ano talaga sila, tatanim sila ng mga pansit-pansitan, ano? So yan, nakakatulong naman po yan siya, mga kaibigan, ano? Para ipalabas yung sobra na uric acid sa ating pangangatawan and eventually, yung mga nag-crystallize na uric acid ay unti-unti din po, ano? Na madurog, matanggal, ano? At ipalabas yan sa ating pong sistema. Ayan. At kung alam nyo yung, ano, mga katropa, ano? Yung buto ng malunggay, mayroon din kayong makukuhanan dyan, ano? Ang ginagawa dyan nung mga nakasubok na, ano, at na-advise natin sa kanila. 3 to 5 na buto ng moringa a day, ano? Depende yan kung paano nyo siya intake with meals, before meal or after meal, pwede po, mga katropa, ano? Yung ibang ginagawa nila, kinakagat-kagat nila. Hindi lang ganun kaganda yung lasa niya. Parang merong anghang na pakla na iba yung lasa, ano? Pero may nakasubok niya na after mo daw kumain, magnguya ng buto ng malunggay, iinom ko ng tubig. Alam niyo yung lasa ng tubig, matamis-tamis. parang nilagyan ng patamis, mga kaibigan, ano? Bakit? Kasi napakataas ng alkaline ng buto ng malunggay, mga kaibigan, no? At yung alkaline na yun, yun yung tumutulong sa katawan natin para i-neutralize yung sobrang uric acid na yan sa atin pong pangangatawan, ha? Pero kung bibihira yung buto ng malunggay na makakuha kayo, ayan, meron yan sa ating pong premium D3. Meron po yun siyang moringa seed oil extract, mga kaibigan, ano? At yan po ay malakas na makapagpa normalize ng level ng uric acid sa ating pong pangangatawan. Kasi sa Ayurvedic medicine sa India, ginagamit talaga nila ang moringa seed oil to lower high level of uric acid sa katawan, mga kaibigan, no? So kung meron kayong gouty arthritis, ipalabas yung mga excess na ano na yan, excess na mga uric acid, and then cut off nyo muna yung mga sources ng uric acid sa inyong pangatawan para mas mabilis manormalize yung level ng uric acid, ha? And then yung mga ano, yung mga nagcrystallize na ano, uric acid sa inyong mga joint, ang isa sa maganda po niyan, mga katropa, mga kaibigan, tapalan nyo ng turmeric, ano? Luyang dilaw. Ang gawin niyo sa luyang dilaw, dikdikin po ninyo. Ano niya siya? Pitpitin niyo siya, yung luyang dilaw. Balot niyo sa dahon ng saging, initin niyo. Ano? Idadang sa apoy, initin niyo. And then pag mainit-init na, palamig niyo na konti, at yung init na kayang-kaya mo na, itapal niyo po dun sa inyong mga gout, mga kaibigan. No? Nakakatulong po yan ng malaki. To ease the pain, also the inflammation na nandun sa joint area, at the same time, para unti-unting lumambot yung mga nag-crystallize na yun, na uric acid, ha? Sa atin pong mga joint. Okay? And then huwag kalimutan, uminom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, and Premium D3, since meron po yan siyang Moringa Seed Oil, mga kaibigan, mga katropa. Okay? And sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan, text lang sa ating po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
7: Christina Salen, 51 years old.
6: Taga saan po kayo ma'am?
7: Asuncion, Davao del Norte.
6: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
7: Santon Gold Capsule.
6: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
7: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon.
6: Mm-hmm.
7: Ginamit ko ay Santon Capsule, yung bago, yung Gold.
6: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
7: Maganda ang Santon Gold. Yung problema ko sa tiyan na wala, mm-hmm, at pati pagtulog ko naging maganda.
6: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
7: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule, kaya gumamit na kayo.
6: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
7: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
6: Oh, maraming salamat po ma'am, and I got this book.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Hello sir, ano po yung name natin?
8: Ako si Josepino Palis, 46 years old.
6: Taga saan po kayo sir?
8: Mawab, Davao de Oro sir.
6: Ano po yung product ng Yes to Health yung na-try nyo na po at ginagamit nyo ngayon?
8: Ito po yung Santon Gold Coffee Mix.
6: Bakit nyo po naisipang subukan po yan?
8: Kasi sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santon Gold Coffee Mix.
6: Mm-hmm.
8: At ako kasi mahilig ako sa kape, kaya sa umaga hindi na ako nag-aalmusal. Ito na lang yung iniinom ko, yung Santon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga ang epekto sa akin.
6: Ano po masasabi niyo po sir sa lahat po ng mga nakikinigin at hindi pa po nakatry ng ating kape?
8: Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Santon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
6: Maraming salamat po sir. Ano nga po yung name natin?
8: Ako nga pala si Josepino Palis, 46 years old, ng Mawab, Davao de Oro.
6: Maraming salamat, sir. God bless po.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan, bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung mag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
11: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
10: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium Dietary Food Supplement mabibili sa inyong mga suking butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
13: The Secret of Health.

0: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Kasama pa rin po ang Michelle Hinas. So, mga katropa, mga kababayan natin dyan, ang programa po ito ay headed sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Ito yung herbal tea natin na sa mga mahilig magtsaa. Napakaganda po nito, mga katropa. No? You can drink it hot or cold. Ayan nga. Kasi marami yung nag-eksperimento ano, na gawin siyang iced tea. Yung iba ginawang iced tea, yung Santone Gold Herbal Tea natin. Ano. Pwede naman, depende naman sa ano, kagustuhan nyo. Ano. At marami din ang nasasarapan. Kasi ang Santone Gold Herbal Tea natin, ay hindi mo na kailangan sweetener yan. Ha? Meron na yan siyang stevia, mga katropa, mga kaibigan. Plus, meron po yan siyang mga extract, ano? Like cinnamon bark extract, at the same time, turmeric extract. And of course, meron yan siyang santones na makukuha natin. Ano? Na nakakatulong ng malaki ha, sa atin pong pangangatawan, especially sa paglilinis ng atin pong mga eliminative organs. Ano? Yung liver area natin, kidney natin, and even our colons. Ano? Natulungan na malinisan, ano? Matanggal yung mga dumi-dumi na nandyan, mga kaibigan. Because yung content nito, like your turmeric, ano? Nakakatulong yan ng malaki para sa paglilinis ng atin pong liver area. Yung cinnamon naman, tumutulong yan siya para sa atin pong bloodstream, sa dugo mismo natin, ha? Yung cinnamon, tumutulong yan siya sa pag-control or pag-stabilize ng blood sugar level sa atin pong pangatawan, no? Kasi the more na mas mataas yung sugar na natili sa ating dugo, pahirap yan sa atin pong bloodstream, ano? At isa rin yan sa nagpapalapot ng dugo po natin, mga kaibigan, ano? Kaya yung iba, ito kasi ang ano yan, kagandahan sa cinnamon, ano? Ang cinnamon, meron siyang epekto sa katawan natin na tumutulong siya, ano, dun sa pag-control ng digestion ng mga carbs sa atin po pang katawan. Ibig sabihin, tinutulungan po niyan, ano? Tinutulungan niyan yung atin pong, ano, yung mga nakakain natin na mga carbohydrates na hindi basta-basta mahatid yung glucose dun sa atin pong bloodstream, ano? Para maiwasan yung pag-spike ng glucose dun sa atin pong dugo, mga kaibigan, ano? For example, naparami yung kain mo ng ano, ng kanin, naparami yung kain mo ng tinapay. Yung mga ano na yan, especially mga white rice, mga white bread. Ang bilis kasi ng ano yan, ang bilis ng hatid niyan ng glucose dun sa atin pong dugo, mga kaibigan. O pag nakainom ka ng mga sugary drinks, ano? O lalo na po yung mga matamis na mga inumin, hindi na yan dadaan ng digestion, diretso na yan dun sa dugo po natin, ano? Kaya nga mabilis yan mag-flare up ng sugar level sa atin pong pangatawan, ano? O bakit yung mga itong mga ano, mga athlete, 'di ba? Uminom sila ng mga sugary drinks, ano? O dahil kinakailangan ng pangangatawan nila ng agaran na supply ng glucose, ano? As the main source of energy na kinakailangan ng pangangatawan. Kumbaga, para maka-adapt yung katawan nila doon sa activity na ginagawa nila. So kinakailangan nila ng extra sugar na mas mabilis mahahatid doon sa atin pong dugo, mga kaibigan, no? So 'yun, uminom sila ng mga soft drinks, mga electrolyte drinks, ano, isotonic drinks, para ma-replenish yung sugar na kinakailangan ng kanilang pangangatawan. Eh tayo, hindi naman tayo athlete. Hindi naman tayo ano, hindi naman tayo ganun ka lakas yung activity ng pangangatawan natin. Pero malakas tayong uminom ng mga sugary drinks. Malakas tayong kumain ng mga pagkain na kung saan ay meron pong refined carbohydrates, ano? Eh ang bilis ng hatid noon doon sa atin pong bloodstream, mga kaibigan, doon sa dugo natin, ano? Kaya nga nangyayari, nag-flare up yung ating sugar na nag-fluctuate, tumataas, ano? Yung agad yung atin pong sugar pag nakakain tayo ng mga pagkain na ganoon or mga inumin, ano? Na mabilis makapagpataas ang atin pong sugar level. Kaya yung ano, yung cinnamon, tumutulong yun siya para makontrol, ano? Yung paghatid ng glucose doon sa atin pong bloodstream, mga kaibigan, ano? No, kaya sa mga kababayan natin dyan, ha? Na minsan hindi nakokontrol yung pagkain ng mga carbs. Nako, lalo yung kanin, ha? O, pagkatapos kumain, inom kayo ng Santone Gold Herbal Tea po natin, mga kaibigan, ha? Santone Gold Herbal Tea, mabibili na po yan, ha? Sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Sa mga pahabol na katanungan, huwag po mahihim magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Ate pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, mayroon tayo dito. Doc, RJ Baklas po ito. May bukol po ako sa aking kaliwang liig. Ako po ay nakatira sa Cebu. Ayan. Okay, sa mga kababayan natin na nakakaranas ano ng

is yung hyperactivity ng atin pong thyroid gland, yung tinatawag po na hyperthyroidism. Pagka sobra-sobra yung pinuproduce na thyroid hormones ng inyo pong thyroid gland, sobra yung activity ng thyroid mo, papamagain yan yung inyo pong thyroid area. No? So, maaaring magdulot yan siya ng inflammation sa thyroid mo at lalaki ng lalaki, ano, yung inyong thyroid gland. Yung isa naman is yung inactivity, ano, ng thyroid or hindi ganun ka-sufficient yung pinoproduce niya na thyroid hormones, yung T3 and T4. Ano? Pagka ikaw ay nakakaranas ng hypothyroidism, possible din na mamaga yung inyo pong thyroid gland. Ayan. At mag-create yan siya ng unti-unting paglaki, mga kababayan. Ano? Meron ding ibang mga cases kung saan nagkakaroon ng mga fibroids, nagkakaroon ng mga cyst, ano? Yung inyo pong thyroid gland na yun din po ay nakakaapekto sa pagkakaroon ng pagbukol ng inyo pong thyroid area, ano? So mas maganda yan makapagpakonsulta ka para makita at malaman kung ano yung nagdudulot ng pamamaga ng thyroid mo, ano? Kung yan ay thyroid problem, ano? Yung pamamaga or yung pagkakaroon ng bukol sa inyo pong leeg. Kasi meron ding iba na kung saan nagkakaranas ng bukol sa kanila pong leeg, ano? Yung iba naman dito sa may, ano, hindi talaga sa gitna ng leeg nila, dito sa may bandang ilalim ng panga, ano? O, yun naman ay mga, ano, mga namamaga na lymph nodes, mga kaibigan, no? So, pagka namamaga naman yung mga lymph nodes, iba rin ang approach po niyan, ano? Kasi usually, pagka meron kayong inflamed lymph node, ay indication yan siya ng infections, ano? Infections or pwede rin yung mga pagkalat ng cancer cells sa inyo pong pangangatawan. If meron kayong history or meron kayong current condition na cancer problem, ano? Pagka namamaga na yung mga lymph node, ibig sabihin, yung immune system mo is doing all it can, ano, to fight yan at puksain yung mga pathogens na yan and even yung mga cancer cells. Hinuhold nila ngayon dun sa inyo pong ano, nodes, ano, dun sa inyo pong lymph node, mga kaibigan. At ang problema niyan pagka hindi ganoon ka efficient yung inyong ano, ang inyong immune system, hindi ganoon kalakas yung soldiers ng inyo pong pangangatawan, eh may makakaalpas nun ng mga bacteria or mga other pathogens and even cancer cells. Pag nakaalpas yun sila, mas mabilis na yun sila magpakalat dun sa ibang parte ng inyo pong pangangatawan at mas delikado iyon. Ano? So yan, iba rin yun, iba rin yung approach niyan pagka lymph nodes naman nakakaranas ng mga pamaga, mga kaibigan. Ha? So mas maganda makapagpakonsulta ka dyan sa Cebu. Meron tayong Yes to Health Wellness Center dyan and also pharmacy, ano, na pwede po ninyong pagpakonsultahan, ano. I think dyan sa Jaco Salim Street, ano, atin pong Yes to Health Wellness and Pharmacy, ano. So pwede kayong pumunta dyan, magpakonsulta, ano? I think meron na consultation din po dyan, mga kababayan, ha. Okay, another inquiry. Pwede po ba sa 5 years old ang Santon Herbal Soap dahil nangangati gawa ng alikabok? Pwede po. I-try nyo po yung Santon Plus Herbal Soap natin sa mga kids, ano? Ang kagandahan sa Santon Plus Herbal Soap natin, wala siyang mga strong chemicals. And kaya nga kahit sa sensitive skin, pwede po ninyong ipagamit ang atin pong Santon Plus Herbal Soap. Huwag lang sa mga infant, ano, kasi iba naman yung ano ng texture ng skin nila, ano. Sa mga bata na 5 years old, pwede po yan. Yung Santon Plus Herbal Soap po natin, mga kaibigan, ha? Yung mga irritations, ano, dahil sa alikabok. Yun nga, pagka lagi nandiyan sa labas yung mga anak natin, tapos grabing alikabok na nandiyan, ano, possible yan na maka-irritate sa kanilang balat. Kasi dun sa alikabok, humahalo na dun lahat, eh, ano. Mga bacteria, air pollutants, at iba't iba pa, ano. So, subukan nyo i-apply yung Santon Plus Herbal Soap, ano, sa skin ng inyo pong mga anak, mga katropa, ano. At yung ano natin, Santon Plus Herbal Oil. Ayan. Lalo na kung ano lang, locational yung pangangati ng skin area, apply nyo po dun sa location lang din na iyon ng Santon Plus Herbal
oil po natin, mga kababayan, ha? Sa mga iba, mga malalaki na nakakaranas ng pangatin ng mga balat, salip na kamutin ng kamutin yan at maaaring magdulot pa

0: infections, apply nyo na lang ng Santon Plus Herbal Oil po natin. Okay? Dok, may bukol po ako sa likod. Ano to? Likod na buto. Ano po kaya iyon? Renaline buhoy po ito. Minsan, nakaupo ako. Pag tumayo, nahihilo po rin ako. Okay. Bukol sa likod. Hindi ko masyadong in-specify kung saan banda sa likod. Ano? Yung inyo pong bukol na tumutubo. Ano? And then, anong klaseng bukol? Meron kasing iba't ibang texture ng bukol. Merong mga bukol na kung saan lumilipat-lipat ang location. Ibig sabihin, pagka pinindot mo siya, binigyan mo ng pressure, gumagalaw-galaw siya. Ano? Meron naman mga bukol na kung saan pag prenes mo siya, nandun lang, nanatili siya dun sa area po na iyon, ano? At matigas, ano? So, yung mga bukol na yun, mga tumor, iba kasi ang tumor sa mga cyst, ano? Ang tumor kasi, ang laman niya is mga cells. Yung mga ano naman, yung cyst naman, laman niya fluid, ano? So, nagkakaiba sila ng, ano, ng texture, ayan. So, maganda yan, maipakonsulta mo kung anong klaseng bukol ang meron dyan. Ano? Mas maganda nga yan, makita rin ng mga dalubasa kung yan ba ay malignant or yan ay benign. Ano? At yung mga bukol ha, yung iba kasi curious na curious masyado, laging ginagalaw yung mga bukol. Wag po, ano? Huwag yun laging ginagalaw-galaw po yan. Mas maganda, ipakonsulta nyo sa mga eksperto, ipacheck up po ninyo yan para makita kung anong klaseng bukol ang mayroon po dyan, mga kaibigan, ha? Yung problema mo na lagi nahihilo, ayan, ibang problema din ito, ano? Sa inyong pangangatawan, sa mga kababayan natin na yung nakaupo, tapos bigla kang tatayo, tapos mahihilo ka, ibig sabihin, yung blood flow papunta dun sa inyong brain area, hindi siya nakaka-adapt dun sa sudden movement po na yun. So, pansamantala, wag mo na munang gagawin iyon, ano? Yung iba, nakahiga, tapos biglang tayo. O, hindi po, yung iba natutumba pagka ganun ang ginagawa nila, no? So, habang pinapaganda mo yung blood flow sa inyo pong brain area, ano? O sa inyo pong ulo, ayan. Habang binuboost mo yung inyong blood circulation sa inyong pangangatawan, iwasan mo muna yung ganun, yung mga sudden movement, ano? Pati yung ano, yung iba nakayoko. Tapos bigla silang mag-straight up. O, yung iba nahihilo din. Kasi nga hindi nakaka-adapt yung blood flow papunta dun sa brain area. Kumbaga, biglang nagkukulang ng oxygen yung brain area natin. Because hindi nga nakaka-circulate kaagad yung dugo dun sa atin pong brain area. Ano? So, mahihilo ka talaga nun. Ano? So, ang gawin nyo po dyan, mga kababayan, ayusin yung blood flow sa inyo pong pangangatawan. Linisin yung dugo mo if possible. Ano? Kasi pagka, yun nga, marumi yung inyo pong dugo, hindi ganun kaganda yung quality ng inyo pong dugo. Ay, mahirap yan makadaloy sa ating brain area. Take note, ang brain natin, merong tinatawag na blood-brain barrier. Ang blood-brain barrier, piling-pili lang ang nakakalusot po dyan, mga kaibigan. No? Even sa dugo, nandyan yan sa dugo po natin. So, pagka hindi ganun kaganda, yung kalidad ng atin pong dugo, masyadong marumi yung dugo natin, hindi yan basta-basta makaka-penetrate dyan sa atin pong blood-brain barrier. No? Kaya linisin yung dugo natin. Ha? And then, meron tayong mga supplementation, lalo na sa mga wellness clinic natin, na nakakatulong para i-boost yung blood flow papunta sa brain area. Like yung ginkgo biloba. Kung meron kayong gotokola dyan sa inyong bakuran, o yung iba nagtatanim yan ng gotokola, nakakatulong yan ng malaki para i-boost yung blood circulation papunta sa atin pong brain. Ano? And then kinakailangan nyo rin ng mga minerals like magnesium, napaka-importante yan, ano? Sa atin pong brain area, and mga B vitamins. Yan. And then yung Santon Gold Herbal Capsule natin, nakakatulong din yan siya ng uso. Yung Ultimate 3 natin, inom ka nun everyday, ha? Ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at yung atin pong Premium D3. Ano? Para makatulong yan siya sa mas magandang sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan, mga katropa. Ha? Pwede yung ma-avail sa atin pong mga clinic. Puntahan nyo po ang ating mga Gastro Health Clinic. dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, meron tayong mga Yastro Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at mapagpakonsultahan. At pwede rin kayong maka-avail dyan ng atin pong mga Yastro Health products. Okay? Paano po mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras po natin. Maraming maraming salamat sa mga nakahilubilo po dito sa atin pong talakayan. Ganun din sa lahat ng nagpadala ng kanilang mga katanungan. Paumanhin sa mga hindi po natin nasagot ng mga inquiries. Eh, sa sunod po ng mga programa natin, ay ating pong tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Maraming maraming salamat mga katropa, mga kaibigan. Hanggang sa mga susunod po ng kabanata ng ating pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa kalam po ni Doc Remilito Uy at ni Doc Algie Bacla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon Noah ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling ng ating pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!

0: ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Sis Dapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis Dapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis Dapain.
2: Sis Dapain, tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah.
2: Sis Dapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalap raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito yung 66 sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione. Tayon pa
4: at sa nasa
5: kape-kape.
4: Panalo ka dito.
5: Ayan, subukan nyo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
5: lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santon Plus Gold!
14: Ang hati ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: XFM.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Ayos ka lang ba?
2: Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Mga katropa, excited!

0: Exciting time Pilipinas sa 1:58 na ng hapon.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Alright, magandang hapon mga katropa. Kumusta kayo sa hapon na ito? Sa mga naka-tune in na sa ating programang X-Rated. Naku, marami sigurong nagtataka dyan. Kung kaninong boses ba yung naririnig nila sa mga oras na ito. Alright, magandang hapon ng mga katropa. Welcome na sa programang X-Rated. Tayo ay live na tayong napapakinggan dito sa ating 104.7 XFM Palawan. Siyempre, malakas din tayong napapakinggan sa iba't ibang talapihitan ng mga malalakas na radyo dito sa Palawan. At siyempre, live na rin tayong napapanood sa ating Facebook Live ng 104.7 Palawan. Welcome sa programang X-Rated. Ayan, sa mga nababaguhan sa aming tinig. At syempre, hindi po tayo nag-iisa, ha? Meron tayong makakasama ngayong hapon. Kaya pansamantala, kami muna ang inyong makakapiling sa mga oras na ito. Kung yung original host ng X-Rated ay ang pangalan niya ay DJ Girlicious. Ako naman po ang isa sa inyong makakasama ngayong hapon. Si Katropang Eyelicious. Alright partner, bati ka na.
1: Parang naiba na ako. Eyelicious.
0: Diba? Bagay na bagay yan.
1: Magandang hapon mga katropa. X-rated na.
0: Ano? Alam mo partner, kapag ka ano, diba? Kapag ka X-rated, na sana yung ating mga tagapakinig na laging mainit, 'di ba? Mainit ang hapon,
1: sing-init ng panahon.
0: Oo, 'di ba? Kung nasanay kayo sa mainit na panahon, so mainit na nararamdaman ngayong hapon, na papalamigin natin 'yan. 'Di ba? Bagay na bagay 'yan. Ano ba yung ano mo ngayon?
1: Mylicious.
0: Ay, mainit.
1: 'Di ba? Diba yung sa'yo, eyelicious?
0: Eyelicious. Parang nga, iba ata yung papunta nito ha. Magiging eyelicious. Naku, pasensyahan nyo na mga katropa. Naku, parang mababago yung ano eh, yung programa ni katropang girly. Diba? Girlicious. Alam mo yung mga, na? Alam nyo mga katropa, yung mga girl, yung mga ano dito, mga staff natin, di ba? Mga mahilig yan sa mga shoes. Diba?
1: Yes,
0: mga shoes.
1: Delicious.
0: Oo, yung mga masasarap pakinggan.
1: Alam mo na, diba? Mga masasarap. Anyways, mga katropa, no? Kung sa salitang X-rated, ano? Kung mapapakinggan nyo ang word na X-rated, ano ang pumapasok sa isip nyo?
0: Oo, diba? Diba? Pag napakinggan nyo na ba yung programang X-rated? Uy, X-rated na. Ano yung unang naiisip ninyo? Yung mga isip nyo, ha? Dahan-dahan lang, baka lumampas yan.
1: Sumagad sa dulo.
0: Oo. Ay, binabati natin ang ating mga katropa. Ang taas naman ng viewers natin, partner.
1: Yeah.
0: Talagang nabaguhan siguro sila. Sabi ko, ay, ba't iba yung naririnig namin sa X-rated? Yung mga malalamig, di ba? Kasi ayaw na namin ang mainit, mga katropa.
1: Yeah.
0: Di ba? Ang init na nga ng panahon, painitin pa natin, di ba?
1: Palamigin
0: natin yan.
1: Maiba naman tayo.
0: Maiba naman tayo. Ngayong araw lang naman. Ay, baka masanay kayo, ha? Ngayong araw lang, mga katropa.
1: Baka hanapanapin nyo na kami.
0: Baka hanapanapin nyo na kami. Naku. Mahirap yan. No? Kapag hanapin, pag ano, gusto nyo hanapin kami, dito lang kami matatagpuan sa istasyon ng XFM Palawan. Ay, si Katropang James, oh, kinikilig. Ay, naku.
1: Sabi niya, ang lamig naman.
0: Ang lamig naman, oh, diba? Lalo na kapag kasama mo si, ano, si Katropang Myolicious.
1: And eyelashes.
0: Ay, alam mo ba, maraming mga kasamahan natin dito nagdadalawang isip kung papaupuin ba tayo dito sa X-Rated.
1: Kaso no choice sila eh.
0: No choice kayo. Oo. Oh. Kasi mga mukha kaming mga ano, mga mababait. Uy, hindi naman sinasabi na hindi mabait si Katropang. Alam, lahat ng mga staff dito mababait yan, syempre.
1: Basta staff ng XFM, mga bababait yan.
0: Gusto kasi namin kayo makasama, mga katropa. Ayaw namin bitawan kayo, di ba? Mahirap kapag binibitawan, partner. Di ba?
1: Kailangan mag-hold on.
0: Oo, hold-hold lang. Marami nga tayo nakikita dyan, hawak-hawak kamay eh, sa tabi-tabi.
1: Yung iba nga dyan, nakahawak pa sa likod.
0: Uy, nako. Yung ano, yung kamay nila, kunyari, nakaganito lang, sa gilid lang, no pala, naku, grabing higpit, di ba? Tapos ano, yung may mga kamay dyan na ano, di ba? Yung parang hindi tuyo.
1: Anyways, sa text line naman natin, Katropa, or DJ, Icelicious.
0: Oh,
1: Icelicious. Ano ba yun?
0: Icelicious lang.
1: Icelicious, okay.
0: Oo, kasi sa'yo, Mylicious.
1: So, sa text line po natin, para sa mga gustong tumawag at sa mga gustong mag-text, sa ating text line 0985-0022713.
0: At syempre, 09,
1: yes.
0: Oo, at syempre doon. So, at syempre mga katropa, doon sa ating text line, diba, yung binabagit ni DJ Mylicious.
1: Sorry.
0: Huwag natin kalimutan yung call line. Ay, marami nang tumatawag, oh. Naku, sabay-sabay na. Ay, paano to? Yung lahat ng cellphone nandito sa loob. O, sa ating nga call line number 0953-514-1303.
1: Ayan.
0: Pwede na tayo nga mag-accept ng mga tawag, mga katropa, sa mga gusto nga makausap kami ng live. Mga gustong bumati ng live at mag-request ng inyong mga paboritong awitin. Tawag lang po kayo sa 0953-514-1303. Pwede rin mag-text sa ating 0985-0022713. Ayan, ang daming tumatawag, partner. Sa ating mga technician, pakikuha yung mga cellphone dito sa aming harapan. Oh, dami, sabay-sabay na talaga. Ay, magandang hapon ha, sa ating mga katropa na nanonood. Talaga, salamat sa mga nagsishare ng ating programa. Ang sarap pala ng, ano, no, ng programang X-Rated. Nakaka-relax. Parang gusto ko na lang dito makinig.
1: Makinig pa lang.
0: Diba? Nakaka-relax kaysa doon sa, ano, sa pwesto ko. Nakaka-stress.
1: Ay, lalo na pag napapakinggan mo yung ganyang background.
0: Oo, oh, diba? Ang sarap. Nakaka-relax. Feeling ko nasa, ano ko, nasa dagat. Yung mga ganitong panahon, yung mga ganitong oras, ang sarap maligo sa dagat, partner.
1: Ang sarap
0: diba?
1: Magtalang.
0: Kahit mainit yung panahon. Eh, magandang umag, ay, hapon. Hapon na. Nasanay talaga tayo sa ano niya. Ano kasi, maaga tayong nagigising, mga katropa. O, shout out daw kay katropang Ben Paredes Conde. Nasa bayan sila ng Rojas. Busy sila kay Elias. Magandang hapon sa ating mga taga Rojas, Palawan. Dako, excited na ba kayo? Maga sabakadere, di ba? Kasama si Elias na napakagwapo. Ayan, maswerte na ating mga katropa, si katropang Bem at Girlie. Nako, nahawakan na nila. Nahawakan.
1: Hawak mo ang likod.
0: Oo, hawak mo ang baywang. Ayun, magandang hapon. Papasukin natin.
2: Magandang hapon, ma'am.
0: Magandang hapon. Sino po yung nasa linya at taga saan?
2: taga Sitio City po.
0: Saan munisipyo po yan, ma'am?
2: Ako po ng Taytay.
0: Sa Taytay? Uy, ang layo pala.
1: Layo na naaabot.
0: Oo, naaabot ng ating signal. Kamusta po kayo, ma'am?
2: Ano po, ma'am?
0: Ayan, ayan, ma'am, kamusta po kayo?
1: Hello?
0: Hello?
2: Hello?
0: Nag-aagawa ng ano na signal. Ayan po, ma'am, rinig niyo po kami.
2: Hello? Hello?
0: Apo.
2: Rinig ko po ang magaganda ng mga kasama ni Ma'am Gali. Magaganda pala itong boost nito eh.
0: Wow!
2: Tinatago lang.
0: Uy, tinatago lang?
1: Ngayon, naka-ano na.
0: Naka-expose na.
2: Tinatago lang pala ni Ma'am Gali itong mga kasama niya magaganda.
0: Uy, oo. Maliban kay ano, kay katropang Gali, di ba? May iba pang mga magaganda.
1: Nagaganda.
2: Maganda pa pala.
0: Oo, di ba? Talagang nagtatago. Hindi po kami nagtatago.
1: Hindi lang ano,
0: Kamusta po kayo, ma'am? Ano pong ginagawa niyo sa mga oras na to?
2: Dito po, nag-tingin sa laot po, ma'am.
0: Uy, sa laot. Naku.
1: Uy, dagat. Speaking of, di ba?
0: Oo.
2: Kasi po, ma'am, to.
0: Ano po, ma'am?
2: Sa isla po kami nakatira.
0: Ah, sa isla.
2: Sa isla po kami nakatira.
0: Alam mo, napakatahimik kapag nasa isla, ma'am, no?
1: Yes, peaceful.
0: Oo, ang sarap ng hangin dyan, di ba?
2: Ako po, ma'am, nakakatanggal ang stress.
0: Nakakatanggal
2: ang
0: stress.
2: Lalo na pag na-rest ko sa ICPM, natatanggal ang stress ko.
0: Ay, grabe naman. Oh, thank you so much, ma'am. May babatiin po kayo, ma'am?
2: Opo, ma'am. May babatayin po, ma'am, ako.
0: Ah, sige po. Bati na po kayo.
2: Siyempre, unang-unang babatayin ko ang idol ko, si Girlicious. Mm-hmm. Na maganda na, mabait pa. Saka pala si Gigi Maika, kung naririnig niya.
1: Sorry, hindi ko narinig.
2: Binabatay ko rin po.
1: Hindi ko narinig.
0: Nag-iba kasi yung pangalan niya ngayon.
2: Parang yan na pala iba na ang pangalan niya na naman. Pag-alam ko lang kasi yung marinig po. Kasi nung lagi ko nung naririnig po si Ma'am Girlie, si Sir Toto, si Sir Ken. At mga kasama niya. Pero ngayon may kasama pala siyang maganda. Ang katago-tago lang.
0: Sino po?
2: Kung kausap ko po nga rin, ito si Gigi Maika eh. Si, po, si, hindi po ito si Gigi Maika.
1: Si Icelicious.
0: Oo, si katropang Icelicious.
2: Si Mama Icy.
0: Nagtatago lang pala daw ako.
2: Ma'am, pala si Mama Icy kaya po, ma'am.
0: Opo.
2: Si Mama Icy po ba ito?
0: Ay, opo. Ako po ito. Ayan. Opo.
1: It's Icelicious.
2: Maganda talaga po. Hindi lang pala mukha ang maganda, pati ang busis.
0: Aroy, grabe naman. Naku, kutang-kuta ako ngayong hapon. Po?
2: Mami, hindi pa ako nagabula. Makaibula.
0: Hindi na siya gabola. Thank you so much, ma'am. Thank you.
1: Baka may request ka dyan, ma'am.
2: Pwede ba mag-request po, ma'am?
0: Apo, pwedeng-pwede po. Ano pong request nyo?
2: DJ na lang aking radio.
0: Ay, DJ.
2: Para sa lahat na
1: King Radio.
0: Oo, ang ganda niya.
2: Saka kung kanto, ma'am, na sa aking pag-iisa.
0: Oo, sa aking pag-iisa.
1: Nag-iisa ka ba ngayon, ma'am?
0: Mm-hmm. Nag-iisa ka ba dyan?
2: Ako lang isa kasi dito sa Sila.
1: Ay, kaya pa.
0: Talaga nga, payapa talagang buhay ni Madam. Sige po, ma'am, ipi-play po namin, ha?
2: Opo, ma'am. Pero masaya kasi ako, ma'am. Narinig ko sa'yo sa station niyo po ng XFM. Parang nagising ako.
0: Narinig
2: ko magaganda. Ang Berli. Grabe naman po talaga si Ma'am Berli. Hindi niya managasabi. May maganda po lang sa kasama diyan.
0: Ay, may mas maganda.
1: Anyways, maraming salamat.
0: Ngayon, Madam, ngayon alam niyo na, di ba? May iba pang maganda.
2: Naman talaga ang ekstipid na hindi maganda, tsaka guwapo.
0: Oo, ay grabe
2: talaga. Guwapo, tsaka si Sir Ken, kikita mamalita.
1: Opo, sige
2: po. Kinakatawa ni Mang Kalon ni DJ Mike.
1: Parang nakatingin siguro to sa live ba?
0: Oo, nanonood yan siya.
1: Sige po, thank you po. Maraming salamat na.
0: Ayan. Ayung ating unang caller. Ayan, talagang hindi humihinto yung tut-tut-tut, no? Dahil sunod-sunod yung ating mga tawa. Talagang thank you so much sa ating mga tagapakinig. Naku, ang bilis ng oras, partner. Parang kulang yung isang oras dito, no?
1: Oo, ano, mag-extend.
0: Sa ating mga viewers, naku, sabi ni, ano, ni Bobby Balame, hello, ano to, Mylicious and Icelicious.
1: Ay, ito talaga si ano, Bobby Balame. Talaga,
0: matindi talaga tayo, no? Kung saan yung on the spot, doon nakakaisip agad ng ano, no? Ng mga pangalan.
1: Screen name. Yeah.
0: Talaga may mga talent din talaga itong mga kasamahan ko dito.
1: Sabi pa ni Katropang Bem, Icelicious.
0: Oh, di ba? Yeah. Ang magpapainit ng hapon ninyo.
1: Yeah. At magpapalamig.
0: Oo, ang magpapalamig. No, parang tumitigas na ano yun?
1: Yellow. Anyways, basahin po natin yung mga mensahe or yung mga comments po dito sa live natin. Sabi ni Bong Bonbon, sabi niya, gandang hapon, katropang DJ Izzy and Jamaica. Pa-shoutout sa Cagayan Silio Palawan family, Bonbon. Ayan, at Favila Magbanua, watching from Barangay Tagburus, Aplaya.
0: Ayan, magandang hapon po. Uy, binabati natin si, ano si katropang Girly. Si DJ Girlicious na nanonood.
1: Nanonood lang siya ngayon ba?
0: Nanonood lang siya ngayon. Potang-kota na yan siya kay Elias.
1: Madami daw silang baong kwento.
0: Oo. Mga pictures. Talagang nakikita ko na. Ayan, meron pa tayong caller. Papasukin natin. Papasukin natin.
1: Papasukin mo na.
0: Ano yung buksan mo? Ano yung
1: papasukin mo na?
0: Ay, magandang hapon.
3: Magandang ito. Ayan, sino po sana ng pabati?
1: Ayan. Sino po ito?
3: Magandang hapon din po.
1: Yes, magandang hapon po. Sino po sila? Hello?
0: Hi.
3: Ako po, dito lang, ako po si Bibi.
1: Bibi?
0: Bibi. Si Bibi, na, ano, ilang taon ka na, Bibi?
1: Parang ayaw niyang
0: banggitin. Okay. Pero parang, okay. Ano, parang Bibing Bibi yung kanyang boses, di ba?
3: Yeah.
0: 33
3: po.
0: Ay, 33. Kasing edad, kasing edad pala kita, 33.
1: Ay, pwede rin yung edad. Nireveal talaga ni Ice.
0: Ganun ako ka-honest, di ba? Wala akong tinatago, di ba? Lahat, ilalantad. Oh, ano na?
1: Okay, ma'am, saan po kayo nagtawag ngayon? Hello?
0: Taga saan ka, ma'am?
3: Gusto mo magpabate?
0: Ayan, babati. Ayan. Gusto niya bumati. Sige po, pwede po.
3: Adi po, taga Sarasa po ako.
0: Sa Bataraza?
1: Okay. Ang
0: layo.
3: Taga Sarasa po ako.
0: Opo, ang layo pala, no? Sige po, ma'am, bati po kayo, ma'am.
3: Binabati ko sa iyong yung lola ko, nasa kabilang bahay lang po, ay nagpapahinga sa drum. Inilip dito sa amin. Mm-hmm. Sa Sarasa po, ito po. Sobrang init ito sa amin. Hindi mo mawari yung init. Mainit na makulimlim.
0: Oh, maalinsangan, di ba? Yung makulimlim, tapos may halong init. Nako, grabe no. Minsan masakit talaga yan sa uli, mga ganyang panahon, partner.
1: Yes.
0: Sino pang babatiin mo, Bibi?
3: So request ko sana ako ng rehash na pag-ibig at saka yung tapastangan ko.
4: Ayan, sige.
1: Lapastangan mm-hmm. at rehas na...
4: Rehas na
3: ay, yung lola ko po.
4: Ay, sa, para sa lola.
1: Para sa lola.
4: Sige.
1: Dedicate niya para sa lola niya.
4: Hanapin natin.
1: Anyways, maraming salamat po, ma'am. All the way from Bataraza. Okay.
4: Ayan. Medyo mahina yung signal, no? Oh. Parang delay yung dating doon sa kanila. Ayan. Pero, magandang hapon sa mga taga Bataraza na nakikinig ngayon dyan sa atin.
1: At advice lang din po natin sa mga tatawag is maganda po, mas maganda po pag sa cellphone lang kayo makinig while ano calling para walang delay kasi kadalasan sa mga relay natin is may delay kasi
4: may
1: siya.
4: Delay talaga. Oo. Kaya minsan akala mo naririnig ka na, hindi pa pala, di ba?
1: Yung parang normal lang na tawagan ng jowa niyo, char.
4: Pero kayang-kaya natin yan.
1: Ayan.
4: Sisikapin namin marinig kayo hanggang saan? Hanggang sa dulo.
1: Ay, magandang hapon po pala sa ating station manager.
4: Hi, sir!
1: Hello,
4: magandang
1: sir.
4: Hapon.
1: Kaluwi La Rosa. Good afternoon.
4: Maraming salamat po sa ayan. Pasalubong.
1: Ayan. Yeah. Ay, tuwang-tuwa talaga ako ba sa natanggap ko?
4: Ay, ayaw talaga. Ako din tuwang-tuwa.
1: Ayan. At anyways, sa ating live comments, coming from Protasio Abelio. Hello po, Miss Beauty. How are you today? Oh, kumusta ka daw ngayong araw? Katropang Isolicious.
4: Ay, naku, okay na okay.
1: Ayan.
4: Healthy at, na healthy.
1: Mm-hmm.
4: Dahil nakasanton vitamin C araw-araw.
1: Ayan, yan yung pinaka-importante talaga. No?

0: At syempre doon sa ating mga senior citizen na marami nang nararamdaman na hindi na maintindihan kung ano ba yung mga masakit sa katawan. Ako, napakaganda po ng Santan Plus Gold. Talagang mas pinahusay at mas pinagaling na para doon sa ating mga senior citizen na nangangailangan ng mga vitamins. Nako, extracted po ito ng mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic. At meron din pong spirulina, kaya mas epektibo na makakatulong lalo na doon sa mga mayroong diabetes. Merong mga maruming dugo, di ba partner? Mm-hmm. Marami yung may mga ganyan. Merong mga nararamdamang mga hypertension, pamamaga, mga bukol sa mga katawan. Naku, subukan nyo po yung Santon Plus Gold.
1: At mabibili po yan sa mga butika at pharmacia nationwide.
0: Ayan. Ay, partner, meron naman tayong caller. Nasa kabilang linya. Papasukin natin.
1: Papasukin mo na.
0: Magandang hapon.
2: Magandang hapon po.
0: Uy, lalaki.
1: Sino po sila, sir? Sino po ito?
2: Hindi po ito, ma'am. Si Kamandag po ng Maria Toba.
1: Kamandag?
0: Ay, Kamandag. Nakakamandag ka ba?
1: Kamandag.
0: Kuya, nakakamandag ka ba?
1: May dalang kamandag.
2: Slight lang.
0: Ay, slight lang.
1: Slight lang pala. Mm-mm.
0: Hindi naman pala masyado. Hindi ka malalason.
1: May kamandag.
0: Ay, grabe tawa ni Kuya.
1: Astig ng ano nila, yung pangalan nila.
2: Ma'am, pwede po ba mag-request ng song?
0: Ay, pwede po, basta ikaw. Ano pong kanta?
2: Yung awit ni Reggae, yung Tay-Tay.
1: Anong Tay-Tay? Tay-Tay-Tay, gimingaw na...
2: Ano po, dalawang Tay lang po yun.
0: Ah, dalawang Tay.
1: Ah, okay.
0: Oo, sige, hanapin natin.
2: Reggae po, Tay-Tay. Po nag-awit. Bago, pwede po pabati na lang, pabati sa mga kasamaan.
1: Sige po.
2: Binabati ko pala yung mga kasamaan ko dito sa, ano, sa Rio Toba. Sila ni X-Men. Mm-hmm. Bago sila ni Capronix na Oquindo. Mm-hmm. Boss Joel Halandoni. Bati si Muidin. Tampalik, Kinson. Sipway Abilardo. Kadong marami na po, ma'am. Pagbigyan natin yung iba. Salamat po. Baka pwede ma-request mo. Ay, matugtog yung request ko.
1: Itugtog po natin yan mamaya.
0: Oo.
2: Thank you po.
0: Thank you po. Ayan. Si Katropang Kamandag. Kamandag.
1: Makamandag. Grabe ba?
0: Uy, sa ating mga nanonood sa ating Facebook Live partner, batiin natin para yes, matuwa naman sila. Ayan, sabi ni ano, sabi ni Katropang Girly, Jamilicious.
1: Jamilicious. Ay, magandang hapon nga po pala kay Sir Ding Estrella.
0: Sabi niya, Sir Ding!
1: Sabi niya, may bago na. Ay,
0: pansamantala lang ito, Sir Ding. May bago na. Ayan kay Ma'am Josephine Estrella.
1: Hello,
0: magandang umaga, ma'am. Naku, hindi ko na sila nakikita dyan sa may tindahan
1: magandang
0: nila.
1: Magandang umaga para bukas.
0: Ay, magandang hapon. Doon sa may ano tindahan ayan, nila, wala na sila doon. Naku, pag dumadaan ako doon, hindi na ako nakakapag-silip. Ano, hello, watching from El Nido kay
1: Jumag
0: Pasalde.
1: And to Mambelia. Oh, Mambelia Mucha.
0: Kay kay Mars, ayan, nanonood. Mga shoes. Ayan. Magandang hapon din kay Bobby Balame. Hi, Ma'am Izzy and DJ Micah. Ayan.
1: And
0: kumusta po, Sir Bobby?
1: Hello. Magandang hapon din kay John Condesa. Magandang hapon po, ma'am. Pabati po kami dito sa Langugan Landing Trading.
0: Ayan. Isolicious. Talagang naasar na tayo ng ating mga katropa. Oh.
1: Eh,
0: tumatak agad yung mga pangalan namin. Ah.
1: Ay, magandang hapon nga po pala kay Sir Eduardo Lopez. Sabi niya, nice katropa.
0: Wow, nice katropa.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
1: And to Dan Pedrick Boscato. Sabi niya pa, shout out po ma'am, watching from Sitio Magtunaw. Saan ba yung Sitio Magtunaw?
0: Oh, hindi ako familiar sa Sitio,

0: kasing sitio dito, partner. Mm-hmm. Sa dami ba naman ng munisipyo at barangay dito sa Puerto Princesa. Ayan. Talaga may kanya-kanyang sitio, purok, mm-hmm. Diba? Ayan kay Dariel Bird, sabi niya, good afternoon DJ Mike at IZ Friday.
1: Uy, Friday ba?
0: Friday ba?
1: Bukas. Para bukas.
0: Para bukas. Dariel Bird ang mabait on the way from Tagbilaran City. Pa-play naman ang kantang Magbago Ka by Freddy Aguilar at Patawarin Mo by Rockstar 2. Dedicated kay DJ Girlicious. Gusto ko pong magbago ako. Thanks.
2: Kaya pala magbago yung nire-request niya kasi gusto niyang magbago.
0: Mm-mm.
2: Parang pang-inspire ba?
0: Oo, diba? Alam mo kapag sinabi nga gusto mo magbago, mag-uumpisa talaga yan sa sarili mo.
2: Start.
0: Ikaw ba gusto mo pa rin ba magbago, partner?
2: Kung meron mang babaguhin, babaguhin ko na ang paningin ko sa kanya.
1: Okay. Ano ba?
0: Ako ayoko na nga mabago yung paningin ko sa kanya.
1: Kasi ayoko nakita baguhin mo na yung the one. Hindi kay iwan.
0: Talagang, ano to, reveal na to ah.
1: Anyways, magandang hapon kay Ma'am Che Marine. Good PM and PPC Palawan. Watching from Singapore.
0: Ay, ang layo talaga.
1: Abot pala tayo ng Singapore.
0: Oo.
1: Hello
0: kay Ma'am Grace. Magandang hapon kay Ma'am Grace.
1: Mm-hmm. Ayan, magandang hapon din kay Sir Christopher Luzada. Sabi niya, good afternoon DJ Mike at IZ. Pabati kami dito sa Sitio Crusher by Barangay Malatgao, Quezon, na nanonood sa FB Live. Pa-play naman ang awiting Lason Mong Halik.
0: Mm-hmm.
1: May tanong ako, katropang...
0: Ano?
1: Ice-licious. Nalason ka na ba sa halik?
0: Nalason? Ano bang pag sinabing nalason sa halik, ano ba yan? Ano ba yan? May mga tinik? May
1: yun,
0: ano?
1: Yun bang parang ayaw mo nang ulitin?
0: Ay, ganun? Pag may ano, pag may lason, ayaw talagang ulitin. Kaya ano?
1: Siguro sa ex.
0: Char! Ay, wala kasi akong ex.
1: Wow, very good girl talaga to si katropang Ice-licious. Wala siya ex.
0: Ikaw ba may ex?
1: Wag nating ano yun.
0: Oh, X-rated.
1: X-rated, ayan. Ang ating programa ngayong hapon.
0: Ito talaga si partner. Kapag dating sa akin, binubuki niya ako. Pag siya naman, huwag na nating anuhin.
1: Ay, magandang hapon pala. Okay, Ma'am Isabelita Raniada, watching from Manila. Uy, abot pala tayo ng Manila. Magandang hapon.
0: Oo, abot na abot talaga tayo sa Manila.
1: Manila. Ayan, and... Sino pa dyan?
0: Uy, may nag-text dito. Ang saya naman po ng program ninyo. Ang lamig-lamig ng mga boses. Uy, talaga.
1: Wow, maraming salamat.
0: Thank you po. Thank you so much.
1: Uy, happy watching to Ma'am Evelyn Sabasahe all the way from XFM Gensign. Ay,
0: ang layo ng mga ating mga listeners.
1: Good afternoon po.
0: Good afternoon.
1: Ayan,
0: sabi ni Liza Sumarang, good afternoon DJ Mike at IZ. Pabati po kami na nakaupo at yung ate ko na nagwawalis. Ayan. Ang sipag naman. Medyo sipag maaga pa ito ha. Nagwawalis na. Diba? Tapos ang init pa ng panahon.
1: Ayan nga. But don't forget mga katropa, mag-inom ng tubig. At kung ikaw naman na ay mahilig sa kape, syempre piliin natin yung Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Yes, yeah. At syempre dun sa ating paborito kong kape talaga, yung premium D3 Coffee Mix. Naku, napakasarap niyan, partner. Lalo kapag ihalo mo sa malamig na tubig na may ice. Dahil ako nga si Ice-licious.
1: Sa pangalan pa lang, ice, malamig.
0: Ang sarap talaga ng premium D3 Coffee Mix. Walang biro ito mga katropa. Pag sinabi kong masarap, masarap.
1: Masarap talaga yan. At syempre, nagkape ka na,
0: naggamot ka pa.
1: O kasi nga,
0: healthy
1: ito ay
0: coffee.
1: Herbal coffee.
0: Yes. At syempre, available yan sa ating mga drugstore nationwide. Mga budika dito sa ating lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa iba't ibang munisipyo ng ating Palawan.
1: Ayan. Alright, magandang hapon kay Ma'am Eldin Escobian. Sabi niya, good afternoon, beautiful DJ Mike and Izzy. Ay, beautiful daw tayo. Watching from Magsaysay, Los Angeles, Palawan. Pa-request ng song I Love You by Celine Dion. Salamat po, God bless sa inyong programa. I love you.
2: Ay! Ikaw ba kapag... pag sinasabihan ka ba ng I love you, naniniwala ka kaagad?
1: Depende kung anong motivo niya.
2: Depende, pero pwede.
1: Kailan mo ba huling narinig ang I love you?
2: Sa akin? Yeah. Ang tagal na pala, no?
1: Kunyari.
2: Kunyari. Ito talagang partner ko talaga. Nakakaloka.
1: Ay, nako. Sige,
2: ikaw,
1: baka marinig
2: kailan
1: na.
2: Kailan ka ba? Kailan ka sinabihan ng I love you?
1: Kanina lang.
2: Mukhang in love itong partner ko ah.
1: Ay, anyways, magandang hapon kay Sir J. Tats Manolo. Sabi niya, shout out lang po dito sa Manolo family, Vargas family, dito sa Antipoloan. Pwede request, ikaw ang dahilan. Ayan nga, in love na nga siya. Oh, ikaw ang dahilan.
2: Ikaw ang dahilan.
1: And kay Sir Danielian Elorde. Ma'am, sorry. Good afternoon. Pa-shout out po. Hello. Ayan.
2: Ito sa ating text line. Magandang hapon po mga DJ. IZ Lacious. At my list, ano to? My Lacious. Nakaka-relax po ang inyong program. Binabati ko po ang aking pamilya dito, Arzaga family. At pa-request po ng kantang Ikaw Lamang. Ayan, maraming salamat po mula po dito sa Barangay Santa Monica. Uy, Santa Monica. Magandang hapon po dyan sa ating mga katropa dyan sa Barangay Santa Monica. Ayan, Ikaw Lamang yung kanyang request.
1: Uy, in love pa rin kasi ikaw lamang.
2: Oo, maraming diba? Mga nagmamahal maraming mga hapon na ito.
1: And syempre magandang hapon din po kay Tristina Gulay. Good afternoon, girls. Hello, good afternoon. And to Gian Gian. Good PM, Ma'am DJ. Pag-greet naman yung mga duty na PSP guards assigned dito sa San Vicente. Pa-play naman ang I Love You Goodbye.
2: Ay, Roy.
1: Tagalog version.
2: Ay.
1: Tagalog. Meron Tagalog version.
2: Oh, meron ganun na I Love You Goodbye. Napakinggan ko na yan. Pero, ayan, hindi na yan in love.
1: Kasi nag-goodbye na siya.
2: Oo, nag-goodbye na. Uy, sabi dito, happy birthday kay Ma'am Bernadette Tabi. Ayan, more birthdays to come and good health. Eh, happy birthday happy din pala birthday. Ha sa aking ate na si Aileen May Pacaldo. Naka 40 years old na siya.
1: Happy birthday. And sa ating bagong dating, ano 'yon?
2: Si Katropang
1: Kapitan Kuya to.
2: Toto Ronnie. Galing ka sa ano, sa mainit? Ayan mo, papalamigin namin yan ngayong hapon. Grabing tawa niya. Ano ba yan? Bakit parang ayaw niya maniwala?
1: Bakit ayaw mo maniwala ka tropang to na ice sa pangalan-pangalang ice? Diba?
2: Parang ayaw niya maniwala na kaya namin. Ikaw talaga, katropang Dr. Ronnie, Sir Tuto talaga. Ayaw niyo maniwala na ano, na kaya nating palamigin yung araw niya.
1: Parang... Ay, Icelicious.
2: Sige. Anong,
1: may kwento ba tayo
2: Icelicious. Ngayon? Oo, abangan ng ating mga katropa yung kwento natin mamaya.
1: Talaga. Ano bang title ng kwento natin?
2: Wala siyang title.
1: para siyang MMK, yung huhulaan
2: kasi
1: yung title.
2: Kasi may nagbigay ng ano, ng letter. Yun ang ibabahagi natin sa ating mga listeners.
1: Tapos huhulaan nila yung title.
2: Hindi naman. Okay. Ibabahagi nga natin sa ating mga listeners yung kwento ni Tessie. Pangalan niya si Tessie. Abangan natin yung mga katropa.
1: Sa pagbabalik.
2: Uy, ang dami pang mga nagawa, partner. Basahin natin, sabi ni Tristan Gulay. Good afternoon, girls. Uy, girls talaga, ha? Hello po, pa-regards po kay Zabalo family. Watching from Manila. Ayan.
0: Pa-request po ng kantang 214. Eraserheads. Ayan. Thank you po. Ay, may mga nagtatawag dito, partner. Sige po. Tawag lang po kayo mga katropa, ha? Ayan to sa ating text line. Mga DJ, ang ganda ng hapon. Ang saya ninyo pakinggan. Ay, thank you po. Pabati naman po dito sa Bararal po family at malakas po na nakikinig sa inyo sa aming radyo. Binabati ko rin po si Alan, Kia at si Joshua na aking mga anak na mga makukulit. Maraming maraming salamat po. Pa-request po ng Mahal Kita. Ayan, po. Ayan mula kay 798. Sige, partner, meron pang tumatawag dito. Sige, papasukin natin, ha?
1: Alright.
0: Ayan, magandang hapon.
2: Hello?
0: Hello? Hindi po mapasok yung kanyang boses.
3: Hello po.
0: Ay, ayan na. Hello, magandang hapon.
3: Magandang hapon po, DJ.
2: Magandang hapon.
0: Sino yung nasa linya? Taga saan?
3: Si Bert po ng Elvita Nara.
0: Si Bert? Ayan. Kamusta ka naman, Bert?
3: Okay naman po. Medyo makulimlim dito sa Nara.
0: Makulimlim?
3: Na mainit, na malinsangan.
2: Anong ginagawa ni Sir Bert?
3: Dito lang po. Nagpapahinga lang po, DJ.
0: Ayan. Ang sarap naman yan. Nagpapahinga.
2: At nagpapalamig.
0: Oo. Nag-iisa ka ba dyan ngayon?
3: Opo, DJ.
0: Wala kang kasama? Sure ka?
3: Masaya naman po.
0: Ay, masaya.
2: Masaya kahit walang kasama. Oo.
3: Okay lang, DJ. Para masaya tayo. Araw-araw naman tayo masaya.
2: Ayan. Siguruhin talaga, no, na masaya tayo araw-araw. Anyways, baka may pabati ka dyan, sir? Or ano?
3: Binabati ko kayong una-una sa lahat. Binabati ko kayong dalawa. Mm-hmm. At saka, pwede pong pa-request?
0: Pwede po. Ano pong kanta?
3: Yung sa Aegis po.
2: Aegis?
3: Opo.
2: Anong pamagat po yan, sir?
3: Luha.
0: Luha?
2: Aray, parang nasaktan ka, sir, ah.
0: Umiiyak ka ba ngayon?
3: Wala po.
2: Okay. wag ka man sanang umiyak, ha, pag mapakinggan mo yung ano, ha, yung request mo.
0: Ano ba yan? Paborito mo ba yung kanta, Luha?
3: Yun ang nakikinig ko, eh. Yun parang ako, pinapakinggan ko yung sa ano, sa mga tugtog ba?
0: Ah, sa tugtog. Luha. Oo, Luha.
2: Gusto niyo yung tugtog na Luha.
0: Mm-hmm. Sige, hanapin po namin, ha.
2: Maraming salamat, sir.
3: Sige po.
2: Okay, ingat po dyan. And...
0: Ayan, Luha.
2: Luha. Mm-hmm. Ano bang...
0: Ano? Ano na naman tanong mo?
2: Sige, mamaya na tayo magtanong. Tayo pa ibabalik sa after sa mga ilang mga paalala.
0: Narito na muna mga magagandang awitin. Dito lamang yan sa XFM Palawan. Magbabalik po ang ilang mga sandali.
4: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus, at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Raguntol Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point, Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza, Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara, Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Raguntol Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: XFM.
17: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Hindi lahat ng bilanggo ay tunay na nagkasala. Ilan lamang sa kanila ang likas na masama. Bakit sila'y nasa piitan? Bakit sila'y nahihirapan? Ang awit ng pito'y isa lamang kasago.

0: oras natin mga katropa, 2:55 na ng hapon.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: muli tayo nagbabalik dito pa rin sa programang X-Rated. Kami pa rin ang inyong nagkakasama ngayong hapon. Ako si Katropang Izelicious.
1: At ako naman si Katropang Mylicious.
0: Alright, the partner, nasa ika pangalawang bahagi na tayo ng ating programang X-Rated. Talagang napakaganda ng mga awitin at mga na-request ng ating mga listeners.
1: At ito na ang inaabangan nila. Ito na,
0: ito na yung inaabangan nila. Dito na tayo sa exciting. Masasabing exciting part. Sa ating mga katropa na talagang hindi bumibitaw. Sa ating Facebook Live na patuloy na nanonood sa ating na live na live. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating mga katropa na nag-aabang, ito na ang ating kwento sa hapon. Magkwentuhan na ba tayo, partner? Gusto mo na ba?
1: I-push mo na.
0: Excited ka na ba? Sa ating kwento ngayong hapon.
1: And I'm sure excited na rin ang mga nakikinig natin ngayon.
0: Oo, sige. Ibibigay na natin sa kanila ang gusto nilang mangyari. Batid mo muna, partner, ating mga listeners dyan na nanonood.
1: Ay, magandang hapon nga po pala. Hello, pakibati sa amin dito sa Panitian?
0: Oo, Quezon. Sa Quezon.
1: Ayan, coming from Jerkil or Herkil Okuman. Ayan. And coming from Ronnie Joaquin. Good afternoon, madam. Hi, magandang hapon. And to Zabalo Edeline. Hello po, pa-regards po sa Zabalo family watching from Manila po. Pa-request ko ng kantang 214 Eraserhead. Thank you. Sige, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga live viewers po na nanonood sa ating programa X-Rated.
0: Ayan, tuloy-tuloy na tayo, partner, sa ating kwento ngayong hapon. Ayan, binigyan na kita, partner. Umpisahan na natin. Basahin natin ang kwento mula kay Tess na ibinahagi dito sa programang X-Rated. Magandang hapon sa inyo mga DJ. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking naranasan sa aking buhay. Patungkol po ito sa aking love life. Napansin ko kasing sobrang alaga na. Alaga niya na sa sarili niya. Napansin niyang biglang naglalagay na ng mga skincare. Pumupunta na sa gym ang kanyang partner. Bumili ng bagong phone kahit dati wala naman siyang pake sa mga latest iPhone. Pero syempre, pinili kong magtiwala kasi ayokong maging paranoid na asawa. One night, habang tulog siya, may biglang nagpa-pump up na message sa iPad niya. May nabasa ako. Miss na kita. Ingat sa pag-uwi, babe. Nung nabasa ko yun, pakiramdam ko, huminto yung mundo ko. Pero hindi ko siya ginising agad. Mga DJ, nanginginig akong binuksan yung buong convo. At doon ko nalaman, my girlfriend pala siya. At 2 years, nag-2-year anniversary na sila. Sobrang sakit dahil 2 taon na sila. Habang legal wife niya ako, mga DJ, habang inaalagaan niya ako, may inaasikaso na pala siyang iba. Ang mas nakakabaliw pa, kilala ko nung babae. Naging intern namin siya sa office. Ako yung tumulong sa kanya para maging regular. Alam niya ang sitwasyon namin ng asawa ko. Kinabukasan, hindi ako makaimik. Hindi ko alam ano ang gagawin ko. Kung papaano ko sila kumprontahin. Sumasakit ang ulo ko, mga DJ. Ang katawan ko. Parang sumisip-sip ang puso ko sa nalaman ko lahat-lahat. After 1 week, kinausap ko ang asawa ko. At sinabi niyang hindi niya daw kayang hiwalayan yung babae. Napamahal na raw siya dahil sa sobrang bait at maasikaso. Alam kong mabait. Kaya ko nga tinulungan maging regular sa opisina namin, di ba? Pero sinabi rin ng asawa ko na hindi niya rin kayang mawala ako. Hindi niya kayang mabuhay na wala ako. Pero hindi ko siya pinansin. Hindi ko pinaglaban ang marriage namin. Kahit kasal kami, mga DJ. Nakipaghiwalay ako sa kanya. After namin maghiwalay, lumayas ako at lumipat ng kondo. Hindi ko sinabi kahit kanino kasi nahihiya ako. Pakiramdam ko, bigo akong asawa. Pero pumapasok pa rin ako sa trabaho kahit mahirap. At doon ako kinausap ng kabit niya. Alam niyo ba kung anong nangyari, mga DJ? Namumutla, umiiyak. At ang unang sinabi sa akin, "Ma'am, sorry." Lumuhod siya. At nagmakaawang tulungan ko siya. Sabi niya sa akin, "Ma'am, sister kasi, may ibang babae." Ayaw niya panagutan ang anak namin. DJ, awang-awa ko sa bata. Oo, bata, kasi halos 10 taon ang agwat namin sa batang to. Gusto kong magalit, gusto kong magwala, pero pangarap namin ng asawa ko noon na magkaroon ng anak. Tapos ngayon, may baby na involve na ayaw niyang panagutan. Dahil naawa ko sa bata, tinawagan ko ang asawa ko. Kahit masakit sa loob kong tulungan sila, ginawa ko pa rin. Nalaman kong ayaw panagutan ng asawa ko kasi itong kabit niya ay may iba rin palang lalaki. At nahuli sila ng asawa ko na magkasama. Sabi ng asawa ko, duda daw siya sa bata. Bilang asawa niya noon, hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanilang dalawa. Ako yung niloko, pero mas stress pa ako sa kanila. Gusto ko na lang mawalan ng communication sa kanilang lahat. Gusto ko maglaho ng bigla at makalimutan lahat-lahat. Ito yung sakit na naramdaman ko na hindi ko makalimutan, mga DJ. Maraming salamat po.

0: Diba? Ang haba. Diba? Ang haba ng kwento ni Tess. Partner. Nakakalungkot.
1: Siyempre. Kasi, alam mo, ikaw na yung nasaktan, pero may iba pa rin palang nasaktan.
0: Meron pa palang iba, diba?
1: Yung akala mo, ikaw lang yung mas nasasaktan. Pero meron pa palang iba. At mas worse, may bata na involved.
0: May bata na involved. At matagal na nilang gustong magkaroon ng asawa. Yeah. Diba? Tapos nung nalaman niya na meron palang anak, mm-hmm, yung kanyang asawa sa iba, sa kabit. Mas masakit yun, partner. At sinasabi na ayaw niyang panagutan yung bata. Kasi sa huli, nalaman niya yung kanyang kabit ay meron din palang iba. Kaya nagkakaroon siya ng pagkaduda, diba? Kung anak niya ba talaga yun. Kaya sinasabi natin, diba, partner, mas magandang unahin natin mahalin yung sarili natin. Yeah. Kung baka pag na ganun sitwasyon, nandun ka sa sitwasyon na ganun, kung ikaw si Tess, ano yung una mong gagawin?
1: Siyempre, piliin ang sarili. Kasi kung hindi ka nire-respeto ng taong mahal mo, kung wala na yung respeto, wala na yung pagmamahal, siyempre, hindi mo naman masasabi na mahal ka pa kung hindi ka na nire-respeto, di ba? Kaya, ikaw na ang umalis. Ay, parang ganun ba? Mm-mm. Kaya, yan, tama yung sinasabi mo na mas mabuti talaga na mahal mo yung sarili mo.
0: Mahalin mo. Matutunan mo na nga, mahalin yung sarili mo, di ba? Bago ka magmahal ng iba.
1: Ayan.
0: Mahalaga yan, mga katropa. At saka, iwasan natin na mag-isip na mga kapag ganyang sitwasyon, yung iniisip natin kapag nakipag-iwalay, lalo na kapag kasal.
1: Ayan.
0: Talaga, iniisip mo na bigo yung marriage mo, di ba? Isa yan sa mga iniisip nila. Kasi alam mo, ang hirap kasi minsan makipaghiwalay, lalo na sa ating mga kababaihan. Mas iniisip nila yung marriage.
1: Ayan. Oh, grabe. When it comes to sacrifice talaga about sa marriage, yung mga babae talaga yung tumatagal. Yung pinitiis muna nila yung mga sakit na
0: hanggat
1: nakuha
0: kaya nila. Kaya nilang tiisin.
1: Oo. Lalong-lalo na pag may anak na involved.
0: Oo. Ang hirap magdesisyon, lalo na kapag may anak ka na. Sa part niya, parang hindi naman ganun naging masyadong mahirap. Kasi diba?
1: Kasi nga wala silang anak.
0: Oo. Mas na nasaktan pa nga siya lalo, diba? Na nalaman niya na may anak pa sa iba. Na nagkaroon o nagkaanak sa iba.
1: Tapos ayaw panagutan.
0: Kawawa naman yung bata na wala namang kasalanan. Nadadamay. Doon sa ating mga katropa, anong masasabi nyo sa kwento ni Ate Tess na nagbahagi ng kanyang kwento ngayong hapon?
1: Sabi pa ni Ma'am Chimaran, sa panahon ngayon, popular na kahit saan ang ganyang sitwasyon.
0: Marami na mga ganyang kwento na nangyayari. Diba? Hindi lang si Ate Tess ang nakakaranas ng mga ganyang sitwasyon. Lalo na doon sa ibang mga kababaihan na talagang nasasaktan pa nga, diba? Ng kanilang mga partner, nako, wag na wag po kayong papayag.
1: Kung physical talaga, ibang usapan din.
0: Sabi dito sa ating text line, sobrang lungkot naman po ng kwento ni Ate Tess. Pero tama lang po yung kanyang ginawa na nakipaghiwalay po sa kanyang asawa. Dahil ang panluloko ay tuloy-tuloy po yan at yung tiwala ay nawala na. Eto pa, sabi ni 835. Grabe naman po, hindi pa nakontento ang kanyang asawa, naghanap pa ng iba. At kakilala pa ng kanyang asawa. At ang malungkot doon, aware pa yung babae na sila. O, diba? May mga ganyan talaga, no? Kahit na alam naman ng babae na taken na, pamilyado na.
1: Pero mas pinili pa rin nila yung mali.
0: Na magluko, di ba? Ito, sabi niya. So sad naman po yung bata. Meron po akong kakilala na ganyang sitwasyon. Ayaw panagutan ng kanyang tatay. Kawawa naman po sa mga ganyang sitwasyon yung mga bata na naiipit sa dalawang tao na nagluko.
1: Nagkamali. Ayan.
0: Ang kaganda mag-advise ng ating mga texter natin dito. Ito sabi pa, Ate Tess, kayang-kaya mo yan lampasan. Same na same tayo ng sitwasyon. Na nangyari din po yan sa akin. Na niloko ako ng asawa ko at nalaman ko na may anak din siya sa iba. Pero ngayon, masaya na po ako at nakapag-move on na. Ayun naman yung mahalaga, partner. Yung makapag-move on ka ng maayos. Diba?
1: Mawala na yung sakit.
0: Mawawala rin yung sakit. Katagalan. Magandang hapon po mga DJ. Bati lang po dito sa Barangay Maunlad na nakikinig po sa inyo at sa inyong istorya. Ngayon lang po ako nakapakinig ng ganyang istorya na may anak na ayaw panagutan. O talaga po. Nakakalungkot naman po na itong bata na ayaw panagutan ng kanyang magiging ama. Ito mula kay 789, pabati naman po dito sa Barangay Santa Monica na nakikinig po sa inyo mga DJ. Bati ko lang po dito ang aming tita tito na nakikinig din. Ayan po, para naman po kay Ate Tess. Sa kanyang sitwasyon, sa kanyang buhay, kayang-kaya pong lampasan ang mga pagsubok at makakahanap naman po siya ng partner na para sa kanya, na totoong magmamahal sa kanya.
1: Ayan. At sabi naman dito ni Ma'am Grace, sabi niya, relate ako niyan, tama, mga babae talaga ang nagsasakripisyo, lalo na pag may mga anak na. Pero kung ako rin, nakilala ko pa ang kabit ng asawa ko, ay nako! Nako. Dami talaga yung nako niya ba?
0: Ang dami niyang nako, parang ang dami niyang gagawin pag nakilala niya yung...
1: Parang alam mo na yung gagawin niya. But anyways, ganyan talaga ang buhay. No? Hindi talaga, dahil sa emosyon na nararamdaman natin, minsan hindi natin makontrol, minsan
0: makasakit, diba? Ito mula kay 589, kayang-kaya po yan ni Ate Tess, ganyan din po yung nangyari sa aking friend na ngayon ay happy life na po siya at ikinasal ulit, diba?
1: Wow.
0: May mga ganyan, di ba? Yung kahit na kinasal na sa una at nabigo sa kanilang marriage life, meron pa namang second chance, di ba? Huwag mawawala ng pag-asa.
1: Sabi nga, every story has an ending. So, kung hindi siya has a beautiful ending, kung hindi siya beautiful, it means hindi pa siya nag-end.
0: Hindi pa siya tapos. Yeah, yeah. So, ipagpatuloy natin sa next chapter.
1: Yeah.
0: Di ba?
1: Di ba? Parang kama pa lang siya, hindi pa period.
0: Hindi pa period.
1: May kasunod pa.
0: May next pa.
1: Yeah. At sabi naman ni Ma'am Chi Maran, mas okay yung umalis na lang. Love yourself, Sender. Much better.
0: Yeah. Oh.
1: Tama
0: yun. Ito, mayroon pa part 2. Ang dami mga nagbibigay ng comment sa ating kwento. Ayan po, magandang hapon po dito sa Barangay Santa Lourdes na nakikinig po sa inyo mga DJ. Ang relax naman ng aming hapon. Bago na po ba ang programa ninyo ngayon? Pansamantala lang po.
1: Ngayon araw lang po ito.
0: Baka masana yung ating mga listener. Ayan, mula kay 158. Para po kay Ate Tess, nako, napaluwa po ako habang binabasa niyo ang kwento. Ito talaga na-touch na siguro no, naramdaman ni ng ating texter yung kwento natin. Oh, naramdaman ninyo, di ba? Ramdam din namin ni partner. Para kay Ate Tessa. Ang lungkot po ng ganun pag nalaman mo, pero ang bait ni Ate Tess, wala siyang ginawa sa kabit. Hindi niya inaway kung ako yan. Talaga, kung ako yan, ano, wala, tuldok-tuldok na lang.
1: May kasunod pa.
0: May kasunod pa.
1: Sabi nga, kill them with kindness.
0: Oo.
1: Yan yung pinaka the greatest revenge. Sweetest revenge.
0: Kill pero them with may ganun pa ba? May ganun pa.
1: De, meron ding iba na mindset. Oo naman.
0: O, meron
1: pero,
0: pa yan.
1: Paano, anong tawag dyan? Yung pakurot naman.
0: Oo. Maniwala pakurot, tayo na meron
1: pakurot
0: pa.
1: Pakurot na muna.
0: Talaga si partner, oh. Siguro pag sabi niya na, meron pa yan, ako.
1: Kulang lang sabihin na, ako yun.
0: Ako yun.
1: Ayun ako. Sabi ni Ma'am Grace, ako, masaya na ako kasi sumakabilang buhay na asawa ko. Ay, grabe siya. Charot. Parang napirwisyo siya sa asawa niya. Charot lang. Sabi niya, ha ha ha, busy si DJ Girlicious. Nagpasabak-sabak na kay Elias.
0: Oo, oo. Sa ating mga taga-bayan ng Rojas. Nako, abangan nyo na. Mamayang gabi na yan, ha?
1: Ayan, exciting.
0: Oo.
1: Exciting talaga yung mga ganyan.
0: Ito, mayroon pa partner, o. Happy, anto, afternoon. Happy na afternoon pa. Masayang hapon po, mga DJ. Ang saya po ng tawa nyo kanina.
1: Kanina lang pala?
0: Kanina.
1: Oh, ngayon, hindi na pala.
0: Nag-iba kasi, di ba, nagkwento tayo. Oo, yung kanina siguro yun. Ayaan nyo po. Sabi niya, oh, ano, eyes licious na pala ngayon at my licious. Ayun, grabing happy talaga nila ang ating mga listener ngayon, oh. Sabi dito, oh, good afternoon po. Pabati naman po dito sa Barangay Siksika na nakikinig po sa inyo mga DJ. Happy afternoon po talaga. Ayan, nakakalungkot lang po yung program ni Ate Tess.
1: Story.
0: Story po siguro. parang mapapatak ng aking luha. Uy, talaga.
1: Sige lang, huwag mo lang pigilan.
0: Oo. Siguro nakaka-relate ito siya kay Ate Tess. Ito mula kay 800. Magandang hapon po mga DJ, Icelicious at Mylicious. Bago po ata kayo napakinggan ngayon.
1: Ngayon lang po ito.
0: Masaya po kami dito sa bahay na nakikinig sa inyo at pinabati ko po lahat ng staff ng XFM Palawan. Ayan. Maraming maraming salamat po. Ang sisipag ng ating mga texter, ha, na nagbibigay dito sa ating, ito may tumatawag, partner. Kausapin natin, baka magbigay siya ng comment o advice. Ayan, ayaw pumasok. Sige po, tawag na lang po kayo ulit.
1: While waiting po sa ating caller, coming from Ma'am Chi Marain, sabi niya, relate din

0: Bohol?
1: Po?
0: Sa Bohol po? Bohol?
1: Opo.
0: Okay. Kumusta naman po dyan, ma'am?
1: Okay lang po, ma'am.
0: Ayan. Ano pong maililingkod namin, maipaglilingkod namin sa inyo, ma'am? Mag-greet ka ba or mag-advise sa ating center? Or...
1: babasa lang po, DJ.
0: Okay. Go ahead po sa iyong pabati. Okay. Sino pong babatiin niyo, ma'am?
1: Babasa lang po, DJ. Ikaw po. Binabasit po kita ng magandang hapon.
2: Wow. Magandang
0: hapon.
2: Magandang hapon.
1: At saka si Gigi Garlicious po, binabati ko din.
0: Ayan. Sino pa po, ma'am?
1: At saka family Muhammad, binabati ko. Family Kaya, family Belinay pa po. At saka family Madias, ipakasitbad po. Family Guton po.
0: Ayan. Baka may request ka po, ma'am?
1: Po?
0: Baka may request ka po, ma'am? Request na song?
1: Opo.
2: Ano pong kanta, ma'am?
1: Remember me po?
2: Remember me.
1: Yeah, pwede po dalawa po, ma'am?
2: Pwede po.
0: Sige po.
1: Wait for me po.
0: Remember me and wait for me. Sana hindi mo ako makalimutan at antayin mo naman ako.
2: Oh, wow, ang ganda naman nun.
0: Grabe, meaningful talaga yung mga requested songs nila. Katropa, no? Anyways, oy.
1: Sige po, ingat na lang po kayo dyan.
2: Thank you, ma'am.
0: Thank you po.
2: Magandang hapon.
0: Maraming salamat. God bless.
2: Ayan, ang ganda naman ang request niya. Remember me.
0: At... wait for me.
2: Wait for me. Ayan, partner, tuloy-tuloy tayo. Habol natin yung ating mga pagbati pa bago tayo mag-tapos sa ating programa. Nag-extend tayo ha sa ating programa dahil ganun natin kamahal ang ating mga katropa.
0: Ayan. And coming from Cute Cute. Sabi niya, pabati naman po Ivan Chris. From Nara po. Ayan. Hello, John Sanara. Good afternoon.
2: Ayan. Sabi dito, magandang hapon po, ma'am. Napabati naman po si Family Buka, Family Adala. Dito po sa Brooks Point na si Nets. Adala, pa-play po ng Nagmamahal Kahit Bawal.
0: Ayan.
2: From Loverboy ng Quezon.
0: Parang relate yan sa ating ano no, sa kwento natin ngayon. Nagmamahal kahit bawal.
2: Mm-hmm. Ikaw ba, nagmahal ka na ba kahit bawal, partner?
0: Hindi talaga kasi masunurin ako eh. Kaya mahal ko na sana pero bawal man kaya inayawan ko na.
2: Hindi talaga. Ay, meron pa tayong
0: grabe
2: caller.
0: Yung hindi ba?
2: Papasukin pa natin ang ating caller.
0: Alright. Hello? Hello, magandang hapon.
2: Ayun, nawawala yung ating caller. Ayan po sa mga tumatawag ha. Tawag lang po kayo mga katropa. Medyo mahina ang ating signal.
0: Ang ating oras pala, it's 3:26
2: na. 3:26 na ng hapon na. Naku, partner. Unti-unti na tayo magpapaalam, partner.
0: Ayan, oo. Magpaalam na tayo.
2: Ito sabi niyo, happy birthday po. Ito may pabati na happy birthday. Happy birthday po sa aking anak na si Jessie na nagdiriwang ng kanyang 7th birthday. Mga DJ, pabati naman po ang aking anak na happy birthday. Ayan. Happy birthday kay Jessie na 7 years old na siya ngayong araw. Ayan. Happy birthday. Ayan.
0: Happy birthday.
2: Ayan. Last caller natin na partner. Passway natin.
0: Alright.
2: Ayan. Magandang hapon.
3: Magandang hapon po.
0: Hello, magandang hapon. Sino po ito?
3: Magandang hapon.
0: Yes, magandang hapon. Sino po?

0: to?
1: Kasama ko kayo si Jess.
0: Saan po?
1: Si Rons po.
0: Rons.
2: Si Rons.
0: Taga saan po si Rons, sir?
1: Espanyola.
2: Espanyola. Ang lalayo ha.
0: Aba tayo, Espanyola. Kumusta po si Sir Rons sa hapon na ito? Ayan.
2: Medyo mahina. Parang Sir Rons? Sino pong babatiin? Sino pong babatiin niyo mo, sir?
1: Wala po.
0: Nawawala. Parang wala yung sir.
2: Nawawala si sir.
0: Hello, sir.
1: Mahina yung signal.
2: Mahina.
0: Okay. Tuloy-tuloy nyo lang po yung pabati nyo, sir.
2: Mahina yung kanyang signal. Nag-text siya dito. Babati daw siya. Mahina ang kanyang signal, partner. Alright. Partner, wala na tayong oras. Talagang nag-extend na tayo. Maraming salamat ha, doon sa ating mga katropa na sumama sa ating ngayong hapon sa programang X-Rated.
0: At syempre, maraming salamat din po sa ating sender sa pagpaabot niya ng kanyang story. Pagbahagi ng kanyang story sa atin.
2: Si Ate Tess. Ayan.
0: Maraming salamat po. At syempre, sa pangalan po ng ating station manager, Kaloy La Rosa. At ito po si katropang Mylicious.
2: At pansamantala, ako naman ang inyong nakasama. Ito naman si DJ Izelicious. Maraming salamat mga katropa. Magandang hapon.
0: Enjoy.
3: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you.
4: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: XFM.
16: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mga butika,
3: mga katropa, EXA

0: Exciting time, mga katropa, 7 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Isang mainit na hapon, mga kababayan, mga katropa, ngayon pong araw ng Webes, ika-labing-apat na po sa buwan ng Mayo 2026. Araw ng bukas, 15, kalahati na naman. Oo, yung buwan ng Mayo, ang bilis, mga kababayan, mga katropa, ha? Kahit yung paglipas ang araw, ang bilis, bilis, bilis. Parang hinahatak ano po, mga kabayan, mga katropa. Ano ba naman, kasi halos lahat ngayon, mga ano na, digital, instant. Naman talaga, o pati yung ating oras, instant na lang. Ganun-ganun lang kung lumipas. Hindi natin mamalayan, mamaya, alas 5 na naman. Ako naman talaga, o. Pero kamusta muna ang ating po, mga kabayan, mga katropa, sa buong lalawigan ng Palawan. Lunsod ng Puerto Princesa. Ay, especially dyan sa bayan ng Rojas. Inabangan, inabangan. Pre-concert, pre-concert. Ay, nung sikat talaga na to. Sikat na talaga to sa Elias. Ah, mga kabayan, mga katropa. Mamaya hingi tayo ng update sa ating pong mga kasamahan na nandyan sa bayan ng Rojas. Ah, mga katropa. At nagpapatuloy ata yung drum and lyre competition dyan sa Big Dome ng Rojas. Mga kabayan, mga katropa, mas mamaya susunda na yan. Anong oras ba magsisimula o yung pre-concert na ni Elias? At ganun din, may nagtasabi pa. Ay! Yung ano nyo, ha? Yung mga leki-leki ninyo. Alam kasi, dik-dikan, siksika na naman yan. Lapad nung oval ng ranches. Mukhang pupunuin ata daw yan, ha. Ang mga taga-Rojas, mga kalapit munisipyo. Mamaya, subukan natin. Para hindi kayo magkaamuyan dyan. Mamaya ng laki-laki ninyo. Mag-ano rin po kayo, ha? Lagay din po ng mga pangtanggal ng anghit. Maligo. Grabe po naman kainit dyan sa bayan ng Rojas, ha? Kahit gabi, sabi nga ni katropang Rene Boy, napapalabas daw siya ng kwarto nila, eh. Sobrang init, ha? Mamaya, mga kabay, mga katropa, ha? Antabayanan po natin yan. At kanina nga po, meron din pong aksidente sa may bahagi naman po ng Barangay Luz Biminda. Mga kabayan, mga katropa, sasakyan po ng dating mayor ng bayan ng Rizal, Mayor Montaño. Sama niya po ang kanyang may bahay at ilang pong mga kaanak sa loob ng sasakyan. Sa initial investigation ng ating po mga otoridad, mamaya alamin natin kung ano yung bakit nangyari ang insidente. May nadamay din po mga nagtitinda at residente dyan sa Barangay Luz Biminda. Ilan din tayo mamaya ng update kay Kap Ladi Himang ng Barangay Luz Biminda kung kamusta na yung kanyang mga kabarangay na nahagi nung pong sasakyan, mga kabayan, mga katropa, ha? Ito yung lugar, mga kabayan, mga katropa, yung pong mga bahay na sa gilid ng kalsada dyan sa may tulay. Kilala nyo po yung isang construction firm. Kilala yan kanyang batching plant. Sa kabila nun, mga kabayan, mga katropa, doon nangyari ang insidente kaninang umaga. Mamaya po yan sa kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado. Sa ngalan muna ng ating pong makakasama sa bahaging technical, kay Engineer Moises Acosta. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunguna ng ating pong station manager, Kalu Villarosa. Katropang Alison Salvatos naman po ang ino po makakasama. Hanggang mamaya po, ha, bago mag-ika-anim ng gabi. Siyempre, dito pa rin sa ating pong palatuntunang asintado. At ang ating pong palatuntunang ito ay handog naman po sa inyo, ha, mga kabayan, mga katropa, ng Healthy Coffee. Santon Plaza Coffee Mix. Baliwala yung init na yan sa ating po, mga kabayan, mga katropa, lalo na po sa mga coffee lover. Narito ang ating pong healthy copy. Mga sir, mga mama, gawa sa mga natural sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Na pinagsama-sama ng Yes to Health Incorporated. Sa isang sachet. Para sa ating pong mga kabayan, mga katropa na talaga namang certified copy lover. Mga kabayan, mga katropa, ano pa hinihintay? Sa mga katropa natin na hindi pa nakapag-merienda dyan o nagbimerienda sa mga oras na ito. Yung mga sabi nga, yung panulak sa mga kinakain ninyong merienda. Mainam tong gawin, ha, mga kabayan, mga katropa. Panulak. Yung ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Maraming binipisyo. Kayo pong makukuha sa pag-inom ng ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Non-caffeinated, kaya kahit bata pwede pong uminom nitong kaping ito. Healthy coffee, certified po yan ng FDA. At yan po, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Petro Princesa, available po yan sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Ha? Ganun din sa mga munisipyo, sa mga nangungunang mga drugstore, parmasya, available po yan. Ha? Siyempre, available din to sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 15 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas naman na ang ika-apat ng hapon. Headlines. Narito po muna ang ating pong mga balita sa hapong ito ng Webes. Ang 14 ng Mayo 2026. Senior citizen na nabangga ng motorsiklo sa bayan ng Quezon, binawian na rin po ng buhay. Samantala, working professionals sumailalim sa ETF orientation ng LGU El Nido. At kung dito sa lungsod ng Puerto Princesa, reklamo na tayong init. Paano na lang po, dyan daw sa bayan ng Brooks Point, pumalo na sa 44 degrees Celsius ang kanilang heat index. Voters registration! Sa mga hindi pa ho nakapagpaparehistro, lalo na sa mga bagong botante. Ang ating pong voters registration, ang voters registration na inilaan ng COMELEC abay hanggang sa araw ng Lunes na lamang. Isang barangay naman sa Quezon, Palawan, tinanghal na kampiyon sa Manunggol Fire Olympic. At mga miyembro ng 4P sa bayan ng El Nido na kiisa sa ginanap na PhilHealth yakap caravan sa mga barangay sa sentrong bayan. Pamala ang panlunsod ng Puerto Princesa, itinanghal namang ideal a level of functionality sa isinagawa daw pong assessment ng provincial at highly urbanized city councilors for the protection of children o yung tinatawag na PUCPC ng DILG Mimaropa. At ito, nako, buhaya, nahuli daw ng mga residente sa Barangay Latud sa Rizal, Palawan. At dalawang araw na pamimigay naman ng ayuda sa mga fisher folks at magsasaka nito pong BPAR, nagtapos na. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita na dapat po ninyong antabayanan. At yan pong mga, o yung ating pong headlines ay handog naman po sa, o hatid naman sa atin. Hatid sa atin ng Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama. Ay, Webes na ngayon, di ba? Bukas, 4-day work week. Ating po mga empleyado ng gobyerno. So, sagsag sa trabaho ngayon, mga busy-busy, yung mga nasa mga opisina ng ating pong pamalaan. National man, local. Bukas, alas, alam, pasok. Pero ngayon, ang pasok nila hanggang alas 6 ng hapon. Pagod na yan, pag-uwi. Ako mga kabayan, mga katropa, kapag ganyan po ang nararamdaman mo, pagod. Yung medyo mabigat ang pakiramdam. Oo, ha, dahil sa maghapon trabaho. Abay mag-relax ka muna, ha, katropa. Magpa-massage ka. Oo, masahe. At ang gamitin po ninyo nga pang haplas ay ang ating Santon Plus Herbal Oil na napakainam po sa ating pong katawan, lalong-lalo na sa ating balat. Ito po yung pang haplas na wala pong masangsang na amoy. Yung malayo pa lang, amoy na amoy mo na. Na nagpa-massage ka o nagpahilot ka. Dahil ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga katropa, gawa po ito sa mga natural herbs. Natural herbs, ha? Gaya po ng moringa. Yung moringa seed. Yung pong bunga ng malunggay. Na nilangis. Moringa seed oil. May peppermint oil din po ito. Virgin coconut oil. Mineral oil. Meron din po kasi itong vitamin E. O, diba? Ang vitamin E, mga kabayan, mga katropa, isa po sa mga kinakailangang bitamina ng ating pong balat para mapanatili nito yung pagkakaroon ng radiant. Yung pang nagbabounce yung sikat ng araw. Kumbaga, kumikinang. Yan. Yung iba kasi sobrang haplas na ng mga panghaplas. Yung mga hindi natural ang mga ingredients nakapasok sa balat yun. Mga kabayan, mga katropa, dito sa ating pong Santon Plus Herbal Oil, bukod sa ginhawang hatid nito, pinangangalagaan pa nito yung ating pong balat. Ha? Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, ginhawa at protection ang hatid po sa atin ng Santon Plus Herbal Oil. Available na po yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. 20 minutos makalipas na ang alas 4 ng hapon. Saglit lang po bag ko-commercial lang tayo at sa pagbabalik mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang po muna kayo mga kabayan, mga tropa, magbabalik pa rin ang ating pong palatuntunang X-Hype. Bakit exciting? Nasanay na ako kala umaga. Talaga naman, o. Oh. Mali-mali tuloy ako. Programang asintado po, mga kabayan, mga katropa.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa

0: gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. System
5: Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Ting.
1: 26 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, balik muna tayo sa ating pong palatuntunang asintado. Magandang hapon muna doon sa ating pong mga katropa na nakatune na po ha. Live na po tayo sa 104.7 XFM Palawan na at XFM Palawan Facebook page. Ang mga kabayan, mga katropa, paki-like, paki-share at paki-follow na rin po ha. Samantala, nasa meeting pa. Sige, mamaya na siguro. Mga katropa, sila ano muna doon? Sila katropang DJ Girlicious muna sa bayan ng Rojas. Unahin muna natin si katropang Girly, ha? Naghahanda ang buong Rojas, mga kabayan, mga katropa, sa magiging konsyerto. Konsyerto. Pre-concert ni Elias TV, mga kabayan, mga katropa. At maghapon na tayong practice ng kanyang banda. Habang yung pong mga nasa yung mga rosa sa inyo, naghahanda na para mamaya. Tanungin natin

0: malalamin natin kung anong oras pa magsisimula ang programa. Or kung meron pang mauunang programa bago yung konserto ni Elias. Talagang dinumog ng mga taga-munisipyo kanina. Bumisita. Nasa kabilang linya na po natin ang ating pong kasamahan dyan. Ito talaga yung sadya niya dyan. Kala ko kanina, lungkot na eh. Aba, may pahabol na pose. Hindi na po matanggal yung ngiti sa kanyang labi. Walang iba mga kabayan, mga katropa, si katropang DJ Girlicious. Trapang DJ, Girly, kamusta?
1: Report. Ayan, katropang Ali, magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Rojas, Palawan. Okay uh-huh. ba yung signal ko?
0: Ayos man, oh. Kasing ganda mo. Kasing,
1: okay na, okay.
0: Kasing ganda ng ngiti mo. Oo, matapos mo makapagpa-picture kay Elias. Hindi na matanggal.
1: Huh? Hindi na matanggal sa tropang Ali. Hindi lang ako, kung ano yung pa natin kasabahan dito.
0: Okay. So, katropang DJ Girly, anong oras magsisimula ang konserto ni DJ, ni DJ tuloy, ni Elias? Katropang Girly?
1: Si Katropang Elias, mamaya pa siya, mga pasado, alas 11, kasi magkakaroon pa ng fireworks display dito sa bayan ng Rojas, Palawan. Nagaganapin niya sa Ranches Sports Ground, dito din niya sa Rojas, Palawan. Ngayon, sa kasalukuyan, Katropang Ali, meron tayo nagaganap na drum and lyre competition. Oo, tapos ang kasalukuyang nagpe-perform ngayon is yung ating school sa Barangay Caramay. Yung school na yon, Katropang Ali, is yung, sandalang hanapin ko muna sa akin yung sahana, yung Francisco Lagan Senior Memorial High School. Mm-hmm. And then yung the rest na ibang school, hindi pa sila nakakapag-perform. Mm-hmm.
0: So,
1: ito sa Barangay Caramay pa lang, Katropang Ali.
0: Oo, aabutin to ng mga, sa palagay mo, aabutin ng gabi?
1: Hindi aabuti ng gabi, aabuti ng madaling araw, Katropang Ali.
0: Naman talaga,
1: kasi yung ating drum and lyre ngayon, 3 p.m. to 6 p.m. yung ating drum and lyre. Mm. And then yung ating Elias and yung fireworks display natin, hindi lang natin masabi, Katropang Ali, kung ano yung mauuna, kung yung fireworks ba o yung ating concert ni ang pinakamamahal kong Elias dito sa bayan ng Rojas, Palawan. Kasi ang nakalagay dito sa kanilang
0: programa,
1: calendar of activities ay 11 p.m. Katropang Ali.
0: 11 p.m.
1: Tapos magkakaroon pa ng SMB night dito naman yan sa Municipal People's Park, Barangay 2, Rojas, Palawan naman. Malayo siya, Katropang Ali. Malayo siya dito sa ating sa New Barbacan, kung saan magaganap itong concert ni Elias.
0: Mm. Yung ranches kasi sa New Barbacan. Medyo may kalayuan nga sa dome.
1: Pero medyo siyempre, malayo talaga.
0: Pero alam mo naman, siyempre, si Elias, pag sa pinag-usapan, noon pa lang, noong unang pronouncement pa lang, dami na pong excited. Diba? May kilala ako noon.
1: Grabe yung pinagdaanan namin, Katropang Ali.
0: Bakit?
1: Alam mo, kaninang umaga, nagbabantay na kami kung saan dadalhin si Elias, kung saan transcend, kung saan hotel, kung saan ba talaga siya mapupunta. Nagte-text na kami kay Mayor, so sobrang busy din ni Mayor. Naintindihan din naman namin. Hindi na nakakapag-reply. Ngayon lumipat na kami, ang dami na namin pinangkontra, Katropang Ali. Ngayon, dumiretso pala, ang sabi kasi sa amin, sa isang hotel dito sa bayan ng Rongal.
0: Okay.
1: Ngayon, pumunta kami dito sa unang ano ba ang ligo namin ni Katropang Bim? 2 minutes lang, Katropang Ali, para lang maabutan namin si Elias dito sa hotel.
0: Okay.
1: Ngayon, ang nangyari, hindi namin naabutan sa hotel. Lumipat kami sa munisipyo, sa White House.
0: Okay.
1: First time kong makaakyat dito sa White House, talaga naman, third floor pala ito. Hindi na namin alintana, Katropang Ali, kung malalaglag ba kami or kung ano mangyari sa amin. Basta maabutan namin. Kung makikita nyo naman sa live natin dyan, na talagang yun yung parang bagsak na talaga ako. Kasi nasa harapan ko na, Katropang Ali, hindi ko pa nahawakan. Pa ako nakapagpa-picture.
0: Kala nga namin, uuwi ka, kang duhaan.
1: Sabi ko kanina, uuwi na lang tayo, umuwi na tayo. Buti na lang. May nagsabi, si At yung first lady natin dito sa bahay ng Rojas, okay. Palawan, nasabi niya, dito sa hotel na ito, dito kayo pumunta. Ngayon, biyahe kami kaagad. Mm. Pumunta kami dito sa hotel ni Elias. Mm-hmm. Pagpunta namin, buti na lang, nasaktuhan namin na pagdating namin, parating na din siya sa tropang ani.
0: Parang naunahan nyo lang.
1: Oo, naunahan na namin. Kaya nagkaroon kami ng chance na makapagpa-picture lahat.
0: Oh, yun. Kaya naman pala yung ngiti mo iabot hanggang tenga mo.
1: Hindi na abot hanggang tenga. Umabot na hanggang puwerto.
0: Ah, ba talaga naman, no? So, kung ikaw nga, ganyan, ka-excited, how much na lang yung ating pumakabayan dyan sa bayan ng Rojas, katropan girly?
1: Yung mga katropa natin dito sa bayan ng Rojas, Palawan, talagang sobrang excited. At saka mainit talaga na tinanggap dito. Sobra talaga. Mm. Sobra talagang mainit yung pagtanggap nila dito kay Elias. Hindi lang kay Elias, kundi rin sa kanyang buong mga kabanda.
0: Yun. Oo. Siyempre, pag wala yung banda niya, hindi rin makakapag-perform niya si Elias. Oo, katropa.
1: Talagang napakababait din talaga ng mga ng Elias JTV band.
0: Yan. Oo, yung ground na pagdadausan, okay na, katropang girly?
1: Oo, okay na okay, katropang Ali, yung ground. Mm. Kasi yung meron silang mga VIP tickets na inilaan para sa mga VIP na pupunta.
0: Okay.
1: And meron din naman na may mga hindi nakapag-avail nitong ating VIP ticket. Mm. Pero yung pagdadausan naman is okay. Kitang-kita din naman, katropang Ali, yung magiging concert mamaya ni Elias JTV dito sa ating launches.
0: Ayan, oo. At pagkakalam natin, meron namang LED, di ba? Doon sa mismong
1: backdrop. Oo, meron tayong malaking backdrop. LED, katropang Ali, na talagang pwedeng panuuran ng ating mga residente na hindi na dederecho dito sa ranch. Kasi medyo malayo ito.
0: Lapad kita mo dito sa video. Lapad naman ng ranch.
1: Malapad talaga yung kanilang pagdadausan.
0: Yan. Oo, yung may mga banderitas, yan ang VIP area.
1: Oo, yung mga banderitas, yan yung VIP area. Mm. And then yung mga yun, nandito na sa labas, yun na yung mga free concert na para sa mga katropa natin na pupunta mamaya dito sa concert ni Elias.
0: Ayan, oo. Ay, kamusta naman yung preparasyon ng seguridad, katropang girly?
1: Ayan, tiniyak naman ng COP ng Bayan ng Rojas, Palawan, sa pangunguna ni Mr. Herrera. Kanina, nakausap din namin siya na kahit madalian nga lang yung pakausap namin sa kanya na, Sir, pwede mo pa-interview. Talagang busy din si Sir.
0: Uh-oh.
1: Sir Herrera, sabi niya, yung ating kapulisan dito sa Bayan ng Rojas, Palawan, ay naka-designate na rin sa mga area na pupuntahan talaga ng mga tao na, sa Dome, may mga pulis din dyan, dito sa mga area na no entry, na naglagay na sila ng no entry. May mga pulis din tayo. Naka-police visibility din talaga yung ating mga kapulisan. Kasi nga, syempre, alam naman talaga natin, nadadayuhin talaga itong ating Elias JTV band na mangyayari po dito. Kauna-unahan na mangyayari po yan dito sa Bayan ng Rojas, Palawan, sa pangunguna ni Mayor Pedy Bautista Sabando.
0: Oo. At syempre, yung atin namang, siyempre, medic. Magkakadiktikan talaga yan dyan, katropang girly.
1: Magkakadiktikan talaga. Kung ganito ba naman, kagwapo talaga yung aabangan natin. Magkakadiktikan tayo. Pero sinigurado naman yan ng ating MHO na meron tayong mga nakastandby na ambulance. Especially, meron na tayong mga dumating na ambulance nung nakaraan.
0: Mm.
1: Yung ating mga rescue is nakastandby din yan. And tinayak din yan ni Mayor Pedy Sabando na titiyakin nila na walang mangyayari na hindi maganda sa ating mga manunood mamaya
0: sana
1: sa Elias JTV Bangin.
0: Lapad ng area at sigurado.
1: Sobrang lapad talaga.
0: Kasi hindi lang naman mga taga-bayan ng Rojas yung dadayo dyan.
1: Oo, hindi lang katropang inaabangan din natin dito na baka may pupunta din na mga mayors na iba't ibang munisipyo. Kasi kung ihahambing lang natin, noong pumunta si Elias JTV sa Bayan ng Batarasa, maraming mayors din ang nakiisa. And especially dito sa Bayan ng Rojas, Palawan, ina-expect na natin na merong mga ibang mayor na pupunta para makiisa dito sa festival na mangyayari po dito sa Bayan ng Rojas, Palawan, especially yung ating Elias JTV na magkoconcert mamayang gabi.
0: Yun. Oo. At kamusta muna? Oo, DJ Girlicious. Yung ating mga kasamahan dyan. Nakaprepare na ba kayo?
1: Yung ating mga kasamahan dito, talagang hindi masyadong nakakapag-adjust kasi talagang iba yung Rojas sa puerto. Pero talagang sa sobrang kagustuhan na makapanood ng Elias at talagang makita din talaga ang ganda ng Rojas ay niyayakap namin, especially pala katropang Ali. Oh. Gusto ko lang maiba ng kaunti.
0: Sige.
1: Kaninang umaga, yung ating news team, ang XFM news team, ay pinagbigyan po ni Katni Gabay Dagat Head Ed Agarap na maisama po kami sa test drive ng bagong kararating lang na rubber boat dito po sa Rojas, Palawan. Hmm.
0: Rubber boat na gagamitin para saan ito?
1: Para ito sa pag-rescue din, katropang Ali, ng ating mga, in case lang na mai-rescue yung ating mga gabay dagat, is meron po silang magagamit. Hindi pa sinabi kung saang barangay ito ibibigay, pero meron tayo ditong rescue boat na dumating na dalawa.
0: Mm-hmm.
1: Natin ito na ibibigay sa ating mga barangay para magamit nila sa pag-rescue kung sakali na merong sakuna o insidente na mangyayari po dito sa Rojas, Palawan.
0: Yun, oh. Eh, kita ko na namin yung larawan nyo eh. Oo, kala namin pupunta na kayo ng Banwa. Oo.
1: Hindi kami makakapunta doon. Masadong mahal sa tropa kani. Pero kung sinagot ito ni Gabay Dagat, ay pupunta talaga kami. Pero wala daw, talagang busy-busy yung ating Gabay Dagat head.
0: Well, anyway, pagka after siguro ng mga aktibidad ng panalaminan at kasi festival, baka naman, sabi mo, kay Chief Ed. Diba?
1: Baka naman, mapagbigyan tayo katropang Ali o ating news team na makapunta man lang sa mga island nila dito.
0: Yan, kahit sa Banwa, kahit sa harapan lang, at least nakarating tayo sa Banwa.
1: Kahit sa harapan lang, basta narating yung isla ng Banwa.
0: Sige, nako, katropang girlie, prepare nyo na yung mga gadget ninyo para mamayang gabi. Kung makakakuha kayo ng magandang signal dyan, kahit mga pa, ilalive nyo ha. Lalo na kapag ikaw yung tinawag ha, at aakyat. Kay Elias, ilalive nyo yun ha. Napaka-importante yan.
1: Ano mga tropa, Alin? Iniisip na namin yan mamaya kung ano yung gagawin namin kung sakali na merong isa sa amin, ikatropang Beb, ang aakyan at mapapasama sa Sabakadiri nitong ating katropa ni si Elias JTV.
0: Kasi kung hindi sa VIP kukuha yan, sa ibang audience kukuha yan. Katropang girlie, ikaw na magrepresenta.
1: Katropang Ali, biglang mag-viral talaga ito. Kung tayo ang magsasaba ka diri kay Elias.
0: Ay, malay mo, di ba? Wala namang masama. Sasabak lang naman. Di ba? Basta ihanda nyo yung inyong mga gadget dyan, ha?
1: Nakahanda na katropang Ali ngayon kasalukuyan yung ating mga kasamahan.
0: Yan.
1: Nagsa-charge sila ngayon yung power bank.
0: Yan.
1: And ngayon, naghahanap muna kami ng tripod kasi nakalimutan nga namin yung tripod. Pero nagawa na ng paraan kaagad para mamaya sa bandangan nitong ating katropa ni si Elias.
0: Pero i-confirm mo lang katropang DJ Girl Lizzo sa kung alas 11 talaga. Medyo masyadong late na.
1: Yun nga kasi ang nakalagay dito sa calendar of activities nitong ating mangyayari mamaya is binigay ito mula sa ating tourism office.
0: Mula sa tourism.
1: Ang sabi nila is alas 11 magsisimula kasi wala namang nilagay sa calendar of activities nila kung ano yung mga mangyayari simula alas 8 hanggang alas 9. Pero ang nakalagay dito is yung concert at saka yung fireworks na magaganap.
0: Baka alas 8. Bago pala magpapasok, hindi kaya? Diyan sa area?
1: Katropang Ali, mag-update na lang kami mamaya na ating mga kasamahan dito para malaman talaga natin kung anong oras. Kasi yung binigay nilang oras, medyo gabi na rin na talaga. Kasi alas 11 na ng gabi.
0: Yan.
1: Kung tayo ang titingin, gabing-gabi na talaga para sa ating mga katropa. Lalong-lalo na. Ito pa pala paalala para sa ating mga katropa na pupunta mamaya dito sa ating concert na bawal pong nakainom, bawal magdala ng sigarilyo, bawal magdala ng inumin, at lalong-lalo na bawal magdala ng mga bottle, yung mga tumbler, at saka especially is bawal magdala ng bag na malalaki na posible na mawala kasi syempre isa itong concert Katropang Ali. And expect natin na marami talagang tao ang pupunta kasi may mga nakikita na tayo ng mga taga Puerto, taga Rizal, taga Quezon, ng mga residente.
0: Talaga
1: at taga Taytay kanina na nag-post na na from gantong munisipyo sila nang galing is nakarating na sila dito sa bayan ng Rojas, Palawan para lamang manood nitong ating concert.
0: Oo nga naman ano. Bawal tumbler. Bawal kahit yung plastic, bawal.
1: Bawal ang tumbler.
0: So paano yan?
1: Katropang Ali kasi.
0: Oh, paano yan?
1: Kasi kung magagamit ito Katropang Ali kung sakali na magkaroon ng kaguluhan.
0: Wag naman.
1: Pwede itong magamit, di ba? Kaya pinagbabawal ng ating mga otoridad na gumamit po or magdala ng mga tumbler, ng mga bottle na malalaki.
0: So ano yan? Yung mga plastic bottles na lang kung magbabaon ng tubig, ganun?
1: Oo, Katropang Ali. Mga plastic bottles na lang talaga ang pupwede. Kasi itong plastic bottles kahit mapaano pwede natin ilagay sa plastic, pwede natin ilagay sa bulsa natin, para lamang and syempre, especially sa mga pupunta mamaya, dapat yung mga kalat ninyo is dalhin nyo rin palabas ng ating ranches.
0: Yan, oo. Yung ano pa, ilan yung magiging entrance gate kung meron dyan sa venue, Katropang Girlie?
1: Actually, yung entrance gate natin, Katropang Ali, hindi pa natin natanong kay Chief kanina, yung ating Chief of Police, kasi masyadong busy sila. Pero meron na silang inilabas na mga tao nito, yung mga entrance, exit, ganyan. Hindi lang natin nabilang, Katropang Ali.
0: Yan, oo.
1: Pero mamaya mag-a-update tayo tungkol dyan.
0: Sa mga magtutungo na merong mga sasakyan, meron ba sila mapaparkingan dyan? Yan.
1: Oo, Katropang Ali, merong parking lot na inilaan para dito sa ating mga may sasakyan, may mga, syempre mga VIP natin.
0: Oh,
1: yung sasakyan nila, ilalagay nila sa, meron din namang mga signage para sa parking lot natin, Katropang Ali. At yung mga daanan na hindi pwedeng dumaan at pwedeng dito lang hanggang dito lang, hindi kayo pwedeng lumampas dito kasi syempre sobrang daming tao mamaya kaya expected na talaga natin na siksikan. Kaya yung mga pupunta na walang sasakyan, magpaaga na lang po tayo para hindi tayo siksikan sa pagpasok sa ating entrance.
0: Yun, oo. At syempre, pinakaulit ang tanong, DJ Girlie, kamusta muna yung panahon ngayon dyan sa Bayan ng Rojas?
1: Katropang Ali, kung panahon lang ang pag-uusapan, kung ano yung panahon natin sa bangkarera, ganun din ang panahon natin ngayon dito sa Bayan ng Rojas, Palawan. Kalmado ang dagat. Maganda ang panahon natin, talagang nakikita mo ang haring araw at hindi talaga tayo madi-disappoint dito mamaya kasi talagang lahat ng pupunta, sigurado ako na mapapahiyaw, hindi mapapahiyaw dahil umulan, pero sana naman hindi umulan, nananawagan ako dito sa ating langit, pero okay naman yung ating kalangitan, Katropang Ali, pero syempre hindi naman natin masasabi na hanggang gabi ay magiging okay yan. Pero pinapanalangin natin na sana maging successful itong ating concert para mas marami yung pumunta at hindi din tayo mapahiya dito sa ating bisita.
0: Yan. Oo, meron nagsasuggest dito, Katropang Girlie.
1: Katropang Girlie, ano yun?
0: Magtawas daw. Oo, kapag pupunta
1: magtawas.
0: Sa...
1: Ayan, nanayawagan po kamo sa mga pupunta pala dito sa Bayan ng Rojas, Palawan para manood ng concert na magdala ng tawas. Magdala ng pampabango ng ating mga kilikili dahil sigurado ko na pagpapawisan tayo dito sa concert ng ating paborito at talaga iniidolo na si Elias JTV.
0: Yun, oo. At meron pa, magpahabol pa rin. Oo, requirement. Requirement daw. Oo, dapat legal na asawa ang kasama at huwag daw magpapasabak sa... Oh, grabe naman talaga, oo. Oh, hindi naman ito... Hindi naman
1: tutay. Alam mo, Katropang Ali, pagdating sa ganyan, alam mo naman yung paninindigan natin.
0: Yun.
1: Kung ako lang naman ang tatanungin mo, hindi talaga pwedeng magdala ng kabit, Katropang Ali.
0: Arosh.
1: Bawal! Bawal na bawal yan.
0: May pinapa.
1: Alam mo naman yan. Hindi naman tayo nagpaparinig kay Sir Mike.
0: Ah, okay. wala naman si Katropang Mike. Nandito naman eh.
1: Kaya nga eh, kasi sabi niya siya, gusto niya rin talagang manood nitong ating NSJTV. Sabi niya sa akin, kung pwede nga lang talaga na maiwan siya at manunood nga rin, manunood nga rin siya at magsasaba ka din eh. Kaso talagang busy din itong ating kagawad. Kaya hindi napagbigyan. Kagawad, ako muna. Ako muna bago ito ang magsaba ka din kay Elias.
0: Talaga naman Sige, katropang girlie, prepare na kayo at paalala nga, i-live nyo ha, pag may mga... Pag-andong ka nasa stage.
1: Alam mo pa, katropang Ali, kanina, bago tayo maibalang hulang konti, kanina, sige, bago magpunta ng munisipyo, hindi ko talaga naisip na magpa-picture muna kay Elias kasi ay iniisip ko yung video. Oh. Sabi ko, pag wala akong video, hanap na ako ni admin.
0: Sigurado. Kaya nga sabi niya, asa na?
1: Kaya video talaga, video. May priority nga, talaga natin yan.
0: Sabi niya, may mga update na ba yung dalawa na nandoon sa Rohans? Wala pa. Aroy!
1: Talaga na ba? Marami na tayong na-i-post dyan sa ating page tungkol sa mga update dito sa bahay ng Rojas, Palawan.
0: Uy, kagabi, di ba nagkaroon ng ano, yung mucha ng Rojas? Ano ba yun? Talent ba?
1: Talent night. Talent night ang ating mga mucha. Mm. And kagabi, hindi na kami pumunta kasi itong ating mga kasamahan, masakit daw ang paa, hindi na makalakad, nakapulog itong si Katropang Ken. Oh. Hindi rin namin pwedeng iwanan kasi sabi nga ni Katropang Ken, masakit yung paa ko, hindi na ako makaalis, hindi na ako makatayo.
0: Yun lang.
1: Nilakad ba naman namin kagabi? Diba, iniwanan nyo kami kagabi. Ngayon nilakad namin itong papunta ng seaside. Nagreklamo si Katropang Ken, sabi niya, akala ko, walking distance, malayo pala.
0: Sino ba kasi nagsabi sa inyo maglakad kayo? Ang dami naman namamasadang tricycle dyan.
1: Nag-walking distance talaga kami. Ang layo-layo pala Katropang Ali.
0: Nag-stroll kayo. Naikot nyo yung ilang bahagi ng Rojas.
1: Talaga nakapag-ukay pa nga itong si Katropang Ken eh. Kasi meron ng tumataginting na sahod.
0: Yeah. Sige.
1: Ayan po si Katropang Ali.
0: Maraming salamat.
1: Mula dito sa bahay ng Rojas, Palawan ako si Katropang Girly, Katropang Bem, kasama natin si Katropang Ken, Katropang Ren, mula po dito sa XFM.
0: Rojas. Naputol na. Sobrang excited. Nabitawan ang cellphone. Naka yan po, yung mga magiging galawan mamaya dyan sa bayan ng Rojas. Konserto, pre-concert. Hatid siyempre sa inyo ng LGU Rojas. Hindi lang po para sa mga taga-bayan ng Rojas, maging mga nasa karatig bayan. Marami pa, mga galing daw sa't, ang dami na. Mga namukhaan daw si Katropang Girlie na mga taga-South. Dumayo talaga sa bayan ng Rojas. Mga taga-lunsod ng Puerto Princesa, ang dami na rin daw doon. Mga katropa. Taytay, San Vicente, El Nido. May mga taga-Dumaran din daw, Araceli. Mga pumunta. Baka nakaalunok lang sa... DJ Girlie, sabi ni Katropong Moises dito, baka daw may nalunok ka sa sobrang excited mo, ha? Kaya nalaglag yung cellphone mo. Sige, pero ingat kayo dyan, ha, mga katropa. Ayan, ako, sa ating pong mga kababayan dyan sa Rojas, malaking event para sa kanila. Ito pong ang pre-concert ni Elias TV. May kinalaman pa rin sa pagdiriwang ng kanilang pong panalaminan at Kasuy Festival, mga kabayan, mga katropa. Kaya ingat at enjoy, mga kabayan dyan sa Rojas, Palawan. 8 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago sumapit ang 5 ng hapon. Balik muna tayo dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga sir, mga ma'am. Yung kanina nga po yung aksidente, i-update lang sana natin yung tatlong residente na nadamay dyan sa barangay Los Biminda. Kaya lang nasa pagpupulong pa raw itong si Kapitan Ladi Hemang o yung ating din pong ex-officio member ng sanggunian panlunsod. Mga kabayan, mga katropa, base na rin kanina sa naging panayam ng XFM, kay news team, kay Deputy Mayor ng Luz Biminda, yung mini city hall dyan, si Deputy Mayor Colonel Rolando Bong Amurao. Positibo nga daw po na nasawi yung babaeng sakay na nga pick up. At ang kalaunan na identify dito, nasasakyan ni dating Mayor Nick Montaño. Sama niya po yung kanyang may bahay at tatlo pa, dalawa pa doon sa kanyang kaanak na nasa loob, mga kabahay, mga katropa. Nangyari po yan sa Purok Zigzag 1, Barangay Luz Biminda. Ayon po kay Deputy Mayor Amurao, nagkasagyan daw yung minibus at pick-up bago daw bumangga sa kubo yung mga tindahan sa gilid ng kalsada. At bumangga pa rin daw po sa puno ng akasya sa gilid ng kalsada itong pick-up ni dating Mayor Montaño ng Rizal, bago daw ito nahulog doon sa medyo malalim na bahagi ng gilid ng kalsada. Mayroon kang tatlo pang individual yung nadamay. Yun po yung mga nasa tinda-tindahan dyan. Mga nakapwesto sa gilid ng kalsada. At nasugatan din daw, kabilang daw po ang isang bata. O itong bata kasama naman doon sa sasakyan ng dating alkalde ng Rizal. Na di mo na medyo iniinda yung binti. Bata naman po sa salaysay daw po ng ilang nakasaksi sa nangyaring insidente. Sinubukan umunong mag-overtake ng dating alkalde, ngunit napansin ang kasulubong na sasakyan. Dahilan daw para bumalik ito sa kanyang linya. Nakabig yung manibela pa kanan. At doon nga po, nasagi. Yun daw pong isang pampasaherong minibus. Mga kababayan, mga katropa, hanggang sa tuloy na pong bumangga doon sa mga tindahan at puno ng akasya. Engineer na ba yung... Diyan naman yung may audio na interview. Tapos natin, parinig natin. Yung kay Deputy Mayor Amurao. Andiyan ba? Wala pa. Sama na yun. Para parinig natin sa ating pong mga kabayan, mga katropa. Okay, sige. Ito yung pong naging panayam ni katropang Gerald. Okay, Deputy Mayor Bong Amurao, kayo na umaga, mga kabay, mga katropa.
2: Hello, Mike.
3: Hello po, no?
2: Oo, Mike. Oo.
3: Opo, si Gerald po mag-interview sa iyo, si Gerald.
2: Oo, sige.
3: Opo, ito po.
4: Si Sir Bong ito.
5: Oo, Amurao.
4: Naka-record na siya? Recorded na ito.
5: Mag-isip pa naman ito. Automatic pa yan.
4: Di ba? Automatic record ito?
5: Automatic na ito.
4: Okay, sige. Mayor Bong, magandang tanghali po.
2: Magandang tanghali po, Kat Gerald.
4: Yes, sir. Opo, may aksidente raw dyan po sa Barangay Luz Biminda?
2: Opo, yung sa tulay, bago ka palabas ka ng zigzag kung galing ka sa south,
4: okay.
2: Bago ka lumabas ng zigzag, mayroon dyang tulay. Sa kanan niya ay yung ano ni BCT, yung crusher.
4: Okay, opo. Sakop ng Luz Biminda, Barangay Luz Biminda, sakop po.
2: Oo, sakop po ng Barangay Luz Biminda.
4: Okay.
2: Meron po dalawang isang pickup at yung Wonder, yung minibus ng Wonder, nagkasagian. Ang nangyari po itong pickup nahulog doon sa ano, sa may bangin sa kanan.
4: Opo.
2: At pag kanan niya, natamaan pa niya yung isang tindahan doon, kaya may tatlong tao na injured din doon sa may tindahan.
4: Okay. Oo.
2: Oo. Ang driver po ng sasakyan eh si ex-mayor Montaño.
4: Ex-mayor Montaño ng
2: Rizal.
4: Okay, sige po. Ex-mayor Montaño Rizal. Kamusta po 'yung lagay ni ex-mayor?
2: Okay naman si ex-mayor, mayroon lang siyang bukol sa ulo.
4: Oo.
2: Yung kanyang may bahay.
4: Oo.
2: Ay medyo sinawang palad.
4: Ha? Namatay?
2: Tinawang palad yung kanyang may bahay.
4: Saan nakasakay sa sasakyan yun?
2: Sa front seat.
4: Okay.
2: Siguro sa impact,
4: mm-hmm.
2: Tumama yung ulo niya doon sa dashboard.
4: Aro.
2: Kaya medyo, ano, medyo, na ano yung, ano, yung iskal na basag.
4: Okay, sige po. Doon sa, isa lang ba yung, malala?
2: Yun. Mayroon silang okay. anak, may isang bata sa likod, anak siguro yon. Okay. Eh, bali naman yung kanang binti.
4: Okay, sige. So, ilan pa yung sakay ng pickup? Ilan pa yung sakay?
2: Tatlo, para tatlo lang sila eh.
4: Oo.
2: Yan lang sila, si Mayor Montaño, yung asawa niya, at isang bata na nasa likod.
4: Oo. Yung tatlo na yan, dalawa na sa ospital ngayon at isa yung namatay.
2: Oo, yung babae, yung asawa ni Mayor.
4: Okay po. Yung sa kabila naman po, yung sa Wonder minibus nila, kamusta po yun?
2: Wala po, wala pong ano, wala pong na-damage doon kasi na, parang natagian lang sila sa dulo eh.
4: Oo.
2: Ang kwento raw, eh parang overtake si Mayor, ay may kasalubong, oo. Kaya bumalik siya sa kanan.
4: Pagbalik niya sa
2: pagbalik
4: kanan?
2: Pagbalik niya sa kanan, oo, yung gawing likuran ng kanyang pickup, sumabit doon sa unahan ng Wonder.
4: Ayun, okay, sige.
2: Kaya ang nangyari, parang natulak siya ng konti, nakabig siya, napakabig siya pa kanan,
4: opo.
2: Bumangga siya sa puno ng akasya na medyo nakahilig sa highway,
4: oo.
2: Tumama siya ron, and yun na, tuloy-tuloy na siya, nahulog na siya ron sa may bangin na siguro mga tatlong metro yung ano, tatlong metro yung taas ng bangin.
4: Hindi, yung daan na yan, long straight ba yan o kurbada? Makakapabilis ba o mabilis ba yung takbo nung dalawang sasakyan?
2: Straight yan eh, straight yan.
4: Straight?
2: Bago ka dumating ng tulay, di ba may kurbada, bago ka dumating ng tulay, straight-straight na yan, mga 200 meters na straight yan eh.
4: Okay po, pwede palang mabilis ang takbo doon, ano?
2: Opo, na, ang sabi, nakita nung mga tao na overtake siya tapos may kasalubong, bumalik siya sa kanan.
4: Oo.
2: Kaya nasabit yung likod niya, nasabit doon sa Wonder. Ang Wonder, konti lang ang gas-gas sa bandang harapan.
4: Yes po. Nasaan na po yung ano ngayon, yung driver o yung mga sasakyan na involved, nasaan na po yun ngayon?
2: Yung sasakyan po naiwan doon ano sa may sigsag. Mm-hmm. Pero sila Mayor Montaño nandito na po sa Luz Priminda Satellite Clinic.
4: Ibababa ba sila sa hospital po o diyan lang okay na rin sila?
2: Hindi po, itatakbo ito po sa ano kasi yung isang yung tindero na lalaki na nalaglag din doon sa bangin nung mabangga siya ng sasakyan.
4: Oo.
2: Medyo malala din po yung tama niya sa mukha.
4: Oo nga pala no, merong ano nadamay po doon sa aksidente.
2: May nadamay po na tatlong manininda.
4: Mm-hmm.
2: Yung tatlong yung tindahan nila.
4: Oo.
2: At na-damage din po yung mga taong yun.
4: Oo. Yung tatlo na yun, so, ano talaga yun? Admit talaga sa ospital o kaya na proceed?
2: Madadala po sa ospital. Dadala hindi sa ospital.
4: Okay, sige po. Mayor, salamat po dito sa update na ito. Kung ano man, tatawag lang po.
2: Salamat po. Sige po. Kung ano, ipadala ko yung mga picture sa inyo.
4: Sige po. Salamat po, Mayor.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang tinig po ni Deputy Mayor ng Luz Priminda Mini City Hall, si Deputy Mayor Colonel Bong Amorao, sa laging panayam po ni Katropang General kanina po yan, ang hali, konfirmado, yung may bahay ni dating Mayor Montaño ng Rizal, yung pong nasawi. Yun daw isang kasama nila na bata eh yung binti yung tama at yung tatlong maninindas sa gilid ng kalsada na nadamay ay isusugod o sinugod isugod na to sa mga ospital dito sa poblasyon na mga kabayan makatropa. So yan po ang impormasyon na ibinahagi ng ating pong Deputy Mayor Jan. Siyempre, nalaman pa natin talaga kung ano ba talaga ang nangyari. May mga lumalabas din mga formasyon na sinasabi, pumutok daw ang gulo. Nang alin? Anong kaninong gulo yung pumutok? So yan po ay siyempre sa magiging investigasyon naman ng ating mga otoridad. Ingat ako mga kabayan, mga katropa, sa lahat po ng bumibiyahe. Isang mang party, lalo po ngayon ako, yung mga bumibiyahe patungo ng Rojas, ingat po, mga kabayan, mga katropa. Wag naman po sana. Ganito pong mga pangyayari. Sakit din po sa pamilya, siyempre. Sa ating pong, o sa dating mayor ng Rizal. Sa pamilya po. Pakatatag lang po, mga sir, mga ma'am. Dalawang minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon. Saglit lang po mga kabayan, mga tropa, ha? Sa ating pong mga balita. Magandang hapon muna, J.R. Alili. Okay, Sir Robert Enriquez, Rodel Bravo Conrado, Kagawad! Ito si Kagawad Conrado, ay nagpangita rin kahapon. Na nga po na, Kagawad Rodel, ng Barangay Abaruan. Ito kay Katropang Eko Echalar. Naghahanda na rin si Katropang Eko kahapon, umabsent pa. Panood lang ng Bangkarera. Ngayon, siyempre, pahinga na. Pahinga na yan si Katropang Eko. Prepare naman yan siya. Papunta naman kay Ilyas mamaya. Talaga na makikisabak din. Ha? O, maganda nga po. Katulad si Katropang Eko Echelar at kay Kagawad Rodel Conrado ng Barangay Abaruan. Ha? Maricel Kurib Tampos, watching from Siksikan. At kay Sir Tristan Wyatt Dulay, Sir Gerald Pilipalan, Emelfred Mapas Pailon, Ma'am Dayan Monggaya. Gandang hapon po katropang Ali, nakikinig sa radyo sa Barangay Manging Isda. Gandang hapon po sa ating po mga katropa dyan sa Barangay Manging Isda. Vicente Paalan, gandang hapon din. Manong Ding Estrella at Ate Josephine Abrugao Estrella, magandang hapon. Kay Mrs. Oy, ano pala? Advance happy fiesta rin pala sa Santa Teresita, Dumaran, Palawan sa araw ng bukas. Ano, sabay sila ng ruhas, diba? Diyan sa mga taga Santa Teresita, Dumaran. Magandang hapon sa inyo dyan, ha? Siyempre dyan si Mrs. Nagsa-sideline muna. May ukay. Magandang hapon. Bing Tindog Barogo, gandang hapon. Mga katropa, shoutout po kay Kayla Barogo na nagtitinda ng halo-halo. Ba talaga naman oo, ha? Dito sa Liberty, Gabuco, Barangay Bagong Sikat. Shoutout na rin sa lahat ng fans ni Elias. Gandang hapon sa inyo dyan. Lalo na kay Kayla Barogo na nagtitinda raw ng halo-halo. Tama-tama, mainit ang panahon. Ma'am Nikki Elazar, magandang hapon. Ma'am Alona Dagaraga Santino. Aroy, siya bukas pa raw pupunta ng Rojas. Hindi ka makapasabak there eh. Kay kay Elias, Ma'am Alona. Hindi ka makakaindak ng signature move ni Elias ah. Ayan, sige, mamalona, dagaraga, santino, mayad nga po, kay Tayalon, inaidyo. Ma'am Nelia Mandapon, Ines, ganda nga po sa lahat na live. Live na lang po kami nanonood, mamaya, malayo po kasi, ingat. Ila-live ba ng LG Rojas? Kasi manonood lang daw sila, Ma'am Nelia Mandapon sa live. Ba talaga? Pwede rin, ha? Kay katropang Bobby Balame. Ang katropang girlie, always prohibited ay ang weapons, baril o kutsilyo. Always naman talaga, siyempre. Magkakaroon ng kapkapan. Mamaya niya, siyempre. Baragatan, invite mo naman si Elias sa June. Yun lang, magkakaroon pa ng press briefing yung ating pong pamalang panalawigan sa Linggo. Magiging aktibidad naman para sa ating Baragatan 2026. Ayan, ha? Katropang Bobby Balame. Pinky Noda! Hello! Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo. Mga kabayan, mga tropa, 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa pagbabalik po, balikan natin yung ating mga pong, puntahan na natin yung ating pong mga balita mula sa ating pong mga kasama mga field reporters. Ilang saglit lang po, magbabalik pa rin ang programang Asintado.
6: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olin Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
8: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Gold, live testimony.
19: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
20: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
21: Kung dati ayaw mong magabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
22: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
23: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Mga katropa, excited!

oras natin mga kabay, mga katropa, 13 minutos. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. Balik po tayo sa ating pampalatuntunang asintado. Samantala, bago sa ating pong mga balita, may kapapasok lang pong video na mga kababayan, mga katropa, may kaugnayan pa rin po nga doon sa naging aksidente kanina sa sasakyan ni dating Rizal Mayor Montaño. Naibahagi po sa news team ng XFM Palawan. Dito po, mga kabayan, mga katropa, ipapanood po namin sa inyo. Maging disente lang po sa pagkokomento sa mga kababayan po natin. Ito po yan. Kuha po yan ng dashcam mismo nung pong nasagi na Wonder Minibus. Makikita po niyo sa video, yung pick-up na yan, yan po yung sasakyan ni dating Mayor Montaño. Mga kabayan, mga katropa, yung sinasabi kanina ni Deputy Mayor Amorao na kumabig. Ito nga daw pong pick-up ni Mayor. Pakanan, pabalik. Nakita naman po ninyo yung kasalubong na bus. Yan po, yung una, bus po ang nakasalubong nung pong pick-up ni Mayor. Pumunta na sa outer lane yung bus, parang umiwas na kagad. At dyan po, marinig ni OJ yan, yung rinig ng sagi. Yung pong shuttle van na nasa likuran ng bus kanina, yun po ang unang nasagi nung pick-up bago dumikit dito sa minivan ng Wonder. Ito pong pick-up ni Mayor Montaño. Mga kabayan, mga katropa, subject na rin po ito ng investigasyon ng ating pong mga otoridad. Engineer Moy, may audio, no? Kahit may ikli lang. Yung marinig lang nila yung pagsagi, mga kabayan, mga katropa. So ito po, from the top tayo uli, mga kabayan, mga katropa, sa video ito, ha?

0: Yun. Yun yung tunog na yun, yung pagkasagi. Pagkasagi ng pickup. Doon sa shuttle. Hanggang tuloy-tuloy na po yan. Ayan na po ang resulta nga. Nasagi niya rin minibus na o-overtikan niya. Mga kabayan, mga katropa. Nakita niyo yung bus, yung Cherry. From doon sa kanyang lane. Nasa inner lane siya. Oo. Nag-outer lane siya, mga kabayan, mga katropa. Oh. Yun nga, yung tilang may iniiwasan talaga. Iniwasan niya ng bus itong pickup. Ito yung paglusot ng ulo ng pickup. Siya naman pong pasalubong nung pong puting van na nasa likuran na ng Cherry Bus, mga kababayan, mga katropa. Hanggang sa nagdire-diretso na po pakanan yung pong pickup at bumunggo na po doon sa mga tindahan na nandun sa gilid ng kalsada bago po tuluyang nalaglag doon sa malalim na bahagi ng gilid ng kalsada itong pickup ni Mayor Montano, mga kababayan, mga katropa. Nakikita niyo po sa video ang pagtalsikan ng mga paninda ng doon sa tindahan na nadamay sa naturang insidente, mga kabayan, mga katropa. Yan ay kuha ng dashcam ng Wonder minibus. Huminto na lang yung minibus, mga kabayan, mga katropa, sa oras na yan. Nalaglag na. Yun po yung pickup po. Nag-hazard light sa gilid. Mga kabayan, mga katropa, damage yung tindahan. Yan po, mga kabayan, mga katropa, ay bahagi po sa news team ng XFM ito, mga kabayan, mga katropa. Ay ingat talaga sa ating pong mga biyahero, biyahera sa mga oras na ganito. Mga pagkakataong ganitong medyo nagkakaroon po ng pag-aalangan sa pag-overtake. Mga kababayan, mga katropa. Ayan po, umuso. Alikabok na yan eh. Yun. Hindi na halos nakita yung pong pagsalpok nung pick-up doon sa mga tindahan. Mga kababayan, mga katropa. Dahil nga sa alikabok, mga kababayan, mga katropa, dulot ka. Nung pagsagitsit siguro ito nung pickup sa gilid, mga kabayan, mga katropa. Pagpawi nung alikabok, doon na po makikita natin. Mga kabayan, mga katropa, wasak na yung mga tindahan na nadaanan nung pickup bago tuluyang malaglag doon sa malalim na bahagi ng gilid ng kalsada. Mamapa doon sa akasya, puno ng akasya, mga kabayan, mga katropa. Yan nga po, sinabi kanina ni Colonel Bong, Deputy Mayor, na yung pong may bahay ni ex-Mayor Montano, yung pong casualty doon, mga kabayan, mga katropa. Bayong pag-iingat po, mga sir, mga ma'am, sa mga biyahero-biyahera. Samantala, 20 minutos na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Dakuin na po natin yung ating pong mga kasamahang mga field reporters sa kanila pong mga bitbit na balita. Sa hapon na ito, Mayo 14, 2026. Ang mga balitang inyo pong mapapakinggan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix, at ng Sesdapine. Sesdapine Capsule, mga kabayan, mga katropa, ay makakaagapay natin. Ano po sa ating pong mga manggagawang palawenyo, nakakaranas po ng matitinding pananakit ng muscle kalamnan, o kaya matinding pananakit ng ulo dulot naman ng trangkaso. Pananakit ng ating pong mga kasukasuan. Narito po ang Sesdapine na meron pong paracetamol na siya pong magtatanggal ng mga pananakit na yan. Cess the Pain Capsule, mga kabay, mga tropa, mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Sa balita, isang senior citizen na nabangga ng motorsiklo sa bayan ng Quezon, Palawan, kamakailan, binawiin na rin po ng buhay. Itali po ng balitang ito, katropa natin, Ray Elgaran.
1: Inawian na umano ng buhay kamakailan ng isang senior citizen na nabangga ng motor sa kahabaan ng sitio Latayon, Barangay Suwangan, Quezon, Palawan, kung saan ito mismo kinumpirma ng ilang kaibigan at kaanak ng biktima ng makapanayam ng news team na batid na bago mangyari ang insidente ay naglalakad lamang ang lulo sa kalsada na bigla itong mabangga ng motorista na inihinalang na sa impluwensya raw ng alak, samantala naisugod pa raw sa pagamutan ng senyor, subalit binawian ito ng buhay dahil na rin sa malalang binsala. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Grand XFR News.
0: Maraming salamat katropang Ray. Samantala, heat index sa bayan ng Brooks Point ay pumalo na po sa 44 degrees Celsius. Grabe ka init. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Umabot na sa 44 degrees Celsius ang heat index na naitala sa bahay ng Brooks Point kahapon May 13, 2026. Ayon sa MDARMO Brooks Point, ito ang pinakamataas na temperaturang naitala ng kanilang tanggapan. Ayon sa MDARMO, pumapalo lamang sa 40 hanggang 42 degrees ang heat index nitong nakalipas na araw.

0: La Report. Samantala, working professional, sumailalim naman sa ETAP orientation ng LGU El Nido. Ano ba itong ETEAP? Alamin po natin, katra pa natin sa balita, Belia Mucha. La Report.
1: Matagumpay, may sinigawan ng pamalang bayan ng El Nido ang ETEAP orientation kamakailan sa God Conference Room bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng edukasyon at profesional na pag-unlad ng mga mamamayan. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ng Municipal Gender and Development at Municipal Tourism Office, katuwang ang Palawan State University sa ilalim ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ETEAP. Layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon ang mga working professionals na makamit ang formal na college degree sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang karanasan, kasanayan at matagal ng serbisyo sa trabaho. Sa pamamagitan ng orientation, mas na ipaliwanag sa mga kalahok ang proseso, qualification at benepisyong hatid ng ETEAP na nagsisilbing daan upang mas mapalawak pa ang oportunidad sa karera at personal na pag-unlad ng bawat isa. Patuloy namang ipinapakita ng lokal na pamahalaan ang suporta nito sa mga programang nagbibigay kapangyarihan sa mamamayan sa pamamagitan ng edukasyon at inklusibong pag-unlad. At yan ang balita hatid sa atin ng Santong Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santong Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, oy, voters registration! Hanggang Lunes na lang daw. Ano ba itong extension? Alamin po natin, katropa natin sa balita, Mike Iscote.
2: La Report. Wala pang nabanggit si Comelec Chairman George Garcia kung magkakaroon ng extension sa tropang alim, pero ang registration ay hanggang May 18, pero ito na siya lang. No? Ito po ay matagal na inanunsyo ito ng Comelec, kaya inikayat ng City Comelec yung atin pong mga residente na magparehistro mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Gaganapin ito katropangali sa event center na ng SM Puerto Princesa.
0: Uh-huh.
2: So, from May 11, no, simula ng araw, hanggang sa Lunes ay gaganapin yan sa, pumunta sila doon sa Coliseum. Yan ay ginaganap ngayon sa event center ng SM Puerto Princesa. Kagulay nito, hinikaya ito City Commission Elections ang mga residente ng Puerto Princesa na magparehistro para sa nalalapit na barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon sa City Comelec, ang matalinong pagboto raw ay nagsisimula sa pagpaparehistro at mahalagang maging bahagi ang bawat mamamayan sa pagpili ng mga lider, maintegridad, prinsipyo at tapat na paglilingkod sa bayan. Inikayat din ng Comelec ang publiko na talhin ang kinakailangang requirements upang maging maayos at mabilis ang proseso ng pagpaparehistro. Pinigatirahin siya na mahalagang bawat boto sa pag-ubog ng mas maayos at makabuluhang kinabukasan ng komunidad at ng bansa. Paalala naman ang Comelec, huwag sayangin ang pagkakataong marinig ang iyong tinig dahil ang boto ng bawat mamayan ay mahalagang bahagi ng pagbabago. Yan ang balita din sa inyo ng Saturn Golden Balti para laging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan. Bukas sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, kagawad Mike! Hoy, hanggang 80 na lang doon sa, no, sa event center ha, ng SM Puerto Princesa. SM City Puerto Princesa. 11 hanggang 18, ano na ngayon? 14 na. So may 4 na araw pa. Ha, para doon sa mga medyo tinatamad pag tamad ba ulang oras ha, para magparehistro. Magparehistro lalo na sa mga bagong butante. Kung ayaw naman nyo medyo kayo ay hassle, pupunta pa ng City Coliseum. Tapos iisipin nyo, mainit. Diyan sa ano, SM City, malamig. Kasama nyo na yung pag-stroll-stroll nyo dyan. Magparehistro na kagad kayo. Siyempre, dala kayo. Bitbitin nyo yun po yung mga...

0: kinakailangan dokumento, lalo na na po yung mga birth certificate ninyo, lalo sa mga bagong botante, ha? Birth certificate! Kayo, ay 18 na. Pwede nang bumoto sa sanggunian kabataan. Bitbitin niyo po yung inyo pong mga birth certificate. Magparehistro na. Hanggang 20, yung sa calendar nila, May 20. Yung sa event center, hanggang May 18. Kaya, register na ang mga kabayan, mga katropa. Samantala, alas 5:30 na po ng hapon. Balikan mo natin si katropang Ray Elgaran, yung nanalo raw sa Manunggol Fire Olympic. Isang barangay, anong barangay kaya ito? Andyan sa Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Report. Tinanghal bilang kampiyon ang barangay Panitian Quezon, Palawan sa kinirap kahapon na Manunggol Fire Olympic, kung saan ito mismo ang kinopirma ng ahensya ng Bureau of Fire Protection Quezon ng makapanayam ng news team. Ayon pa sa ahensya, dalawang beses na nga nanalo ang Panitian na noong una ay sa taong 2024 at ngayong 2026. Samantala, dahil sa pinakitang dedikasyon ng barangay Panitian ay nasungkit ng mga ito ang gatimpalang 16,000 pesos na batid na ang layunin ng nasabing paligsahan ay para palakasin ang kaalaman ng mga partisipante at ang kahalagahan ng pagtutulungan para sa mabilis na aksyon kapag may totoong insidente na sunog sa kanilang nasasakupan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
0: Mga miyembro naman ng 4-piece sa bayan ng El Nido, nakiisa raw po sa ginanap na PhilHealth Yakap Caravan sa barangay ng bayan o mga barangay ng bayan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Report. Naging matagumpay ang sinagawang PhilHealth Yakap Caravan nitong Mayo 8 at Mayo 12 para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Barangay Villa Libertad at Barangay Tanigiban sa Bayan ng El Nido, Palawan. Pinangunahan ang aktibidad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Municipal Health Office, El Nido, Department of Social Welfare and Development, DSWD, sa ilalim ng 4-Piece Program at ng Ayala Foundation Incorporated. Layunin ng caravan na mailapit sa mga mamamayan ang mahalagang serbisyong pangkalusugan at impormasyon hinggil sa mga benepisyo ng PhilHealth, particular sa mga residente na nangangailangan ng mas madaling access sa healthcare services. Kasabay ng aktibidad ay isinagawa rin ng PhilHealth enrollment at updating ng records ng mga benepisyaryo upang matiyak na maayos at updated ang kanilang membership information para sa mas mabilis na pag-avail ng health benefits sa oras ng pangangailangan. Ayon sa mga organizers, mahalaga ang ganitong uri ng programa upang mapalawak ang kaalaman ng publiko hinggil sa serbisyong pangkalusugan at masiguro na natatanggap ng mga mamamayan ang mga benepisyong nararapat para sa kanila. Nagbayag naman ng pasasalamat ang mga residente at beneficiaryo sa mga ayansya at organisasyong nagtulungan upang maisakatuparan ang naturang caravan na malaking tulong sa komunidad. Para sa mas malinaw na paningin na tiwa sakit sa mata, Mag-Vision X Plus kinakatropa, mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Samantala, pamala ang panlunsod naman ng Puerto Princesa, tinanghal, itinanghal na may ideal o level of functionality sa isinagawa daw pong assessment ng Provincial at Highly Urbanized City Council for the Protection of Children. Ito pong PHUCC o UCCPC ng DILG Mimaropa. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
3: Report. Kinilala pang malapalusod ng Puerto Princesa matapos makamit ang pinakabatas ng markang 93.57% at itinanghal na may ideal level of functionality sa sinagawang assessment na provincial at highly urbanized city council for protection of children na BILGV Maropa. Ayon sa City Information Office, patunay ito na patuloy na inuuna ng lokal na pamahalaan ng kapakanan, proteksyon at kinabukasan ng bawat kabataan sa lungsod. Ipinapakita rin daw ng mataas na marka na maayos at epektibong na ipapatupad sa Puerto Princesa ang iba't ibang programa o bilansa, pondo at serbisyong may kaugnayan sa edukasyon, kalusugan, kaligtasan at karapatan ng mga bata. Binigyang titi ng City Information Office na sa pamuno ni Mayor Byron, tuloy-tuloy ang mga hakbang para matiyak na ligtas ang mga bata laban sa abuso at kapabayaan. May sapat din daw na akses sa serbisyong pangkalusugan at edukasyon at may mga programang sumusuporta sa kanilang paglaki at mga pangarap. Dagdag pa ng pamahalaang palungsod, mahalaga ang naturang pagkilala lalo na para sa mga pamilyang nangangailangan ng suporta dahil pinatutunayan itong may mga serbisyong tunay na umaabot at nagmamalasakit sa bawat batang Pilipino. Patuloy naman ang adhikain daw ng city government na makabuo ng mas ligtas, mas maayos at mas mapagkalingang Puerto Princesa para sa mga susunod na henerasyon. Para sa ideal na paningin, mag-Visionix Plus Capsule araw-araw mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, buwaya nahuli ng mga residente sa Barangay Latud sa bayan ng Rizal. Paano kaya nila huli ito, ha? Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
4: Report. Nahuli ng mga residente ang isang buwaya sa Barangay Latud sa bayan ng Rizal, Palawan kahapon May 13, 2026. Ayon sa pusa ng isang residente sa lugar, halos maubos sa muno ang mga alagang manok na mga naninirahan rito dahil na rin sa mapaminsalang buwaya. Hindi naman nilinaw ng uploader kung paano ito nahuli at kung gaano ito kalaki. Samantala, pinakawalan rin ito ng ilang mga residente matapos ang mahigit isang oras. Matatandang ang Barangay Panalingaan at Latud ay prone sa mga buwaya dahil na rin sa konektado ito sa ilog ng Barangay Kanipa kung saan mas marami ang bilang ng mga saltwater crocodile. Ang balitang ito yatin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Paki-labas mo yung video, Engineer Moises. May kaliitan pa ito, ha? Medyo may kaliitan pa ito. Bagamat nakakapamirwisyo na ito sa mga alagang hayop ng Barangay Latud diyan sa Rizal. Malamang sa kung ako po titingin, ha, hindi pa ito pasado doon sa sinasabing criteria ng PCSD para hulihin itong uri ng buhay na ilang na ito, ha? Yung buaya. Pero sabi nga doon sa balita, sabi nga sa impormasyon ni Katropang Dennis, binitawan naman daw after 1 hour. Ang problema, kung binalik nyo rin yan dyan sa airing, babalik-balikan din pa rin yung mga alaga nyo. Ha? Latud, Panalingaan, talagang magkakadugtong kasing ilog dyan, sa kanipaan. At talagang hindi na rin bago raw sa kanila itong mga ganitong sightings. Hinuli nila. Buti binitawan nyo. Kasi kung hindi, malamang baka kasuwang kayo. Alam nyo na, bawal. Saktan. Yung mga endangered species na yan, buhay ilang. Kung binalik nyo rin yan dan, yung mga alaga na lang ninyo ang inyong pa-adjustin. Paano kaya yun? Alagang manok daw ang binibira, eh. Ha, mga kabayan, mga katropa, Barangay Latud. Hindi rin, magaling na nag-video. Hindi pinakita yung mga mukha. Buhaya lang talaga. Ha? Pero pinakawala naman din daw po yan after 1 hour. Mga kabayan, mga katropa. doon sa mga ahensya ng gobyerno. Pinakawalan din naman daw po, ha? Ng mga residente dyan. Tapos silang mahuli. Yung paraan kung paano nila nahuli, hindi na rin po na-detalye, ha? Basta nahuli nila. Ayun, pinakita, o. Tinakpan din naman mata niya. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Ano ba yun? Tali ba yun? O stick? Stick lang, ano? O tali? Tali sa leg. Hawak-hawak nung isa doon, oh. Tali ba o stick? Tali, oh. Nakatali. Tali sa leg, tapos tinakpan yung mata, pati yung bunganga, tinalian din. Yan. Barangay Latod daw po yan. Sa bayan ng Rizal, mga kabayan, mga katropa, ha? 40 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Samantala sa uling buksan ng ating pong mga balitang o balita, dalawang araw na pamimigay ng ayuda para daw po sa mga fisher folks at magsasaka. Ayuda, ha, mula sa BIPAR. O, nagtapos na. Kailan kaya ito nagtapos? Naramdaman kaya ating pong mga fisher folks at mga farmers? Alamin po natin sa balitang atid naman ni katropang Gerald Gales.
5: Katropang Ali, naramdaman din ng mga mangingisda itong tulong na ito na nagtapos na nga ngayong araw itong bigayan ng ayuda ng BIFAR at ng Department of Agriculture para sa mga fisher folks at mga magsasaka ng Puerto Princesa.
0: Ah, sa Puerto lang?
5: Simula ng dalawang araw na pamamahagi ng 2,325 per beneficiary kahapon, kung saan aabot sa umigit kumulang 3,000 or less 3,000 lahat ng napagkalooban. Ang bigayan ay ginanap sa Sports Complex Barangay Santa Monica, kung saan hindi lahat nakapunta, pero sabi ng BIFAR, pwede namang makuha para sa mga hindi pa nakakapunta. Makipag-ugnayan lang sa opisina ng DA at ang BIFAR. Ang ayuda na ibinigay ng gobyerno ay bilang tulong sa nangyaring krisis sa bansa hinggil sa pagtaas ng gasolina, kung saan marami ang napiktuhan. Tiniyak naman ng BIFAR ni Maropa na matatapos lahat ng bigayan para sa mga magsasak at mangingisda sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan hanggang June ngayong taon. Yan ang balita natin sa inyo ng Santo Plaza Herbal Soap. Tanggal lakit at tanghit panlaban sa init. Kahit araw-araw kang babad sa labas, basta nakasantong Plaza Herbal Soap, mangingibabaw pangu at kaputian. Mula dito sa 104.7, Extension Puerto Princesa, para sa nagkaray sa Pilipino sa Pilipinas. O si Katropang Gerald Gales, XFN News.
0: Salamat kagawad, Gerald Gales! Oo, ha? Siyempre, itong mga naging beneficiaryo ng ayuda na yan, ng BIPAR, yung mga nakaparehistro sa RSBSA. Siyempre, yun ang binabasihan po, mga kabayan, makatropa. Pero, mga kabayan, makatropa, mas marami pa rin yung mga hindi pa ho kasi nakapagpaparehistro. Kaya yung pong panghihikayat ng ating pong mga ahensya ng gobyerno, katulad po ng BIPAR at DA, sa ating pong mga magsasaka, ha, BIPAR sa mga mangingisda, magparehistro po under ng RSBSA. Pero pag ganito may mga ayuda, hindi po kayo mawawala. Hindi lamang po itong ayuda lang ang yung mapapakinabangan. Pag may mga programa po ang mga ahensya ng ating gobyerno regarding sa ating po mga mangingisda, mga magsasaka, yung pong mga nababahaginan niyan, yung pong nasa kanilang listahan, yung kanilang kinikilala, mga kababayan, mga katropa. Iba kasi nating mga kababayan, mga mangingisda, mga magsasaka, yung iba kasi ayaw nila yung sa magsali-sali sa mga cooperative, mga samahan. Sila basta nagsaka lang sila. May makakain, may bebenta. Okay na yun sa kanila. Ang problema po, pagdating ng mga ganitong may mga krisis, kahit mga tulong sa inyo pong mga hanap buhay, bibihira yung pong mga nabibihi na babahaginan na hindi kasama o hindi wala sa listahan. Yung iba talaga, ano lang yun, walang-wala talaga. Kaya yung panghihikayat po ng mga ahensya ng ating gobyerno, mismo mga barangay na dapat. Tawag dito. Magparehistro na po kayo para pagkarito ng mga ayuda at tulong ang gobyerno, kayo po ay mababahaginan, ha? Sige, nako, 44 na minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon. Mga kabayan, mga tropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan, handog po sa inyo yan ang Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix, at ng Cess the Pain Capsule. Yan po ang mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes Wealth Incorporated. Ay mabibili na po ninyo sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, balikan muna natin yung aksidente kanina dyan sa Barangay Luz Biminda. Okay na si Kap... nasa kabilang linya natin yung ating pong... konsihal at siyempre barangay kapitan ng Barangay Luz Biminda, si Kap Lady Hemang. Kap, magandang hapon po. Katropang Alison po.
6: Magandang hapon. Kasamang Alison diyan sa XFM.
0: Mm-hmm.
6: At sa inyong programa, magandang hapon.
0: Aya po. O. Kap, update lang po kami doon sa nangyaring aksidente. Yung pong ating mga kababayan, yung nagtitinda doon sa gilid ng kalsada, tatlo po ba yung sinasabing nagkaroon ng injury, Kap?
6: Oo, tama ka dyan, kasamang Alison. Mm. Napakahirap, no? Nagtitinda sa tabing kalsada,
0: mm-hmm,
6: kung saan naghanap buhay at ganun ang sinapit, no? Nagkaroon ng nasagi ng sasakyan, mm-hmm, no? Na kung saan hindi yun inaasahan, kasamang Alison, dahil hanap buhay lang.
0: Opo.
6: Pero ganun pa man, talagang nakita natin kanina na napakahirap, no? Tingnan, dahil kababayan mo, hirap na hirap sa buhay, tapos, mm-hmm, nasagasaan na talagang na-injury, mm-hmm, doon sa pangyayari, kasamang Alison.
0: Opo, o. Kap, itong ating kabarangay dyan, pamilya ba ito, Kap, na nagtitinda dyan?
6: Mag-asawa.
0: Mm-hmm.
6: Mag-asawang... mag-asawang apelyido nga noon, ano? Ano nga apelyido noon? Hinukin? Oo, mag-asawang Hinukin ito, kasamang,
0: okay,
6: Alison.
0: Opo.
6: Mga matatanda na.
0: Mm.
6: Yun, may isa din na nakitambay doon sa kanilang talipapa.
0: Opo.
6: Ay talagang
0: nadamay
6: din, kasamang Alison.
0: Mm-hmm. Opo. Talipapa pala ito, Kap, talipapa.
6: Hindi naman programang talipapa ito, dahil, mm-hmm, siguro ginawa na lang silungan.
0: Ah, okay.
6: Dahil ang talagang ano lang talaga nila, kasamang Alison, ay magtitinda ng mais.
0: Mm-hmm.
6: Yung
0: nilagang
6: mais.
0: Uh-huh.
6: Oo, talagang kung nakikita mo, kung papunta tayong SOR o pauwi dito sa lungsod natin,
0: mm-hmm,
6: dito sa mga kalsada ng Barangay Luz Biminda ay mayroon kang nakikita na talagang ipapakita nila yung kanilang tindang mais,
0: mm-hmm,
6: at inaabang talaga sa mga kalsada, tabing kalsada natin, kasamang Alison.
0: Uh-huh.
6: Kaya... ayun na nga, nakita natin kanina na talagang nadidisgrasya,
0: mm,
6: dahil nahagip nung nawalang kontrol ng pick up po, kasamang Alison.
0: Opo, o. May impormasyon na kayo, Kap, kung kamusta na itong mag-asawa na ito at kasama yung nakitambay sa kanila? Nasaan na po sila ngayon, Kap?
6: Nasa hospital, kasamang Alison, talagang nagpapatingin doon dahil pinurward ng ating satellite clinic, no,
0: mm-hmm,
6: dahil sa nakikita natin,
0: mm-hmm,
6: may masamang tama dito sa hita ng babae,
0: mm-hmm,
6: at ganun din yung lalaki, nawala ng malay,
0: no.
6: Ibig sabihin masama ang tama,
0: mm-hmm,
6: kaya yung isa naman nagpapagamot din dahil siyempre nasugatan din,
0: mm-hmm,
6: baka matitano yan o anong hindi na makita kung hindi natin ipadoktor talaga, kasamang Alison.
0: Opo, oo. Yung mag-asawa, Kap, ano ba ito? May edad na o...
6: May edad na, kasamang, mm, Alison.
0: Mga senior na.
6: Senior na ito, mm, sa nakikita ko sa kanila dahil kita mo talaga, talagang matanda na, eh.
0: At itong mag-asawa na ito, tindahan lang po yun. Hindi po nila bahay yun, Kap.
6: Hindi po bahay.
0: Ah, okay.
6: Talagang nagtitinda lang sila kung saan mayroon silang mais na paninda.
0: Mm-hmm.
6: Mayroon silang, may nakita ako na langka na, kumalat.
0: Oo, nga po.
6: Kumalat doon sa kalsada,
0: mm-hmm,
6: at saka niyog. parang yun lang talaga ang ano nila, dinisplay doon sa tabing kalsada. Although bawal yun, pero hindi naman nagpaalam yun sa atin dahil ang intensyon nila ay maghanap buhay lang kasamang Alison.
0: So, sa ngayon po, nasa ospital na ito, may mga anak naman ito, Kap, na nag-aasikaso doon?
6: May anak naman itong mga mag-asawa na ito.
0: Okay.
6: Kaya sa tingin ko ay inaasikaso na rin. At nadala rin kaagad dito sa satellite clinic ng Barangay Los Piminda at kung saan ay nalapatan kaagad ng lunas po.
0: Ayan, opo, oo. So, ito Kap, may nangyari na at alam natin na marami pong mga nakapwesto dyan sa gilid ng kalsada sa bahaging yan hanggang doon sa may bungad ng ating sigsag. O, ano po yung gagawin ng ating pong barangay para maiwasan ulit ito? Kap, kung sakasakali.
6: Kaya nga, napakahirap ito kasamang Alison, pero kailangan natin itong i-meeting itong mga tao na ito.
0: Mm-hmm.
6: Kung anong solusyon, dahil talagang hanap buhay ito kasamang Alison eh.
0: Mm-hmm.
6: Kung talagang hindi lang hanggang papuntang Iwahig, mayroon na akong kabarangay doon na nasa silong ng puno ng akasya para magtinda ng mais.
0: Mm-hmm.
6: Di ba po? Oo, naka-tricycle. Eh, ganun naka-posisyon. Pero sa tabing kalsada pa rin talaga.
0: Mm-hmm.
6: At inaalok doon sa mga nagbabiyahe, papuntang Sur at pauwi ng ating lungsod na kung saan ay nagugutom yung nagbabiyahe, pwedeng huminto at bumili. Ay ang problema lang kasamang Alison, ito na nga, disgrasya, no? Hindi hinihingi ng bawat isa, pero nangyari. At mayroong nangyayari na nabanggaan at nasugatan.
0: Yun.
6: Napakasakit po sa ating mga ating mga kabarangay na ganun ang sitwasyon na talagang naghanap buhay ito na nakaratay doon sa hospital dahil sa pangyayaring yun na nga aksidente kasamang Alison.
0: So kailangan niyo pong pulungin ito ang mga ito, Kap, at ano ba to, papagsabihan or pagbabawalan na ba diyan sa bahaging yan?
6: Ipapatawag natin. Opo.
0: Yes, Kap?
6: Ipulungin natin ito kasamang Alison. Ipatawag natin dito sa ating barangay para mapag-usapan. Siyempre, maghanap din siguro tayo na yung ligtas talaga. Pero ganun pa man kasamang Alison, kapag sa kalsada may tendency na mawala ng manggiya yung sasakyan at mapunta doon sa kanila, napakahirap nga. Pero anong kayang gagawin natin para at least masolusyunan itong problema sa hanap buhay kasamang Alison?
0: Oo. So talagang pag-uusap ang solusyon dyan, Kap, pag-usapan.
6: Opo, kasamang Alison, kaya napakahirap manguhin ito, desisyonan, pero kailangan mamagitan na dito yung mga opisyal ng ating barangay at ipaabot din natin ito sa sanggunian siguro dahil siyempre hindi lang din dito ang naghanap buhay sa tabing kalsada.
0: Opo.
6: Pati yung mga papuntang
0: norte, norte
6: natin, napakaraming tindahan na nasa tabing kalsada na kung saan mayroong disgrasya dyan kasamang Alison. Na kung saan magbubuhis pa ng buhay yung ating mga kabarangay na naghanap buhay, intended for hanap buhay talaga kasamang Alison.
0: Yun, opo, oo. Sana Kap, mabuksan din sa City Council. Oo, at kung anong mga posibleng paraan, oo, na hindi naman po totaling mawala ng hanap buhay yan, kumbaga isasaayos lang para iwas di sirasa katulad dito, Kap, lati,
6: Oo, talagang tama ka dyan kasamang Alison. Lahat ang papuntang mangingisda, mayroon din ka akong kabarangay na sa tabing kalsada din talaga naghanap buhay.
0: Yun.
6: At hindi, kahit na maisip man nila na mayroong minsan na mawala ng giya yung mga sasakyan na papunta doon sa kanila, pero talagang parang talagang ganun na talaga ang buhay na minsan sa kanto mayroong umaabang na nagtatakbuhan kung mayroong maghinto na sasakyan. Andyan sila, nag-aalok ng kanilang mga paninda. Yun pala kasamang Alison, may kaakibat na hazard ito. Talagang delikado sa kanilang buhay. Pero talagang sinuong ng ating mga kabarangay dahil doon sa hirap ng buhay kasamang Alison.
0: Yun nga. Well, anyway, sabi nga natin, lahat naman ng uri ng trabaho ay may risk. Pero para meron naman paraan para maiwasan yan ang mga ganitong insidente. Ano ka pa?
6: Yes po, kasamang Alison. Kaya... siguro ipapatawag natin ito para at least mapag-aralang mabuti para iwas disgrasya po kasamang Alison.
0: Yan, opo. Kap, doon naman sa mga motorista na dumaraan especially dyan sa bahagi niyan ng inyo pong nasasakupan. Baka meron po kayong naisabihin sa ating pong mga biyahero, biyahera, Kap.
6: Okay, sa lahat ng... Unang-una, kasamang Alison, salamat sa iyong programa.
0: Opo.
6: Na mapakinggan tayo sa iba't ibang dako ng ating Puerto Princesa, no? Sa ating mga biyahero dyan, biyahira na kung saan talaga yun ang hanap buhay din, magbibiyahe at nagmumotor at saka gumagamit ng sasakyan. Lubli ingat naman po sana para doon sa kaligtasan ng lahat, dahil alam ko mayroong kasing nagbibiyahe na basta-basta na lang. Kumbaga sa tao may karamdaman na yung sasakyan pero hindi kaagad ayusin, no? Kagaya nung nangyari kanina, pagkakaalam ka, gulong ang diferensya, no? Parang pumutok. Eh doon sa pagputok na yun, hindi inaasahan na damay na ng ex-mayor ng bayan ng Rizal, pero hindi rin yun inaasahan ng ating dating mayor, pero nangyari, no? Eh kung medyo ang gulong natin ay medyo ano na, pud na, eh sana palitan na lang natin kaagad para walang madamay tayo, kasamang Alison.
0: Iyon. Opo, oo. Talagang iba yung pag-iingat pa rin. Ang susi, ano, para sa kaligtas na pagbiyahe, Konsehal, ayamang ano po.
6: Opo, kasamang Alison.
0: Sige po, oo. Konsehal, hindi na po na kami kayo masanumang pagkakabalahin. Alam ko, kagaling nyo rin sa pagpupulong. Kami po ay nagpapasalamat pa rin sa oras na inyong pinilaan dito po sa ating pong palatuntunan sa XFM Palawan. Kap! Magandang hapon po at maraming salamat.
6: Magandang hapon po, kasamang Alison, at sa inyong programa dyan po sa XFM. Maraming salamat. Magandang hapon po.
0: Yeah. Mga kabayan, mga katropa, Kapitan Ladi Hemang, at siyempre ang ating pong ex-officio member ng Sangguniang ang Panlunsod, Vice President po. Disgrasya. Kaya lang, sabi niya nga, yung nadamay na kanya pong kabarangay na nagtitinda lamang, nadamay, sa gilid kasi ng kalsada. Mga kabayan, mga katropa, so itong mag-asawa daw po ito na nadamay, pati yung nakisilong na isa katao doon sa matuturing na parang talipapa maliit, ano, mag-asawa, ay nadamay din po. So, ngayon po, ang huling update ay nasa pagamutan na raw po itong mag-asawa dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung lalaki daw po na wala ng malay kanina. Yung babae, yung binti naman po ang iniinda. At ganun din yung isa pong nakitambay lang po sa kanilang tindahan. Mga kawabay, mga katropa. Sabi nga natin, disgrasya. Wala naman talaga may gusto niyan. Pero kung para maiwasan kung mga ganitong kahalintulad na insidente, ay pag-usapan. Ang mga kabay, mga katropa, sabi, hindi naman daw nagpaalam sa kanya o sa barangay itong mag-asawa na magtitinda doon. Pero kasi nga, sabi nga, hanap buhay, hanap buhay. Pero dapat para maiwasan din ng mga ganitong insidente, mga kabay, mga katropa, mag-usap-usap muna, ha? Pwede naman siguro kayong payagan, pero may distansya siguro mula doon sa gilid ng kalsada. Ha? Mga kabay, mga katropa. At ganun din sa ating pong mga biyahero-biyahera, ang pag-iingat, tripling pag-iingat pa rin po, mga kababayan, mga katropa, para makaiwas sa mga ganitong aksidente sa kalsada. 3 minuto bago po ang ika-anim ng gabi, mga kababayan, mga katropa. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado. Ngayon pong hapon ng Huwebes, Mayo 14, 2026. Sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna naman ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Ako naman ang ino pong nakasama, ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatos. Nag-iiwan na po sa inyo ng isang magandang gabi, Pilipinas!
7: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan, dito lamang sa numero 1 stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
8: Ito ang XFM Palawan.
7: bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
7: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: San Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. San Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. San Tone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang San Tone Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: San Tone Plus Gold.
6: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
7: Nimia Nalbato, 59. Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos, yung ulo ko, laging sumasakit. Tapos, parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo, inom ng gamot. Nawala lahat.
8: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
7: Magpagamot po kayo dito sa
8: Yes to Health.
7: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. So, totoo lang sa akin, 2 araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.
6: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
9: Hello mga katropa, good evening po. Good evening sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa ating mga suking tagasubaybay din sa buong lalawigan ng Palawan. So nandito po muli kami, ako ang inyong katropang Cynthia dito sa programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Nandito po muli kami upang magbigay ng mga health tips at mga kagalingan at mga advices sa inyong lahat, sa lahat ng may mga karamdaman ating mga katropa. Kasama ko po ang ating wellness consultant, Doc. Good evening.
10: Good evening, katropang Cynthia. At good evening din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa. At muli naman tayo makasama na ating mga katropa, katropang Cynthia. Upang tayo ay magbigay na naman ng dagdag kaalaman paano mapanatiling malusog at malakas yung ating katawan. Kasi the more you have knowledge, the more na simple lang sa'yo yung sakit. Kaya isa yan sa ating ipaabot no, sa ating mga katropa na mas mas maalam sila, magkaroon sila ng maraming kaalaman kung paano nila i-first aid yung mga sakit nila sa pamagitan ng kaalaman na ating ibabahagi sa kanila ngayong gabi.
9: Yes, ayan mga katropa, ngayong gabi tayo ay magtatalakay ulit no ng isang kalagayan ng ating kalusugan. At syempre, bago po ang lahat mga katropa, i-announce ko po muna ang ating helpline number. Maaari po kayo magtanong or mag-text patungkol sa inyong mga health concern or may mga karamdaman po kayo sa inyong kalusugan. Maaari po kayo magtanong sa oras na ito at amin po yung sasagutin kasamang inyong wellness consultant. At syempre, ito pong aming text line number ay 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari na po kayo magtanong, mag-text or pwede rin po kayong tumawag. Ayan mga katropa. At syempre, sa gabing ito, kami po ay magtatalakay ng isang talakayin patungkol po sa ating kalusugan. Ano po, Doc, yung ating tatalakayin sa gabing ito?
10: Isa sa ating tatalakayin, katropang Cynthia, itong tinatawag na appendicitis.
9: Ano naman, Doc, yung appendicitis at anong part din ito ng ating katawan?
10: Itong appendicitis, katropang Cynthia, ito na yung karamdaman na nagkakaroon na ng problema yung appendix natin.
9: Mm.
10: Yung appendix natin nasa dulo yan ng large intestine natin, katropa Cynthia. At sinabi ng iba, katropa Cynthia, na yung appendix natin ay walang purpose, walang layunin sa ating katawan. Pero sa bagong pag-aaral, katropa Cynthia, ito palang appendix, dyan pala yun na istorya yung mga good bacteria, mga probiotic. Mga good bacteria, isa yan sa kailangan ng ating digestive system na healthy. Oh, manatiling healthy yung tiyan natin. No? Maganda yung function ng ating bituka. Yung bacteria ay talagang essential. At yan yung isa sa function ng appendix, katropang Cynthia. Siya yung lagayan, diyan nanggagaling din yung mga probiotic natin. Pag kailangan ng imbalance o kulang yung good bacteria sa ating tiyan, nakatulong din yung ating appendix kasi diyan nanggagaling yung mga probiotic, mga good bacteria. Pero kung magka-problema yung ating appendix, katropang Cynthia, nagiging appendicitis
9: yan. Yun yung tawag na kapag nagkaroon ng problema yung ating appendix. Yes, yun ay appendicitis mga katropa. Ayan. So ano naman, Doc, yung mga early symptoms?
10: Itong appendix natin, katropang Cynthia, ay ito yung pamamaga ng ating appendix. Dulot na ng dumi na bumabara dun sa daanan. Or pwede din dahilan ng mga virus, bacteria.
9: Yeah.
10: No, kaya namamaga yung ating appendix, nagiging appendicitis.
9: Yun.
10: Isa sa sintoma, katropang Cynthia, mga katropa, na mayroon ka ng sintoma sa appendicitis, itong sakit sa tiyan, no? Kadalasang magsimula sa gitna ng tiyan, palibot ng pusod, tapos lumilipat sa ibabang bahagi ng kanang tiyan at tumitindi, no?
9: Right side.
10: Oh. Ang sakit ay lumalala kapag umuubo, paglakad o kinikiskis ang lugar. Maaari ring mas pakiramdam na mabuti kapag pinupull up ang tuhod. Ayan yung mga simptoma, mga katropa, na medyo nagka-problema na yung appendix nyo or nagkakaroon ng appendicitis. No? Kaya itong ganitong problema, katropang Cynthia, ay kailangan muna ding, kung mayroon ka nang naramdaman ng ganito, ay kailangan magpatingin na sa doktor. No, meron nang mga step na gagawin kasi pwede itong mauwi sa malalang kondisyon, no, sa katawan. Kaya sa pag-aral, katropang Cynthia, mostly nakakaranas nito yung mga kabataan. Bihira lang sa mga matatanda. Kaya isa din sa mga simptoma, katropang Cynthia, itong pagduduwal at pagsusuka. Oo, madalas mag-umpisa kasabay o pagkatapos ng sakit ng tiyan. Lagnat na maaring lumago ng temperatura habang lumala ang sakit. Walang ganang kumain, pamamaga ng tiyan, constipation o pagtatae. At kung minsan, mas madalas at masakit sa pag-ihi. Mga palatandaan ng mas seryosong kaso na posibleng pumutok, mas malawak at matinding sakit sa buong tiyan. O, yan ay mga sintoma na napapansin na natin na medyo lumala na yung sakit natin. No, yung buong tiyan mo, masakit. Matinding pamamaga ng tiyan, mataas na lagnat, mabilis na pulso at pagkalito. Mga sinyalis ng peritonitis o sepsis at kailangan ng agad na operasyon. Kasi pagpabayaan natin yung ating appendicitis, mga katropa, at yan ay sobrang magana, pwede yan pumutok at magbunga ng mas malalang kondisyon sa katawan. Pwede magkakaroon ng sepsis. Yung sepsis naman, yan yung infection na sa dugo. At kung yan yung mangyari, katropang Cynthia, mas malala yung kondisyon. Pwede ikamatay ng isang kang may malalang o appendicitis. Kasi yung sepsis, pwede kang magka-organ multiple failure niyan. Kasi
9: nadadamay yung
10: ito. Nadadamay. O, kasi poison yan katropang sintya eh. Na umiikot sa buong katawan. No? Hindi na maganda yung daloy ng dugo. At saka namamaga na yung mga daloy ng dugo. Kaya ang mangyari, hindi na nasusuplayan ng saktong oxygen or dugo yung mga organ. No? Kaya mangyari ay nagkakaroon ng multiple organ failure. No? Pagpabayaan yung appendicitis na nagbunga na ng pagputok. Kaya yung mga complication katropang sintya, mas malala, no? Pagpabayaan.
9: Ayan mga katropa, no? So ano, nagagamot ba ito or hindi? Yung mga ganitong klaseng problema?
10: Ganitong problema katropang sintya, mas maganda talaga early detection, early medication. Kasi pag pabutin mo pa na mas hindi mo na kaya yung naramdaman mo sa epekto ng appendicitis, kailangan mo na talaga yan nang pupunta sa ospital, no? At mag-undergo ng agarang operasyon. Kaya mas maganda talaga katropang sintya na maaga pa lang, naramdaman mo pa yung sintoma, meron ka ng kaagad na step na gagawin. Unang-una, yung sa lifestyle, isa yan sa unang-una na step na gagawin para makaiwas sa paglala ng appendicitis. No, kaya ating in-encourage ang ating mga katropa na magkain ng prutas, katropang Cynthia.
9: Yes.
10: Pwede pa yung gagaling yung appendicitis, katropang Cynthia, kung bago pa lang. Pero pag yung talagang namamaga na siya at pwedeng puputok, talagang kailangan mo na talagang pupunta yan sa mga doktor sa ospital, no, para mag-undergo ng agarang operation. Pero sa ganitong condition sa appendicitis, para ma-prevent mo yung paglala ng appendicitis, kailangan iwasan mo yung mga nakaka-trigger na sa pagpahina ng appendix, no, lalo na yung mga pagkain, katropang Cynthia. Yan yung pinaka-dahilan na bakit nagkakasakit o humihina yung mga organ natin, lalo na yung tinatawag natin na appendix. Isa sa ating ma-advise sa kanila, katropang Cynthia, yung pagkain ng prutas. Yan ay malaking tulong na mapanatili na masigla yung ating appendix. Mga matataas ang fiber ng mga pagkain. Huwag laging tinatawag na delicious yung
9: kinakain.
10: Iniisip natin o kinakain natin. Dapat mag-isip din tayo ng mga nutritious ng mga pagkain, gaya ng mga prutas, gulay. Kasi yan yung kailangan ng katawan. Yung fiber, katropang Cynthia, yan yung nagbo-boost, katropang Cynthia, sa mga good bacteria sa tiyan. Para hindi mapinsala yung ating appendix. Kasi napipinsala yan pag hindi araw-araw magdumi. Hina yung ating appendix at kulang ka sa mga good bacteria sa tiyan. Kasi isa sa dahilan din na namamaga yung appendix ay dahil sa bakterya. Sobrang bakterya na sa tiyan at saka mga virus. Kaya maayos natin yung katropang Cynthia, yung ating good bacteria sa ating tiyan, pag lagi tayong magkain ng mga matataas ang fiber, gaya ng mga gulay, prutas. At kailangan, kung meron ka ng ganitong simptoma, dapat araw-araw ka magdumi. No?
9: Kasi isa din bang simptoma?
10: Yes, isa din yan. Kasi yun nga, nasa lower part kasi yung appendix. Pwede siyang talagang mabarahan ng mga dumi natin, no? Pag hindi tayo araw-araw makadumi. Isa sa nakaka-normal ng pagdumi ay yung pagkain ng prutas, katropang Cynthia, at saka yung gulay. At hindi lang kasi yan, katropang Cynthia, na para mapanormal yung dumi mo, pagkakain tayo ng mga prutas, gulay, nabubos mo din yung mga good bacteria sa iyong tiyan. Isa yan sa nagpo-protect din ng ating appendix. Yung balance yung ating good bacteria sa ating tiyan. At iwasan din yung nakaka-trigger, katropang Cynthia, no? Sa paghihina ng ating appendix. No, gaya ng mga red meat, mga oily foods, mga fatty foods.
9: Yes.
10: Dapat iwasan yan, no? At saka yung mga gatas, tinapay, na mga white bread, mga biscuit, kasi yan ay acidic. Pag meron kang maramdaman na sintoma na mayroon kang appendicitis, dapat ito yung iwasan, katropang Cynthia.
9: Ayan.
10: No, para maiwasan yung paglala, no, hindi mapunta sa mas malalang kondisyon. Ito ay nakakamatay din, katropang Cynthia. Nakakamatay din ito.
9: Delikado.
10: No, pag maghintay ka pa ng medyo hindi mo na kaya. Kasi mostly meron tayong mga kababayan na ganun. Kala nila simpleng sakit lang sa tiyan.
9: Yeah.
10: Hintayin pa nila na mas lumala yung sakit sa tiyan. Yun pala ay appendicitis na. Kaya mas maganda, katropang Cynthia, na gusto mo na maibalik sa sigla yung appendix, ay dapat kain talaga ng prutas, gulay. Para mabalik sa sigla yung appendix, hindi mas lalong maghina yung appendix. Kasi yan ay kailangan din ng katawan natin, katropang Cynthia. Yung trabaho niya ay napakakailangan, although kaunting party lang. No, parang yung daliri lang yan sa
9: maliit lang
10: end part ng ating large intestine. pero mahalaga din yung function niya sa ating katawan. Lalo na sa pagbalanse ng ating good bacteria sa ating tiyan. At iwasan din yung mga gatas, Katropang Cynthia, yung mga sugary drinks.
9: Sugary?
10: Mga soft drinks. Basta mga proseso ng mga matatamis na mga inumin, Katropang Cynthia, ay dapat iwasan natin mga kababayan, mga katropa. No? Kasi yan ay hanggang bibig lang man yan, Katropang Cynthia, yung sarap niyan. Pero ang nahihirapan yung tiyan mo. Kaya nga, sa pag-aaral, Katropang Cynthia, yung bibig natin, tinatawag to na dishonest part. Kasi kahit masarap, nakakasira sa katawan, pasok pa rin. Pero yung katawan natin, yun yung magsabi na hindi maganda yung kinakain. Yung tiyan naman natin, yung katawan natin, yung tiyan natin, yan naman yung mga honest part. No? Sa yung magsasabi na hindi maganda yung kinakain. Kaya yung iba, naano sa kain, na titemp, no?
9: Talagang ang pagkain, Dok, ang mahirap iwasan.
10: Mahirap iwasan, no? Kung wala kang...
9: Pagpipigil.
10: Pagpapigil. Nasanay ka sa pasarapan.
9: Yes.
10: At saka kulang sa pagpipigil. Talagang mahirap yun, Katropang Cynthia, pag magkasakit ka. Iwasan.
9: Magastos, Dok, eh.
10: Magkasakit ka niyan. Then, sanay ka sa masarap na pagkain. Hirap sa'yo na mag-iwas sa mga bawal. Kaya hirap din gagaling sa mga karamdaman, Katropang Cynthia. Kaya isa sa ating may recommend, Katropang Cynthia, yung ating juicing therapy.
9: Juicing therapy. Ano naman, Dok, yung mga kailangan sa juicing therapy? Ano mga gulay ba yan? Prutas?
10: Pwede din sila magkain ng mga prutas. No? Kasi ang mabigay din yan, Katropang Cynthia, yung mga fiber. No? At yung juicing therapy naman, iba kasi yung effects sa tiyan mo, Katropang Cynthia. Madali siya ma-absorb sa iyong system.
9: Yes.
10: Unlike kung kainin, medyo ipaprocess pa ng tiyan. Pero yan ay puro mayroong benepisyo may bigay sa katawan. At kung sila naman, Katropang Cynthia, pupunta sa clinic, mga katropa, kung kayo ay pupunta sa clinic dahil mayroong mga karamdaman, ay bibigyan kayo ng mga dietary guideline.
9: Ayan,
10: libreng dietary guideline. Nandoon, nakalista na yung mga bawal na dapat iwasan at saka yung mga pagkain na pwedeng kainin.
9: Yes.
10: No, para gagaling talaga sa karamdaman. At meron tayong pre-check up araw-araw dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia.
9: Yes.
10: No, na mai-offer natin sa ating mga kliyente na naghahanap ng magandang advice at libreng check up.
9: Yes. Free lang yan, mga
10: free lang yan. Yung machine na ginagamit natin, Katropang Cynthia, yan yung general check up.
9: Yes.
10: No, nakikita yung mga humihinang organ na dahilan ng karamdaman. No? At saka yung mga kulang din sa katawan ng mga minerals, vitamins, na isa din sa dahilan ng karamdaman. Kaya yan ay ating makita, Katropang Cynthia, talagang madaling maayos yung sakit.
9: Oo. Kasi napupuntirya kung ano talaga yung mga main problem ng katawan natin.
10: At saka hindi lang herb lang, Katropang Cynthia, yung kailangan ng katawan.
9: Oo.
10: Pati yung mga minerals, vitamins, i-consider din yan na kailangan niya ng katawan. Kailangan din yan sa iyong pagaling mula sa iba-ibang karamdaman.
9: Oo. At syempre, gaya nung nabanggit mo kanina, Dok, yung natural remedies na juicing therapy, hindi mo pa nabanggit eh.
10: Babanggitin natin. Yung juicing therapy natin, Katropang Cynthia, pwede sila mag-extract ng mga apple. Extract nila yan, at saka yung carrots, pepino, ipaghalo. Pwede na inumin. No? Dalawang baso sa umaga. At saka in between sa lunch and breakfast, at saka in between sa lunch at saka dinner. Yan ay maganda din na kailangan i-supply sa kanilang katawan para masupplyan din nila ng alkaline yung katawan nila. No? Kasi yung mga natural juices, Katropang Cynthia, yan ay may content na mga antioxidant, alkaline. Yan yung pinaka-benepisyo na maibigay sa katawan natin. No? Lalo pag may mga karamdaman, ay dapat yan yung pinaka-i-supply sa katawan. Kasi pag nagkakasakit ka, Katropang Cynthia, ibig sabihin yan, sobrang acidic yung katawan mo. Yung level ng alkaline sa iyong katawan, kulang. Kaya sa pag-aaral, advice ng mga eksperto, Katropang Cynthia, dapat araw-araw ma-supply mo yung 80% alkaline sa katawan. Pag masunod mo yan, hindi ka talaga magkakasakit, no? Kasi naalagaan mo yung katawan mo sa pag-juice. Yeah. No? Pwede din sila maglaga, Katropang Cynthia, ng mga halaman.
9: Anong mga halaman naman yun, Dok?
10: Pwede sila maglaga ng mga sambong, dahon ng guyabano. Yan ay maganda, no, sa may mga problema sa katawan, no, lalo na sa panghihina ng appendix.
9: At syempre, Doc, kung sila ay tinatamad na mag-gad-gad, mag-juice, kasi nga gaya dong juicing therapy natin at paglalaga, at kung wala din silang mahanap ng mga dahon ngayon, Doc, lalo na pag dito tayo sa lungsod ng Puerto, o kung saan mang lungsod, syempre, malayo sa mga kadadahunan,
10: yes.
9: Ano yung maaari pa nilang gawin or inumin?
10: Meron tayo may recommend ka tapang Cynthia na mga produkto. Gaya ng produkto ng Yes to Health. Kasi yung produkto ng Yes to Health, katropang Cynthia, kompleto yan eh.
9: Yes.
10: May pang health conscious, mayroon ding pang beauty conscious.
9: Yes.
10: Mayroon tayong Santon Gold.
9: Ayan.
10: Yan ay nakakasigla din ng katawan, no?
9: Mm-hmm.
10: Lalo na sa mahina ang resistensya ng katawan kasi isa sa target o benepisyo maibigay ng ating Santon Gold, Santon Plus, katropang Cynthia, ay yung pamamaga sa loob ng ating katawan at labas ng ating katawan.
9: Oo.
10: Oh, kasi itong tinatawag na appendicitis, yan yung pamamaga sa appendix. Itong Santon Gold, Santon Plus natin ay malaking tulong katropang Cynthia. At binobos din niya yung good bacteria sa ating tiyan. Napoprotektahan din yung function ng bawat organ kasi pinapasigla niya yung ating immune system. Kasi yung organ natin katropang Cynthia, pag malakas yung immune system mo, malakas din yan sila. Maganda yung function nila. Kasi pag may mga organ dyan na humihina katropang Cynthia, ay magbunga din ng karamdaman, no? Kaya isa yan sa benepisyo na maibigay ng ating produkto na Santon Gold. O ayan ay nagpapalakas din ng immune system. Immune stimulant kasi siya. Nag-i-stimulate siya ng iyong immune system para malakas mag-fight ng mga viruses, bacteria. At pangalawa naman, yung vitamin C natin, katropang Cynthia, ay maganda din yan, no? Para makaiwas ka sa mga iba-ibang infeksyon.
9: Yes.
10: Isa sa function din niya sa ating katawan ay papasiglain, panatilihing masigla yung ating immune system. Maganda yung function ng mga organ, dalo ng dugo, at yung vitamin C katropang Cynthia, yan talaga yung pinakakailangan sa katawan natin. Pag yan yung kulang sa katawan, talagang maraming karamdaman na iindain. Kasi yung mga sakit ngayon katropang Cynthia, dulot din yan ng kulang ka sa vitamin C. Yung mga heart problem, may mga heart problem, tatanungin mo yan sila. Talagang wala yan silang iinom ng mga vitamins eh.
9: Kulang na kulang ng vitamins
10: na kulang.
9: Katawan.
10: At saka kung kukunin mo din yung vitamins katropang Cynthia, vitamin C sa pagkain ng mga orange, hindi sapat masupply yung kailangan ng katawan mo. Kasi yung vitamin C, araw-araw yan na-drain ng katawan.
9: Yeah.
10: Kaya araw-araw mo dapat isupplyan sa katawan, para masupplyan mo ng saktong vitamin C yung katawan mo.
9: Mm-hmm.
10: Lalo pag may ubo na, mahina ang baga, yung vitamin C ay talagang isupplyan. At yung vitamin C natin, katropang Cynthia, ay alkaline base vitamin C. Ibig sabihin, pag inom ka nito, katropang Cynthia, hindi ka malulugi sa pagbili mo kasi nga 100% nagagamit na iyong katawan. Kasi pag inom ka ng vitamin C na acidic,
9: useless din siya, Doc.
10: Para nagtapon ka lang din ng pira, katropang Cynthia, kasi nga yung percentage na maabsorb lang ng katawan mo niyan is 50% lang. Kaya yung iba, naghahanap-hanap ng ibang papalit-palit na yung vitamin C kasi nga yung dati na iniinom lang ng vitamin C, parang wala silang nakita na pagbabago sa kanilang katawan. Kaya yung iba nang hanap ng vitamin C. Pero sa ating vitamin C, Santon, Bitsik, mga katropa, makasiguro kami na ito ay maganda sa inyong katawan kasi ito ay alkaline vitamin C. Kaya ito ay kailangan isupply sa katawan lalo na pag mahina yung may karamdaman at para makaiwas din sa mga infeksyon. Mayroon din tayong premium D3, katropang Cynthia, na maganda din na inumin sa ating mga katropa lalo na pag may mga sintoma na sa mga appendicitis. Ito ay maganda na inumin dahil ibobos din yung mga good bacteria. At yung sa pag-aaral, yung BCO, pag maipasok yan sa ating katawan, nagiging monolaurinin siya. Tinatawag yan siya na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, napaka-powerful. Ibig sabihin, mahusay siyang magpuksan mga virus, bacteria, mga parasite, mga fungus. Kasi pag hindi mo yan mapatay sa katawan mo, katropang Cynthia, pwede yan magdulot din ng mga infeksyon, gaya ng appendicitis, mga problema sa balat. Pwede yan magkukos ng mga iba-ibang karamdaman. Kaya mas maganda, maproteksyonan araw-araw yung katawan ng ating mga katropa, sa pamagitan ng pag-inom ng ating mga produkto. At yung sa ating produkto, mga katropa, ay marami nang nakasubok nito, ay talagang maganda yung mayroon talagang pagbabago, katropang Cynthia, sa kanilang pag-inom. Habang tumatagal yung pag-inom nila,

0: coffee kasi mga natural ang kanyang sweetener din.
1: At saka decaffeinated.
0: Yes.
1: Wala siyang caffeine, mga katropa, na yung ating mga coffee. Kaya maganda siya kahit mataas yung sugar mo, kahit mayroong kang iniindang mga sakit, maganda siya inumin. Pwedeng may recommend natin yung coffee natin, katropang Cynthia. Yung Santon Plus coffee mix natin, ayan ay plant-based. No? Yan ay pangunahing sangkap ay yung soybeans. At yung soybeans, mataas po ang protein. No? Kung gusto kayo maghanap ng mga plant-based protein, yung Santon Plus coffee mix. No? Yan ay maganda. Maganda din yan siya sa may mga hormonal imbalance. Kasi yung mga natural, yung mga sangkap niyang katropang Cynthia na ginagamit, ay meron talaga beneficyo maibigay sa katawan. No?
0: Yeah.
1: Hindi lang masarap, nakakalusog din ang katawan. At yung pangalawa, yung premium D3 natin, ay masarap din siya, katropang Cynthia.
0: Yes.
1: At yan din yung kinakapik ko eh.
0: Yung akin, Santon Gold Coffee.
1: Santon Gold.
0: Kasi may gluten tayo ng
1: yes,
0: gold.
1: Yes.
0: Malay mo naman, pumuti ako dok eh.
1: Masyadong puputi. Kasi maputi na.
0: Ayan lang.
1: Pero yung premium D3 natin, katropang Cynthia, ang nakaganda niyan, habang umiinom ka, tumitibay din yung buto mo.
0: Yes.
1: Kasi mayroon siyang vitamin D.
0: Maganda din.
1: Yes.
0: Lalo na sa ating mga senior.
1: Lalo na pag magkaedad na, humihina na din yung mga buto.
0: Yes.
1: Kaya pag yung mga nagkaedad na din katropang Cynthia, sila din yung hilig sa mga kape din. Kaya
0: medyo matapang.
1: Ang mas madali sa kanila yung mga kape mabilis sa tindahan.
0: Yes.
1: Mga caffeinated coffee. Pero yan sa atin mga katropa, mayroon kaming coffee premium D3 Santon Gold coffee. Yan ay nakakabata habang umiinom ka kasi pinapaganda niya yung balat mo dahil mayroon siyang collagen at mayroon din siyang glutathione. Kasi the more na malinis yung atay natin katropang Cynthia dahil sa glutathione ay mas mapaganda yung balat natin, no? Malinis tingnan. At meron din tayong free services katropang Cynthia sa ating clinic, no?
0: Yes.
1: Yung Terahertz naman natin ayan ay libreng offer sa ating mga katropa pag pupunta sila sa clinic o kahit na magbili lang or magpa-check up,
0: yes,
1: mag-undergo ng treatment.
0: Lahat yan free.
1: Pwede sila mag-avail ng ating free services na tinatawag na Terahertz. Yan ay nakakaganda ng daloy ng dugo at maganda sa may mga pamamaga, lalo na sa may mga edad na mostly yung naramdaman nila mga sakit sa joint. Maganda yan siya sa mga masakit ang mga joint, mga kasukasuan, mga muscle pain. Maganda din yung katropang Cynthia. At nakakaganda din siya ng tulog, katropang Cynthia. Yung ating Terahertz. Maraming benepisyo, katropang Cynthia. Next time, ibasahin natin yung mga benepisyo natin. Ilan lang kasi itong nabanggit natin . Para mas malaman natin mga katropa. At meron din tayong BioZapper, no? Diyan sa ating clinic. Yan naman yung therapy diyan sa ating clinic mga katropa na medyo hindi libre. Meron siyang charge na 350. Pero yung mga benepisyo maibigay sa katawan, hindi mapantayan ng pera.
0: Yes.
1: Kasi marami siyang benepisyo, katropang Cynthia. Unang-una sa kanyang maibigay na benepisyo sa atin ay yung patay niya yung mga virus bacteria. At saka nililinis din niya yung ating system. At mismo makita nila yung katropang Cynthia na pag sila ay maghawak ng aparatos nito, yung papel malinis una.
0: Mm-hmm.
1: Then after 30 minutes, nagiging madumi na yung papel.
0: Yes.
1: No, yan yung ibig sabihin na dinidetox niya yung katawan mo, no, sa pamagitan ng ating BioZapper.
0: Okay mga katropa, no, napakinggan natin yung about sa appendicitis. Ayan mga katropa, nabanggit din natin yung mga juicing therapy. Ano yung mga i-juice natin gaya ng carrot, sapol, pipino, maganda po yan sa may mga appendicitis at syempre yung mga herbal na kailangan ilaga at syempre unang-una kailangan natin baguhin yung ating lifestyle para makaiwas tayo sa mga sakit iba't ibang klaseng kasi kung mahina ating immune system ay mahirap po talaga tayong gagaling niyan, kaya kailangan nating i-boost yung ating immune system, palakasin upang para makaiwas. Ayan po mga tropa, no, maraming salamat, Doc, sa ating talakayin sa gabing ito. So, mga katropa, sa mga gustong bumisita sa ating Yes to Health Wellness Center upang magpakonsulta, ito ay free consultation. At syempre, yung ating free Terahertz Therapy, ito ay offer namin sa lahat ng aming customer and clients na pupunta sa aming wellness center. Ayan, mga katropa, ang Yes to Health Wellness Center ay matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Ayan mga katropa, at open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Ang consultation day naman, nandyan po ating wellness consultant every Sunday, Thursday and Friday. At syempre, mga katropa, meron po tayong mga branch dito sa Palawan, no? Meron tayo sa Puerto Princesa at syempre sa Rojas, Palawan, matatagpuan po yan sa Barangay 2,

0: Rojas, Palawan, sa harap lamang po yan ng ASMES. At syempre meron tayo sa Cuyo, sa Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan, at sa Nara din po, at syempre sa Brooks Point. Ayan po mga katropa, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga katropa, ako po ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
1: At ito naman po ang inyong wellness consultant, Dr. Jay Maribit, magsasabi, stay healthy, stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Cease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, cease the pain.
0: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cease the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: XFM

0: Samsung Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para itry malunasan.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
9: Mag-Santon Plus Gold!
8: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
9: Mag-Santon Plus Gold!
10: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
17: XFM.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
17: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
18: Ice yan!
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Premium D3.
20: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
21: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: XFM.

0: XFM. XFM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: XFM.
18: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhit.
3: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
4: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
4: Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Katupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
13: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. System
14: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
16: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
17: Sister Pain.
18: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM.

0: FM.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
7: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
10: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits ng matagdang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
0: XFM. XFM.

Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. May kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibi.

0: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansome Vitamin C.
2: Kasi Sansome Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Sansome Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansome Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Sansome Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansome Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa

0: XFM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honeylow ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribet ng Cavite. Sa coffee nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups na to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
8: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Daligid.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.

0: kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
10: XFM.
4: XFM.

0: Samsung Plus Gold.
1: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay noon.

0: panalong panalo, Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sunthorn Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sunthorn Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sunthorn Plus Herbal Soap.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Sa mga butika.
14: XFM.
15: X.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunod na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.
5: XFM.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold,
11: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold.
13: Ang ako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: XFM

0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
2: Magsanto Plus Gold!
3: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize.
10: XFM.
11: X.

0: XFM. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang

0: XFM.
1: XFM.
0: Something plus cold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Supple Plus Gold.
8: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santone Plus Gold.
3: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalil-cysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na

0: nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalilcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
1: The secret of health.
0: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, call the doctor. Bili sa mga
9: butika. Premium D3.
10: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
12: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: XFM.
0: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting! Mga katropa! Exciting!

0: FM.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na kagdan nito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Sarap!
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Samson Gold Coffee Mix.
10: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
9: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun. In a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
12: Mabilis sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor. Mabilis sa mga butika.
5: Supple Plus Gold.
7: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
10: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus.
10: Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
9: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sample Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako

0: Katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
7: ng
6: sakit.
7: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa coffee nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
15: if symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
0: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Sister Pain.
10: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Samson Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4.

0: The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.

0: Sangat lupa. Exciting! Samsung
1: Plus Gold. Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan. Santon Plus
2: Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: XFM. XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Race. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system 'cause we're going

0: XFM.
1: XFM.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3,
4: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health, hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
9: Mga katropa! Exciting dito!

0: Advertising Time! Mga katrapa, garap na po ang 10 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, Pilipinas!
1: Good morning!
0: May aga timprano, lalawigan ng Palawan!
1: Good morning!
0: Magandang umaga, lunsod ng Puerto Princesa!
1: Good morning!
0: Oy! Oy! Thanks God, it's Friday!
1: Good morning!
0: A 15!
1: Good morning!
0: Sakto ah! Sakto! A 15! Tapos, Biyernes pa. Talaga namang enjoy mamaya ito. Ubus. Ubus na naman. Ang mga pinaghirapan ng 15 araw. Ako, mga kabayan, mga katropa, nasa kalagitnata po tayo ng buwan ng Mayo. Ambilis. Mabilis lang po ng paglibas sa mga araw, mga kababayan, mga katropa. Ay, good morning! Sa mga gising pa. Tulog na kayo. At sa mga puyat, pagod, paos, kahit ng katawan, pati ilong na nakit. Mga naki-Elias dyan. Mga naki-sabak din eh. Sabayan ng Rohans. Dami tao. Punong-puno. Oh, enjoy na enjoy yung mga taga-bayan ng Rohans at yung mga dumayo, ha? Mga kabayan, mga tropa. Sa libreng concert ni Elias. Atid pa rin siyempre nung LGU Rohans. Kanilang panalaminan at Kasuy Festival. Oh, congratulations! Oh, Rojas LGU, ah, naging matagumpay niya. Kanila pong pa-concert, mga kabayan, mga tropa. Ako dito sa atin, sa lungsod ng Puerto Princesa, kamusta naman ang ating pong magdamag, mga kababayan, mga katropa? Ayos ba ang tulog? Ayos ba? Pahinga, wala bang mga istorbo? Wala bang mga naging pasaway? Yeah, welcome na po sa ating pong palatuntunang
2: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! Siyempre sa ngalan po ng ating makakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna na po ng ating pong station manager, Kalu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyo po makakasama, ang inyo pong tagapagbulakaw kada umaga. Katropang Alizon Salvatus. Siyempre, aba ay tayo po'y bukod sa mambubulakaw. Magbibigay din po tayo ng mga balita para po sa inyo, mga kabayan, mga tropa. Ayan, ako. Habang kayo po'y naka-standby, andyan sa inyo pong mga tahanan, siyempre. Saan pa man kayo naroroon. Kape! Kape muna tayo bago tayo magbalitaan, mga kabayan, mga katropa. Para habang humihigop kayo ng mainit na kape sa medyo malamig-lamig na umaga, nag-enjoy naman kayo sa mga balita, ha? Ako, mga kabayan, mga katropa, sa pagpili naman ang kape, sana naman healthy coffee na po ang inyo pong piliin. Healthy coffee, sabi niya, nakapagkape ka na, nag-e-enjoy ka na, nang wala ka lang iniintindi pang magiging side effect, kalaunan. Diba? O, gaya na lang po ng ating pong premium DJ Coffee Mix. Premium DJ Coffee Mix. Healthy coffee po ito. Special yung ginawa. Anang Yes to Health Incorporated para sa ating pong mga kabayan, mga katropang meron pong diabetes. Siyempre, pigil na po yan sa pag-inom. ng mga inumin. Mataas ang sugar content. Gaya na po ng mga 3-in-1 coffee. Ngayon po mga nakasanayan. Mataas po ang sugar content yan. Nakaka-apekto pa. Sa inyo pong blood sugar level. Okay, dito na. Switch na po kayo para hindi na po kayo magpigil. Hindi na po maramdaman yung tinatawag na cravings sa kape. Kaya nga iniisip nyo, baka magkaroon kayo ng fluctuation sa inyong sugar, sa katawan. Dito na po kayo sa Premium D3 Cup Mix. Dahil ang nagpapatamis sa kapeng ito, mga kabayan, mga tropa, ay stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa blood sugar level ng ating pong katawan. Healthy Coffee, Premium D3 Coffee Mix. Mga kabayan, mga tropa, yan po ay epektibo at dekalidad na produkto ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O sabi nga ni Uncle Roy Alcantara, o Coffee Friday morning, mga katropa. Talaga lang naman, o. Sige, sige na ako, mga kabayan, mga katropa, sa iba pang mga ganap, mga balita, dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa at iba't ibang bahagi po ng lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong bansa, narito na po ang mga ulo ng ating pong mga balita na dapat po ninyong pakaaabangan. Sa ating pong balitang nasyonal, wala na po sa Senate building itong si Senator Bato de la Rosa. Dahil sinasabi na matandaw pong nakalabas na ito ng Senate building kasama si Senator Padilla. At nako, rotational brownout! Ipatutupad na raw po ng NGCP. Saan-saang mga lugar, abangan po ninyo. At sa atin naman pong balitang international, Chinese President Xi Jinping. Aba, meron pong babala. Asawa ni... May babala po talaga, mga kabayan, mga tropa. May babala siya kay US President Donald Trump. Kaugnay din mo sa issue sa Taiwan. Sa kanila pong isinagawang Superpower Summit. O kaya yung babala nitong si Xi Jinping sa kay Donald Trump, ha? Antabayan ang po ninyo, mga kabayan, mga tropa. Samantala sa atin lang po ang mga balitang local, LGU Rizal patuloy daw po ang pamamahagi ng tulong medical sa ilalim ng AIX program. At isang buhaya na naman. Pero hindi po ito sa bayan ng Rizal, ha? Sa bayan ng Nara. Namataan nagpapahinga, di mo no, sa Bakawan. Jellyfish Advisory ipinapaalala sa mga turista at residente ng El Nido. At Puerto Princesa nagtipon para sa pagpapalakasan ng community-based monitoring system. At yung pong nangyaring aksidente sa Luz Biminda na ikinasawi ng may bahay ng dating mayor ng Rizal, nakunan po ng dashcam. Mga residente naman mula sa Barangay Latod, nangangamba sa posibleng di mo ng pagdami ng buhaya sa kanilang lugar. At yun daw pong paligsahan sa Palarong Palosebo sa Quezon, kinaaliwan daw. Samantala, yun daw pong patuloy na pagsasagawa ng mga pangulong ng mga malalaking fishing vessels sa municipal waters ng El Nido, tinalakay na sa konseho. DOST may maropa, nag-courtesy call naman sa city government. Alamin natin kung ano mga napag-usapan. Fisher folks o mga mangingisda daw sa mga munisipyo. Siyempre, ito ay yung mga naka lista sa RSBA, RSBSA. Ay susunod na rin po kayong bibigyan ng ayuda. Ayon daw po yan sa BPAR Mimaropa. At presyo ng bigas sa San Jose Public Market. Nananatiling mataas. Supply daw po, abay mula pa sa Isabe. Supply ng bigas, abay inaasahan daw po na darating mula sa lalawigan ng Isabela. Ah, kabayan mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayon po ng umaga ng Biyernes. At ang headlines na yan, ang dog naman po sa ating yan, ng Santon Class Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix, na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa, gawin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
2: Ito ang exciting Philippines.
0: 21 minuto sa po makalipas ang alas 4 ng umaga, mga kabay, mga tropa. Hihigop lang kami ni katropang Moises anang Premium D3 Coffee Mix. At sa pagbabalik, tutunghay na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo. Dito lang kami.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
7: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng anti antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone Gold Coffee Mix.
18: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
19: Mga katropa,

oras natin, mga kabayan, mga tropa, ganap na po nga alas 4:26 na po ng umaga. Okay, bago sa ating po mga balita, good morning, good morning, good morning! Muna doon sa ating po mga katropa na nakatutok na sa ating pong Facebook Live. Morning po kila, oy, Sir Weng, Hara Ilibera, good morning, TJF, morning. Katropang Ali, Kapitan Kuyato, thank you Lord for all the blessings this week. And happy and enjoy your weekend. Ay, ganun po sa inyo, Sir Weng, ha? Katropan Dan Sanderson, good morning. At kay ML Pred, umapas Pairon dyan sa Nara. Good morning. Good morning, good morning, good morning po, mga kabayan, mga katropa. Samantala! Dako na po tayo sa ating pong mga balita. Ngayon pong umaga ng Biyernes, Mayo 15, taong 2026. Ang mga balitang inyo pong mapapakinggan, na handog naman po sa inyo yan, ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ang Santon Plus Coffee Mix. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa mang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na nga po tayo sa 104.7. XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ang inyo po magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropa ng Alizon Salvatus. Ito ang exciting Pilipinas. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Balitang nasyonal. Sa balitang nasyonal. Magkasamang umalis sa Senate compound itong sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Robin Hood Padilla matapos dimuno ang sere ng putukan sa ikalawang palapag ng gusali na nangyari noong pong gabi na Miyerkules, Mayo 13. Ayon kay Senator Sergeant at Arms Mau Aplaska, makikita sa CCTV footage at mga ulat ng Senate Security na naglakad lamang ang dalawang senador patungo sa sasakyan nitong si Senator Padilla. Idinagdag pa ni Aplaska na tila hindi itinago ng mga senador ang kanilang pag-alis. Gayunpaman, magsasagawa pa rin ang investigasyon ng kanyang mga ang kanyang opisina kung bakit hindi sila kinausap o pinigilan ng mga nakatalagang security personnel. Sa isa pong press briefing kahapon, binasa naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang paunang ulat kung saan bandang alas 2:30 na madaling araw nang ipagbigay alam sa kanya ng Office of the Sergeant at Arms ang pag-alis ng dalawang opisyal.

0: Ipinaliwanag na umalis ang senador dahil sa takot na malagay sa panganib ang buhay ng kanyang mga kasamahan at ganun din ang mga empleyado kung mananatili siya sa naturang gusali. Ayon pa sa may bahay ng mamabatas, posibleng sinamantala raw ni De La Rosa ang gulo at putukan upang makalabas. Sa kasalukuyan, blanco si Cayetano kung nasaan na. Ito pong si Senator De La Rosa. Ngunit patuloy nilang ipinagdarasal ang kaligtasan ni De La Rosa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan. Hatid naman po sa atin ng Vision X Plus. May kakayahan po ito upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala sa iba pang balitang nasyonal, ipapatupad naman ng National Grid Corporation of the Philippines o itong NGCP ang manual load dropping o rotational brownout sa ilang bahagi po ng bansa. Ayon po sa NGCP, kabilang sa mga maaapektuhan ng posibleng brownout ang ilang bahagi daw po ng Ilocos Sur, Pangasinan, Isabela, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Batangas, Albay at Metro Manila. Sa Metro Manila, posibleng maranasan daw po ang power interruption sa ilang lugar na sakop ng Manila Electric Company o Meralco. Kabilang din sa mga power distributor na apektado ang iba't ibang electric cooperatives. Hoy, gaya daw po ng Iseco, Zenpelco, D-Corp, Iselco 2, Nieco 2, Area 1, Sahelco, Zameco, Zameco 1, Penelco, Batelec 1, Canoreco, Aleco, at iba pa. Nilinaw po ng NGCP na maaaring kanselahin ang mga nakatakdang rotational brownout kung gaganda raw po ang kondisyon ng power system, particular kung bababa ang aktwal na demand sa kuryente kumpara daw po sa kanilang inaasahan. Hinihikayat din ng naturang ahensya ang publiko na magtipid at gumamit ng kuryente ng maingat upang makatulong daw po sa pag-stabilize ng supply ng enerhiya sa bansa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Hirabang ito pala ko, ha. Pero may at iba pa. Ito yung may problema sa mga power distributor, distributor. Mga kababalang mga katropa, itong National Grid Corporation of the Philippines, ito yung tinatawag na main grid sa Luzon hanggang Visayas hanggang Mindanao. Hindi naman po tayo kasama sa main grid, pero kasama tayo doon sa mga electric cooperatives na apektado rin yung ating po mga distributor. Ito po mga kababalang mga katropa, may kinalaman pa rin sa alam nyo na po krisis sa produktong petrolyo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balita sa international.
0: Samantala, alas 4:35 na po ng umaga. Dako naman po tayo sa balita nga international. Nagbabala, ito pong si Chinese President Xi Jinping kay US President Donald Trump na maaaring humantong sa gera o matinding konfrontasyon ang dalawang bansa kung magkakamali ng hakbang kaugnay daw po sa isyu ng Taiwan. Binitawan ng Chinese President ang matapang na pahayag.

0: sa kanilang formal na summit meeting. Anitong si Trump na ginanap naman sa Great Hall of the People sa Beijing. Sa kanyang talumpati, binigyan diin si na ang usapin ng Taiwan na ang pinakasensitibo at pinakamahalagang issue sa ugnayan dimuno ng Amerika at China. Ayon sa ulat ng sinabi po ni Xi na kapag hindi maayos ang pamamahala sa isyung ito, ay malalagay daw po sa lubhang mapanganib na sitwasyon ang relasyon ng dalawang makapangyarihang bansa. Idiniklara ng leader ng China ang idea ng kasarinlan ng Taiwan at ang kapayapaan sa rehiyon ay parang tubig at apoy na hindi kailanman magkakasundo. Samantala, bago naman ang closed door meeting, mainit ang naging simula ng dalawang araw na summit kung saan pinuri ni Trump si Xi bilang isang dakilang pinuno at kaibigan. Habang seryoso naman si Xi sa usapin ng Taiwan, mas nakatutok naman si Trump sa pakikipagnegosyasyon upang resolbahin ang trade war. Partikular ang pagbili ng China ng mga agricultural products, enerhiya at mga eroplano mula sa bansang Amerika. Nangyari ang babala matapos aprubahan ng Amerika ang bilyon-bilyon dolyar na halaga ng ibibentang arma sa Taiwan na maaaring tinututulan ng China. Agad namang sumagot ang Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan at na sa naging pahayag ni Xi, ayon sa Taiwan, ang China lamang ang nag-iisang banta at saninang kawalan ng katatagan sa rehiyon dahil sa patuloy na militarisasyon at agresibong panggigipit ito sa paligid ng isla.
1: Ito ang Exciting Philippines!
0: Mga kabayan, mga tropa, ang balitang yan, handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan para palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakita. Kaya katropa, umpisa mo na pong palakasin ang inyong immune system. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mga katropa, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ganap na alas 4:39 na po ng umaga. Dakuin naman po natin ang atin naman pong mga balitang lokal mula sa ating pong mga kasamang mga field reporters.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dain na po natin itong local government unit ng Rizal. Patuloy daw po sa pagbahagi ng tulong medikal sa ilalim naman ng AIX program. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
1: Live report! Live report!
2: Patuloy ang lokal na pamahalaan ng Rizal sa pag-abot ng tulong sa mga kababayang nasa krisis ng sitwasyon sa pamamagitan ng programang Assistant to Individual in Crisis Situation o EICS ng Municipal Social Welfare Development Office. Ayon sa tanggapan ng punong bayan, layunin ng programa na matulungan ang mga individual at pamilyang dumaranas ng iba't ibang pagsubok, partikular na sa usaping medikal, pinansyal at iba pang agarang pangangailangan. Sinisigurado ng pamahalaang bayan na nananatiling bukas ang serbisyo para sa mga nangangailangan ng tulong. Samantala, patuloy namang hinihikayat ang mga residente na lumapit sa MSWD para sa kinakailangang dokumento at proseso sa paghingi ng kaukulang tulong. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Janice. Samantala, isang buwaya na mataang nagpapahinga sa Bakawan sa isang barangay po sa bayan ng Nara, Palawan. Katra pa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
3: Namataan kamakailan ng ilang residente sa kabakawan ng Purok Pagkakaisa, Barangay Malinaw, Nara, Palawan, ang isang buaya na tila nagpapahinga, kung saan ayon sa mga nakakita, laking pagkagulat na lamang nila nang mamataan ang buaya. Dahil rito agad na nag-anunsyo ang mga residente sa ilan pa na dublihin ang iba yung pag-iingat para sa kaligtasan ng bawat isa, lalo na sa mga mangingisda sa lugar. Samantala sa ngayon ay naidulog na rin ang sa barangay para iparating sa kinauukulan ang nakitang nilalang at sa agarang aksyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Ray! Jellyfish Advisory, ipinaalala sa mga turista at residente naman sa bayan ng El Nido. Katropa natin sa balita, Bel Yamucha.
1: Live report! Live report!
4: Naglabas ng paalala ang lokal na pamahalaan ng El Nido sa pamamagitan ng tanggapang lokal ng El Nido Turismo para sa mga turista at residente kaugnay ng presensya ng jellyfish sa karagatan ng bayan. Ayon sa advisory, mahalagang maging maingat habang naliligo, nagsiswimming, snorkeling o nagsagawa ng iba pang aktibidad sa dagat dahil may ilang uri ng mga jellyfish na maaring makapagdulot ng masakit at mapangalim na sting kapag nadikitan. Pinayuhan ang publiko na maging mapagmatsyag at alamin muna mula sa lokal o tour guides kung may naiulat na pagdami ng jellyfish sa ilang bahagi ng karagatan. Inirekomenda rin ang pagsusuot ng protective clothing tulad ng rash guards o wetsuits upang mabawasan ang exposures ng balat habang nasa tubig. Bukod dito, hinikayat din ang mga turista na maging handa sa basic first aid para sa jellyfish sting, kabilang ang pagkakaroon ng suka at iba pang pangunahing medical supplies na maaring makatulong bilang paunang lunas. Binigyan sa advisory ang kahalagaan ng pangangalaman alaga sa kalikasan at pagrespeto sa marine ecosystem ng El Nido sa pamamagitan ng wastong pagtatapon ng basura at pag-iwas sa anumang gawain na maaring makasira sa yamang dagat. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang lahat na maging responsable at maingat upang manatiling ligtas habang tinatamasa ang likas na kagandahan ng El Nido, Palawan. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong na sa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat katropa ng Belia! Samantala, Puerto Princesa nagtipon para daw po sa pagpapalakas ng community-based monitoring system. Katropa natin sa balita, Mike Scotte.
1: Live report! Live report!
5: Nagsagawa ng pagupulong kahapon na para sa community-based monitoring system o CBMS City Coordinating Board sa City Hall sa Barangay Santa Monica. Mayroon daw ng pulong ng CBMS City Coordinating Board na palakasin ang implementasyon ng community-based monitoring system, alinsunod na rin sa Republic Act number 11315 o itong datawag na CBMS Act na nagtataguyod ng organisado at mga bagong sistema na pangalap ng mga datos sa mga lokal pamahalaan. Pinangunahan ng PSA o Philippine Statistics Authority ang presentasyon hinggil sa kahalagahan ng CBMS, mga tungkulin ng Coordinating Board Capacity Strengthening Activities para sa mga lokal na pamahalaan at iba pang programang makakatulong sa mas efisyenteng pamamahala. Sa ilalim daw ng Executive Order number 30-0336, binuo nga ang City CBMS Coordinating Board sa pangunan ni Mayor Byron bilang chairperson para matiyak ang mayos sa koordinasyon sa pagpapatupad ng programa sa lungsod. Ayon sa City Information Office, makakatulong ang CBMS upang maging mas maayos ang datos ng pagpaplano ng mga proyekto at programa, mas tukoy ang mga pamilya na nangangailangan ng tulong at mas mapahusay ang paggamit ng pundo at iba pang resources ng gobyerno. Inaasahan din mapapalakasin ito ang mga programang laban sa kahirapan at higit na mapapabuti ang paghatid ng serbisyo publiko sa larangan ng kalusugan, edukasyon, kabuhayan at agrikultura para sa pakikipagkakilabangan ng mga taga-lungsod. Yan ang balita din sa inyo ng Santon Golden Party para maging maayos ang pakiramdam ng ating sana. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Salamat, katropang Mike. Samantala, yung pong nangyaring aksidente sa Barangay Luz Buminda kahapon na ikanasawi ng may bahay po ng dating mayor ng Rizal, nakunan po ng dashcam. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report.
6: Nakuna ng dashcam ang nangyaring aksidente kahapon sa kahabaan ng Luz Buminda South National Highway. Makikita na ipinost ito ng pangalang Rafael Ortega, kung saan una may bus na dumaan at sa likod nito ang isang van, habang ang kuha ng dashcam mula sa Wonder minivan. Maayos naman at nasa tamang linya ang mga sasakyan hanggang may sumingit sa gitnang pick-up, at dito na napag-alaman na ang nakasakay ay pamilya at kasama mismo si dating Rizal Mayor Montaño. Bumulusok hanggang bangi ng pick-up at dito na namatay ang asawa ng dating alkalde, habang may ilang tao din ang nadamay sa nangyaring aksidente. Wala namang nasugatan sa mga sakay ng minivan at patuloy pa na iniimbestigahan ng PNP ang pangyayari. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong ito para maging alisto at para hindi maging antukin sa pagmamaneho, at proteksyonan ang katawan araw-araw gamit ang Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Kaya po mga kabayan, mga katropa, yan po ay under investigation pa rin po ng ating po mga trinidad, daw particular po ng Police Station 3. Dala doon naman po sa pamilya ni dating mayor ng Rizal, Montaño, yung po pakikiramay din po ng XFM sa inyong pong pamilya. Samantala mga kabayan, mga katropa, 12 minutos bago po sumapit ang alas 5 ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Babalik pa rin po ang ating pong mga balita pagkalipas sampo ng ilang paalaala.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM Network Philippines.
8: Una sa balita, angat sa musika,
7: angat sa komentaryo,
8: angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo.
7: Exciting!
9: Exciting!
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumingis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
13: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Coffee break na naman.
17: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhit.
19: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
20: If symptoms persist,
19: consult your doctor.
20: Sa mga butika.
19: Sample Plus Gold.
21: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
19: Sample Plus Gold.
20: Mabibili sa mga butika.
22: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
23: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital print services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
24: Mga katropa, excited!

0: oras natin, mga katropa, 5 minuto bago ang alas 5 ng umaga. Samantala, balik tayo sa ating pong mga balita.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Balikan natin ang ating pong mga kasamang mga field reporters. Tama na natin si katropang Kuya Totoroni kung okay na. Mula dyan sa ospital ng Balawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oh, hindi pa available, Engineer Moy, saan naman tayo? Kay Dennis Chua muna. Yun daw pong mga residente mula sa Barangay Latod, abay nangangamba. Sa posibleng mo ng pagdami ng mga buhaya sa kanilang mga sa kanilang lugar. Ito'y matapos nga pong makahuli sila ng isang buhaya na di mo na'y responsable sa pagkaubos ng kanila pong mga alagang manok.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Punta na natin si katropang Dennis Chua.
2: Live report! Nangangamba ang mga residente ng Barangay Latod sa bahay ng Rizal, Palawan dahil sa posibleng pagdami ng bilang ng mga buhaya sa kanilang lugar. Matatandang nahuli ng mga residente mula sa Latod ang isang buhaya na may habang mahigit isang dipa kalahati nitong May 13. Taong kasalukuyan, base na rin sa ulat, halos maubos o mano ang mga alagang manok na mga naninirahan sa lugar dahil sa mapaminsalang hayop. Matapos mahuli ay agad rin nilang pinakawala ng buhaya. Samantala, wala pang opisyal na pahayag mula sa kinaukulang ahensya hinggil sa insidente. Patuloy namang hinihimok ang publiko na mag-ingat at agad na ipaalam sa mga otoridad kung may makita pang ibang buhaya sa lugar. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan muna. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Yung talaga, natural habitat po nila yan. Yung bakawan, salt water. Yung mga karamihan, yung mga lugar kung saan nagtatagpo ang tubig alat at tubig tabang. Diyan ang paborito nilang tirahan. May mga residente na po kasi doon sa Barangay Latud. Yung pangamba, siyempre, ngayon hayop. Paano pag lumaki-laki na po yan, mga kabayan, mga katropa?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, punta muna natin ang ating ospital ng Palawan at the Police Station 1 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa kabilang linya na po si katropang Kuya Totorone. Good morning!
1: Live report! Live report!
3: Good morning, katropang Ali, at good morning sa ating mga katropa at gising na sa mga oras na ito. Update natin ng ospital ng Palawan, katropang Ali. Kaninang pasado, alas 12 ng hating gabi, ang isang purok president ang binangga ng isang minor de edad, particular na sa may purok Buhanginan, Barangay San Manuel. Base sa medical record ng ospital ng Palawan, katropang Ali, sinita umano nitong purok president ng purok Buhanginan ang itong minor de edad na edad 17 na nasa labas pa ng bahay. Kung saan nga ito nung masita ay pinaandar nitong kanyang motor at binundol niya itong purok president, katropang Ali. Nagtamo ng sugat sa binti at maging sa may bahagi ng ulo ito nagkaroon ng bukol. Matapos itong bundulin ng minor edad at nakasandal ito sa isang bako dahil na magtamo ng bukol sa ulo. At sa ngayon ay nagkausap na ang tatay nitong minor edad maging kay purok president at base sa kanilang usapan ay masasagutin lang umano nitong tatay o pamilya itong pa-CT scan ng tinamo ng bukol sa ulo itong isang purok president, katropang Ali, dahil nga medyo masakit ang iniinda. At ayon sa katatay nitong minor edad, kinuha umano ang susi na duplicate at nagkaroon ng kasama ng isang minor edad din itong kanyang anak dahilan na hindi pa agad nakauwi nung mga oras na ito, Katropang Ali. Sa ngayon, narito sa ospital ng Palawan itong dalawang panig at nagkakasundo na sasagutin ng pamilya ang pamedikal, lalo na sa CT scan ni Porok President Katropang Ali. Habang ang ating inaabangan ay nasa apat at tayo naman ay dumaan din dito sa Police Station 1, Katropang Ali. Isang lasing ang nabagan siya sa mula ito sa Barangay San Miguel na kung saan nga ay dinala ng ating mga otoridad dahil nga ito ay nakainom, Katropang Ali. So yun lang yung ating nakalap na mga balita dito sa labas. At hati sa atin yan ng numerong vitamin sa bansa, ang Santon Vitamin C na ito'y mabibili na sa mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at paging sa lalawigan ng Palawan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako niyong katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Salamat katropang Kuya Toto Ronnie mula sa Ospital ng Palawan at sa Police Station 1.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, ang palarong palusebo abay sa bayan ng Quezon, kinaaliwan daw. Bakit kaya kinaaliwan ito? Alamin po natin ang detalyang balitang ito mula naman kay katropang Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
4: Kinaaliwan kamakailan ng mga kasunyan ang paleksahang palusibong na inilunsad sa harap mismo ng Legislative Building ng Quezon Palawan na ito'y nilahukan ng mga kabataang kasunyan at matatanda mababatid na nagpapatuloy pa rin magpahanggang sa ngayon ang ipinagdiriwang na ika-75 founding anniversary at ika-19 Manonggol Festival sa munisipyo. Samantala, ayon naman sa pamahalaan na ang palusibo ay isa sa pinakasikat na larong lahi sa Pilipinas kung saan umaakyat ang mga manlalaro sa isang madulas na kawayan upang makuha ang premyo sa tuktok at nagsimula umuno ito noong panahon ng mga Kastila na naging bahagi ng mga pesta at kasiyahan sa komunidad na pinapakita sa larong ito ang sipag, tiyaga at pagkakaisa. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Rail Garan, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dahil naman nun, may pinapahiran. Pinupunasan yung pampadulas. What? Bawal yun, di ba? Utakan na. Yung iba, ano ang ginagawa nila? Ano sila? Yung parang dugtong-dugtong. May nauuna, may susunod. Hanggang sa makaabot sila doon sa taas. Yun ang diskarte doon eh. Yung pahit-pahit, dapat ano yun? Foul na yun, foul. Mga kabayan, mga katropa. Pero nakakatuwa talaga yan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kaya kinailiwan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, 3 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga sa pagpapatuloy pa ng iba pa nating mga balita, patuloy na operasyon ng Pangulong ng malalaking fishing vessel sa municipal waters daw po ng El Nido, Palawan, tinalakay sa konseho. Ano kaya ang napag-usapan? Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
5: Maring tinalakay sa Konseyo El Nido ang patuloy na pangulong ng malalaking fishing vessel sa loob ng municipal waters ng El Nido. Sa naging privileged speech ng Konsehal Antonio Cabezas, Chairman ng Agriculture, kanyang isinangguni sa Konseyo ang mga hinaing ng mga maliliit na mga mangingisda ng El Nido na humingi ng tulong kaugnay ng patuloy na presensya ng malalaking fishing vessel na nakakaapekto sa kanilang pangkabuhayan. Inamin naman ni Vice Mayor Joel Rosento na naging hamon sa kanilang mga opisyal ang nasabing usapin kung saan mula sa kanyang personal na bulsa ay kanyang pinalakad monitor ang mga tauhan sa lugar habang binigyang diin ni Konsehal Gerald Diaz ang pananagutan sa mga COS na siyang naatasang mag-monitor sa nasabing problema sa karagatan. Samantala, tinukoy din ang kawalan ng pundo para sa krudong gagamitin sa operasyon ng bangka ng tanggapan ng Municipal Environment and Natural Resources o MENRO habang ang nasabing usapin ay inirefer sa Komitiba ng Agrikultura at Environment para sa karagdagang pagsusuri at rekomendasyon, aksyon. At yan ang balita sa hatid sa atin ng Santon Plus Gold upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santron Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, DOST Mimaropa, nag-courtesy call naman sa city government. Ano kaya mga napag-usapan? Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
1: Live report. Live report.
6: Nagkaroon ng courtesy call sa alkalde ng Luzon ang mga opisyal Department of Science and Technology o DOST Mimaropa kamakalawa sa tanggapan ng alkalde. Pinangunahan ni DOST Mimaropa Regional Director Dr. Bernardo Sipada ang pagbisita kasama sina Supervising Science Research Specialist Dr. Maria Adela Lacau at Senior Science Research Specialist Catherine Dona. Ngayon din daw ng pagpupulong na formal na ipakilala si Dr. Spada bilang bagong regional director ng DOST Mimaropa at higit pang patatagin ang ugnayan ng ahensya at ng pamalang lungsod ng Puerto Princesa para sa mga programang may kinalaman sa agham, teknolohiya at inovasyon. Kabilang naman sa mga natalakay ang posibleng pagtutulungan sa mga programang pang-edukasyon at pang-kalusugan gaya ng planong pagpapadala ng mobile laboratory para sa water and chemical testing upang makatulong daw sa kaligtasan ng publiko at mapalawak ang testing services sa mga komunidad. Samantala, tiniyakaman daw ng alkalde ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa mga programang nagsusulong sa inovasyon, pampublikong kalusugan at sustainable development para sa kapakinabangan ng mga taga-lunsod. Yan ang balita atin sa inyo na Visionix Plus Capsule para tuloy-tuloy ang malinaw na paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipinas sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Mike! Samantala, Fisher Folks sa munisipyo o sa mga munisipyo, isusunod daw pong bibigyan na ng ayuda. Ayon po yan sa B4 Mimaropa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report! Live report!
7: Plano ng B4 Mimaropa na isunod na agad na bigyan ng ayuda ang mga fisherfolk at magsasaka ng mga nasa munisipyo. Ayon kay Regional Director Roberto Abrera ng B4 Mimaropa, tapos na nilang bigyan ng mga taga Puerto Princesa at naganap ito 2 araw na nagtapos kahapon. Tumanggap ang humigit kumulang 3,000 magsasaka at mangingisda na halagang 2,325 pesos kada benepisyaryo. Sabi pa ng BFAR, ngayong buwan o sa June, inaasahang gagawin ito na ang layunin ay matulungan ang mga fisher folks dahil sa nangyaring krisis sa gasolina sa buong bansa. Nagpapasalamat naman ang mga ito sa natanggap nilang tulong. Iyan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, presyo naman ng bigas sa San Jose Public Market nananatiling mataas. Supply mula sa Isabela, inaasahan. Katropa natin sa balita, IC Pacaldo.
1: Live report! Live report!
8: Nananatili pa rin mataas ang presyo ng bigas sa San Jose Public Market dito sa lungsod ng Puerto Princesa habang inaasahang darating ang bagong supply ng bigas na inangkat pa mula sa Isabela. Ayon sa ilang rice retailers sa pamilihan, sinabi ng mga tindero na umaasa silang magkakatulong ang mga paparating na supply upang mapanatili ang sapat na inventaryo at maiwasan ang dagdag presyo ng bigas sa merkado. Ayon sa mga rice retailer, malaki malaking bahagi ng kanilang supply ay nagmumula pa sa Isabela dahil sa limitadong lokal na stock at mataas na demand dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Aminado rin sila na mas mataas ang presyo ng bigas na nagmumula sa ilang munisipyo ng Palawan. Kaya sila ay umaangkat na ng bigas mula sa labas ng probinsya. Inaasahan namang magiging tuloy-tuloy ang pagdating ng mga bagong supply upang makatulong sa pagpapatatag ng presyo ng bigas sa mga susunod na araw. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkagaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin, ganap na pong 11 minuto makalipas ang alas 5 na po ng umaga. Samantala, sa iba pang balitang lokal pa rin po, mga kabayan, mga tropa, o doon sa mga magulang na mga merong menor di edad na mga anak, o tapos nawawala po sa inyong pong mga tahanan, mga alanganing oras na o wala pa. O ito, baka isa sa mga anak po nito ang ninyo ay yung pong sinita ng grupo po ng Anti-Crime Task Force kagabi. Dakong alas 9 sa may itong area sa Santa Lourdes. Sakay-sakay daw po ng isang top down ang pito, walo, ang dami na mga menor de edad. Ayon po sa post ng We Are One, habang nagsasagawa daw po ng robbing patrol ang tropa sa may area ng Santa Lourdes Inner Road. Mga kabayan, mga katropa, inasalubong daw po nila ang isang top down na puno ng sakay at walang ilaw. Kaya daw po kanila itong sinita. Sinita at pinagsabihan na buksan ang ilaw ng kanilang motorsiklo. Habang ito kanila ipinagsasabihan na isa raw sa mga sakay nito ang nag-dirty finger at pasigaw na pinagmumura ang grupo po ng anti-crime sabay harurot ng takbo ng top down. Dahil siyempre, ano po nangyari? Sinundan daw po ng grupo ang kahabaan o sa kahabaan ng inner roads ng Santa Lourdes ang naturang top down, ngunit hindi na ito naabutan. Ayon naman sa ilapang napagtanungan ng mga nakatambay din sa gilid ng daan, ay mabilis daw umuno ang takbo ng nasabing top down, mga kabayan, mga katropa, at pawang nagsisigawan pa rin ang mga sakay nito. Dahil dito ay nagbakasakali pa rin daw po ang tropa na makita ang nasabing top down na hindi nga po sila nagkamali dahil na salubong na naman nilang muli ang mga ito at patuloy pa rin daw po ang ginagawang pagsisigawan. At ito'y sinundan ng tropa at pinagsabihang huminto, balit nagpaharurot pa rin daw po, mga kabayan, mga katropa, hanggang sa pumasok daw ito sa bahagi ng landfill. At dito na naabutan ng grupo ng Anti-Crime Task Force ang mga ito. 7 katao ang sakay ng naturang top down. At ito ay minamaneho ng isang nagangalang Joshua, 18 anyos. At ang mga sakay nito ay pawang merong may 8 taong gulang, may 16, 17. Merong may edad na rin, 23 anyos, na si Jeffrey Forcinillo. Isang 12 anyos at isang 15 anyos. Pawang mga residente rin po ng Barangay Santa Lourdes. Nang hanapan ng kaukulang dokumento ang nasabing sasakyan, wala rin pong naipresenta itong si Alas Joshua na siya pong nagmamaneho. Kaya ang mga ito. O ang kanilang sinasakyan top down ay impound sa CTMO, mga kabayan, makatropa.
1: Ito ang exciting progress.
0: May 8, may 8 years old, may 16, 17, 23. Oh, 12 anyos. At 15 anyos. Joray-joray, walang ilaw, ang top down. Nung sinita, imbis na huminto, nagpaharurot, nag-dirty finger, nagsigawan pa. Tuwa now, iyak later.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Doon naman sa mga kabataan, Diyos kong mahabagin.
1: Ito ang exciting
0: Pilipinas! Mamaneho ng mga sasakyan na walang ilaw, tapos gabi, humaharurot, puno kayo. Ang disgrasya po, nandyan lang. Anong sinita kayo, imbis na sumunod, wala. Nagsigawan pa. Di problematic ang mga magulang ninyo ngayon yan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ingat ha! O nako, mga magulang, pag kanya mga alanganing oras na, magka-curfew na. Alas 10 eh, mga minor di dan sa kain. Although may kasamang 23 anyos, hindi natin malaman ano nangyari. Nako naman o mga kabataan talaga. Isa is minuto sa makalipas na po ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oy, samantala!
1: Exciting Pilipinas!
0: Alamin po muna natin ang magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Biyernes. Mayo 15. Favorable ba sa mga maglalaba? Ngayon kasi, Carmen, maglalaba na. Ano na po yung mga empleyado ng ating pong gobyerno dahil nasa 4-day work week pa rin sila. Biyernes, ala pa rin silang mga pasok. Maglalabang karamihan dyan. Ay, alamin po natin ang magigintayan ng panahon mula sa DOST Pag-asa, si Ma'am Chanel Dominguez.
9: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Biyernes, May 15, 2026. Yung low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na si dating Kaloy ay patuloy pa rin po nating minomonitor. Ito'y huling namataan sa layang 1,055 kilometers east ng southeastern Luzon. Malayo naman ito sa ating kalupaan kaya wala itong direktang epekto o naasahan na pag-ulan na dala nito. Mababa na rin po yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo muli. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, yung buong Luzon ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 27 to 35 degrees Celsius. Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 27 to 39 degrees Celsius. Baguio, 18 to 26 degrees Celsius. Tagaytay, 24 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 34 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas din na panahon ang ating inaasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan pagdating sa tanghali hanggang hapon. Then mataas yung tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na dito sa may Mindanao. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 34 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Cebu, 26 to 34 degrees Celsius. For Tacloban, 27 to 35 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 35. At Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon, dito sa Metro Manila nakapagtala tayo ng 42 degrees Celsius. At ang pinakamataas natin na itala ay 46 degrees Celsius dito sa dalawang lugar sa Tuguegarao City, Cagayan at Kasiguran, Aurora. Para sa ngayong araw, inaasahan pa rin natin dito sa Metro Manila ang 42 degrees Celsius na heat index or damang init po natin. Inaasahan natin ang pinakamataas nating maitatala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa may Tuguegarao City, Cagayan, ilang lalawigan dito sa atin sa may Central Luzon, Sangli Point, Cavite at ilang lugar dito sa may Eastern Samar. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, yung exposure po sa mainit na panahon ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan natin lumabas na tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init, magsuot po tayo ng light colored shirts at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:28 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:17 p.m.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat muna kay Ma'am Chanel Dominguez mula sa DOST Pag-asa Paborable. Magiging maaliwalas ang ating pong lagay ng panahon. Pero may mga paminsan-minsan pa rin daw po mga localized thunderstorms, ha? Pero sa kabuuan, magiging mainit, maalinsangan ang ating pong maghapon, mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kaya doon sa ating pong mga kababayan, lalo na po yung mga vulnerable, sa init, heat cramps, heat stroke, lagi po tayo magbaon ng tubig. At syempre, yung pong pag-iwas kung maaari sa pagkakabilad sa direct sunlight, lalo na sa tanghali daw hanggang hapon, yung mga alas 3, alas 4, yan po napakatindi talaga ang init, ha? Ingat sa ating pong mga kababayan, mga katropa. Ay samantala, oras natin, mga kabayan, mga katropa, garap na pong 21 minutos. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning muna sa mga pawi pa lang. O, galing sa concert. Yung iba kasi, mga galing ng iba't ibang munisipyo, kalapit munisipyo ng Rojas. Mga tagalunsod nga, ang dami rin pong nakisa sa libreng pa-concert na yan. Yung iba, ipapauwi pa lang. Ingat po ha, triple pag-iingat. Mga kabayan, mga katropa, ha? Sa mga nakapagpa-picture, edi, wow. Good morning muna, Ma'am Grace Bermudez Predolosis. Kay katropang Bobby Balame, Tristan Wyatt Gulay. Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, inyo na pong napakinggan ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas. Ngayon pong araw ng Biyernes, oy! Mayo 15, ha? Kalagitnaan na po tayo ng buwan ng Mayo. At ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ay handog naman po sa inyo yan ng premium D3 Coffee Mix at ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix na meron pong glutathione at collagen na mayaman sa antioxidant at anti-aging properties. Santon Gold Coffee Mix, nakapagkape ka na, ay magiging gwapo at maganda ka pa. Available na po ang ating po mga healthy coffee kasama po dyan ang Santon Plus Coffee Mix sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, na sa bayan din po ninyo napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po'y napapakinggan sa ang mga sulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman po mga kabayan, mga katropa, ang inyong nakasama. Ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. Ako po si katropa ng Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
10: Iyon narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
11: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
12: Exciting!
13: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
17: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
15: Santon Plus Gold.
18: XFM.
19: XFM.
13: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
20: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
21: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
13: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa na naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin susolusyonan at kung paano po natin lulunasan ang samot-saring mga karamdaman at pinaka-importante sa lahat kung paano natin maiiwasan ang napakaraming karamdaman na iyan na makapaminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan naman po kami dito sa atin pong palatuntunan sa kanila po ni Doc Remy Lituoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasamin po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po ulit sa ating pong The Secret.

0: Maraming katanong, Dok. Eh, ano bang kahalagahan ng mga suplemento na ito na iniinom natin? Ayan, sa pang-araw-araw natin na pamumuhay.
1: Actually, napakahalaga ng mga food supplement. Kung titingnan natin yung current situation ng nutritional status natin, ano? Kasi ngayon, dumarami na dumarami yung mayroong problema sa balance ng tamang nutrisyon. Kasi yung nutrients ng kinakain natin, originally, ang source niyan talaga dapat sa pagkain.
0: Tama
1: daw. Regular diet natin. Hindi mo siya pwedeng palitan ng kahit na ano eh. Ang problema lang, maraming reason kung bakit yung diet natin, hindi natin nakukuha yung talagang kailangan ng katawan. Kasi merong ano eh, may certain level of nutrients na kailangan ng katawan para manatili siyang nasa maayos na operational status. So yung mga yon na hindi natin nakukuha ng regular kasi maraming reason, pwedeng kulang tayo sa supply, kulang yung quantity, mali yung pinili nating diet. Ang supplement kasi ay nagpi-fill in sa lahat ng mga gaps, kumbaga. Yung nutritional gap na pwedeng maging dahilan ng karamdaman. O kasi sa paniniwala natin, sa naturopathy, ang basic reason bakit nagkakasakit ang tao, meron yan, yung hindi yan agad-agad, nandiyan na yung sakit.
0: Tama daw.
1: Nag-uumpisa muna yan sa posibleng kakulangan ng isang sustansya na nagiging resulta naman ng panghihina ng isang parte ng katawan. At pag ang katawan nang hina, dahan-dahan na ito magde-deteriorate hanggang sa magkaroon ka na ng sakit. Pag nagkaroon ka na ng sakit, wala ka na magagawa.
0: Yeah,
1: you need to take prescription. At kung hindi mo naman gagawin yon, delikado ka. O ngayon, para maputol mo yung ganong sequence ng sakit, mag-start ka doon sa simula. Yun ang ginagawa po ng naturopathy at saka ng ating company, Yes to Health. We provide food supplement na ang pangunahing purpose talaga is primarily prevention ng mga karamdaman.
0: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin, we are on a proactive side ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. Pagiging maagap, bago pa tayo tablan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na yan, eh pinakamainam na maiwasan na kaagad yung iba't ibang uri po ng mga karamdaman po na ito, mga katropa, ha? Yeah, nandiyan ang atin pong mga suplemento, nandiyan ang atin pong mga powerful supplementation combination na mga produkto na pwede po ninyong intake na makakapag-impart po sa atin ng napakarami na sustansya at nutrisyon na kinakailangan natin sa pang-araw-araw, ha. Sa mga gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Pwede rin ma-order ito sa atin pong official Shopee page. O, search nyo lang Yes to Health 2011. O di naman kaya ay bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Dahil available po lahat ng produkto ng Yes to Health ay pwede nyong ma-avail dyan sa atin pong mga wellness clinic. And of course, meron din tayong mga exclusive na mga produkto na dyan nyo lang po mabibili sa atin pong mga wellness clinic, ha? At mga modalities natin, mga services na in-offer ng Yes to Health. Kung gusto nyo masubukan, ay puntahan po ang atin pong mga location. So mga kababayan natin, na gusto mong makapunta, makabisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Cosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814.

0: Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: The secret of health.
4: Secret of health.
3: Health info.
5: Health info po muna tayo, mga kaibigan, mga katropa. At ang health information po ito, ahead sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 na nagtataglay ng Vitamin D3 or Cholecalciferol, VCO or Virgin Coconut Oil, at Moringa Seed Oil Extract. Na napakalakas po yan. Mga antioxidants, mga powerful anti-inflammatory at nakapagbigay sa atin pong pangangatawan ng samot-saring mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Ha? Hindi lahat ng fats, Doc, harmful sa katawan natin. Mm-hmm. Actually, ang fats, napakahalaga ng role nito na ginagampanan sa atin pong kalusugan. Yun nga lamang, ipipili natin kung anong klaseng mga fats ang dumarami o pinaparami natin sa loob ng atin pong pangangatawan.
6: Kaya kinakailangan talaga balanse ang lahat ng mga tinitik natin pagdating sa fats. Meron tayong mga healthy fats na pwede i-consume sa, sa nature.
5: Oo.
6: O kaya, kumbaga sa diet consideration, kinakailangan titignan mo rin kung alin yung missing link.
5: Mm-hmm.
6: Hindi kasi ang nagiging ano kasi natin ngayon, yung nakasanayan ba natin? Mm-hmm. Kung ano meron lang, pagtsatsagaan na natin
5: yun.
6: Oh, pero yun din na nagiging mitsa kung bakit mas nagiging mahina tayo ano, pagdating sa mga common diseases.
5: Ayun na nga. Ha? Kaya sa mga katropa natin dyan, ha? Sikapin natin na hanapin at piliin yung mga pagkain o mga ipapasok natin sa ating pangangatawan na yun po ang magisilbing lakas tatag ng atin pong kalusugan. Okay? Pag-usapan po natin dito sa atin pong palatuntunan, ito pong may kinalaman no? Sa tinatawag nila na superfood. Ayan. Ano kaya itong superfood na ito? Ito kaya, Dok, ay pagkainain mo nito, hindi ka na magugutom. Ano? Superfood. O, itong tinatawag po na spirulina. Bakit nga ba, Dok, tinagurian nila na superfood itong spirulina?
6: Ang term kasi na superfood, ito yung taguri, kumbaga.
5: Mm-hmm.
6: O bansag sa mga pagkain na may mataas na yung density no, ng mm-hmm. nutritional concentration. At ang spirulina, kaya tinawag siya na superfood, kasi napaka, sabi nga nila, extremely rich.
5: Mm-hmm.
6: Ang kanyang protein content, yung kanyang vitamins, yung minerals, yung mga antioxidants, at ganun din na yung mga bioactive compounds na meron doon sa spirulina.
5: Mm-hmm.
6: Ano? Take note na ang spirulina, isa sa ating sangkap sa Santon Blas Gold. O kaya ito ay tinatalakay natin.
5: Mm-hmm.
6: Kung titingnan mo microscopically, yung spirulina, blue-green ang kanyang kulay. Mm-hmm. Hindi lang siya basta green.
5: Hindi lang green, oo.
6: Oo. At ito ay pagkain for many, many centuries na kilala bilang isang uri na nutritional food.
5: Mm-hmm.
6: Na sa ibang lugar sa mundo, ito ay pinakakain nila in extreme weakness, yung mga taong talagang sobrang
5: hinang-hina.
6: At tinuturing nilang food of God. Yan, isa. Marami kasing tinatawag nilang food of God. Yung tsokolate, food of God. Yan. Ngayon, Bakit sinasabi nilang exceptional yung nutrient density ng spirulina?
5: Mm-hmm.
6: Typically kasi yung dried spirulina, yung meron itong protein, may iron, magnesium, potassium, mga B vitamins, B1, B2, B3, B12, meron din siya. And also yung mga essential electrolytes and antioxidants. Kung titingnan natin yung antioxidant ng spirulina, una, ito'y napakataas. Ano? Ang reason kung bakit ang taas ng ORAC value ng spirulina, meron siyang isang phytochemical na tinatawag na picocyanin.
5: Mm-hmm.
6: Itong picocyanin, kung i-research mo yung pinakang matinding quality o phytonutrients ng spirulina, makikita mo yung picocyanin. Kasi ang picocyanin, based on study, nakakatulong ito para ma-neutralize yung mga free radicals sa ating katawan. Ano ba yung mga free radicals? Ito yung nagko-cause ng oxidation.
5: Mm-hmm.
6: Kasi para mga ano to mga unstable atoms in the body o unstable molecules na kung saan nagnanakaw sila ng electron sa cells. Which is, yung electron is very important sa cells kasi pag bumaba yung content ng electron ng cells, mamamatay siya ng dahan-dahan. Okay? So, based on study, na neutralize ng picocyanin ng spirulina yung mga free radicals para mabawasan yung oxidative stress na nagiging dahilan ng mabilis na panghihina at pagtanda. At ganoon din, nakakatulong din sa inflammatory condition.
5: Mm-hmm.
6: And next is the immune system. Isa pa sa maganda dito, ang taas ng protein quality niya.
5: Mm-hmm.
6: Kung i-compare mo sa mga regular na mga pagkain, yung compare natin yung spirulina, yung beef, yung soya, saka yung itlog. Yan naman yung basic na common na source of protein. Alam mo ba na in same weight, spirulina contains 60-70% protein. Ang beef is 26% or less. Soybean is 36% at yung itlog ay 13%. So ibig sabihin, in terms of protein capacity, mataas ang proteina ng spirulina.
5: Mm. At halos lahat ng mga essential amino acids, Dok, pwede mong makita doon sa spirulina.
6: Tama. Kasi saka yung mga especially sa mga B vitamins, yung B12, hindi mo siya basta-basta makukuha yung B12 sa ibang mga plant-based source. Kaya nga sa mga vegetarian, isa ito sa problema. So yung B12, meron siyang makukuha sa spirulina. So, kailangan to ng mga vegetarian, ng mga vegans, yung mga nagsasubstitute ng protina galing sa karne papunta sa protein ng halaman.
5: Mm-hmm.
6: Kasi minsan kasi may mga disadvantages yung protein from meat.
5: Tama, Dok.
6: Oo. May mga matitibay na ebidensya sa pag-aaral na nagsasabi na ang spirulina ay mayroong abilidad na matulungan yung ating cholesterol level.
5: Mm-hmm.
6: Especially yung balance ng bad cholesterol, triglyceride, while ini-increase niya naman yung good cholesterol o tinatawag na HDL. At ito rin ay isa sa pinakamagandang pagkain na kinakain natin para maging maayos yung abilidad ng immune system. Kasi yung immune system natin, partner, ito ay dapat nakakondisyon.
5: Tama daw.
6: Para itong isang sandatahan na bawat parte ng ating immune system ay may kanya-kanyang tungkulin. Mayroong parte ng immune system na umaatake sa kalaban, pinakang first hand o first line of defense natin, meron tayong part na dyan yung mga natural killer cell na tinatawag na kung saan iniikot niya yung sistema natin pag may nakita siyang mga cells na pwede maging cancer o pwede mag-mutate, so pinapatay niya yon. So that's one of the function of the immune system.
5: Mm-hmm.
6: And yung pag-create ng mga antibodies para ma-immune tayo sa isang particular infection. At yung pagiging intelligent ng immune system natin. Kasi yung immune system natin, bukod sa yung lakas niya, kaya di ba may mga tinatawag na immune booster, meron ding abilidad ang immune system na kilalanin o ang tawag doon is differentiation kung sino yung parte ng katawan at sino yung hindi parte ng katawan. So yun ay abilidad ng immune system. Parang sa ating sandatahang lakas, di ba sa armed forces, meron tayong radar na pwedeng mascan kung ito ba'y kalaban o hindi.
5: Oo,
6: yun yung ginagawa ng immune system. At yung spirulina, meron siyang natural ability, yung kanyang mga phytonutrients, na tulungan yung immune system natin na maging mas matalas yung kanyang pagkilala kung sinong kalaban ng katawan. So, pwede mo siyang gamitin doon sa mga may autoimmune disorder. Katulad ng mga
5: allergies.
6: Pwedeng allergy, pwedeng yung mga lupus, okay? Yeah. Yung rheumatoid arthritis. Yan yung mga common tinatawag na
5: autoimmune
6: disorder. So ang sangkap din ng spirulina, ayon sa kanilang studies, may clinical studies na nagpapakita na nakakatulong ito na magpababa ng fasting blood sugar mm-hmm. at ma-improve yung ating insulin sensitivity na napaka-importante sa mga taong may type 2 diabetes. Dahil sa kanyang phytochemical na nakakatulong to reduce inflammatory marker ng ating katawan, nabebenepisyuhan niya yung mga sakit na may kinalaman sa inflammation, katulad ng sakit sa puso, yung mga arthritis, yung mga metabolic syndrome. Lahat ng sakit na yun na binabanggit natin ay link sa tinatawag na inflammatory condition. So yung marker ng inflammation, tinutulungan niya na ma-reduce para hindi lalala yung mga sakit na yun. Kaya nga tinatawag ito na very unique and dense in nutrients sa pagkain.
5: Siksik talaga.
6: Oo, historically talagang ano yan. Actually, yung organization, alam natin yung NASA sa US, saka yung European Space Agency, pinag-aralan nila yung spirulina. And napag-aralan nila na yung spirulina, isang potential space food dahil una, nangangailangan lang daw ito ng konting lupa para tumubo. Usually, aquatic culture nga lang ginagamit nila eh. Ang kagandahan sa spirulina, nabubuhay siya sa malinis sa tubig.
5: Oh.
6: Yun ang kagandahan niya. And napakataas ng kanyang nutrients, tapos pwede siyang i-produce sustainably. Kaya ginagamit nila ito sa, alam mo yung mga pumupunta sa space. Hindi naman sila pwede magdala ng mga gulay doon. Hindi rin sila magluluto sa space. So, one of the food that is studied by NASA and European Space Agency is spirulina. Nadadalhin doon in forms of tablets, in forms of capsule, in forms of tube, para makatulong sa mga astronauts na nag-work sa space para hindi sa mamalnourish. Hindi naman sila pwedeng kumain lang ng walang nutrients eh. Di ba? So, that's why tinawag siya na superfood. Ang taas ng kanyang protein, nutritional content, yung kanyang phytochemical like phycocyanin, maraming pag-aaral na nagsasabi kung anong nagagawa nito sa ating kalusugan. At ang kagandahan nitong spirulina, is available ito sa ating suplemento. Ang ating food supplement na meron nito, yung Santon Plus Gold, meron siyang in every capsule, meron siyang sapat na spirulina ka extract and also yung coffee natin. Yung ating Santon Gold Coffee Mix, may spirulina din yan. Na bawat higop mo ng coffee at bawat inom mo ng soft gel capsule or kapsula ng Santon Plus Gold, meron kang maiinom na katas ng spirulina na nandun. So hindi natin yon nilagay doon dahil para lang mailagay. Ang purpose nun, is habang iniinom mo yung Santon Plus Gold, merong kang nourishment. Just imagine, may protein ka, merong kang mga B vitamins and other nutrients na commonly nakukuha mo lang dati sa diet mo. Ayan problema, hindi mo nga makuha sa diet kasi una, hindi naman, kumbaga hindi naman varieties of vegetables yung kinakain mo. Minsan paulit-ulit lang. Yun ang purpose kung bakit nilagay natin to sa Santon Plus Gold. Kaya kung kayo nanghihina, ang dami yung health issue, bilang isang tulong as for your general nutrition, highly recommended natin ang Santon Plus Gold dahil meron siyang katas na ng spirulina. Hindi mo na kailangang humana pa ng ibang
5: sources.
6: Pwede na dun sa Santon Plus Gold. Meron na siya dun, spirulina.
5: Yun ha. So, mga kababayan natin siya, mga kaibigan natin na gustong makakuha ng siksik na siksik na sustansya mula sa mga extract po na ito ay pwede nyo matagpuan yan, masumpungan sa pag-inom ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ha? So alam naman natin, hindi natin matatawaran ang nutrisyon na daladala ng spirulina, mga kaibigan. And fun fact uli tayo para sa mga kababayan natin. Alam niyo ba na ang spirulina ay tinagurian na one of the oldest foods on earth, mga katropa, ha? Ang spirulina ay ito ay kinukonsumo na over 1000 years ago. Especially ng mga Aztecs, Ina-harvest nila yung spirulina doon sa Lake of Texcoco. Isang lugar yan sa Mexico at ginagamit nila to as a nutrient rich food, tinatawag nilang tikitlatil yan, ha. So mga kababayan natin, for over 1000 years ago doc, itong spirulina kumbaga kilalang kilala na napakasustansya talaga at punong-puno ng nutrisyon, mga micronutrients na kapakipakinabang sa atin pong pangangatawan, mga katropa.
6: Para doon sa hindi kilala to, ano nga ba itong spirulina? Ito isang uri ng lumot. Sa English, algae. Pero hindi yung spelling ng pangalan ko. Masustansya ako algae. So, ibig sabihin, ito ay isang napaka... kumbaga napakalawak ng kanyang kayang ibigay sa atin. O kaya isa ito sa napili ng Yes to Health na maging parte ng ating food supplement. Kasi just imagine, ang dami nating mga kababayan iron deficient. Eh sa kanilang study, ang spirulina ay mayaman sa natural and organic iron. Na nakakatulong para sa pag papanormal ng ating mekanismo ng paggawa ng pulang dugo. Oo, kaya marami pag mga anemic, talagang minsan parang hinang-hina sila, hindi masigla ang katawan. Hindi nila napapansin na bumabagsak na pala yung hemoglobin. So, hindi kasi kumakain ng gulay, ano?
5: Yun na nga.
6: Yung gulay pa naman, lalo na yung malunggay hindi lang pampagatas 'yan, pampaganda pa ng daloy ng dugo, pampaganda pa ng hemoglobin. O kumbaga yung mga anong 'yon, mga traditional secrets ng ating mga sinaunang yung mga ninuno natin, although ang spirulina hindi native sa atin yan, pero since ito ay isang kilalang source ng nutrition, isa na ito sa pinakapopular na pwedeng gamitin sa mga produktong nakapagpapalakas. Kaya nga ito ay very famous pagdating sa nutritional therapy na ginagamit ng mga naturopath and also sa common supplementation. O kaya lagi natin sinasabi na yung spirulina, part na ating suplemento kasi para malaman nyo na, uy, habang umiinom pala ako ng Santon Plus Gold at umihigop ng Santon Gold Coffee Mix, ay meron pala akong additional benefit na pwedeng makuha. Kasi minsan, sabi ko nga kanina, yung pagkain natin, kung titignan mo lang yung typical Filipino diet, di ba? Kung ano lang ang meron dyan, yun na lang.
5: Tama.
6: Magaling tayo sa kumain ng mga ano, pacham at saka pinangat. Pinangat long init. hanggat pwedeng kainin, kakainin talaga.
5: Hindi pa nasisira talaga. No? Rihit ng rihit eh.
6: Yun ang reality kasi. Una, hindi naman lahat ay may sapat na pera na bumili ng mga iba't ibang klase ng gulay. Kaya nga sabi ko sa mga pasyenteng lumalapit sa atin na kung kayo ay mayroong opportunity na makapagtanim, magtanim talaga kayo kasi dapat everyday, hindi ka pwedeng mawala ng gulay.
5: Tama, Doc.
6: Kung hihigpitan nga natin yung standard, dapat nga meron kang vegetable salad or prutas man lang everyday. Bihira lang yung nakikita ko na ang prutas, parte talaga ng kanilang
5: diet.
6: Parte ng New Year. Pag nangolekta ng mga bilog na prutas, doon lang lumalabas yung prutas sa mga bahay-bahay. Pero sa regular na pamumuhay, bihirang-bihira akong makakita na. Pwera sa mga kung titignan mo yung ibang bansa, gaya ng Japan, Korea,
5: Australia.
6: Yan, yung Western countries. Katulad nung pumunta kami sa Europe and sa France, makikita mo yung diet pattern nila. Meron talaga silang bread, meron silang vegetable na hilaw, salad, tapos meron silang fruits. Then meron silang other fermented na mga pagkain. Katulad ng mga in Korea, kimchi. Sa atin, dapat ma-educate talaga mga Pilipino na kung ano yung pinakang available sa atin na mga gulay. Locally. Pagyamanin natin yung paggamit doon. Yung problema naman, ang mahal din ang gulay sa atin.
5: Yun na nga.
6: Lalo na ngayon, may Middle East conflict. Ewan ko kung ano magiging impact nito sa mga manufactured products. Kaya alam mo, di ba, lagi kong ini-encourage yung mga followers ko sa social media na magtanim tayo kasi ngayong panahon na taghirap ang panahon, sigurado yan, may impact yung gera sa Middle East. Kinakailangan maging wise tayo pagdating sa health kasi hindi naman pwede magtsaga na lang tayo dun sa mga kung ano meron dyan. Di ba? Sabi nila, magtuyo na lang kami, Dok. Katutuyo mo naman, matutuyo ka na yan.
5: Yan na nga.
6: Kaya mahalaga din ang supplement kasi nga, minsan, yung mga unfortunate situation na ganyan, wala tayong choice. Pero kung meron tayong Santon Plus Gold, hindi naman mahal ang Santon Plus Gold.
5: Tama, Dok. Oo.
6: Mahal pa nga yung, yung mga load natin. Di ba? Meron tayong kahit papaano na suporta sa ating nutrisyon. Lalo't nandyan ang spirulina as bahagi ho na ating ingredients o sangkap sa Santon Plus Gold.
5: Yun, ha? Okay, sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha? Huwag kayong papawala ng Santon Gold Herbal Capsule po natin na makukuhanan ng napakaraming sustansya, ano, na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. At yan po yung mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The secret of health.
5: Ano po mga katropa, mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pang mensahe.
6: Siyempre, thank you very much sa lahat ng ating mga katropa nationwide, ano, na kasama natin sa ating palatuntunan. At sana po ay marami kaming naibahagi sa inyo ng mga kaalaman na pwedeng magamit sa atin pong pagpapalusog. Samahan po muli kami sa susunod na pagsasahin papawid. Maraming salamat mga katropa. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health.
5: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat din sa lahat po ng nakihalubilo, ha, dito sa atin pong programa ngayong araw. And at ganoon din sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuhoy, atin pong CEO, ito po yung Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nagkasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
8: Mga katropa, exciting

0: Fighting time, mga katropa, 2 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Sa ulo ng ating pong mga balita, ex-FM Senate Correspondent Silvestre Rambo Labay isinalaysay ang nangyaring putukan sa Senado.
2: Ang rinig ko parang yung tunog ng baril parang iisa eh. Isang baril lang.
3: Headlines. Mahigit 3,000 maing isda at magsasaka sa Puerto Princesa tumanggap ng cash aid mula BIFAR at Department of Agriculture.
4: 2 araw yan kasi marami-rami ang ating mga farmers and fisher folk diyan sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Asawa ni dating Rizal Mayor Nick Montaño nasawi sa aksidente sa barangay Luz Biminda.
5: Yan, sa front seat.
6: Okay.
5: Siguro sa impact, tumama yung ulo niya doon sa dashboard.
3: Sa balitang nasyonal, Senator Honteveros Binatico sa pag-uugnay sa minority senator sa likod ng tangkang pag-aristo kay Senator De La Rosa.
0: Sa atin naman po ang balitang international, Trump biyahin China para sa Superpower Summit.
3: At sa ating sports balita, Alex Yala, Haley Baptiste, bigong makabante sa Italian Open Doubles category.
1: Express Balita sa Umaga. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan, narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Pilipinas! Umaga po ngayon ng Biyernes, 15 sa buwan ng Mayo, taong 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Kami rin po ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
0: Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala, dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita.
1: Balitang lokal.
0: Sa balitang lokal, mga kabay, mga katropa, isinalaysay ni ex-FM Senate Correspondent Silvestre Rambo Labay ang nakababahalang insidente ng pamamaril sa loob ng gusali ng Senado noong pong Miyerkules ng gabi, Mayo 13. Sa panayam ng ex-FM Palawan kay Labay, sinabi nitong naganap ang putukan sa 2nd palapag ng Senate Building ilang sandali matapos dumating pasado 7:00 ng gabi ang Articles of Impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Labay, sunod-sunod na putok ng baril ang kanilang narinig na nagdulot ng matinding pangamba sa loob ng gusali.
2: Second floor nangyari, pero bumaba ako. Second floor yung putukan. Pero nasa baba nga kami inaang kabayanan at nilockdown kagad. No, no, nagkaroon putukan. Pinatay yung ilaw. Pinatay yung ilaw sa 2nd palapag ng itong Senado. Pero yung likod nito, ito yung GSIS. Sinasabi, nanggaling sa likod doon sa GSIS, no? At bago nangyari yan, yung parang merong grinding no? Doon sa pintuan, sa likod, sa ikalawang palapag. Parang merong ganun ang nangyayari, narinig ng mga kasamahan natin sa hanap buhay, na merong nangyari bago yung nangyaring putukan patropang Louis. Yung incident na...
0: Mga kabay, mga katropa, si XFM Senate Correspondent Silvestre Rambo Labay. Samantala, Ania Mike Pete ang binabantayan noon. Ang mga miyembro ng media na naka-duty para sa coverage ng transmission ng articles of impeachment kaya't hindi nila inaasahan ang naturang insidente. Dagdag pa nito, agad ding pinatay ang ilaw sa loob ng Senado nang magsimula ang putukan. Sinabi pa ni Labay na tumagal din umano ang tensyon sa loob ng gusali habang nagpapatuloy ang insidente. Bagamat tila iisang klase lamang limono ng baril ang kanilang narinig sa kabuuan ng pamamaril.
2: Ang rinig ko parang yung tunog ng baril, parang iisa eh. Isang baril lang. Yung parang kung akong pagpamasdan, halimbawa, tunog lang ng Armalite, tunog lang ng OT. Yan, parang ganun ang nangyari.
6: Okay.
2: Kasi iba-ibang tunog. Halimbawa, kung ikaw ay magpaputok ng 45, 9mm, OT, Armalite, iba ang tunog doon.
6: Okay, so sa pagkakarinig mo, Katropang Rambo, isang putok lang, parang isang tunog lang, isang tunog.
2: Yung pagkarinig ko,
0: muli po mga kabay, mga katropa, ang tinig ni Correspondent Silvestre Rambo Labay sa panayam ng XFM Palawan.
1: Express Balita sa Umaga.
0: At ang balitang yan mga kabay, mga katropa, ay handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santon Vitamin C araw-araw. At ito ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Express Balita sa Umaga.
3: Tukan. Kaya nga, pero malinaw na katropang ali, inamin na ni Senate Sergeant at Arms head na si...
0: Siya ang unang nagpaputok.
3: Dahil warning shot lang pala yun.
0: Warning shot lang. Dahil nga, bakit siya nagbigay ng warning shot?
3: Kasi nila, may mga...
0: Agent daw
3: ng NBI at nagpakilala na rin ang agent ng NBI. At kaya lang, nung sinasabi niya raw na ibaba niyo yung mga baril niyo, abay, hindi naman binaba.
0: So, ibig sabihin, may mga dalang armas.
3: May dalang ding armas.
0: NBI.
3: So, nagpaputok siya ng warning shot. Sa taas lang daw, sa taas. So, ngayon, gumanti na rin yung NBI.
0: Yun ang sabi.
3: Yun ang sabi.
0: Kasi yung pronouncement ng hepe ng NBI, wala raw dalang armas yung mga agent. At wala raw agent doon.
3: Yun ang inconsistency doon sa...
0: Sa kuha ng mga kasamahan natin sa hanap buhay.
3: May NBI talaga. Pero nandun sila sa GSIS.
0: Kabilang building.
3: Magkarugtong lang kasi yung... Kumbaga, yung...
0: Isang building... Hinati.
3: Yung Senado at saka yung GSIS.
0: Yung isang building.
3: Isang building lang yun.
0: So, ding-ding lang pakita kumbaga.
3: Ding-ding lang. Yung pinto nga, di ba, yung kanilang...
0: Ginagrinder daw.
3: Binabarina doon.
0: Barina ba yun?
3: Dinidrill.
0: Dinidrill. Para mabuksan.
3: Para mabuksan. Kasi nandun sila sa kabila eh. Kasi, pwede yung dumaan doon sa ano eh. Papunta na ng Senado yun eh. Pag nabuksan mo yung pinto na yun.
0: GSIS, meron na daan na doon.
3: May daan doon.
0: Baka may pintuan.
3: Yung pinto na nga yun, inaano eh.
0: Yung pakay naman kasi ng NBI, alam naman natin, di ba?
3: May mga inconsistency doon sa statement kasi ni Pangulong Bongbong Marcos at ng NBI.
0: Hindi magkatugma.
3: Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, inilabas niyang statement, pinaalis niya na eh. Mabanda alas 4.
0: Yung
3: NBI.
0: Pinaalis nga.
3: Pinaalis niya kasi nga yung desisyon ng Korte Suprema. Wala namang lumabas na desisyon.
0: Oh.
3: So, pinaalis niya na. Eh, sabi ni Matibag, ni Atty., walang NBI doon.
0: Walang NBI
3: doon. Nagkaroon ng...
0: problema.
3: Tapos ngayon, meron na ulit.
0: yung lumalabas kasi, mga kabayan, mga katropa, doon sa mga naunang pahayag, ng mga...
3: Ni Matibag.
0: Matibag ng NBI, wala daw NBI. Doon nga talaga si Senado, wala.
3: Wala.
0: Pero, doon sa kabila.
3: Oo, sa kabila na ang nadidinigan ng mga reporter yung yun ano lang. Yung drilling. Ibig sabihin, yung pinto na yon, pag naalis yon,
0: Pasok na sila. May kasama kasing kapatid natin sa pamamahayag, yung grupo ng NBI.
3: Sa kabila, sa loob ng Senado,
0: Meron din.
3: Kaya may video yung mga kapatid natin sa Hanap Buhay na dinig nila yung pag-drill doon. Oh, di ba?
0: Sinasabi nga nung ilan nating mga kapatid sa Hanap Buhay, sino ba talaga? Ano ba talaga? Nandito kami.
3: Kaya nga.
0: Alam namin yung mga pangyayari dahil nagka-cover nga kami.
3: Sinasabi ng NBI, humingi ng tulong. May papel silang ipinakita.
0: Humingi ng tulong.
3: Nang tumulong yung GSIS para i-secure yung area doon.
0: Bakit daw?
3: Huwag kakaguluhan na din di ba?
0: May security naman doon Diba? Sakop naman ang
3: Kaya nga lang, dahil sa inconsistency ni Pangulong BBM, statement niya, at ni Matibag,
0: lumalabas ngayon.
3: Kaya lang, siyempre, bida pa rin si Auntie Claire. Pero inamin na rin talaga ng USAA na sila yung naunang warning shot.
0: At least sila lang sabi na nagpaputok sila.
3: Dahil
0: doon nga sa presensya ng mga NBI agent na merong armas na hindi sumunod.
3: Pinapababa nila daw yung...
0: Kasi sila yung masusunod doon Sila yung sergeant at arms.
3: Kaya nga. Tsaka inaano na yung pinto dinig mo na doon sa pag nabuksan nyo, nandun ka na sa second floor.
0: Sabi nga nung ilan nating mga eksperto na nagsasabi, kung ikaw mismo, pamamahay mo yan, papasukin ka ng kung sino, sabihin natin, kung sino na meron dalang armas, anong gagawin mo?
3: Kaya nga, di ba?
0: Kumbaga, jurisdiction nila yun. So, may karapatan sila na sabi nga pagutusan o sa pagsabihan na kung sino man yung papasok sa kanilang jurisdiction, lalo kung armado, anong purpose? Bakit may dala kayong armas?
3: Yun.
0: O kung humihingi ng tulong, kung kabila, bakit may armas?
3: Yun. Ang masakit nito, yung nahuli, volunteer lang daw ng NBI yun.
0: Meron mo ganun? Ang alam ko, wala kang nagiging volunteer ng NBI.
3: Meron din bang may mga civilian agent?
0: Civilian agent. Pero sa mga ganyang operasyon, mukhang hindi sinasama yun
3: Kung
0: alam ko lang ha, yung pagkakaalam ko lang.
3: Pagkakaalam natin. Locally, dito, kasama man tayo sa NBI dati, nag-cover tayo, di ba?
0: Meron
3: talagang yung mga negosyante natin na iba, mga
0: yung mga agent,
3: civilian agent
0: under, mga under.
3: Under. Hindi ko alam kung the same yung tinutukoy ni Matibag.
0: Na undercover.
3: Na sasabi niya kasi alpha din nila yun.
0: Alpha.
3: Pero driver yun
0: Ha?
3: Nag-selfing driver.
0: Nung gabi na yon. Sa operation na yon.
3: So, kasi dito sa ito ha, real talk lang tayo, no? Meron tayong mga dito sa nakasama sa NBI, di ba?
0: Sa local. NBI,
3: meron talaga tinatap na mga...
0: Alpha.
3: Civilian agent. Magda-drive or kasi kulang sasakyan kulang yung tao nila. Pero sa pagkakataong yun, ayun daw ay volunteer.
0: Volunteer
3: daw yun na nag-drive.
0: Volunteer.
3: So NBI volunteer.
0: Yan
3: ang term na ginamit. Pumunta yung misis
0: Iba yung civilian agent.
3: Iba. Ang term na ginamit volunteer ni Atty. Matibag ay NBI volunteer. NBI volunteer yan. Yung term niya. Pero sabi ng USAA, wala naman daw nakuha ang armas.
0: Doon kasi sa volunteer na yun.
3: Parang may binalikan lang, may kinuhang bag. May siguro inutusan, pakikuha mo, balikan mo yung doon.
0: Kasi nga, volunteer ka.
3: Ikaw
0: na lang.
3: Siya ang
0: siya ang nahuli.
3: Siya ang nahuli.
0: Siya ang hinold. Yung unang pronouncement na walang NBI agent doon.
3: Palto.
0: Sablay na. Tapos bumawi.
3: Bumawi.
0: Tapos ang sabi nila, meron, pero doon sa kabila.
3: Sa kabila. May pinakita pang papel na request.
0: Ay, naman,
3: ang hirap panuhin eh. Ngayon, ano ba ginagawa ba talaga nila doon? Binubuksan yon o pinapako nila o dinidiril o saraduhan ano ng usto?
0: Talaga,
3: pero sarado na yun eh.
0: Sarado na yun.
3: Sarado na yun. Ano, papatibayin mo lang ba?
0: Dadagdagan ba ng additional na mga kandado o ano? Kaya nagdidrill ka doon.
3: Parang kung pagtingin natin, parang hindi naman eh. Kaya sarado na ngayon eh.
0: Temporary lockdown lang naman yung Senado.
3: Oo, di ba?
0: Hindi naman kasama yung GSIS yun.
3: Kaya nga
0: eh. Inako naman o
3: nagkaano na eh, hindi nagkatugma. Dapat usap mo na sila ni Pangulo. Ano sasabihin natin?
0: Yeah.
3: Anti-clerical na. Ano sasabihin natin?
0: yung mga komento doon sa mga naglalabas ng balita na yan. Yung script, hindi nila hawak. Iba. Ibang beat ang hawak nila.
3: Iba eh.
0: Hindi nila hawak ang beat. Okay. Hindi nila hawak ang script.
3: Noong gabi, sa interview ng mga kapatid at sa pamahaya, sinasabi ni Atty. Matibag, nandito ako. Meron kami nga dito, parang conference yun eh, parang ganun. Nandito ako sa hotel na to. Pero malapit lang din pala yun doon.
0: Sa kabila lang.
3: Malapit.
0: Siyempre, kung may operation ng mga tao niya, nakasabay ba yan?
3: Oo, di ba? Malapit lang din doon. Para pag nagapulasan, pwedeng, sabi niya kasi nandito kami lahat,
0: Pwede.
3: Matindi yung alibay. Pero kinalaunan, ayun din. Umamin din. Nandun nga sila sa GSIS.
0: Sa kabila lang.
3: At pinto lang yung...
0: Pagitan. Nako naman.
3: Mahirap pag-komento ngayon. May silent silent Marcelo ngayon.
0: Meron ba?
3: Pagka mag-komento ka ng hindi pabor sa kanila, arestado ka.
0: Warrantless arrest.
3: Kakasuhan ka, susumon ka.
0: Wala na ba tayong...
3: baka ipasumon tayong dalawa.
0: Wala na ba tayong kalayaan para magpahayag ng sarili nating i-express natin? Ang freedom of expression.
3: Hindi sasabihin. Fake news yung sinasabi.
0: Fake news. Pero
3: isusumon.
0: Lumalabas doon sa mga balita. National mismo.
3: Ang sasabi lang natin, merong hindi tugma sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos at sa statement ni Atty. Matibag nung gabi. At nung kinumagahan nga, ito na nga, ayun na, nagkaalaman na nga na may NBI talaga doon, nandoon sa GSIS. Napinto lang halos ang pagitan ng Senado.
0: Kasi nga, noong gabi pa lang, di ba, si DLG Secretary Remulla pumunta na doon. At siya, nag-pronounce na walang mangyayaring...
3: Pag-aresto.
0: Walang aresto.
3: Ngayon...
0: Doon ay sinusiguro lang na secure yung mga senado, mga senador natin.
3: Ngayon, aba, si Bato umalis na.
0: Yun lang. Ano nangyari?
3: About 2:35 ng madaling araw.
0: Umalis. Nakalabas. So, hindi na siya under ng...
3: Hindi na.
0: Protective custody.
3: Wala na.
0: Kasi pag sinabing protective custody, dapat nandun ka lang.
3: At ang nag-drive.
0: Sino?
3: Si Idol. Ruben Padilla.
0: Senator Padilla.
3: Yun na nag-drive.
0: So, dalawa sila ang umalis to, sabay.
3: Dalawa. May nilabas na yung pag-logout. Alam mo kung sino una nag-logout?
0: Sino?
3: Alas 3 pa lang.
0: Oh.
3: 15, ano ba yung 15? Alas 3, di ba?
0: Sa military time.
3: Oh, si Little Hapid. si Little Hapid. Alas 3 pa lang, buhay na eh.
0: Baka may shooting pa.
3: Ayaw yun na ng gulo-gulo dyan eh.
0: Ayaw yun ang gulo-gulo.
3: Si Senator Ruben Padilla umalis 2:35 ng madaling araw.
0: Kasama niya?
3: At sinasabi... Magsasabi daw ni Bato, magsi-CR lang siya eh.
0: CR lang. Bakit
3: tapos
0: mampas?
3: Lumagpas sa CR. Diretso doon sa
0: parking area.
3: At nandun pala si Idol Ruben Padilla. At saka yung isa pa, ang staff. Mabilis, hinarang pa raw sana eh.
0: Hinarang pa.
3: Parang pelikula eh.
0: Hinarang ng...
3: Ng mga security ng Senado eh.
0: Senado.
3: Kaya lang, ang bilis ng takbo eh.
0: Hindi na na... Wala kang humarang ka sa gitna.
3: Ha? Wala kang humarang sa gitna, ipit ka.
0: Malamang.
3: Pero di ba may mga pulis doon?
0: Meron, sa labas.
3: Sa labas, hindi nila na...
0: Yung sila rin yung 1,000 mahigit.
3: 1,700. Nandun pa kaya yon?
0: Ewan ko lang.
3: Nung paglabas nila, ano?
0: Pero diba, kasi nga, nasa temporary lockdown sila, lahat ng papasok lalabas, kaya ini-inspeksyon.
3: Oo!
0: Ay, ito, ang problema, hindi na sila na-inspeksyon dahil mabilis na...
3: Humarurot daw!
0: Talaga naman. Dapat ang pagkakataon yun, alerto yung PNP.
3: Oo!
0: Para paglabas doon sa mismong bisinidad ng Senado, nasa labas, ano nakaabang? Yung PNP.
3: Yung PNP! Eh, kailang humarurot, tas hindi na rin hinabol!
0: Hindi na rin hinabol.
3: Hindi na rin hinabol!
0: Yun lang.
3: Ano ba naman ito?
0: Ngayon ang tanong, asa na sa si Senator?
3: Yun ang ngayon. Oh, nag-text naman daw yung asawa.
0: Na
3: humingi
0: na pasensya.
3: Oh, na yun, alis na lang kami. Umalis na lang. Kasi, pero nagtataka ka, ba't hindi hinabol?
0: Ngayon ang tanong eh. Sinadya ba ang patakasin?
3: Ayun ang tanong.
0: Patakasin, paalisin pala.
3: Paalisin? Kasi kung isa bagay, sabi ni Secretary John Bicrimulya, hindi naman nila huhulihin.
0: Hindi naman nahuhulihin.
3: Di, wala talagang hapol. Hindi pa nahulihin eh.
0: DILG yun ha?
3: DILG. I mean, police under ng DILG.
0: Kaya nga siguro.
3: Siguro, kaya hindi hinabol.
0: Hindi hinabol, kasi wala namang pronouncement na arestuhin.
3: Oo, kaya nga.
0: So si NBL lang talaga ang medyo ano?
3: Si NBL lang mainit.
0: Mainit.
3: Si NBL lang mainit
0: Ang tanong ngayon, paano ito?
3: Paano ito? Saan nyo hanapin? Sabi ng BI, wala daw travel document na nakaalis ng bansa.
0: Wala pang travel.
3: Walang travel document.
0: Siyempre, lahat ng mga posibleng puntahan ni Senator Bato de la Rosa, malamang may mga nakatao na ngayon.
3: Siyempre, kaya nga. Ay kung walang travel document,
0: ano yun?
3: Hindi pumunta ng airport.
0: Hindi pumunta ng airport. Hindi nakalabas ang bansa.
3: Hindi nakalabas ang bansa.
0: Ay kung kahapon na madaling araw, ano ba nangyari?
3: Oo, tsaka pag sa airport siya...
0: Ay, kitang-kita!
3: Unless, katulad ng ginawa ni Senator Lacson.
0: Na ano?
3: Di ba?
0: Nag-disguise?
3: Oo, nag-disguise. Ano din?
0: Yun lang.
3: May tumulong din.
0: Naku naman, oo.
3: Ay, si Bato, bata yan ni Senator Lacson eh.
0: Ah, ganun daw?
3: Sa Pautief.
0: Pautief?
3: Baut bata niya yan eh.
0: Ah, dati.
3: Oo, dating taon yan. Kaya sabi niya, sir... lalagpasan ko yung ginawa mong...
0: Lalagpasan. Lalagpasan na ba o lalagpasan pa lang?
3: Ay, kasi nung nakaraan yun, sabi niya, di ba, lalagpasan niya kung gaano kahaba. Ay, bigla nagpakita.
0: Oo, yung sa Senado.
3: Senado.
0: May clear lang kasi din
3: articulation. Ngayon, umalis na ulit.
0: Paano na ngayon yan?
3: Iyan
0: ang tanong. Pero at ano yung magiging sanksyon?
3: Ano ba ang mangyayari?
0: May mananagot ba?
3: Sa leadership ba ng Senado, mapapalitan ba si Senate President Alan Peter Cayetano? Nung Monday lang yun siya. Eh kasi siyempre sabi ni dating Senate President Drilon, aba, may failure sa leadership. Kaya nangyari yung mga ganyan.
0: Anong sanction doon? Ano ba yung ruling nila dyan? Ruling kasi sila dyan eh.
3: Papaimbestigahan pa yan eh.
0: Ah, imbestigahan pa.
3: At... Meron daw sabi ni Senate President Cayetano, may parang may ko. May kudita na naman.
0: Doon sa loob?
3: Sa loob. At inihikayat yung mga sila majority ngayon, di ba? Yung mga members, sumama na kayo doon sa minority. Pareho naman ang maging...
0: balik ulit.
3: Balik. Sa bagay, sinabi naman dati ni Senate President Tito Soto, yung kudita dyan sa Senado, talagang laging nakaambayan kasi makaipon ka lang ng 13 na kalyado mo, boto, ikaw na ang Senate President.
0: Malamang.
3: Kaya nga lang doon sa, alam mo kapag ikaw yung, yung kwento kasi, yung naratibo, pag nakadepende sa ano yan kung kayo ang majority ngayon,
0: may posibilidad na maging minority kayo. Kapag merong may nangyaring
3: kudita.
0: Kudita.
3: So every time meron namang kudita diyan sa
0: kudita sa Senado ha,
3: sa Senado
0: ha?
3: Yung mapapalitan yung
0: leadership
3: no. Pag ikaw kasi kayo ang halimbawa, yung kwento, yung kwento ninyo ang
0: kayo ang sasagwan.
3: Sasagwan.
0: Sa scenario.
3: Ganito ang dapat na kwento. Pag kayo yung majority. Di ba? So halimbawa itong group ni
0: ngayon
3: ng sa Senado, paano i-drive yung impeachment, paano i-drive yung flood control Sila magkukuha nun eh.
0: Sila yung sasagwan doon.
3: Sila sasagwan. Sila ang kukumpas. Sila ang titimon. Kapag ito namang naibalik yung...
0: Dati.
3: Sa grupo ng Senate President Tito Soto.
0: Sino may membro ng minority block?
3: Iba naman yung magiging kumpas. Iba na naman yung
0: timon.
3: So,
0: kakaliwa kanan na naman
3: so,
0: yan.
3: So, mahalaga yung ano dyan. Yung dyan sa Senado
0: number.
3: Yung kung sino yung
0: lamang
3: yung leader at kung sino yung majority dahil yung magiging kwento ng mga malalaking issue na iniimbestigahan sila yung magda-drive papaano yon
0: sa kanila nakasalalay
3: o
0: yung so, kakalabasan ng kwento
3: oo yung magiging naratibo yun
0: ang hirap pala no.
3: Kaya ano yan eh?
0: Masalimuot.
3: Masalimuot eh.
0: Oo, masalimuot na nakakainis na
3: Katulad tingnan mo sa Kongreso, 'di ba? So, wala kang magawa, yan ang kwento, paano nila i-drive yung kwento sa impeachment, 'di ba? Wala kang magawa kasi sila ay majority sila na talagang gustong impeach si Sara. So kahit na magpaliwanag ka, hindi talaga maging
0: kumbaga naka-focus na sila doon. Yun ang kanilang goal.
3: Yung goal
0: na maipasa. Naipasa nga.
3: Kaya nga, 'di ba?
0: Ngayon na i-transmit sa Ambola na sa Senado.
3: Sa Senado na. Ay nagkataon yung Senado,
0: nagkaroon ng ganitong mga scenario.
3: Sinasabi siyempre mga kalyado ni ano yan ni Duterte, ni Sara Duterte. So baka daw mag-iba yung naratibo naman.
0: Baka.
3: Pero, ay talaga naman.
0: Sabi naman ni Senate President Cayetano, balanse.
3: Balanse.
0: Yung kanilang sasagawang paglilitis. Dito sa Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
3: At lahat ng nangyayarin yan, pangyayari sa Kongreso, sa Senado, sa ating bansa, ay sa kabila ng mga pangyayari niyan, sa harap ng pangyayari niyan, ang mga maingisda, kunti lang nahuhuli, ang mga magsasaka, walang masyadong na itatanim, naaani,
0: kasi,
3: ang mga mahihirap, patuloy na naghihirap, ha? Kasi, ang korupsyon, talamak pa rin.
0: Kasi hindi tinututukan ang problema ng bansa.
3: Yo! Sinasabi ko sa iyo, away sila ng away dyan sa politika na yan.
0: Palala ng palala, ang problema ng kahirapan sa Pilipinas, ang sila naman ay nasa usaping politika pa rin.
3: Yo! Samantala sa ibang balita, ito na punta tayo sa mga maingisda at magsasaka. Sa inimula na po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, at ng Department of Agriculture, ang dalawang araw na pamamahagi ng cash assistance para sa mga magsasaka at maingisda sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay BFAR Mimaropa Regional Director Roberto Abrera, kabilang sa mga benepisyaryo at tinatayang 3,000 maingisda at magsasaka, bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 2,325 pesos, may butal pa ha, bilang ayuda mula sa Presidential Assistance Program ng pamahalaan. Sinabi ni Abrera na kinakailangan lamang magpakita ng valid ID at nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang makatanggap ng ayuda. Nilinaw naman na opisyal na limitado lamang ang bilang ng mga mabibigyan ng cash assistance dahil tinatayang nasa 100,000 ang kabuang bilang ng mga maingisda sa rehiyon habang nasa 10,000 lamang ang maaaring maabot ng kasalukuyang programa ha! Yung 90,000, kawawa naman. Liniyak po ng BFAR na nagpapatuloy pa rin ang iba't ibang programa at tulong para sa sektor ng paingisda at agrikultura. Kaya hindi dapat pangamba ang mga hindi agad nakasama sa listahan ng mga benepisyaryo. Ayon pa kay Abrera, ito ang kauna-una pagkakataon na nagbigay ng direct ng cash assistance ang BFAR at ang Department of Agriculture para sa mga masasaka at maingisda sa lugar. Inaasahan naman magagamit ng mga benepisyaryo ang ayuda para sa kanilang pangunahing pangangailangan at bilang dagdag suporta sa kanilang kabuhayan at kagabitan sa paingista at pagsasaka.
4: Dalawang araw yan kasi marami-rami ang ating mga farmers and teaser folk diyan sa lungsod ng Puerto Princesa.
7: Oo, kahapon, nakailan na ho tayo yung pong mga nakatanggap?
4: Tamang Herod, almost kalahati na. Nagpasyal lang tayo kahapon diyan at hinayaan natin yung ating mga provincial staff kasama yung mga sa Department of Agriculture. Nagkuhan ito. Katulong natin yung ating city government, yung ating site agriculture office kay Mamilisa.
7: Apo,
4: yan. Kasama Herod, apo. Yung kuhan natin sa Puerto Princesa, mayroon tayong mga 3,000 fisher folk halos po ay entitled para dito sa ating cash assistance.
3: Yan po ang tinig ni B-Farm ni Maropa Regional Director Roberto Abrera. Express Balita sa Umaga. Yan ang balita atin sa inyo na Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik.

0: may butal pa.
1: Yung mga kagamitan sa pangingisda at pagsasaka, saan aabot yan? Ikaw, magsasaka ka.
0: Yon, may ngisda ako eh.
1: Ah, mangisda ka ba?
0: No. Oh, sige. Paramana.
1: Paramana.
0: Paramana.
1: Pamana lang. Ako, nagapangilaw lang.
0: Pangilaw eh.
1: Oo, pero yung 2,300, sabi natin, ayuda.
0: Ayuda.
1: Ang tanong.
0: Ang kailangan mo, pagka namamana ka, sabi kasi Petromax eh.
1: Petromax, gas, di ba?
0: Gas.
1: Magkano per litro ng gas ngayon?
0: Gasa, bukilya.
1: Siyempre may baon ka pa niyan.
0: May baon ka pa niyan. Yung pantalya mo, uso pa ba ngayon yun? Yung nil polish pa yung...
1: Nigira, wala na. Wala
0: ay, nil polish. Hindi pala nil polish. Sa kuko pala yun. Yun. Metal polish pala.
1: Metal polish. Wala na gumagamit masyado.
0: Wala na gumagamit. Plus light na sa ulo.
1: Plus light na kasi.
0: Plus light na.
1: Yung mga rechargeable, yung mga solar.
0: Ganun na yung gamit nila. Pero siyempre...
1: Pangilaw yun ha.
0: Alam mo ba yung sabi ng classmate ko? Yung classmate ko dyan sa Talaojong ha. Good morning kay Tox Mike. Dito sa Reyes, ha? Tinanong siya, kasi meron siyang apat na bangka. Biyahe ng Red Bank.
1: Red Bank?
0: Red Bank yun.
1: Doon sila umarya.
0: Oo. Ano daw yun is, dati daw, nasa 50 lang yung gasos nila.
1: 50,000?
0: Na crudo.
1: Ah, crudo. 50 liters.
0: 50 liters. 50,000 worth.
1: Worth 50,000.
0: Oo, kasi isang, siyempre, Red Bank eh.
1: Malayo-layo.
0: Galing Talaojong.
1: Malayo-layo na.
0: Ngayon daw, nasa 70,000 na.
1: 70,000.
0: 70,000 yung gastos niya. Yung gastos ba isang biyahe?
1: Isang biyahe lang.
0: Isang biyahe lahat na siyempre pagkain, krudo.
1: Kasama na doon.
0: Kasama na doon, 'di ba?
1: Okay.
0: Ngayon 70,000 na eh. Yung gastos.
1: Ang tanong, nakakabawi ba sila?
0: Ay, yun nga kaya binara niya na yung isang niya bangka.
1: Binara niya na.
0: Yung isa. So, yung tatlo na lang.
1: Oh, sabi lugi.
0: Lugi.
1: Lugi.
0: Oh, lugi. Oh.
1: Mataas ang expenses.
0: Mataas ang expenses
1: hindi,
0: eh.
1: Hindi kumikita.
0: Sampung araw lang eh. Sampung araw yung...
1: Balikan sila.
0: Balikan eh. Pag sampung araw yun eh. Bire mo kung 70,000 ang gastos mo sampung araw.
1: 70,000 sa isang bangka.
0: Sa isang bangka?
1: Tatlong bangka niya.
0: Apat kayo.
1: Apat. O, binara niya isa.
0: Binara na isa eh.
1: Kasi lugi na.
0: Ilan na yung bangka?
1: Di tatlo na lang.
0: Apat pa rin.
1: Apat pa rin.
0: Apat yung bangka. Nakabara lang isa.
1: Tatlo yung naglalayag pa rin.
0: Tatlo yung naglalayag. Papunta ang Red Bank.
1: Pero apat pa rin yung bangka nila.
0: Apat pa rin. Nakabara isa.
1: Isa. So yung tulong
0: kasi
1: na sinasabi.
0: Kasi nga sa gastos. Eh, bire mo 2,300. Anong mo yan?
1: 2,325. Ano to? Ice? yung ice nga nila, malamang kung nagkukonsumo sila ng mga nasa 5,000 patas.
0: Ay, malaki siyempre yun. Sampung araw sila doon eh.
1: Ilang diba? Bangka yun.
0: Yung pagkagaling ka pala dyan sa Talaojong, kaharap na rin pala yung ano dyan.
1: Diretso.
0: Diretso na pala.
1: Diretso lang.
0: Diretso Red Bank pala
1: yan. Red Bank yan.
0: Oo.
1: Malas-malasin ka pa kung may susunod pa sa yung mga Chinese militia.
0: Meron nga eh. Okay, meron ako sabi ko, kasi diba reunion namin, talks.
1: Doon sila nag-aagawan eh.
0: Talks, paano kayo maano dyan? Maano ng China. Hindi, pinapalis nga kami. Pagka... Marunong na rin daw mag-Tagalog eh. Marunong na rin mag-Tagalog yung mga Chinese eh.
1: Paano hindi marunong eh? Kinakausap din minsan kasi ng mga Pinoy.
0: Diba?
1: Yung pagsasaway sa kanila, pakitang lang doon sa mga, mga opisyalis nila. Pero yung mga nasa babae na pinag-uutusan, ng mga Chinese, hindi ko makinakampihan na. Napag-utusan lang naman yan.
0: Kaya nga.
1: Kaya minsan, ang ginagawa nila, nakikipag-usap na lang.
0: Kaya pag hindi ka rin daw umalis, sabi ni Tox Mike, pupumbahin ka ng
1: water cannon.
0: Water cannon.
1: Yung malalaking bangka na yun. Pero yung mga nakasakay sa rubber boat nila, yan ang unang pinapapunta.
0: Alis kaya alis.
1: Kunwari, pinapalis pero nakikipag-usap yan.
0: Hindi
1: pa nakikipagpalita pa yan. Meron kayo dyan?
0: Meron
1: lang yan. Yung mga insidente ganyan. Pero pag siyempre, pag andyan yung kanilang mother boat, yun lang.
0: Siyempre.
1: Water cannon ang abutin mo.
0: Ayun.
1: Kaya yung 2,325 pesos na ano... Dito lang yan sa mga...
0: Wala yan, tabit pang
1: tabit. Yung sa mga tinatawag na marginalized fisher folks.
0: 3 tons pababa.
1: Oo, yun na lang. Siguro
0: 3 tons pababa.
1: May panabla na sa pangkrudo.
0: Kaya lang, nakakalungkot. Sabi ni RD, 100,000.
1: 1,000 kabuuan bilang ng mga mangingisda sa rehiyon. Sa rehiyon yun.
0: Sa rehiyon. Tapos 10,000 lang yung makakatanggap.
1: 10,000 sa buong rehiyon din.
0: Sa buong rehiyon din.
1: So sa lalawigan ng Palawan, ilan lang pala?
0: 3,000.
1: 3,000.
0: 3,000. Yung presidente doon sa siksikan, hindi pa talaga kasama.
1: Kasi hindi siya nakakasama sa RSBSA.
0: Pero sabay naman sila nag-apply ng mga sa RSBSA, ng mga kasamahan
1: bakit
0: din.
1: Bakit hindi nakasama?
0: Yun ang tanong. City Agriculture.

0: Sir.
1: Baka nawaglit.
0: Yan ang tanong.
1: Baka nawaglit yung pangalan, yung papel niya.
0: Ay, yun ang tanong nga. Yun ang...
1: Hindi ba to ano, online registration?
0: Hindi. Mayroong ano yan eh. May sinasubmit sa City Agriculture. Tapos yung City Agriculture, tinatype na yan. Nakakunik yan doon sa ano. Ang problema lang, hindi pa sila nabibigyan pa. Yung paano yung may access siya, i-edit.
1: Oh.
0: Kasi pag meron ng patay, hindi mo ma-edit. Hindi mo yung ma-edit before lang yung...
1: Ang may ano may hawak ka.
0: May hawak para i-update mo yung ano.
1: Updating.
0: Updating.
1: Eh, paano 'yan?
0: Ayan, ay.
1: So hindi siya kasama.
0: Hindi kasama, yun.
1: Hindi siya nabigyan ng 2,325.
0: Yun ang malungkot. Kaya nga.
1: 3,225, ha?
0: Oo.
1: Eh, bakit, sabi naman,
0: bakit may butal pa kasi?
1: Hindi na lang ginawang ano, 350.
0: 350.
1: 4,000.
0: 2,350.
1: Oh,
0: may 25
1: pa.
0: May 25 pa?
1: Oh.
0: Wala na naman, oh.
1: Eh, magkano
0: ba? Paano pag walang barya? Ay, sige sa'yo na lang yung 25. Ikikita pa yun.
1: Ay, hindi pa pwede.
0: Ay, hindi pa pwede.
1: Ay, hindi pa pwede. Kailangan, sakto bibigay nila yan.
0: Nakusa kaya sila nagpabarya.
1: Ah, marami na sa gasolinahan, ha.
2: Express. Express. Balita sa umaga.
1: 38 minutos. Makalipas po ang alas 1 ng umaga. Samantala, sa iba pa rin pong balitang lokal. Nasawi ang asawa ni dating Rizal Palawan, Mayor Nick Montaño. Matapos po maaksidente ang sinasakyan nilang pickup vehicle at isang Wonder Minibus sa bahagi po ng Purok Zigzag 1, Barangay Luz, Biminda. Kahapon po ito, Mayo 14, mga kabay, mga katropa. Sa panayam ng XFM Palawan kay Deputy Mayor Rolando Bong Amaraw ng South Mini City Hall na nagkasigandi po ang minibus at pick-up vehicle na pagmamayari po ni dating Mayor Montaño bago ito bumangga sa kubo na tindahan at puno ng akasya sa gilid ng kalsada hanggang sa mahulog ito sa malalim na bahagi ng o gilid ng kalsada.
3: Ayon pa niya, natamaan pa niya yung isang tindahan doon, kaya may tatlong tao na injured din doon sa may tindahan.
4: Okay, oo.
3: Oo, ang driver po ng sasakyan eh, si ex-Mayor Montaño.
4: Ex-Mayor Montaño ng?
3: Rizal.
4: Okay, sige po, ex-Mayor Montaño, Rizal. Kamusta po yung lagay ni ex-Mayor?
3: Okay naman si ex-Mayor, mayroon lang siyang bukol sa ulo.
4: Oo.
3: Yung kanyang may bahay.
4: Oo.
3: Ay medyo sinawing palad.
4: Ha? Namatay?
3: Sinawing palad yung kanyang may bahay.
4: Saan nakasakay sa sasakyan yun?
3: Sa front seat yun, sa front seat.
4: Okay.
3: Siguro sa impact,
4: mm-hmm.
3: Tumama yung ulo niya doon sa dashboard.
1: Mga kabay, mga katropa, ang tinig po ni Deputy Mayor Rolando Bong Amaraw ng South Mini City Hall sa panayam ng XFM Palawan.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
1: Samantala, ayon pa rin kay Amaraw, tatlong iba pang individual ang nadamay at nasugatan sa insidente, kabilang ang isang batang anak ng dating alkalde na nagtamo-umuno ng bali sa binti habang nakasakay sa likurang bahagi ng sasakyan. Batay sa salaysay ng ilang pang nakasaksi sa nangyaring aksidente, sinubukan umunong mag-overtake ng dating alkalde, ngunit napansin nito na ang mayroong kasalubong na sasakyan dahilan upang ibalik nito ang manibela pa kanan. Dahil umunong sa bilis ng pangyayari, tuloy ang dumiretso ang pickup at bumangga sa puno ng akasya. Wala namang iniulat na sugatan sa mga sakay ng Wonder Minibus. Patuloy pa rin po ang sinasagawang imbisigasyon ng mga otoridad sa buong pangyayari upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente.
2: Express, express, balita sa umaga.
1: At ang balitang yan, mga kabay, mga katropa, ay handog naman sa atin ng Santon Plaza Gold. Ito po ay marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa mabibisang sangkap nito, gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At ito ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Kirami tayo ko sa family Montaño kay
1: dating mayor.
0: Oo, dating mayor kay Fatima ha. Ay kaibigan ng ano 'yan, ng kapatid ko si yung anak niya. O si Fatima. You know. So, kirami tayo ha na sa pagkasawi ng
1: mother nila. Sa pamilya Montaño sa Binary Rizal po, nakikirami po tayo. Lakas po yung signal natin doon sa Binary Rizal. Eh.
0: Kaya.
1: Aksidente, mga kabayan, mga katropa. Pagamat ito po ay patuloy pa rin pong iniimbestigahan ng ating po mga otoridad, particularly din sa Police Station 3. May lumabas po ka pong video, Engineer Moises, baka pwede mong pa-play saglit, ano? Yung video na dashcam po ito, kuha ng mismong minibus na binabanggit na nakasagian. Yan po, mga kabayan, mga katropa. Yan po yung kasalubong eh, cherry bus.
0: Yung cherry.
1: Yung dashcam na yan, nakakabit sa minibus.
0: Sa minibus.
1: Na inobortikan daw. Nitong, yan yung pickup na gray. Katropang Mike, yan yung pickup ni
0: so yung
1: Mayor Montaño.
0: Montaño. Yung minibus, babiyahe, going to?
1: Ang sinasabi,
0: papunta Puerto.
1: Papuerto raw eh.
0: Papuerto.
1: Papuerto sila, pati yung isa, yung ano, pickup. Magkasunodan sila
0: magkasunuran
1: ng minibus.
0: Nasa lubong nila ngayon, itong
1: isang cherry at isang shuttle van.
0: Isang yung bus sa cherry. Nag-overtake ngayon itong pickup.
1: Na sa likurong bahagi nitong minibus.
0: Sa minibus, kaya nga lang,
1: Nag-alanganin.
0: Alanganin yung
1: mapapansin mo sa video na eh. Yung cherry, nag-outer lane na siya eh.
0: Oo, nag-outer
1: lane. So malamang nakita na nung driver ng minibus yung pickup. Ang problema, itong shuttle van, sobrang laki nung bus. Hindi ka na napansin itong
0: na, pickup. Yung pickup.
1: Na iniwasan nung cherry.
0: Yun ako.
1: Kasi yung makikita mo sa video, yung gilid nung
0: pickup. Base dito sa dashcam,
1: sumagi na
0: nag-overtake siya sa
1: Wonder minibus.
0: Sa Wonder minibus, nagkataon,
1: Pasalubong
0: itong
1: cherry
0: bus shuttle. At isang shuttle na nakaiwas yung
1: cherry
0: si pero shuttle. Tumama pa rin siya doon sa shuttle.
1: Sa gilid eh.
0: Tapos tumama pa siya sa minibus.
1: Yun.
0: Nasagi niya pa yung minibus.
1: Dalawang sasakyan na nasagi niya.
0: Ang
1: gilid ng mga tama.
0: Actually,
1: bago siya, tumama na. Dire-diretso na doon sa gilid.
0: Parang na-sandwich siya.
1: Ganon ang nangyari. Tapos, yan ah. Nabunggo niya na yung talipapa. Kahapon, sa ating programa ng Asintado, nakausap na rin natin si Kap Lady Hemang. Sakop niya yun eh. Barangay Luis Miminday. Yung daw pong mga tinda-tindahan na yan dyan sa gilid ng kalsada, nagsulputan talaga yan dyan. At matagal na rin daw kasi yan nandyan, Katropang Mike.
0: May tatlong sugatan pala eh.
1: Yun, yung dalawa, yung mag-asawa, yung may-ari ng nagtitinda na mais daw kasi yan dyan eh.
0: O si Anisha Hinoke, tsaka si Alfonso Hinoke.
1: Hinoke nga.
0: At saka si Chris Santa Ramos.
1: Itong si Ramos, nakisilong lang doon.
0: Nakisilong lang doon.
1: Oo, doon sa talipapa.
0: Oo, itong mag-asawa yung may-ari ng ano?
1: Ng
0: tindahan.
1: Tindahan doon naman isa, nagtitinda naman isa.
0: Nagtitinda.
1: Nagkataon nga, katropang, siyempre nasa lobby yung mag-asawa. Nadamay sila. Giba yung kanilang tindahan. Ay, like matiras lang naman. Yun nga kahapon sa ating panayam, nasa hospital na rin itong mag-asawa.
0: Nasa ONP.
1: Yung
0: tatlo.
1: Dahil yung lalaki, nawalan daw ng mali kahapon.
0: Si dating Mayor Montaño.
1: Nasa isang pribadong hospital.
0: Nasa isang pribadong hospital.
1: At saka yung sakay na bata sa likod.
0: Meron pa.
1: Yung medyo na ano rin yung binti.
0: Na
1: may damage. Bali.
0: No.
1: Sa lakas
0: daw. Sa pickup, tatlo yung sakay.
1: Tatlo. Si Mayor, dating Mayor Montaño, yung kanya may bahay at merong kasamang bata doon sa likuran, Katropang Mike.
0: Yung PNP, wala pang statement, no?
1: Wala pa yung official statement nila. Pero sabi nila, under investigation pa rin ito. At ito nga, sabi nga, nakita nila yung dashcam mula doon sa minibus ng Wonder, Katropang Mike.
0: Yan, magpapabigay kaya ng interview si outgoing City Director Colonel Dennis De Leon.
1: Outgoing na yun.
0: Papalitan na ngayong araw eh.
1: Outgoing na yun.
0: Ayan, si Police Colonel David Tuktukan Jr.
1: Magpa-interview kayo itong si Tuktukan Jr. Sana maging kasing ano rin si Colonel De Leon.
0: Kaya.
1: Si Colonel De Leon, lahat ng ano, nagbibigay kagad ng impormasyon. Para itong papalit sa kanya, ganun din.
0: Kaya.
1: Sige. O, yung pong insidente nga, mga kabay, mga katropa, under investigation pa rin ng ating pong mga otoridad.
0: Samantala, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga live reports. Mga turista, huli po sa hindi pagsusot ng helmet, tinikita ng paglabag ng Traffic Management Group dyan sa El Nido. Katropa mo sa balita, Bilya Mucha!
5: Huli sa kung hindi nagsusot ng kanilang helmet habang nagmomotor ang mga turistang lokal kahapon, Mayo 14 sa Dang National, sakop ng Barangay Kurong-Kurong El Nido, dahilan upang tinikitan ng mga TMG enforcers ang mga ito. Ayon kay Ginoong Brian Sanoy, TMG Deputy Officer, liban pa sa hindi pagsusot ng helmet, ay kanila ring nasilip na walang rehistro ang kanilang ginamit na motorsiklo at wala ring mayor's permit ang may-ari ng nagpaparenta ng motor. Dahil dito tinikita ng paglabag ang mga turista kasama na ang may-ari ng motorsiklo. Ayon kay Ginoong Sanoy, marami pa rin umano silang nahuhuling mga motorista ang hindi nagsusuot ng helmet sa kabila ng paulit-ulit na panawagan ng kanilang tanggapan. Bagamat inoorient naman ng mga motorcycle rentals ang kanilang mga guests na laging isusuot ang helmet, sadyang may mga matitigas pa rin umano ang ulo ng iilan at hindi alintana ang pagpapatakbo sa daan na walang suot na helmet. Samantala, nagpaalala naman ang tanggapan ng Traffic Management Group sa mga motorbike rentals na huwag na munang paparintahan ang kanilang motorbike na wala pang rehistro para iwas multa o kompromiso. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa. Magbibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bilya Mucha, XFM News. Express! Express!
1: Balita sa umaga! Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, dalawang individual naman mula sa bayan ng Aburlan, Palawan ang isinugod sa pagamutan matapos si Munong magbanggaan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
6: Nagtamo ng ilang pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawang individual matapos kasing magbanggaan ang minamanehong mga motorsiklo sa kahabaan ng Barangay Iraan, Aburlan, Palawan. Kamakailan, kinilala ang mga nasangkot na sina alias Carl, 49 anyos, may asawa, residente ng Barangay Rio Tuba, Batarasa, na minamaneho ang Yamaha Vio Gravis na kulay gray, at ang angkas itong si alias Uman, 26 anyos, na residente ng Barangay Iraan, Aburlan, habang kinilala ang kabanggaan ng mga ito na si alias Gino, 28 anyos, may asawa at residente ng Barangay Poblacion Dara, na minamaneho ang motorsiklong Skygo Wizard 125 na kulay pula, kung saan lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na parihas na binabaybay ng dalawang motorista ang kahabaan ng kalsada. Subalit, pagdating ng mga ito sa lugar ng insidente, ay biglang kumaliwa araw ang Yamaha Mio. Subalit, dito na umano na bangga ng Skygo. Samantala, agad namang sinugod sa pagamutan ang dalawang driver matapos magtamo ng mga pinsala, habang maswerte namang na sa maayos na kalagayan ang isang angkas. Dagdag ito, ang dalawang sasakyang nasangkot sa aksidente ay nasa kustudiya na ng Aburlan MPS para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na, subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Gran XFM News. Express! Express!
0: Balita sa umaga! Samantala, 24 at taong gulang na lalaki arrestado naman sa kasong statutory rape sa bayan ng Bronx Point. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
7: Arestado ang isang 20 anyos na lalaki na kinilalang most wanted person sa kasong statutory rape sa isinagawang presyo ng motoridad sa bayan ng Brooks Point, Palawan itong May 13, 2026. Kinilalang sosok bilang isang construction worker at residente ng barangay Nugbong sa bayan ng Batara sa Palawan. Inaristo ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas itong May 7, 2026. The initial presiding judge Pampilio Itod Sala Jr. ng Regional Trial Court Branch 165 sa bayan ng Brooks Point, kumunay sa kasong statutory rape by carnal knowledge. Nang iba'y Spinal Cord na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nitong kalayaan. Samantala na sa kustudya na ito ng mga otoridad para sa tamang disposisyon na. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Express
1: Balita Sumaga. Samantala, sa uling bukso ng ating pong mga balitang lokal, Senator Pangilinan bumisita sa Pag-asa Island matapos muna ang tensyon sa Senado. Ano kaya ang ginawa ni Senator Pangilinan doon?
0: Ano? Nagpalamig siguro.
1: Hindi, nagatid.
0: Nagatid na?
1: Ayuda.
0: Ah, ganun ba? Kala ko nagpalamig.
1: Alamin nga natin sa detalye. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
8: Live report. Tapos ang naging tensyon at komosyon ng Senado, bumisita si Senator Francis Kiko Pangilinan sa Pag-asa Island sa bayan ng Kalayaan, Palawan upang makipagpulong sa mga mangingisda. Ayon kay Pangilinan, kailangang maibalik ng Senado ang reputasyon nito sa pamamagitan ng mas maayos at masigasig na pagtatrabaho matapos ang mga naganap kamakailan sa kapulungan. Ito ang unang pagbisita ng senador sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea, na bahagi rin siya ng mga tulong sa mga mangingisda at mga residente sa lugar. Hindi naman nagbigay ng karagdagang detalye pa si Senator Pangilinan kaugnay ng insidente sa Senado. Ngunit iginit niyang mahalagang maipakita ng mga senador ang seryoso at maayos na paglilingkod sa mga mamamayan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News. Express and Express, Balita sa
1: Umaga. Samantala, mga kapay, mga katropa, oras po natin 7 minuto bago sumapit ang alas 7 rin po ng umaga. Dugtong ko na lang ito, Katropang Mike.
0: Sige, sige.
1: Oo, binitin ko sa manda po ni Senadora Risa Honteveros yung pag-uugnay sa mga minority senator sa likod daw po ng tangkang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa isang pahayag ni Lina o ni Honteveros na wala na sa complex ng Senado ang mga minority senator, pati na raw ang kanilang staff at mga empleyado nang mangyari. Ang seri ng putuka nung Miyerkules ng gabi dahil tapos na rin daw ang sesyon.
0: May timbre daw eh. May timbre daw eh.
1: So tinapos agad?
0: Oo, pagtapos sabi daw, umalis na kayo dyan ha? Kasi may mangyayari ha. May timbre daw eh.
1: Sino ba yung unang sinabihan ng ganun?
0: May dalawang senador daw eh.
1: Kumalat na.
0: Oo, kumalat na.
1: Mula sa minority sector. Minority block.
0: Sabi daw. Pero siyempre, tinatanggi.
1: Oo, siyempre. Kaya nga, nililinaw nga ni Senator Honteveros eh. O kaugnay niyan, mga kabay, mga katropa, ipinalawal din ng senadora na siya ay umalis. Umalis siya sa Senado dahil sa isang naka-schedule na conference sa probinsya. Yun naman pala eh. May prior pala eh.
0: Meron daw pala.
1: O, kaugnay niyan, mariin niyang sinabi na huwag gamitin daw sa pamumulitika yung pag-uwi ng mga empleyado ng Senado na tapat at ginagampanan ang kanilang trabaho. Ikinalulungkot din daw po na yung Honteveros ang insidente sa pamamaril sa Senado na inilarawan nila niya bilang the People's House. Aniya, ang institusyon kung saan ginagawa ang mga batas at dinedepensahan ang mga karapatan ay naging tila shooting range na nagdungi sa tiwala ng publiko. Nananawagan din si Honteveros kay Senador de la Rosa na makipagtulungan sa mga otoridad kaugnay ng kanyang waran upang maiwasan din muno ang karahasan at tensyon sa loob at labas ng Senado.
0: Samantala sa ating balita international, biyahe China po, bumiyahe po ng China si US President Donald Trump upang dumalo sa kanilang Superpower Summit. Ito pa ang unang pagkakataon sa loob ng halos isang dekada na bumisita po ang isang Pangulo ng Amerika sa nasabing bansa matapos mantala ang kanyang pagtungo rito dahil sa nagarap na gera sa Iran. Samantala, ayon po sa ulat, kabilang po sa naging agenda ni Trump at ni Xi, no, ni Xi Jinping, ay ang nakapagbibenta ng armas ng Amerika sa Taiwan, ang mga usapin hinggil sa self-governing democracy, claim ng China at ang kontrol ng China sa rare earth exports, at ang tensyon sa pagitan ng trade relationship ng dalawang bansa. Kasama ng Pangulo sa kaya delegasyon ay isa pang malaking grupo ng mga top US business executives, kabilang mga kilalang tycoons sa sina Elon Musk at Tim Cook, base sa impormasyon mula sa White House.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Xi Jinping at US Trump President.
0: Nag-usap na ito sila kahapon eh.
1: Nag-usap na.
0: Nag-usap na sila kasi
1: na matindi yung babala na ginawa ni Xi Jinping kay Trump.
0: Trump.
1: Huwag niyang papakailaman ng usapin sa Taiwan.
0: Yung!
1: Dahil magkakaroon talaga daw matinding gera daw eh.
0: Sabi niya, Parikoy, huwag mo nang bintahan ng
1: armas
0: yan. Kasi siyempre,
1: Probinsya
0: namin yan.
1: Pinipilit na nga namin bawiin yan.
0: Kaya.
1: Tapos bibinta mo ng armas. Gagamitin mo laban sa akin.
0: Sabi ni Trump.
1: Pwede tayo nalang magrera.
0: Kaya sabi ni Trump, relax ka lang.
1: Manipulative. Ay nako, mga kabayan, mga katropa. 3 minuto na lang, mga kabayan, mga katropa, sasapit na ang ikapito ng umaga.
0: Oy, happy birthday muna kay Paring John Pia.
1: Oy, happy birthday.
0: Paring John, sa mga gusto pala magpatuli.
1: Oy, tuli.
0: Tuli. Punta kayo ng dalawa, tuli kayo na.
1: Asan?
0: Bangkaw-bangkaw at siksikan.
1: Oy.
0: Pili ka lang kung German cat.
1: Ano? May ganon?
0: Kidding aside, no, sa mga gusto po magpatuli sa Barangay Siksikan, meron po kaming operasyon tuli ngayon.
1: Hanggang anong oras?
0: Hanggang matapos.
1: Hanggang matapos.
0: Yung pinakamatanda, alam mo, 25 years old pataas. Yung pinakamatanda, alam mo, 40 years old.
1: 40 años.
0: May libreng gasolina.
1: Ha?
0: Magabigay ako.
1: Ha? May ganon?
0: 3 litro.
1: 3 litro ng gasolina.
0: Bigay ko.
1: Basta 40 pataas.
0: 25 pataas.
1: Ah,
0: 25 years old pataas.
1: Ba talaga naman.
0: Yung isa lang ha, yung pinakamatanda.
1: Pinakamatanda lang.
0: Akala
1: ko lahat sila 25.
0: Hindi, yung pinakamatanda lang.
1: Pinakamatanda.
0: Oo. Basta yung edad niya, 25 years old pataas.
1: Oy!
0: Meron kayong libreng gasolina sa akin. 3 litro.
1: Ay, paano kung walang motor yung magpapatuloy na yun?
0: Ay,
1: illegal. Pwede bang cash na lang?
0: Bahala siya.
1: G-cash na lang?
0: Pwede rin siguro. Basta walang motor. Kung walang motor.
1: Pero
0: pag motor, gasolina.
1: Mga taga-barangay siksikan na hindi pa ho binyagan. Hindi ka pogi. Punta ka na rin sa barangay hall.
0: Ngayon na. No. Kasi magkasimula na yung mamaya alas 8 eh.
1: Matsayin po mo, ikaw pinakamatanda. Naku, may 3 litro ka raw gasolina kay Kagawad Mike. Kung wala ka naman daw motor, G-cash.
0: Ayun, pwede. Worth 3 litro.
1: Pwede na yan.
0: Kaya ka.
1: Bili mo ng paracetamol.
0: Ayan.
1: Sa stepping para hindi mo maramdaman yung sakit.
0: Yun. Si Kagawad Gerald, sa kanila iba doon.
1: Makano?
0: Parang 5,000. Pag pinakamatanda? Oo, 5,000 ata eh. Mamaya, yan ang sinika gawa, Gerald.
1: Yan ang sinika gawa, Gerald. Gali sa programang bulsa. Yan, tabayan ang puli nyo.
0: Parang may pondo ata yung barangay nila ng gano'n eh.
1: Pang gano'n. Eh, sa'yo, sarili yan.
0: Sariling
1: bulsa. Si Kagawa Dokson, wala bang partner yan?
0: Ha?
1: Dapat may partner rin siya.
0: Yung mamalaman natin mamaya yan.
1: Usap kayo. Okay, naka mga kabay, mga tropa.
0: May sisya naman kami ngayon. Kaya mapag-uusapan yan.
1: Sige. Hoy, happy pesa daw sa mahal na bayang sinilangan ni Ma'am Merlin Bilones sa bayan ng Rojas, Palawan.
0: Rojas, si Elias kagabi, nandyan.
1: Sa bayan di, sa barangay Santa Teresa at Dumaran, Palawan. Happy pesa rin.
0: Happy pesa, ha.
1: Sige, ako mga kabayan,
0: kay
1: mga tropa.
0: Kay Nanay Evelyn at kay Tatay Alex
1: dyan
0: sa Brooks Point.
1: Magandang umaga. Alas 7 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa, at inyo na po narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network Page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami naman po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming maraming salamat po mga katropa at magandang umaga na
0: Pilipinas! Pilipinas!

0: XM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na
2: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
17: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
19: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
20: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
22: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
23: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
24: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 7:12 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwir ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: Tropa. Good morning, good morning sa inyong lahat. Basa inyo po ang palatuntun ng Bullseye. May lakad po ngayon si Station Manager Kaluwi La Rosa. Ang inyo munang lingkod, Ka Gerald Gales, dito ho sa palatuntun ng Bullseye ngayong Biyernes, Friday, May 15, 2026. Hanggang alas 9 ho tayo ng umaga sa palatuntun ng Bullseye. Welcome sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig, sa mga himbila ng Radyo Bandera, sa mga munisipyo, dito sa atin sa Puerto o ng XFM. XFM Palawan. Pagkama sa palatunto ng Bullseye dito sa XFM Palawan. Yun, tumama na. Gamit ang frequency na, kung naghahanap pa yun ang XFM Palawan, 104.7. Sablay pa rin bun, ha? 104.7 XFM Palawan. Sa mga manunood naman sa Facebook, search nyo lang yung XFM Palawan. Paki-follow nyo na rin. Makikita nyo yung live. Pwede ko kayo mag-comment dyan. Pwede ko kayo magpa-shoutout. Para mabati natin yung pong inyong mga sasabihin. Tulad nyo, no? Si Ma'am Grace Fredo Lucis. Sabi niya, good morning po, Sir Gerald. Mga katropa, thanks God, it's Friday. Si Ma'am Grace, ha? Ayun, binabasa ko na kagad yung mga nagko-comment sa live natin. Share, ha? Share natin yung live. Merlin Leones, thank you sa pag-share, ha? Darrell Berta. Aurea Ara. Aryora. Tama ba? Yeah. Friday, Yahoo! Billy Paalan, Sherdan, gandang araw mga katropa at gagawa, Gerald Gales. Julius Subay, ang gandang umaga sa'yo. Parang Julius, ang inyong programa ay naibahagi. Ibig sabihin, naishare niya na. Good AM ka, Gerald Gales, sa inyong ngiti. Talaga naman, o. Watching from Tagiran City. Darrell Bird, ang bait. Pabati ako kay Girly Kadasyo. Sorry na, Girly Delicious. Maganda may. Si Girly, nandun pa sa ano pa? Nasa Rojas pa. Pwede pa uwi na rin siguro ngayon. Alaga naman, o. Oh. Yumanig. Sobrang saya ng mga kabataan, lalo na dyan po sa munisipyo ng Rojas. Hanggang pinuno yung pong venue kung saan nag-concert si Elias kagabi. Sobrang dami ng tao. Na-live din po yun sa XFM kagabi. Kung napanood ninyo sa mga diho nakapunta sa Rojas, dahil sobrang dami. Kumukontak sa atin kung meron pa mga matutuloy yan. Ulibok talaga. Yan ang kailangan nyo rin paghandaan, Rojas, ha? Pagka may mga ganyang event, talagang punuan talaga yung mga tutuluyan ninyo, eh. Pa-boom na talaga yan yung pong munisipyo ng Rojas. Kaya sa mga susunod, mga ganyang negosyo, yung pong mga tutuluyan ng mga bisita na galing po na ibang mga munisipyo ng Puerto Princesa. Tulad nito, yung pong Ilya, sobrang dami ng tao na pumunta. Kailangan yan, no? Paghandaan nyo yan, mga nasa business sector ng munisipyo ng Rojas. Congratulations, ha, sa LGU Rojas. Kay Mayor Pedi Sabando. Sana pakagandang event at pagpapasaya sa mga taga Rojas. Ilyas sa Rojas. Talagang lahat ng picture talaga na makita ko na si Girly, nakangiti. Walang makita na hindi nakangiti. Talagang nakangiti si Girly. 7:18 po ng umaga. Palatuntunan pong Bullseye ay atin sa atin ng Yes to Health Clinic. Kung kayo po yung merong nararamdaman, meron po kayong sakit, pabalik-balik na lang po kayo sa ospital. Wala rin namang pinagbago. ganun ng ganun. Yung naturopathic doctor, try me. Bukan ninyo yung alternative medicine. Gamit po ang Yes to Health Clinic. Pa-check up po kayo. Meron pong doktor at mayroong reseta na susubukan ninyo. Baka doon, gumaling ang inyong pong karamdaman. Nasaan ang Yes to Health Clinic? Nandiyan po sa harap ng kain na to sa Barangay San Manuel. At yung pong Nokinox nasa baba, sa taas naman, yung pong Yes to Health Clinic. Kung naghanap ka ng mga Santon product, ng Turbo, ng Premium D3, yan, nandyan din ho yan sa Yes to Health Clinic. Meron pa, may mga pharmacy pa na pwede niyong puntahan. Bon, try natin si ano, si Rambo. Sa tropang Rambo. Wala sa XFM Mega Manila. Nandiyan na rin yung number, di ba? Mga pharmacy ho na nagbebenta ho ng mga Santon product. Sa Puerto Princesa, merong Palawan Drug Store, merong Pharma Life, merong Vest Life Pharmacy, merong MedSafe Pharmacy, may Western Pharmacy, merong Erica Drug Store, Saint Teresa Drug Store, merong Nature's Medic, merong Red Lip Pharmacy. 7:19 ng umaga. Sige, comment lang ho kayo. Binabasa ko naman. DJ Girl, DJ Girlie Kadasyo, uwi na. Tapos na ang sabak. Sabak-sabak kay Dong Ilyas. Minimum grade. Dan Sanderson, share din. Thank you, ha. Sa pag-share dance. Merlin Billiones, shoutout po, Sir Gerald. Sa aking mga kababayan, happy piesta po. Mahal kong sinilangan sa bayan po ng Ross, Palawan. Sa akin, Merlin Billiones. Sa kunin po mga katropa, araw-araw po na nakikinig ng XFM Palawan, sabi ni Dan. ML Fred, Umapas Failon. Thank you. Shirley, Cheryl, Repe, Managsagan. Morning po, Sir Gerald. Masyado naman kami dito sa Taytay Palawan. Pusa! Okay dyan sa Taytay. Yung gamit pala natin na, ano ha, na kapsula para matulungan kang laging kondisyon ng iyong pangangatawan. Kita nyo naman, kahapon malatayo, di ba? Pero ngayon, medyo okay-okay na. Gamit natin dyan yung pong Santon Plus Herbal Capsule. Kalusugan ang puhunan, katawan ang puhunan araw-araw. Kaya piliin po ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron po itong mangustin, meron pong moringa, at meron pong likas na antioxidant at nutrients na tumutulong sa pangangalaga po ng ating katawan. Ito po ay suporta sa resistensya. Diba, pagkatingin mo, pagod ka na. Parang tanghali pa lang, parang hapon pa lang, pagod ka na, parang gusto mo nang humiga at matulog. Diba, Bud? Siyempre, pagod si Bud. Kailangan dagdag suporta, dagdag resistensya, dagdag sigla para ho matulungan ka na maging aktibo araw-araw. Walang iba, Santon Plus Herbal Capsule. Hindi kas po na alaga para ho sa mas maayos na pakiramdam. Santon Plus Herbal Capsule. Pusat! Pupusat! 7:21 ang umaga. Pusat! Pupusat! Okay, sige, okay lang. Try lang ng try. Ako, kahapon po, mayroong aksidente. Diyan po sa barangay Luz Biminda, South National Highway. Pick up po ang involved. Pati na rin po yung minivan at yung pong isang van mismo. Masangkot sa aksidente. Kalungkot lang dahil po mayroon pong nasawi sa accident ding ito at mayroon pang mga nasa ospital. Oo, asawa ho ni ex-mayor, Rizal ex-mayor Montaño yung pong nasawi. Mamaya ho talakayin natin yan, ha. Mayroon mga video doon, mayroong dashcam. At nakikipag-ugnayan na rin tayo doon sa PNP. Kapon, kausap natin si Mayor, Deputy Mayor Bong Amaral. Pulusan ang yan ay accident rate. Si katropang Toto naman, try na pupuntahan yung ospital. Yung pamilya po ni Mayor Montaño. Para ho, gusto yung Manila na makabigay ng pahayag tungkol dito, ibibigyan ho ng XFM Palawan. Mainit pa rin po na tinatalakay. Nakatutok pa rin po ang sambayan ng Pilipino. Okay, tungkol ho doon sa mga kaganapan sa Senado. Halos lahat ng mga balita talagang nakatutok doon. Halos lahat inaabangan yung pong mga kaganapan sa Senado. Okay, sa Senado, yung pong tutok ngayon dahil natapos na yung pong trabaho nung pong House of Representatives. Diba? Yung pong House of Representatives, okay na, wala nang problema sa ngayon dahil na-transmit na nila yung pong Article of Impeachment sa Senado. Okay. Teka, di natin babuksan. Iba yung lumalabas dito sa binubuksan natin eh. Sige, try lang natin muna. Tawagan lang ng tawagan natin si Sir Rambo. Yung pong XFM Senate correspondent natin doon po sa Mega Manila. Na siya hong nagko-cover doon po sa Senado. Bawat kaganapan na i-detalye ho doon po sa Senate. Okay, pero ang mga si ano rin ha, si Bullseye. Ito Bullseye. Tungkol ho dito sa absuelto o convictado.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage. Coverage. XFM. XFM. Impeachment Coverage.
0: Teka. Mawala.

0: Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage. Coverage. The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
1: Mga stinger lang Bonnie nandito eh. Wala yung intro, yung kahapon na piniplay natin.
0: XFM. Impeachment Coverage. Impeachment Coverage. VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
1: Play lang natin mamaya ng konti, okay?
0: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM. Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
1: Okay. Marami na ho yung ilang araw na rin yung lumipas na naka-full coverage yung mga kasamahan natin, mga media doon po sa national.
0: XFM. Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
1: Tungkol ho dito sa napipintong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte.
0: XFM. Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
1: Inatasan po ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Senate Secretariat na isama na po sa order of business ng Senado. Ito pong Article of Impeachment na isinumiti po o nai-transmit po ng House of Representatives nung isang araw sa Senado.
0: XFM. Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
1: Kita nyo naman po, napakataas ng boto pumabor para po i-impeach yung pong ating Vice Presidente.
0: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The Impeachment Coverage.
1: 257 yung pong yes pumabor para ho dito sa endorsement na ito. Paakyat po ng Senado. Nasa 29 naman ang nag-no habang meron din pong nag-abstain.
0: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The Impeachment Coverage.
1: Okay, pinroseso ho yun at naiakyat na po sa Senado. Doon nga, inatasan po ni Senate President Cayetano, ito pong sekretariat ng Senado, isama na po sa order of business ng Senado. Ito pong Article of Impeachment laban po sa Vice Presidente.
0: XFM. Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
1: Ayon po kay Senate President Cayetano, re-refer ito sa impeachment court na katakdang mag-convene ang Senado sa May 18, Monday po ito, araw ng Lunes.
0: XFM.

0: Ito, the Secretariat has been directed to include the article of impeachment in the calendar of ordinary business for referral to the impeachment court, which shall be convened on May 18.
1: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage.
0: Yan po ang naging pahayag ni Senate President Cayetano. Kasunod po ito ng pag-transmit ng Kamara o ng House of Representatives ng Article of Impeachment laban po sa Vice Presidente matapos po ang kanilang plenary o House plenary vote noong pong nakaraan. Sabay po yung pangyayari, di ba? Mayroong kaganapan na tinabangan ng buong Pilipinas yung pong botohan sa plenaryo po ng House of Representatives noong nakaraang araw. Sumabay rin po yung sesyon ng Senado at nagkainitan doon. Matindi rin yung ganap sa Senado.
1: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage.
0: Nagkaroon ng palitan ng liderato. Pinatalsik po si Senate dating Senate President Soto na pinalitan po ngayon ni Senate President Cayetano.
1: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. The impeachment coverage.
0: Mas ma-action yung ganap doon po sa Senado maliban doon sa pagpapalit ng liderato. Yung pong sabi, pagtangka na pigilan na makapasok hanggang sa tumakbo, umakyat, hanggang sa nakapasok din si Senator Bato de la Rosa na talagang nagsalita doon na nung wala siya, hinahanap, nung nandun siya, ayaw siyang papasukin, pero nakapasok, nakaboto. Sila na ngayon yung majority block na dating minority. Mas marami na yung bilang nila sa loob ng Senado. Pero bukod doon, may inaabangan din yung pong sagutan. Talagang tumaas din yung boses ni Senator Kiko doon po kay Senator Robin Meron ding entry na inaabangan doon sa dalawang senador.
1: XFM. Impeachment coverage.
0: Pero mas kaabang-abang yung pong mga balita kahapon tungkol po sa napabalitang nakatakas na nga umalis noong pong Senado, ito pong si Senator Bato de la Rosa.
1: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
0: Tawagan lang natin si Rambo Bonham, baka sakaling makakuha tayo ng update sa kanya para mabigay yung pong bawat detalye, mga kaganapan sa buong maghapon ng pag-cover ng XFM Mega Manila doon po sa Senado kahapon.
2: Bullseye!
0: Pero marami yung nagulat, marami yung nawindang . Paano nga ba nakaalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa?
1: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado?
0: Paano ito nakaalis? Paano po, sino yung mga tumulong na siya po ay makaalis ng Senado?
1: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado?
0: Kahapon ay humarap din po sa mga reporter sa media si Senate President Cayetano at doon po ipinaliwanag kung ano yung nangyari. Yung pong pagpasok pala ni Senator Bato de la Rosa, talagang mahirap kasi nandoon po sa labas kaagad, nakaabang na rin yung pong mga agent ng NBI. Talagang hindi pa papapasukin sa loob gawa ng meron silang search warrant galing po ng ICC. So doon pa lang pahirapan na makapasok sa loob ng session hall para ho kay Senator de la Rosa, pero nagawa makapasok dahil sumakay. Ano po, humingi ng tulong itong si Senator Bato kay Senator Cayetano. At inamin niya naman ito sa harap ng mga media na sa kanya nga sumakay papasok ng Senado at tumakbo paakyat papunta ng session hall. Yung papalabas naman, kaabang-abang din yon dahil nasa loob . Yung lahat ng mga sasakyan na dumadaan galing loob ng Senado, bagamat naka-lockdown ito noong nakaraang araw pa, sa deklarasyon na rin po ng Senate President Cayetano, pero may mga nakakapasok pa rin at mga nakakalabas. sa loob po

0: ng Senado. Ang tumulong daw, ano po, dito kay Senator Bato para ho makalabas. Kasi inamin na ng ano eh, nagsalita na rin po yung Senate President eh. Wala na sa kanila. Meron silang inoffer dito sa kanilang kasamahan na senador, yung pong protected custody, pero hindi rin inavail ng mahabang panahon. Saglit lang ito at pagkatapos, wala na. Nakaalis na, umalis na sa tulong din po ng kapwa senador. Gamit po ang sasakyan ni Senator Robin Padilla.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kundiktado.
0: Pakinggan po natin yung pong presscon kahapon. Ano po ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado.
2: I don't think there's any question. Coverage. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala ng media kapag wala. Diba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun. Di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang. Baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have you done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy. You're not doubting my statements.
3: Ko lang, sir.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
0: Pati na rin po si Senate President Cayetano, galit na rin sa pagharap at pagpapaliwanag sa media.
1: VP Sara. Absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
0: Kasi marami yung mga nagdududa na parabang scripted daw yung nangyari kahapon dyan po sa Senado. Kaya paliwanag niya, pambira yung mga authority na yon, kaya niyang papuntahin doon para lang magkaroon ng kaguluhan, barilan, pero para sa kanya, hindi yung scripted yon. Talagang nangyari yon. Sabi niya nga, the Senate was under attack.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Talagay sa peligro yung buhay ng lahat ng mga nasa loob. Ang unang tinukoy niya doon, talagang yung mga media na nagko-cover doon po sa kaganapan sa Senado.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
0: Mainit lang naman yung Senado eh, ng dahil doon sa paghahanap, pag gustong paghuli dito po kay Senator Bato de la Rosa. Yun nga, napabalita na sabi ay wala na. Wala na doon po sa Senado. Ito pong si Senator Bato de la Rosa. At maging yung pong Senate President, kinumpirma rin yan sa harap ng mga media. Ito yung pong kumpirmasyon ni Senate President Cayetano.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Sige, play natin ha. Doon makikita natin at may papaliwanag naman at pagkumpirma ni Senate President Cayetano na wala na talaga. Nakaalis na ito pong si Senator De La Rosa sa Senado. Kasi nandoon sa labas. Sabi nila ng NBI, wala. Pero yung ano kasi, yung sabi na wala sa Senado, pero nasa...
1: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Nandoon lang eh, nasa kabilang nasa loob, nasa dalawang ano kasi, dalawang opisina yung pong nandoon sa isang building kung nasaan yung pong Senado. So nandoon pa rin, nasa gilid lang ng mga panahon na yun. Yung pong NBI na mangyari po yung putukan. May mga video na lumalabas eh. Nung nagkaroon ng putukan, doon naman papasok, tangkasan ang papasok at aalamin ng NBI kung ano yung putukan na nangyari doon sa loob. Iba-iba na eh. Mayroong sabi, mayroong nagpaputok galing po sa Sergeant at Arms ng Senado at gumanti lang daw. Ano po yung pong... una, sabi nga balita, Marines. Diba? Yung mga sundalo. Tapos sabi yung pong NBI na raw. Pero nang may mga video na wala pa doon. Yung pong mga agent ng NBI na sa labas pa lang at nung nagkaputukan, tatangkayin pa lang sanang pumasok doon. Eh. Pinapaalis nga sila doon sa van kung saan nakasakay yung pong mga agent. Kasi baka punteryahin din. At sabi nga, parang may sniper pa noong mga panahon na yun noong nagkakaputukan doon po sa Senado.
1: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
0: Na-save mo na rin, Bon, yung video na yun. Nakita ko na rin kanina, di ba? Yung medyo malayo, si Senator Cayetano. Ha?
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Yan. At sinusubukan din po natin na makausap, matawagan yung pong ating kasamahan. Oh, yun. Yun na yung pagsakay niya. Wala na kasi, wala na, di ba? Ay, pagpunta pa lang yun. Yung paglabas, nandoon din yun. Pinaliwanag niya rin yun, di ba? Hindi pala yun.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Pero nasa ano yun eh, nandoon din yun sa press con niya na yun, magkakasama yun sa video na yun eh, napanood natin yun nung sa YouTube.
1: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: 7:45 ng umaga.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Ito na rin naman talaga ang inaabangan natin dahil... Ito hong kaganapan, marami na yung nadadamay. Biroy mo, si Senator o Senate President Cayetano, nadamay. Siya yung tumulong para makapasok sa loob si Senator Bato. Paglabas naman, nandoon din. Tumulong din po si Senator Robin Padilla. At may mga putukan, barila nang nangyari doon sa loob ng Senado. Nayanig talaga na pumasok si Senator Bato de la Rosa.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Pero may magandang maidudulot po yung pong pag-alis. Ano po ni Senator Bato de la Rosa doon po sa Senado kahapon.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Palagay ko para kay Senator Bato de la Rosa, ayaw niya nang meron pang madamay sa problema niya. Ano, doon po sa warrant of arrest na inisyo po ng ICC. May hinihintay pa naman eh, na kasi umiling po ng TRO yung pong kampo ni Senator Bato de la Rosa sa Supreme Court para ho dito sa pag-serve ng warrant of arrest ng ICC. Pero yun po ay dininay, sa halip binigyan siya ng 72 hours para ho sumagot kung bakit kinakailangan niya na magpaliwanag na bakit hindi ka kinailangan na arestuhin ng ICC. So 72 hours pagkatapos noon magiging penal na yung pong desisyon ng Supreme Court. Depende doon po sa magiging paliwanag ni Senator Bato de la Rosa sa tugon ng Supreme Court dito po sa hinihingi niyang TRO.
1: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: So habang hinihintay at mauubos yung pong 72 hours, umalis po ng Senado ito pong si Bato de la Rosa at maganda rin po yung kinahinatnan para na sa ganun maging tahimik na, hindi na maging magulo. At para sa kanya siguro, ayaw niya nang mayroon pang madamay ano, dito po sa problema niya. Dahil nga naman, nagkakaputukan na. Andyan ang NBI, nandyan ang mga pulis, nandyan po yung mga sundalo, yung sergeant at arms, mga armed group yan, mga armed authority yan, yung mga binabanggit natin. Tapos yung pong mga empleyado ng Senado na dapat nagtatrabaho, natatakot na rin dahil nga naman nagkaputukan. Yung mga kapwa senador ganun din, napupulaanan. Dahil yung iba tumutulong daw, pinoprotektahan daw si Senator Bato de la Rosa. Yung iba naman, di na madinig. Nahanap nila yung dalawang senador eh, na magkapatid.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Oh, ngayon, wala na. Malamang matatahimik na yung Senado. At ngayon, hinihintay na lang po yun kung talagang kinakailangan ng i-implement. Dahil para po kay Senator Bato de la Rosa, ayaw niya, hindi niya kinikilala yung pong warrant of arrest na galing ng ICC. Pero kung yan ay manggagaling dito sa atin ha, sa court ng Pilipinas, yun po pwedeng kilalanin po ni Senator Bato de la Rosa.
1: XFM. Impeachment coverage.
0: Kung wala yon at ipipilit po yung ICC, di papayag. Kaya nangyari, umalis na lang para ho, wala nang gulo sa opisina na yan. Siya na lang ang hahanapin kung sakali man. Maganda rin yung ginawa niya. Wala nang madadamay. Natahimik na yung pong Senado at aabangan na lang natin sa Monday yung pong pag-convene nila, tututok na yung pong impeachment trial dito po kay Vice President Sara Duterte.
1: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: Ngayon, saan na mapupunta yan? Saan nyo nahahanapin yan pagka hindi pumabor yung pong desisyon ng Supreme Court? Kay Senator De La Rosa. Talagang ipipilit na iserve yung pong search warrant na yan, yung warrant of arrest na yan, sana makikita. Doon pa lang sa ano, pag-abang sa opisina ng sa labas ng opisina ng Senado, nalusutan, mas lalo nang nasa labas. Medyo mahirap nang hanapin yan.
1: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
4: Pulsaan!
0: 7:50 ho ng umaga.
4: Pulsaan!
0: Kakapi muna tayo ng Santon Plus Gold. Tapos magbabalik po ang palatuntunan ng Pulsaan!
4: Pulsaan!
5: Ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
15: Vision X Plus! Softgel Capsule!
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
14: Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
16: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
16: Santon Gold, live testimony.
20: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
21: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
22: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
23: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
24: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
25: Sister Pain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
26: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
27: Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
27: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin.
29: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
27: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
30: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
31: Mga katropa, exciting dito!